0: these two supplements, Mighty C, DTX 500 or Pure C, dugay ka matigulang.
1: DTX 500!
2: Ako si Princess Jack Consular, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500, taas ang ako niya cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500, twice a day, isa sa aga, isa sa gabi, nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
3: Ano advice mo sa way pa naka-try sa DTX 500?
2: I-try nyo gid kay namigid ang epekto, hindi kita mo mag-inulisol, proven and tested.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline, ga-vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: akong tutunan,
4: salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. O baka ang butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
12: Ang Banapole, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo.

0: K5 News FM. Ora sa K5 News FM Philippines, mga ka K5, alas 8:11 na sa aga. Now, sa ato naman, yung tagpalamatigo po sa buong ari ang 2026 Original Bacolod Mascara Festival. Ano gani? Gugma?
1: Gugma.
0: Ha?
1: Gugma.
0: So, i-check ta this time, aring atong original ara na noy, na ready na. Go ahead, aring original song sa Mascara Dara Song, Dichibayo, Hiladat Sipon, kag Trangkaso, Iklinika Dichibayo mo. Original Mascara Song.
1: The official 2026 Mascara Music.

0: Birthday, birthday,
1: oral sa K5 News FM Philippines, alas 8:16.
0: Kampiyan, kampiyan.
1: Project, isa lang din klaro sa ito na,
0: okay.
1: We have to make facts clear.
0: Mm.
1: The 300 million pesos budget sa Bacol City Government Center in Bacol Public Plaza,
0: okay.
1: Why niya nagaling sa kabansang syudad?
0: Correct.
1: Iyan niya kwarta sang Tiesa.
0: Yes.
1: And ang nagpabiding sang sininga project, hindi ang syudad.
0: Kundi?
1: Iyaman sang Tiesa.
0: Okay.
1: Ang deal nagsugod 2024.
0: Yes.
1: Conceptualization, naghimo ang bidding kagawarding December 2024.
0: Mm.
1: Nagkanto sila sa Bacolod February 2025.
0: Mm.
1: So, dira gisugudan hasta nga naghimo sang conceptualization.
0: Mm.
1: Kag daw nag-initial sila trabaho way back July.
0: Dano to naman mo? Dira gisugudan?
1: Dira gisugudan.
0: Pwede ko sugpon?
1: Ano?
0: Dira gisugudan ang kalbaryo ta?
1: Oh.
0: Kag
1: ari ang mga facts na gusto ta matabo.
0: Okay.
1: Nag-una niya sulod si Tiesa under the previous administration.
0: Okay.
1: And then, nagsulod na sila for the continuation for the new administration.
0: After the contract was signed.
1: Was signed.
0: Okay.
1: No? Subot si ganun sinaya, officially, nagsulod sila sa Bacolod 2025 pa.
0: Nagligad pa.
1: And then, hasta sumung, ang ining kalbaryo nga ito naman ginapasan, ano ba dyan, subo, bangod nga wag yapon matapos.
0: Subo.
1: Grabe, no?
0: And Bacolod Public Plaza on November 5 will celebrate its 100 years
1: medyo
0: of existence. Medyo
1: masubok, kagipay,
0: ginbaboy ta.
1: Oo, oh, muna matabok.
0: Ginbaboy nila, gali.
1: While nga sa Buwas Gadlaw, Biyernes, may hearing diri ang Senado.
0: Ah.
1: Party niya sa power issue.
0: No? Ano naman sila?
1: May ang Senado, ang Kongreso.
0: Uh-huh.
1: No? May aridis liya sa may El Fisher Hotel naman, no? Si... makanto ni kada speaker budget day.
0: Ah, okay.
1: Oh, ari of course di ko mga congressman kun sa Bacolod, ara si deputy speaker.
0: Tingala ko no ubos naman mga SUV ng mga itomis Bacolod kay.
1: Tingala ko. Amo mag- galing na. Amo galing na pala tandaan.
0: Ubos na
1: damo kay si mo sa pinabal.
0: Ano ang SUV kay ubos na.
1: So, ano matabo diri mga maluoy. Tabarikan ta si Wilson, no? May house proof sa Western Visayas. Sa Visayas gali bilog Visayas.
0: Okay.
1: Hindi lang Western.
0: Okay.
1: Power crisis.
0: Mm.
1: In Bacolod.
0: Mm.
1: But si karon ang crisis, hindi lang dugay rotational burnout.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang subject sa investigation kay Kipay Berik.
0: Okay.
1: No? Himuon na sa El Fisher Hotel.
0: Mm-hmm.
1: No? Based sa report kay Baton ta, ini siya measure para i-take up sa idalom sang House Resolution number 1429.
0: Mm-hmm.
1: Ang author sina is the Deputy Speaker, no? Sa Bacolod,
0: okay.
1: Nga si Congressman Albi. Congressman Albi, kung kapamati ka, sir, basi pwede mo dalon man sa house kag i-privilege speech ining ginubras ang Tiesa sa aton diyo.
0: Oo,
1: eh. Diba? Kuluya ni Kipay Berik.
0: No, yeah.
1: So, i-check ta this time around sa aton naman yung pagpakalagad. Si Wilson, naka-standby. Son, continuation, anong patag rin ni Mayor Greg sa tayo sa number one na Son, balikanta. Son, go ahead.
2: Kaysa daw dyan, kaysa Berik, kung kuhaan ka lang ha, 1933
1: manapi. Pukuhaan mo gano'n.
0: Ara ka na sa stage, ha?
1: Ay, may oo, portion bala sa babo. Kung mo ay nilagin tando, ka muna chani, tsura, isang
0: katahom
1: plaza.
0: Katahom, tani, isang back... Wilson, katahom, ang background
1: kayo
0: lang.
1: Kayo lang kayo ay naging lukat ang mga tanong sa panibot sang daw tulo templo na sa tunga. Ang panawag na sina, gazebo?
0: Gazebo.
2: Atlog sila di kay Ferreira, kay Kaunon, sila di sa duha kalayon sa bantay.
1: Okay, okay, okay, okay.
2: But anyway, so, amo na, no, apong kuha talaga, kito, hindi kito, ato niya, kuha sa mga kipab
1: Wilson. Okay, go ahead, kipab Wilson, kaya masaylo kita kay kipab Carla.
2: Okay. So kay Pablo Jan inang may ara kita dira isang interview kay Pablo City Mayor Greg Castaya kay kapod this ano kay siya taga Uyoy ang Bacolod taga pinakakig siya kay Pablo Jan. I mean hindi man kasi siya akig nga to extent
1: out of desperation na kay Pablo Wilson ikaw mo na bita tay kas Bacolod. You are doing everything to make the city of Bacolod presentable tapos ging pasalig ka pa binga ubrahon ng project kay Kipay Berik. Tapos sa lumasa din may manglito pa.
2: Good. So ang ito brasang alcalde kay Pablo Jan napadala ini siya sa letter sa Tiesa and at the same time attachment no kung sabihin ang mga nakita nila ng mga lapses diri sa Bacolod City Plaza after sa ila sining surprise inspection sa kinaligdan nga gabi kay Pablo Jan and kay Pablo Eric. So kagabi man kay Pablo Jan no napadulog man sa Bacolod City Mayor Greg Castaya dito sa BCGC sa Fountain agot nang surprise inspection.
1: Sige.
2: Kalo ka kung ano natabo kapi kay Pablo Jan kay Eric.
0: Mm-hmm.
2: In sigida, ang mga engineer sa ang Tiesa, ang artin sa Bacolod at lupad pa Manila.
1: Hey, manun sila, daming agaw pa na nila.
2: Ma-meet sila to sa Tiesa.
1: Kung ako yan, hindi ma-meet sila sa syudad, paila nila kaso,
0: ang
1: ilang kontraktor.
0: Mm.
2: So kay Father John, kay Father Rick, no, ang gina-invite man gani ni Pakulo sa Premier Greg sa tayaan.
1: Tinga ko ang pamangkot ko, di ko hindi magiyo ang tiyes, saka hindi na paghimo ang disciplinary action. Mm. Ang kontraktor, anong buti ganun, sila kabahin sila na sa amuni nga klase?
2: So, ang gina-invite ko ang tiyes, saka para at least makita.
1: Kipa, bati na lang ito ni Mayor Greg kay Pai Wilson. So, buti ganun sila, confirm, sino ang mga engineers ang tiyes naglupad pa kanto di kagabi?
0: Hindi, naglakad.
1: Nagkanto di. Nagalin pa Manila, nagkanto sila di.
0: Ano ang engineer halin sa Manila, nagkanto di? Wilson, o nagpala uli? Alin di rin. Naglaya sila pa Manila.
1: Anong yak sila guro sa ugalingon nila?
0: Purposely, ang ila ko no, nga para nga mag-meeting to sa head office nila.
1: Ha?
0: Mag-meeting pa sila.
1: Nagano pa sila di?
0: Nagano, ano, pak mo di, paglalayas ako mo.
1: Eh na, no, Manila, balis ka lang ato, Michidi. Galing kay halin sila sa Bacolod. Sana kagtapos ka kay Pemerik nga nga tarikanto sila ni Guru kay gusto nila ito no ber mo na notice mo kapatas mo nga pag hindi nyo nina hindi ko talaga tatanggapin yan eh.
0: Ay grabe nga mga tao
2: hindi ako piperma bahala kayo
0: amo nambal
2: wala. Oh, yes,
1: hindi yan ang matabok kasi hindi
0: kinasaya. Hindi yan magbaton si Mayor Greg. Natural.
1: Kaya kung ba sa sitwasyon kay Kipaiba Wilson, pero sila nang gin-tolerate mong katuntuhan nila eh.
0: Kagikaos na yung sukton sa tao, kay gin-receive mo na.
1: As of now, kay Kipaiba Rick, wala responsibilidad na makulod. Because officially, wala pa sang certificate of acceptance. Kag wala man sang nagpirmang syudad nga certificate of completion.
0: Yes, yes.
1: Kaya pa ba titatigog ni Mayor Greg para makasaylo to sa Piakson?
2: Yes, kasi sa dyan, narang pahayag.
1: Nagsibat na?
0: Nanglipad na to.
3: Stated kagid mayor to sa ano kasa. Para. Sige. Mayor, okay. Updates yes, lang sa aton sa Linga Project sa TSAB.
4: Well, I sent a letter this afternoon sa kay TSA manager Lapid, Mark Lapid. In line sa aton observations, after kami nag-inspect last night, although previously I had series of inspections sa ginhimo sa plaza, but since I gave them the time as what they've committed that they will finish it before the mascara, din allow namon sila, no? But after the visit last night, damo din ko sang may nakita abi nga kinanglan gid i-rectify, i-improve, ilisan if needed. No? Amongst others, ang sa fountain, nga ang fountain ga awas kun mag ang sa floor na bla na kun mag under a fountain, supposedly ga-circulate lang ang tubig, no? But ga-awa siya. And ang iban dito, more of ang paglimpyo sa mga fountain iban. Then ang isagid nga somewhat I was disheartened natin, ang landscaping. Sakit na tawon mo lang. Kalpilala ko na nagambal sila, even pagkat to the rip, nasilin ko dapat ang landscape yan, hindi nga pag-ipabayaan. Ang generasyon nila, kasi it's not part of the program, program of works, hindi mo. Pati siling ko sa letter to, bisan hindi siya part sa program of work, it is your responsibility. Kasi pag sugod yun, may hilamon na may matapos na kamuhay na
0: correct.
4: Hilamon.
0: Correct. Oh.
4: Then may bantong kinanglan limpihan, may mga nagkalaguba, mga kita ka na damo. Kuya personally isang nakita. But I just contained it in the letter. And I submitted also the punch list o paginimo sa City Engineer's Office na ilang manakita that needs to be
0: rectified.
4: Addressed, improved, changed by the contractor na Gaymo Tra. Although nga Bacolod City is a beneficiary of this project, but since it is the national government
0: correct.
4: Na nag-implement, sila ang nagpatigayon sa bidding, sila ang tanatanan sila.
1: Sakto.
4: Ang amo na gid lang yati kina palabot namon ang amo nakita na dapat kayuhon. No? And I told them na my stand is still the same ever since, no. Na kung hindi ya ma kayo to the state that it was prior to the redevelopment or development of the plaza, hindi ko yung magbaton. Hindi ko yung magbaton.
5: Richard Mayer disappointed
4: in you. More than that. It's more than that. I mean, if diri ka na tao, kung nandako sa Bacolod, kung maglibot ka sa plaza, nami ang lights, way problema sa lights. Okay, gid na yan. No? Nagkasiga kong gabi, nami shada mo colors, may mga fountain, kagiban pa namin. Nating okay gid na yan. Mm. It's a welcome
1: very good
4: development, no, para sa Bacolod na maging attraction siya. But ang ako gid consistent at stand ever since is dapat pagtapos ang sitwasyon sa tanom, ang sitwasyon sa grass, tanan, kung hindi gid man new part sang new program of works, no, which was made by Tiesa way way back, dapat ibalik lang siya sa itsura antes.
1: Correct, correct.
4: Hindi kay pabay ano da kag i-turn over na ang duta ara ang
1: kahoy nga tinapas.
4: So I don't want to be a crybaby. So what I did last night is I instructed the city engineer's office na buligan, no, ang mga duta na tambak sa kilid, ginpakuha naton, then damo managbululig, no, city engineer's office, the GSO, ginbuligan na lang namon pa limpyo tiles.
1: Ay, kung namoy gigko gali.
0: Patinloan. Dito na tinloan na to.
1: Siyudad pagali naglimpyo.
0: Bakod, no?
4: Part, no? Instructed man sa office to assist and to help man. No? In any way which they can para mag-improve ang correct situation. No? So, ang amun pwede malang
1: amunin okay. Son, okay. Dito na. No? So, tanawunta, no? Di na danggit pang limpyuhan ang duta to galing doon kabuklod magyapon. Imagine mo, hindi na tanong obligasyon niya sa syudad na.
0: Uh-huh.
1: Yan yung sa kontraktor, kiti 80 milyones ang imusin nga ginkontrato da para kayo hong kagpagwapon. Igumuragli yan, ginkumos mo daw ginlapak-lapak sang pulo, kasuta, kakanlaon. Ang itsura ka plaza sa buong K-5 Wilson.
0: Kagang hambal yan ni Mayor Kay, naging patinloan ng tiles. Ang ipakita ni K-5 Wilson kay nasa ato, natinloan na to. How much more sa ulan? Anong inimula na?
1: Ang nagtinlo, si engineers ka GSO. No.
0: Tanigin hapin na nila na isang kwan, isang plastic nga hindi maghigko na da, kasi sa gilabay-labay yung slack nila nga may dalang luta.
1: Sige, sige. Thank you, good. Son?
2: K-5 Wilson, matindog, ano yung sitong nakakanalon, takamunto sa mga itlogo, kaya nagkapanglimpyo at nagka-city.
0: Anong itsura sa itlog?
1: Balikan ka lang naman, Dason. Total, nakita ta naman ang mga itlog da. Nakita ta itong kinatob lang may mga puti. Ng itlog amo paglapos, why Manila? Monbla sa tunga, ang duta, nga doon yung tubok. Ang guaya, may flat ka duta, nga why na hilamon, kalawa itlog kun. Dapat tani mo na ginabutangan, tani bisan artificial na lang, ano gani na?
0: No, ikaw ni synthetic grass.
1: Synthetic grass na lang, bla, para at least doon. Tanong mga itsura yaw?
2: Nagalimpyo doon sa buong city engineer's office.
1: Ay.
2: Sa very kinbuliga na Manila. O, ay, nasang tagatiyo.
1: Kada gabi, mo lang nagani. Ti, ikaw ang tagatiyo. Sa patay huya, gito sila, no?
2: Ay, rin na may mga hilamon sila kadala. Kaya ka dyan.
1: Ti, sino na bang kutang? At ti na mati. Galing ka.
0: Sino na ang may dala hilamon?
1: Kita mo to. Kita mo to. So, nang ginobrani, ano?
0: Ang nagdala si dad.
1: Para magtamo may itsura, kalbo mo.
0: Ahay. Ahay mo ah.
1: So, gamito, kita mo tong football field sa Bacolod City National High School. Tibisa na mo, nalang nagamito nila.
0: Ah, may dalas na to, nila mo nung brown lang nila.
1: Bermuda grass, kay Carabao grass na.
0: Ahay, eh, ang mga tomato, syudad, yung mga tomato.
1: Ang gwa, sino yung syudad? Landscaping na matabo. Ahay.
0: Ang natira, the clean and green ka group.
2: Oh,
1: ay kaluluoy man sila, no? Kaluluoy gid Jackie Fiberic. Oh. Lo kita ka ba tiyag kaluoy? Ang ubrabi sa syudad subong amo ni. Kung ikaw, Mayor, ang imusubong utok is on how to find solution sa itsura sa plaza mo nga gininukay kasuta ka kanlaon. Ha?
2: Na full house ni sila kasama dyan.
1: Siling ni Kinid Chungko. Bakulod. Son? Son? Siling nila da bakulod nun don't need fancy lights. Bakulod nun need green and clean bright lights lang. Oh. Yes. Tukod bisan wala na sa fancy lights kung green and clean ang aton plaza. Kampiyon maragyapon mo.
0: Ha? Yeah.
2: Sorry, hindi kayo sa dyan, no? Nag-kusina na lang din sila kaya para sa tanggaw, bra, madiri na lang na makaon.
1: Ahoy.
2: Una yan, ganila, no?
1: Tanong ato, sa mababaw, kayo doon na butangan ng lahila mo, no? Nihingagaw, ahoy. Abi, tanong, abi, ano na ang ginatanong? Mako, tabi kong karabaw grass na, kung bino mo dagras?
2: Check pa sila. Mga gino ni ma'am, karabaw grass.
5: Ayaw mo tanong nga, lansini, ah?
0: Basta grass, ah.
5: Ha?
1: Karabaw, oo, basta gani. Ay,
0: frag grass na siya, Wilson.
1: Hindi, karabaw grass na.
0: Frag grass. Kaya why ni gadamol?
1: Hindi, karabaw na.
2: Frag grass.
1: Ang karabaw, blay, nagagmay na. Matabo sila kay Pai Eric, malapta na. Kaya galapta na siya mo.
0: Titay, may gini next year, namin na.
1: Mga moles ko rin sa maglapta, December. Kaya na. Igo mag-December kung magtubo na. Actually, ang iyasin ang span kay Dasig na siya, mga more or less 2 months.
0: Ina siya?
1: Oo.
0: So, nang balilan na sila, daman lang itlog sa dinosaur.
1: Ha? Kaya ang nanay sa kapistuhan ko, no? Basi
0: nanay sa kapistuhan, basi mga keg.
1: Oh, mas mga
0: buisit mo na.
1: Manaog sa syudad.
0: Hindi ko buisit mo na sila yung man.
1: Ay, nako.
2: Ari sila ito, no? Hindi sila din magdubo ko dyan sa tripa or by the way. O, nakapakabaka.
0: Tani na gambal na itong kontraktor nagligad nga lang alang sila sa ara pang mga tupad warriors. Takit pa dugang nga. Dadamo pa tao.
1: Damo, bila tupad warriors.
2: Suldo na lang na sila. Kasi sila man din nagpatakot.
1: Wala-wala man yung budget sa syudad. Iyagin na yung syudad subong budget.
0: Kabisit mga pakanami lumpatan ang langgabang yun.
1: Sige, so na. Subong ka kung kadlaw tani niya sa plaza. Pero tanong ang tabing GC ano itong itsura? Masa ilo kami ito?
0: Nami na guro ang GC ay.
1: Sige. Salamat, Ged.
2: Direkta din sa Bacolod City Plaza. Kaysa ko dyan, kaysa na rin kinakabalita ginadulong sa inyo sa Kalwan. Sang may ECD, 3x3.
1: Stand by Ariel Lapas. Development sa Ambush.
2: Vincent Coralde. Yan naman si K5
1: Wheel. Carla, stand by.
2: Para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, kakalingawan sa Negros, K5 News.
1: Salamat, K5. Well, so bilina. Sa iluhan, tanong Bacolod City Government Center.
0: Tanong
1: ako na nung sitwasyon sa Limatrion.
0: Buko ba namin na?
1: Pauntat na ng project. 2 years na yung unacceptable sa ling nila. O di rimas ang 3-5 nga tupad warriors for rescue, no?
0: Why na tapos na?
1: Juan Bayoneta, sir, dala sila Hilamon, padalin na lang kanding kagkarabaw para may harabon, no? Hindi pwede, ma'am, kaya karoon mga kalbo na ginang siyudad.
0: Hindi, relax. Arin na kayo liberal ka na namin naman, no?
1: Ano ko?
0: Siya, ang duta, gin-landscape, kaya ang contractor, nag-skip.
1: Why na naglupad na ko na to?
0: Why na lakat na? Uli nila.
1: Ang point ba, siling sa mga ako ganito, hindi ko gusto yung balni. Yung doon ka pa tayo huya, hindi na taga-tiesa, no?
0: Ha?
1: Bisan dyo tayo lang ang delikadisa, bla.
0: Didma, patay huya.
1: Bisan dyo tayo lang ang delikadisa, bla.
0: Try
1: good. Kung, kung albi, ikaw nakbala na, no? Pwede i-privilege speech mo na akong sa kwan? Hindi, wala, pwede mo lang nakakipiberik, di ba? Hindi mo lang i-privilege speech mo sa House of Representatives. Tapos i-expose mo nga muli katuntuhan nila para ma-blacklisted na na dahil.
0: May tatlo na sa ka-project mo. Okada,
1: blacklisted na na, kuluyang.
0: Ang Mayon Volcano, kag ang bridge dito sa San Juanico. Si plus ang Bacolod, subong.
1: Si Ma'am Gina Bura, na-stress aga pa sa opisyon nila. I-check ko na si Carla B. Carl, dali, kay tanong, tanong sitwasyon na sa plaza, kay tamaligob champion sa October 11, no?
0: Ha?
6: Amo gani kay kay papa John kay kay.
1: Tu grabe pag itrada mo dai medyo tay kay ganya. May amo ka na dayo na lumot mong balon. Ano gina kulbaan ko aw.
6: Kay kay papa John kay kay Eric.
1: Ti kamusta makasid-ing kada sa plaza no tsura?
6: I-try ta. Ari ko di sa may NGC ya kay kay papa John.
1: Aw gali sa NGC gani. May chance ka?
6: Pag check ka ina kay kay papa John kay kay Eric. Nami gurong
0: NGC ay.
6: May nag-ubra kay ti aga pa. Try ta dre.
1: Sunod black kay pag ambala sila.
0: Well, just go car. Netan, aw gini imagine ko nami nami kay riguro sa sulod kay plaza daw ito yung data eh.
1: Hindi lang ta expect to dogi kay was ibad sa point kay man. Please. Hindi lang bi.
0: Nakainom na ko yung Victory Bayo.
1: Hindi black green na da kayo ang aton plaza.
0: Carla, hindi ko pagulpiha, hindi ko pagulpiha. Amo ning NGC. Sulod bala Carla. May patingga ni ho. Sulod bala, pawala lang.
6: Ah.
1: Sino ka trabaho da? Mga taga-syudad na?
0: Sulod bala.
1: Oh,
0: ha? Amo ni NGC?
6: Ako ng contractor. Oh, amo ni siya.
0: Diyos ko, Carla. Kung hindi lang gin...
6: Diyos ko. Kaya mo tumutulutod nga mga ano ni nga, mga...
0: Ano ini?
1: Kaya naman tabo naman.
0: Diyos ko, Carla.
1: Carl?
6: Makita natin yan.
1: Na, halin sa katahom sa... Hindi, nadumduman mo
0: nami, ito nang ligad nga. May kapalupad pala sa mga burador-burador. May mga suga kung kapinga bulubaligya.
1: Wala na.
0: Didiin na ni... Carla, kunwai lang nagpadakala si Dr. Ramil Oy sa amundi sang ditribayo. Subuka, gahiblad na kami di. Ling Dr. Ramil, padalian na itong duwa ko. Padalian ay. Carla, ano ini?
1: Di magamuni nga sugid ko ni ikaw si Mayor Gregson, may blood niya ginmanggaling.
0: Injisi ni Sir Rel Jan.
6: Amuni ka lagyan sang ano, sang tubig. Sadi. Na ikabuga dito.
1: Sa kadugay na no. Huwag pa manuano, kagipaybirik na notice mo. Hindi,
0: at tubig, kuryente, kuryente, kuryente, red ang color niya?
6: Ah, kuryente na siya.
0: Kuryente
6: so,
0: ni?
6: Nagliga,
0: dancing light, guro?
1: Ayan
6: na. Amo na siyang matabo.
0: Kanami, lumpatan.
6: Same with the plaza, oh. Dancing light. Pero ti amo ginadari ang pinakasentro sa NGC, ang dancing light. Kiti,
1: asob na, gusto talang klaro, na, inisaya, iya pa niya, subong niya sang tiyasa. Wala pa niya maturnover sa siyudad, ha?
6: Yeah, wala pa. Kaya wala pa ginatapos. Kiki Favel dyan, Kiki Favel. Kung matapos
1: ang guwa, galing ka Kiki Favel.
0: Tinuntugi dyan.
6: Tinuntog dyan. Ang budget kay Kipa kay Kipa Eric, gito nga ini, ang plaza, kag ang NGC.
1: 80 ang plaza.
6: So, ang budget 220.
1: Correct.
6: 220 dari kay Kipa Eric. Bali, total of 300 million pesos.
1: Ti anong, budget hindi bilang ang promise, man si, Carla, ibang promise ini, based sa ilang June discussion, tapuson ini subong bulan sang Oktubre kay maskaramo.
6: Yes.
0: Ah bulan pa manggali, hindi pa man subong gid.
1: September October.
0: Tapos so layo pogoli.
1: Ha? Oktubre na.
0: Di kay tapos bulan
1: October. Isa mo ni nga sitwasyon makaya mo ni isak bulan kay February. Isa mo ni nga sitwasyon.
0: Di pagtapos hindi matapos pa sa ligon kamo namon liwat eh. Pwede man lang na iya chisa kami mo.
1: Ha?
0: Chisa kami.
1: Sige. Wait kag ginoya.
0: Why, ikan chisa? Kung din protest na, pwede mga i-convert ng chisa into promisa?
1: Ha?
0: O pwede man kiyapon?
1: Ito din na gali?
6: Amo ni pinakatod. Ang pinakatutood, dari
1: kay Kipa Berik, no? For, sa bisan sin o nga taga-bakulod, sini mamuyaya o magamun niya sitwasyon?
6: Oo, magani. So, gipanindugan.
1: Ang meaning sa NGC, subong, abi ba, no, Carl? Ano meaning sa NGC, subong? Naguba Center.
6: Amo gitiya mo ni literal
1: si Mark gali, no?
6: Kasi sa mga dyan kay Kim Eric
0: ba matyago dogin agyan sang upa sa Iran sang Amerika ba
1: katarong sang plaza tangang nagamuna na yang agin allow inano ning tiyesa man
0: tinagin gahampang pagkabataan sa dasing ligiga sang wain lagin ukay na daho
6: gani do ginano pa na diri na wag gina-preserve bala ang mga hilabon
1: ni duman mo sa una Carl gakadto ko da gapungko kami da sa dano galatag kami banig
0: oh dala ka banig magpulupungko
1: tapos yeah. Latan aw ka sa bata gapalupad gorador
0: gasiga-siga pag
1: ina na blang ginado
0: ligison
1: mo na bla
0: malupad siya
1: malupad gasiga
0: oh tag 50 mayo ka pa 30
1: tapos may mga bata da nga gabakal sang mga ido-ido nga gadlagan-lagan nagaslagas sila
0: kasi pa
1: tisubong kaki five Carla, ang lagson mo di mga motor na mga tinumpok.
0: Why gid niya ginobra? Bag-o lang niya nag-ulobra ho.
1: Ano man iman?
0: Ano niya tabo sa atin sa bakulod man? Na hindi amuhaw?
6: Amo gani, kaki favajan, kaki favari, kaya sobra na isak tuig, dogin framis na sininga tuig, matapos.
1: Grabe.
6: Lalingitin wala.
1: Tikon hindi mag-imotikang ang, hindi mag-himotikang ang syudad, matapos nga dogin baboy ang itsura sa NGC. Bakulod, diba? Si maanad na lang ni sila yan.
0: Maanad ni sila.
6: Ang sabat, andari kaki favajan, kaki favari, sorry po, sir.
1: Ha?
6: So, si Mark, sorry po, sir.
0: Ha? Kayo, wabala, Carl.
1: Okay, ma-accept na mo niya.
6: Si Mark tahimik lang. Literal nga si Mark tahimik lang.
1: Tisuri, Ged.
0: Titahimik gani siya. Pero kita, iya mo nag-agwantas ang tanan nga kuhan ni Kalbaryos, kalibutan, no?
1: Ano mo ni Secretary Mark Lapid?
0: Tis ano ni man, ano ni ginimo na sa aton, Carla, man? Carla, may prangkahan na itang istorya na, Carla. Kay Pai Biljan, prangkahan ko lang ni Skipay, Carla. Carla, diin ka gitbalasubong ang address mo. Diin ka bakulod, ine?
6: Ari ko guro sa kon isa ka construction.
0: Nagdugang pa.
1: Hindi sa Tubangan as ang Bacolod City Government Center. Ang fountain na tutusto nga, Carlo?
0: Sulod-sulod bi kardyo tay, Carl? Carl, sulod-sulod bi jotay? Sulod-sulod bi jotay?
1: Katahom sa...
0: Uy, kaso, uy, kaso kung kigan kanila, kigiman, sa pak na. Sulod ba lang? Oo.
6: May mga otod nga tubo eh. So, amunin ka kipap o dyan.
1: Why, gintili, no? Ang plug pool, ara na preserve, ang pakanto sa...
6: Ang plug pool, yan, may naka-ano niya, naka-separate niya ka kipap o dyan.
1: Kaya tututuang fountain, dali na ng fountain, subong?
6: Ari siya, amun na siyang satunga sa kipap o dyan.
1: Ara, paman siya?
0: Sir Eljan, I just want to point out something, no? Carl, itula, itubang ang kamera sa gagatambak ng duta, blang. Itubang na sa gatambak ng duta. Tanawab lang katambak ang duta kay Pebel dyan, no? Dugay na niya nga tambak. These are industrial waste, construction waste. Dapat kinkwa na nila. Dugay na. But tanawab lang tsura sa construction. Oo. So construction waste ni.
1: Gingkot-kot na nila da sa alagyan. Alagyan? Sa underground cabling, kagsang tubo eh.
0: Oo. So construction waste, dapat kinkwa na. Tanawab lang, sumunga kalumutan na niya, ho? Why ginigala? Why siyang may
1: nag-umbrasin? Ang katahom sa plaza ta Carl, asang aton Bacolod City Government Center. Katahom na to, Carl mo?
0: Oo, ginbaboy, ginilang Bacolod ba?
1: Wala, wala intention pa na miyon ta sa maskara. Why ginigala? Ito pakawian ng Bacolod, ubran la.
0: Dapat niya sa magiho ang aton nga City Council kag si Mayor magiho. Gid, anong himuon niyo sini?
1: They cannot just allow
0: hindi na, hindi na, Silence alone cannot solve this problem. Someone should be made accountable of what they did for Bacolod.
1: But we have to make it clear. As of the moment, wala pa niya matunong versus siyudad.
0: Di, pero ang pag-gubaan niya sa Bacolod yan, no?
1: Hindi, damage. Amang gusto lang nato niyo bahambal nga wala yas ang salabton ng siyudad parte sa natabo sa proyekto.
0: Yes, wala sila salabton
1: ang
0: sa kwarta.
1: Ang salabton lang yan nila yan, nga ang naging guba nila yan matahong ng itsura ka plaza kagsang NGC.
0: Because if Mayon Heritage Park gin-cancel ang kontrata nila, we can also cancel the same and demand. And demand.
1: Hindi mapusla.
0: Hindi mapusla ng Bacolod.
1: Kaluluoy, Carla.
0: Ginugba Carl, nilang Bacolod.
1: Hindi na magdugay. Carla, importante na pakita tani. Kaya nga, asam tagadugay tanaw, tanong sakit dugan sa tagpalamati.
0: Slide.
1: Bisan ikaw, Guru Carla, tagatalisay ka. Purti, nagdako to mla, Carl, nga datagatanaw sa nga aton sining sitwasyon. Gatulutan out na sa aton nga ano tawag ni magtanaw ta concert na gano'n. Kita mo ka pila pa tada, Carl?
6: Yeah.
1: Bunga nung classic ng...
6: Okay.
1: Sige. Ma'am Esperanza Insoli, nabato na naman na package mo. Salamat, Gid. No?
0: Thank you.
1: Okay. So, thank you so much, Gid. Now, Carl, yes. Salamat, Gid. Kaya sa ilo naman kami si Ban. Sobra na ni Carl. Hindi ka guwanta, tagpalamati. Carl, lumalipong. Abi mo, Carl, panumdung ko pa na gadasok tapag concert ni Lias mo. Dumduman mo to, Carl.
0: Ano?
1: Gadasok kami to sa, no? Tapos sa sagwa, nga kuha kami video ni Carla na pakanto sa mountain, no?
0: Subong din
1: na
0: to?
1: Why na gadasok ang duta? Tapos sa motor gapila?
6: Amo gani. So amo na ni Matrix. Kaya kikipay ba dyan? Kikipay ba Eric?
1: Nagamay kakipay ba ano?
6: Kagamay. Perti kagamay.
1: Kagkuntanawon mo ang drone shot. Sina ako mag-aerial view ka kakipay. Kalas pagkalaway.
0: Wasak ang Bacolod sa ilan.
1: Carl,
6: yes, amo gani.
1: Naguba ang beauty sa Bacolod.
6: Amo gani. Wasak ang Bacolod. Amo lang to tani.
1: Wasak na wasak si Masimak. Ano gani ka? Tiga Carl, thank you kita.
0: Sino okay, naman na kanta man?
6: Yes, so si KKFFL dyan, KKFF Eric Ikandri sa Bacolod City Government Center Ground. Hindi nga balita, nadulong sa inusang DDX 700 Mighty C kag D3 Bio. Punta Patrol, KK5 Vincent Peralde, ni si KKFF Carl at the Fanser para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
1: Abi mo, ang bal sa mga tagpalamatita. Kalain tulukon dog ni mo na basura.
0: Dog basurahan gid baboy gid. Kanami gid lumpatan. Wagid pulos. Si,
1: di nagtanaw kami sa Saba Kadiri mo.
0: Ano ko no?
1: Saba Kadiri sa ni Romar Duran kay si Elias gid tanaw namo no.
0: Okay, nag-concert na.
1: Sang nagligad nga maskara, no? Ang kilala mo kay si Iban yung nag-upod sa Santo Matyempo la.
0: Nadumduman pa.
1: Napatuslok pa to sa... So, natabo dari kag ipamiri ka muni. Samtang si Carla katanaw sa Saba ka dari, no? Ano tabo dari mga kag-K5? Katahom pa sa plaza.
0: Oo, di mo tumla malugalatag kapabanig.
1: Kapapicture pa na mga tao. Kay kabalo ka sa paghuman sa NGC, do Washington DC ang dating kapapicture ka muna blama.
0: Instagrammable.
1: Yes, subong niya, ha?
7: Ano pa nabang muni? Inang buyaya bol. Ang katabok subong sa gra, Bacolod City Government
0: Center. From Instagram, abol to buyaya bol. Ha?
7: Buyaya bol!
0: Ay, kana ilumpatan kag kusok-kusok.
7: Buyaya bol, buyaya bol, yeye.
0: Wala nag-abot ang package si Ma'am Esperanza. Julie, doon mo nga, kagigig ko ha?
7: Subong kinatanaw ko niyo. Gayom yung home ng bata kong babae.
0: Oo.
7: Nga pa, doakon gila mo siya. Oy, happy birthday liwat sa bata kong lalaki kay Engineer John Lenel Castaño. Castaño, no?
0: Okay.
7: Ara sa Cebu, happy birthday nak. Happy birthday. Kasi sa amon, but we wish you all good health and abundance sa imo kamuhi, kag success sa imo sa career.
0: And just check your ATM today.
7: Sabi ko, ano siya mapadala na sa ako? Yung riskado na ako.
0: And check your ATM today.
7: Hambal nila kang ipabirin. Kung mag-graduate mga bata mo, kaya na hindi ilain niya, kaya may pangabuhi naman sila. But sige nun sila, you continue your life.
0: Kaya mga na, you'll check your ATM today because it's your birthday. Papa on the rescue. No?
7: Okay
0: na siya.
7: Malis ka na. Because si Papa yung alaan mo. Lang gabang yan siya. I-check ko na si K5. Sino ka standby na? Ariel Apas. No? Si Joe Marie Subido. I-check na pinaka-latest, no? Kung paano i-plastar gito nga may napatay nga kafgo kagapon kag ipabirik sa inkwentro hanay. Kag nga nga may duwa ka army na pilasan, paano ginatabo ni? No? I-check na si Joe Marie sa line number one. No? Joe Marie, line number one, good morning.
0: Morning, Joe.
8: Yes, good morning, K5 Belgian, K5 Eric. As per information nga nakuha, ginato niya sa actual site, ang pag-personal ginato niya ng observation sa senaryo. Nga kung lang taon ginato niya, ang katapo iya sa mga New People's Army, ara iya sa advantage sa site iya, K5 Belgian, K5 Eric.
0: Okay.
8: So kami lang isa sa mga rason nga nakita naton sa senaryo nga napilasan gid iya ang mga katapo sa Philippine Army kag nakalasan gid sang isa ka kabuhi kay Pavel Jan.
0: Okay.
8: Kay kun ang terrain ang basihan, ang bali ang ining kakahuyan nga gistanbayan sang tropa sang Philippine Army kay Pavel Jan na kuan siya na putang sa medyo pakilid or banglid siya jotay ya ni Pavel Jan. Adjacent lang ya sa may barangay hall. That's why gani may mga scenario nga naglapos ang stray bullet sang barangay hall mismo alin sa encounter site amo nang ginapatihan nila. Now nga ang napilasan gid iya ka K5L diyan ang pipila ka mga scenario nga nakita naton actually ginpaunan lang ni sila sa ila iya nga sa tropa sang remnant sining Northern Negros.
7: Ay gali, sugwa niya ginpaunan ang army, nagkadto sila to, nakaplastar ng gali sila.
8: Hindi, mas una nakaplastang ang army.
7: Okay.
8: So ang senaryo nga pila lang iya ka elemento sang NPA ang nagdirada gid iya sang nakaposisyon na army sa area.
7: Di nakapungko na baka army kundi di sila na yun man.
8: Mismo sa may kasulod iya sa may kakahuyan iya ka K5L diyan.
7: Di nakaposisyon ang mga NPA, ang NPA din.
8: Ang NPA sa nabababaw jutay, ito iya sa may ara iya sa may kakampuhan iya kakipay.
7: Okay. So di mudo, sige guwan.
8: Kasi nga nakasiling ka nga, nagpaon lang sila trupa nga amo iya ang nag-assault sang katapo sang army, base iniya sang tunog sang tiil. Kay man gaulan ang sa tunga chimpo. Now, okay. Ang marking sang tiil, as in jutay lang iya kakipay Eljan kakipay Eric, ang nakita sang ato niyang operatiba.
7: So, ang natabo di...
8: Sila, more or less, ang nag-attack. Yes, go ahead.
7: Kundi, nakaposisyon na. Pag-posisyon, ano gipalukpan sila kay NPA kag nagpalagas?
8: Oh, kag nagpalagas.
7: Okay, amo na klaro. So, ang guwa niya, nabalaan nila may army. Karon may NPA, ginggarit-garit sila pinalukpan, nag-respond ang army, linagas ining abin na kung pila lang kabilog.
8: Hindi, ang natabo ka kipibil dyan nga, paglupok si ni Igo, ginayadayon ang kaa.
7: Ay, see.
8: Kapko active auxiliary. Kag Igo, ginadayon automatic. Ining duha ka, ining first class kag ang sergeant, Igo, ginsaladayon. Kita mo, base sa record na aton gibisihan is sa buli, kag sa likod na bahay ng Igo, yaka kipibil.
7: Nagkatalikod.
8: Kay ang sistema sina, nga during sa clearing, kay ang ining kaa, amo ni siya ang daw watchtower nila ya K5L diyan. So sang paglibot sini sa perimeter sining kaa paglantaw niya nga daw flare naghana siya balik sa iya nga tropa.
7: Pinus angan siya
8: so,
7: diyon
8: sa likod siya nga posisyon ining kaa. So dito na nga ginbirahan sang ginestimate sang tropa nga 3-4 katawo ang nagbira.
7: Okay.
8: Kag nagpaarak.
7: Okay. So after sa tono na tabo.
8: Pag after sa pagpaarak automatic ining New People's Army nagwithdraw. So kung nagwithdraw sila kay Pavel Jan, pag withdraw sang NPA, wala na gid yalusuba man sang tropa, kay man expect nila nga may blocking force sa unahan.
7: May ambush.
8: Oh. So ang scenario is moto naka-return fire ang aton iyang tropa
7: ang sa Pilipin Army. Ang gwagali kay 5 Eric,
0: Arises Campo.
7: Naka-plastar na ya ang grupo sang NPA.
0: Oo. Oh.
7: Natiktika yes, na sila. Scenario.
0: Pag sunod sa army, wais na kabalo nga pwesto na, Arises Campo. Na. Sang nagkanay-kanay na pag fire, ginbira sila sang jutay lang ang mga NPA. Pero kay plastado na igo ang army kay open field
7: ang
0: sila.
7: Ang unang igo is nakaa kay ginimo nila tong reconnaissance mo.
0: Tiyan mo na.
7: Siya to nagtanaw si nga clear. Pag sila nga clear pinusangan.
0: Sila niya sa army. Nga advance na ikap ko. Nagagap ko to. Sir clear. Pag clear po snack na yun. Di ko di.
7: Sakam.
0: Sakam
7: pag dimbol. Binalbala na ihana amadlagan igo
0: smuli. Igo smuli. But si kang talikod ka igo ka sa likbo.
7: So wala mabalaan kung sinong leader sining grupo nga rinkwentro nila?
8: Okay, Pag-Urgen, kag-Pag-Urgen, napamangkot na ito si Captain Paul Lagarde. Siling ayhan base sa terrain, kay lapit lang niya ang tamlang kag ang ining malasibog kay Pag-Urgen, kag-Pag-Urgen. So, siling ko sa iya, may posibilidad bala nga ang na-inkwentro sa itong tinalikan nga natabo ng encounter, the same lang na unit, kag mga persona ang naengkwentro subog sa Philippine Army. So ginsabat kita niya kakipay bil dyan nga dako sang posibilidad kay man the same lang yapon nga group which is the remnant of the Northern Negros Guerrilla Front.
7: Sige. Okay. So salamat din sa update do Yel, no? So subong sige pang clearing may mabalaan ko din ang kadto to mga grupo kay NPA. Diba sinabalik naman to sumasa?
8: Actually, hindi naman na
7: base ni pagilamon naman tos kampo.
8: Hindi na tapos ng tubo. Yes, so, you given naman na after the operations, ang iban magsalipot-put sa mga masa kag magapretend na magpakaron ingnon lang yang makapretend lang yang inang ordinaryo lang yang pumuluyo kag daw mabudlayan na mag-identify man ang aton tatapos sa Pilipinas.
7: Pero lesson learned na, isa lang yung butang balon as mentioned ni Kipay Eric, doon nagbalik simpatiya sa NPA, nga nga waya ka, nga mas baskog ang intelligence kay NPA, balaan lang may army.
8: So meaning, kung mga possibility lang, kagpila ka mga speculative information man nga na pato na niya sa mga netizen sa kilid-kilid, daw dag coincide man sa inyo opinion karon iya ka K5 Eljan.
7: Sige. Salamat gin sa imo K5 John Marie, sa imo update karong adlaw.
8: Sige K5 Eljan, sa mga pila ka mga balita nga aton natipon sa aton paglibot-libot sa bilog siyudad sa Escalante, kag ang ini naman nga mga balita dala sa aton sa kaluan sa DTX 500, Mighty C, ang alkaline based na vitamin C, D3 Bios 4 Biotics and Extend Food Supplement. Detox Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa para sa programang Furo de los Pueblos. Ako si Kipep Jung Sunido para sa kapiyon ng mga balita sa Rambisyo Publiko kag Kalingawan. San Negros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News at San.
7: Buwas na natin, tutuka lang atin yung 4 Trivia. Medyo mainit-init ang atin sa discussion karong adlaw. Nalangon sa Bacolod Public Plaza. Ang aton na di panawagan nga kabay pa matagaan ini sa nagakaigo ng aksyon. Hindi na itong pagtugutan nga babuyon ng aton syudad. Kanami isang plaza takag Bacolod sa government center imuon ni Ledo Construction Site. Pwede ta tiyempo another day.
0: Another FDLP.
7: Opod kay K.P. Brignel Alcantara and Adrian Gantala. Opod man ang aton nga mga station managers. Opod aton si and President Dr. Ramiloy. Ako si K.5. Eljan Castan.
0: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
7: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Bye-bye.
9: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Bio.
10: T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkantos sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
10: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops. Ato-ato ang I-Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas 7. So,

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
1: Isaling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
2: Basta,
1: ano na yung engineer na?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
4: Ang DNA, Sir JP, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
3: Tabaw?
4: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balatianon, healthy kag kompleto si bibi.
3: Kampiyon! So, ano yung Doc ang ginatawag nga gene?
4: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parte sang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly. That's why gin-advise ta gid Sir JP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir JP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
3: So ano gali Doc ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
4: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA sa GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom Mighty C, way gainom Pure C. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tion. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom Mighty C, wala gainom Pure C mas dasing magtigulang kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
3: Ano ya Doc kung magsiling ka cancer formation?
4: Amo na ang finale sang sini nga pagtuon Sir JP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko, it leads to cellular mutagenic anomalies.

0: Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawabla ang mga edad sang una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong, oh grabe 50, na.
1: 50, 40 pa lang cancer na.
0: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlok ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Ha? Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag ITC or Pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: DTX 500.
5: Dila na lang subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto no sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA ato ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic anti-carcinogenic kag anti-inflammatory
0: ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puso sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, maybe 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure C. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, sir boy.
8: Me. Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant, and the alkaline vitamin C Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, bo, Diyos ko. Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ang bal ni Doc Ramil, no? Kadako sang bailo sa imo lawas kung gatumarka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa, ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos, nga, kasakit, gid. Kaya gasulod ka palang sa ospital, may PPE na, may, kumbaga, ang lima mo kalibo, do ginahuyapan lang, kaya wala ka nag mantinel sa 14 pesos, kag 8 pesos, 22 pesos for your health, the combination of, ginatawag, Mighty C and DTX 500.
0: Mm. Basta ako yan, sir boy, lima sa aga. Na mamaman kapsula sa gabi, mm-hmm. No, ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no? Nalumunaw na lang ang pandemya, no? Ti buhi pamanta, sir boy.
7: Correct. Mm-hmm. No? Salamat.
0: Salamat, Lord. Salamat sa suplemento. Mm-hmm. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton? Kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
8: Why na? Why na sa chance? Kay ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Ginakano, ang ginabatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya. Bayuang.
7: Sa katlo ka pila ka mag-inom?
4: Sa DTX 500. Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapat
2: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mapali sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
2: Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
9: Roa City, Atubang sa PLDT, McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo, Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Tanan, Gapaligo, Prong Iban, Baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
8: Sala ang habon. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Milsang Papain, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dok Sam?
10: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga protection sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
0: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gid ninyo paglipatan.
7: Oh. Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
0: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
7: Uy, mag-shopping!
0: Arada, pangitawan lang lang Clinica de Alternativo Store.
7: Coffee time!
0: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium is isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
8: Stevia.
0: Oh. May arap pa siya sang ergotayon.
8: May ergotayon din nga rin sa gano mushroom. Ang balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugang pagin ang DSE, ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Unang muna kampiyon.
0: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
8: Paborito ni Sir Eljan. Paborito ko man nga.
0: DTX Coffee Mix nga. Paborito Sir Eljan.
8: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung gainom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami gidya ang mood mo sa aga.
0: No, paborito ni, kung ano man eh? Ni Kevin.
8: Ni Kevin. Oh, Sir Kevin Bigay, paborito ni.
0: Sa Rinrin, sang Iloilo.
8: Kung gusto mo yung naamin.
0: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
8: Wow! Konami, no?
10: Pre-bio coffee.
8: Pre-bio coffee.
0: Pre-bio coffee.
8: Hindi lang probiotics nga rin sa kaping ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
0: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria. May pagkaon.
8: Gipabalunan.
0: May probiotics, may prebiotics.
8: Amuning kampiyon. So kita mo sa Amon Coffee lineup.
0: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
8: Good bacteria.
0: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer.
8: Ayaw to, yes. Siyempre.
0: Gapamasad sa DC nga babay.
8: DC, ha? Oh. DC na minag-slang na sang DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, extend food supplement ka. Extend food supplement, kapanami sa imo blood flow, kunami imo blood flow, nami ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, nami man paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
0: Feel young, perform young.
8: Kunami, ito ba? Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya siya. That's why gusto gini-engineer, no?
7: I-feel mo kitang young.
0: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
7: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
0: Extend food supplement.
8: Nami lang may mute noon, napunggan ko lang.
0: Anyway,
6: sa ikayong lawas.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
7: Mga butika. Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
0: Sila giniya.
7: Oo, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masaka sa kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
0: Correct.
7: Ang solusyon, antibiotic. Take-on permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
0: Patay ang mga good bacteria.
7: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Talk ni Doc!
8: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abal ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tong anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become
12: a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ngatawag nga probio tandem sa Clinica Sporbiotics and Clinica D3Bio?
0: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3Bio may ara extra virgin coconut oil.
12: Mm-hmm.
0: Di damo siya sa MCT.
12: Wow.
0: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sang monoglyceride sang D3Bio pakadto sa monolaurin.
12: Wow.
0: Ang monolaurin nga ara sa D3Bio, kaya niya pat yun ang candida.
12: Mm-hmm. Fungi na no?
0: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
12: Mm-hmm.
0: 90% sang candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga maklase nga kagaw.
12: Dasig ba?
0: No? Mm-hmm. D3Bio? Mm-hmm. Amo na ka strong ang D3Bio. Kung palainom ka D3Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sang gituag E. coli bacteria.
12: Uy, isa ng bacteria.
0: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
12: Mm-hmm.
0: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka D3Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
12: Wow.
0: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3Bio. Ang nakanami, pagidam mo ni. Kung ang imo D3Bio, haluan pagidin mo Sporbiotics, nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3Bio plus Sporbiotics, no? Kay ang aton nga Sporbiotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
12: Uh-huh.
0: Lactobacillus rhamnosus,
12: uh-huh,
0: Lactobacillus reuteri,
12: uh-huh,
0: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pagdisturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gako sang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadto sa no?
12: Kisala panghugas.
0: Oh, sala nga panghugas. Mm-hmm. So ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa Sporbiotics, ga-create galinis sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila
12: hindi infectious.
0: Hindi infectious. Kundi no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3Bio plus Sporbiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3Bio kag Sporbiotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
12: Oy, mm-hmm. Sam,
10: ha? Ano na, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Sporbiotics kag D3Bio namin, Sir Boy? Kaya nga man, ang probiotics halin sa Sporbiotics, Sir Boy, nagapodose sa natural antibiotic,
12: mm-hmm,
10: no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang muna siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy, no? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag Clinica D3Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang Clinica D3Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Sporbiotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time, ginapakaon niya pa, Sir Boy, ng aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahealthy ng aton nga gut. Kung healthy ng aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
12: Correct, Doc Sam, no? Amunin ka importante sang Sporbiotics, no? And probiotics nga da sa Sporbiotics, yung mapuslan gin sang lawas na maka-survive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya si imugat, no? Agi sa si Mochan, may hydrochloric acid. Agi sa before pag siya tumaro, naiinitan siya, guba na siya. Iniyang Sporbiotics siya could take the abuse, no? Biskan mainitan.
10: Mm.
12: Biskan mag-agi sa tiyan, no?
10: Mm-hmm.
12: Huh? May ma-form man siya gyapon sa imugat para maubra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na ginatawag nga Sporbiotics. Ang nami isang spore forming probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out,
10: mm-hmm,
12: sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like candida. kaya ilan niya padamaw-damo ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Mm. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, wait na ka mo di ang pangan. No? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaubras ang ining tandem, ginapromote sang klinika D3Bio kag klinika Sportbiotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, issue ng armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Sportbiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-pro-bio tandem sang Clinica Sportbiotics kag of course sang D3Bio.
13: D3Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio, D3Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
13: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Sa una yan, iwang-iwang sa akin, oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
16: Para sa libre nga check-up, bisita lang
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
19: Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City.
18: Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique,
9: Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall.
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
9: Kulasi,
18: National Highway,
9: kilid sang LBC.
17: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Sagay City,
9: Radyo Bandera Compound,
18: likod sang Pag-ibig Office.
17: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City,
9: Ernai Street,
18: fronting Paglaum Sports Complex.
20: Informasyon sa ikaayong lawa.
7: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil.
0: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sang vitamin A, gamito na niya sa kwan, ining pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ining nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
12: Kumbaga, so, ang role niya sa cells, ya, ginagaan ginagawa role kung ka vitamin A ka. No? Kung cells ka sa mata, dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sa chan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage...
0: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3Bio kag Sportbiotics.
12: Uy, ang munang technique na, Pro-bio tandem kid.
7: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
0: Ginabiring
7: sakit ka tama?
0: Kulang ka calcium.
7: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag naga-protect pa ini sang
0: as well as the extra virgin coconut oil sang D3Bio. Amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
7: ma-absorb gid sang tuon.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Bobrado ko basta. Importante sa kanya. Busog lang, kuya.
2: Hala.
3: Bad na bala, Angelina.
1: Mas bad kung gutom ka, eh.
2: Hala.
1: Te, ikaw be, okay lang si mo mag-skwila kung nga gutom ka?
3: Hindi, eh.
1: Nat, amo man na sakon. Gusto ko niya mag-skwila, kaya nga busog, kuya.
3: Pero mas nami nga alam kasan sa busog kaya eh.
1: Ako bala na yung amango. Basta hindi lang gutom.
2: Hala.
1: Anan mong alam ah. Tapos sinakit ang tiyan mo kay gutom ka. Pigaw na yung atsurya.
3: Hala, sadya-sadya ino.

0: Yusuf Castre?
1: Ano man, Mr. President?
0: Nakaistorya na lang ka mo ni Busman Ribulta?
1: Eh, ho, Mr. President, nakaistorya na kami. Silingya, hindi ko kung na magpagawa sa statement.
0: Pwes! Amo sinang himuon mo eh.
1: Nga!
0: Agod nga wala sang gahod nga matabo.
1: Hala!
0: Agod pagin, pawala lang ang aton dalawan ah. Pero, sikreto bunal bala?
1: Paano na yakar ng fresh corn, Mr. President?
0: Pangatagi lang sila sobrin nga may unod nga lima kabilog nga color blue, ah.
1: Amo lang na?
0: Oo, ah. Basta may sobrin lang niya, wala inayasang problema pa. Mapuli lang sila nga gayuhom kati may bakal sila bugas kag sudan mo.
1: Sa bagay no?
0: Oo. Hindi nila sila magreklamo ya, basta paldo lang. Abot ko na inang mga media, ah. Kapinpagid kong mga tamburong.
1: At sige, Mr. President, ikaw ang matuman.
0: Oo, mahipos tanay sa pila kasimana. Samtang amat-amaton tanga ginatikwang si Inday Saray sa banglid.
1: At sige, Mr. President, kung amo sinang gusto mo, ti amo nang matuman.
0: Good. Oo, sige. Magkuha ka dito sa isa kamalita nga kwarta. Hatagi ang mga taga-media, tag-5,000 kada isa, tagang sobra. Siyempre, imo.
1: Wow! Wow, kanamigid po matian, Mr. President ba?
0: Oo, eh. Kita mo mula na ang ubrahon mo. Paldo ka na dayon.
1: Katauhay lang gani, Mr. President, no?
0: Amula na kadasig ang kwarta diri sa aton pagdumala. Basta dipinsane lang ta sa aton ginaubra, ayos na. Basta protektahan nyo ko sa aton panghakot sa flood control, ha? I-protect nyo ko. Makaambit, gid ka mo yan.
1: Hala, sadya-sadya, eh, no?

0: Ah, kamusta hon ko to si Migo ko Bantol?
1: Katuwin to siya sa balay tetsa. Kaya atulong to siya. Gahuyango. Daw tuko to siya nga nagatapik sa dingding. Kanto ito siya, kamo chismis kamo dito nga duwa. Hindi gani, mang liba kamo todo.
0: Eh, well, di ka man ibuya, Jupiter, ba?
1: Hindi pala mo man ang ginaubra niyo ito, kung bakit ay kamo nga duwa? Kamo ni daddy?
0: Hindi man sa amo sina, pero amo-amo man na.
1: Di mo gani na hambal ko eh.
0: Sige. Tapos ko di karon kay marikta ko to sa inyo balay.
1: Eh, sino pa ginang katuan mo, Titsaw?
0: Eh, natural. Ang ako nga mga uyab santo. To all the girls I've loved before. Kay gusto ko nga ipatilaw sa ila ang karimis sa nga akong pulitas.
1: May ibuga pa natin, Chow?
0: Sa ibuga lang? Mayara pa eh. Bulugahan na lang gani ang kulang.
1: Ate, sige. Halaha, samtang makaya mo pa. Eh, base ko. Sa damgum na lang ang mahimo.
0: Ina ang hindi matabo, Jupiter.
1: Kagngaan naman, Tets.
0: Kay damo ba kuyahan dum sa kabuhi? Wala pa ko gani kapungko, kapitan, ukon kagawad diri sa kalyesing ko.
1: Aba, may handom ka man galing magsulod sa politika, Tets?
0: Oo. May handom man nga mangurap a este magserbisyo publiko.
1: Bawang isda sa baabang imadakpan ba? Pareho git sa imo, Tito Norbeng.
0: Sadya-sadya ino.

0: nakapos na ka mo?
1: Yes, yes ma'am.
2: May gabangkoy, ari na si ma'am burak dayo.
3: Oo, man gan eh.
2: I-plaster ta ng aton drawing, ma'am.
3: Wala naman ta siyang dapat ato naman.
2: Sabagay.
0: Okay, class. Please, ready na sang inyo activity nga i-present diri sa tunga.
4: Okay, ma'am. Sisi, una niya sa amon, ma'am.
5: Amugid, ma'am. Bisik lang niya, mama.
3: Aba, amigo, ulit tayo. Kung mga tikalon sa duwa, tapos si Tantan ga, palakpak pa sila, oh.
2: Ganyan, eh. Bayas na, mega. Hasta na sila sa tinikal, wala man sila binatban sa atong nga duwa karon.
3: Sabagay, man.
0: Okay, ha. 2 minutes, please. Prepare, ha. Kay kung sino ang arang unang hasta pulungkuan, ako man ang unang ama present.
1: Okay, mama.
2: Sige, mama. Ipakita na mo ni Migo Kabongkoy kung sino ang hawod sa klase ta.
3: Hala!
6: Tadya-tadya, ino!

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka pala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit, sa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa lisi, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Luter naman. Yan ibalis to nina. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
10: Luter na Max.
11: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Klinika Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops
12: Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy,
19: let's go with the flow.
20: Halin sa pinakamataas nga bukid.
21: Nak, kitkamusta nga?
20: O sa pinakamalayo man nga isla.
22: Nay, gagraduate na ako.
20: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
23: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
24: Papauli na ko ka!
25: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
18: Let's go!
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy,
19: let's go with the flow.
26: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
29: Mag-usar sang salon pass.
28: May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit.
29: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
28: May long-lasting relief.
29: Tugtog 8 ka oras.
28: Para sa nagkapanalakit nga baka.
29: Liyong kalikot sa salon pass.
30: This is a mental call plastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until doctor.
28: Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
31: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB-263388 series of 2026.
28: EQ Tinyo ang saya
29: with EQ Diapers.
28: E-Raffle Promo.
29: K5 League of Champions. Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
28: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: kadugay man magbalik sa imo Norbing man.
1: Ah. Nagkilit anay pa kami abi ni Jupiter eh.
0: Amo gali nga na-delayed ka sang pagbalik dire kay nagchismis ka pa. Sabi ko gani, anay ko ka na magbalik mong kay do kadugay gid.
1: Ikaw pa imo yang hindi ko pagbalikon? Mahimo bala ina?
0: Mahimo mo, nahimo mo na gani eh. Ginpadugay-dugayan mo ko de.
1: Dugay, pero gabalik ah.
0: Sige na, Makaon na lang tanga Makaon, hindi yung tamag istorya. Kaya daw nabusog, nagid ko sang kaon ta, pero wala, gidulo istorya.
1: Di sige ah. Plastar na to sa mga pinggan kay Makaon na ta.
0: Wala ko di gagamit pinggan mong.
1: Ngaman.
0: Eh, wala man ko di pinggan.
1: Ano? Di ano na lang ang ginagamit mo di?
0: Dahon kasaging. Amo lang ginagamit na mundi. Para tapos kaon, di kundi wala hulugasan. Tapos na mundi kaon, rekta na lang tayo haboy sa basurahan.
1: Sadya-sadyain, no?

0: Hello, kayot?
1: Oy, digoy! Ari ka man. Maano ka? Mangutang ka naman?
0: Bosi kayot, balamang?
1: Prangkahan, nay na lang niyang gusto ko ah.
0: Di prangka man ko kayot?
1: Ay, wala ko diyan nagabaton utang ha? Cash basis lang gid ko.
0: Di, cash man ang akon?
1: May. Oh, tuod ka?
0: Oo ah. Bago lang ko ako aplef. Mabakal ko ya kayot, kay may kwarta ko diya.
1: Ay, maayo ka pa ya, kay nadala ka sa aplef, no?
0: Oo eh. Kay pag-interview sa ako, nagpakuno-kuno ko yung napigado.
1: Aba, ay, nge, amo na haw?
0: Uy, dapat pag-interview sa imo, nagpaluoy-looy ka. Nga sa isa ka adlaw, ka isa ka lang magkaon. Kagpigado ka pa sa ilaga para madala ka.
1: Aba, ay, hala, grabe ba?
0: Tanawa, kay nagtinikal ka man guro ka pag-interview sa imo mo. Grabe ko rin sugit mo ko ni Huwag ka na dala sa plep. Pagpamangkot ko rin sa hangga interview, kung pilang income mo sa isa ka bulan, nagsugit ka man sa sobra-sobra? Hindi, wala ka na dala?
1: Hala, sadya-sadya ino.

0: Ay, abaw. Sa pagkabudlay man galis ang kahimtangan mo, diri Marites, no?
1: Ay, oo eh. Kahit wala man ko timbang sa pangabuhi mong.
0: Ah, ti anong gusto mo? Timbangan ta ka?
1: Timbangan mo ko tapos paugtason mo ko?
0: Ah, hindi ah. Mas masagam sa man mo pagid ang rimis sang akon bulitas.
1: Na, naton ba si ako mangin kabangdanan sang imo kamatayon?
0: Wow! Masamang damo! Dugay ko yang mapatay.
1: Ay man nga dyo tayan ka lang gani mapatay.
0: Ah, singganan nga, timing lang to ya.
1: Na, tama na nga kaon ah. Masigisige na lang ta istorya, anay ah.
0: Ah, ginsuli mo pa ba?
1: Gani para magets mo eh. Ay, gutom na gid Kuya Norbing. Makaon na taay.
0: Oh, sige, sige. Ihumlad na ang dahon sang saging kay makaon na kita. Kay tapos na kaon, ikaw naman ang kaunon ko.
1: Buara ka naman imo, Kuya Norbing.
0: Oo man. Amuna di ang tuyo ko. Gani nga nagbalik ako, ginbalik ta ka. Kay pamatudan ko ang bertod sang akon bulitas.
1: Nahay! Sadya-sadyay, no?
0: Wow!

0: sunda pagidin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbut maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: DTX, DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema gid ako sa akong body odor.
4: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pa.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Nga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit nga LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL. Nagapasaka tsyansa nga ikaw atakihon sa korason. Tungod sang blood clotting. Nga nagaforma sa kaugatan.
6: Dr. Pinoy.
5: Squalene Capsule. May omega 3 fatty acids. Nga nagabulig pasaka sang HDL level. Para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
6: Dr. Pinoy.
5: Squalene Capsule.
6: Masaliga. Santo pa.
0: K5 League of Champions Season 5. The most awaited

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa lisi, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmi nga katol imo mata? Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
0: Let's go with the flow.
15: Halin sa pinakamataas nga bukid.
16: Nak, kit kamusta nga?
15: O sa pinakamalayo man nga isla.
17: Day, gagraduate na ako.
15: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
18: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
19: Papauli na ako ka!
20: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
13: Let's go! Go with the flow!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
13: go with the flow!
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
13: Charmy!
0: Let's go with the flow!
21: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baga. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente. Para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
23: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. K5 League of Champions. Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

101.5 K5 News. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liog kaglikod.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liog kagliko. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: D3Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pumakal sa mga butika.
0: D3Bio.
3: Aton istoryahan ang growth hormones.
4: Anong ara sa D3Bio when it comes sa gito ang inyong growth hormone? Sa mapagtuon, kapila na ito na balik-balik nga, ang D3Bio may medium chain triglycerides. So meaning pa, perti kataas ang iyang good cholesterol. Ano naman ang good cholesterol nga ara sa D3Bio? Inisiyaga pa-increase ang gito ang pagpadamo sa imong growth hormone. So kung damo ang growth hormone, damo ang maproduce ng mga building blocks, amino acids. And these building blocks nga protein, kinahangla na para magtubo ang imo mga tissue, imo mga muscles. Ang malarasan nga, madumduman mo bla, ginapatulog ta kay para kung magtubo. Ining gitawag ni D3Bio, dako nga bagay nga pwede nyo ipainom sa mga kabataan nyo, kay nga man, gapatubo ni sila mo. So, tungod sa iyang good cholesterol, ng HDL sang ano, sang D3Bio, makabulig sa mga growth hormones, kag makabulig sa mga kabataan, agod nga ano, magtubo sila. Aside sya na, kung tigulang ka nga nag-inom D3Bio, kontrolon lang, i-maintain niya ang normal nga body structure kag metabolism, kag nag-include na nga kontrolado ang imo nga blood sugar. That's why importante ang D3Bio sa adlaw-adlaw na to nga pag-inom sa sininga suplemento.
0: D3Bio!
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga
3: ang aton D3Bio is nagasuporta man ini sang aton nga probiotics, no? Or ang good bacteria sa aton nga tiyan. Kag ang aton nga good bacteria sa tiyan, amo ining nagahimo sang isa ka hormone nga nagapahamuok sang aton tulog. Wala na sang iban kundi ang hormone nga serotonin. Ang serotonin amo ini ang ginahimo pagid sang aton lawas sa melatonin, no? Melatonin nga nagapahamuok sang imo nga tulog. Kag ang growth hormones mo, kung ikaw ang nagakatulog, naganami man ang production. Kag bangod sang imo nga pag exercise, no, kag low glucose level sa imo nga dugo. Kag nagataas man ini ang growth hormones sa tion sang puberty. So ining ginatawag nila nga growth spurts. Ano lang gulpiada ka nagtaas. Ang growth hormone naman naganubo sa tion sang may pregnancy, no, kung nagabusong ang babae. Kag kung ang imo nga utok makasense ang high levels of growth hormone or insulin like growth factors already nga ara sa imo nga dugo. Kag ang probiotics mo nga nag-produce ang gut-derived vitamin D sa imong tiyan, amo ini ang vitamin B nga nag-support para sa imong pag-growth. Kagang aton D3Bio, no, is may other components pa. Like our fats, healthy fats, nga kaangay sa nga medium chain triglycerides naton. Kag always tatandaan nga ang fats, amo ang kalayo sa nga nagatuga sa nga pag-produce sa mga hormones sa aton lawas. Kumbaga, ang healthy fats nga makita naton sa D3Bio, amo ini ang ginagamit sa aton lawas para umpisahan niya ang pag-tuga sa mga hormones. Kaga ganami ang aton metabolism.
4: So, na nga, dapat nami igidyadlawon mo ang ano, pag-inom sa D3Bio. Kaya nga, may mga positive effects ni sa aton nga growth hormones. Like, kaya niya tunawon ang mga sobra na itong atambok. Kaya niya panamion ang aton nga gitawag metabolism, especially ang protein metabolism. Kag in general, ining growth hormones, ginastimulate niya ang protein anabolism sa aton nga mga tissues. Kag nagataas ang kuhan, ang amino acid. Meaning pa, digin malikawan, siyempre gatigulang ka. Ang worn out sa aton mga tissue cellula, gakaguba man amo. So without amino acid, hindi ni sila maporma liwat, hindi ni sila ma-build up liwat. So that's why nga, ang makabulig para ma-build up ni dasig ang pag ayo, especially mapilas ka or may mga gitawag injury da sa nga katabo sa lawas, importante gid ang D3Bio tungod sa iya nga good cholesterol para nga magnami ang epekto sang imo nga growth hormones.
0: D3Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. D3 Bio Health News.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil pati ako na arthritis.

0: DTX Beauty Soap.
1: Babakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Babakang sa mga butika.
3: Kulo ka muna ang imo baba. Perme nga pagkauhaw. Nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar. Ukon, hyperglycemia. Kung ang tao may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
4: Nagapalang dulom na ang akong tanulok, kagpirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginagasya. Ginapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin. Agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Mga kaki 5.85 dias na gid lamang ang nabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo na may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay Kakifive Jean Paul Henderoso. Iniang 11 MBPS.

0: Mayong aga, mga suki na to, natig pala mati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subong adlaw, pizza uno na kita sa bulan sang Oktobre. Pinakaunang adlaw sa ikapulo nga bulan sang tuig 2026. And it's a Thursday. Ay! Oktobre na! Din man kamong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan, makita nyo kami live kag mabatihan sa mong Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si K5 News Jean Paul Caniati Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos! Mikos na! Tari, Dani, mayong aga. Hoy, nanamian ka mo sang kalo ko?
2: Ah, grabe po.
0: Namian ka mo sang kalo ko? Ang ining kalo ginhatag ni mami ko. Ay, may mami, kuya. Kamuya wala. May ara, kuya mami, sa US.
2: Ah, grabe po.
0: Si Mami Esperanza Hinsoli. Oy, agayo pag impadala di sa akon, wala pa ko gani kaabot sa opisina. Gingaan niya ko kalo nga pula nga may ngalan ni Orlando, Florida. Oy! Amoning pamatuod nga taga Amerika ko. Dito ko nagdako sa American neighbor namon si Mami Esperanza Hinsoli, nga listener ta Subo. Ahay ka namin, kaya nadumdum ya ko na bala. Tupad balay kami na tusunguna, dito ko nagdalag ko. Lain niya kanday inuya nga sa mansilingan niya nagdako.
2: Grabe po.
0: Si Tol Gary, kag si Tol Inchik, yamo nitong mga classmate ko sang una. Ah, magulang sila gali, magulang. Oo, dito ni sila ya sa US.
2: Ah, grabe po.
0: Si inuya dali sa mansilingan, sa hillside lang na yan.
2: Ah, grabe po.
0: Salamat gid Mami Spain Soli sa irigalo mo nga kalo. May t-shirt pag gid nga upod dasong ko lang to yung suksukon. Timing kinakapula man ko subong mo. Tinami gid diyan. Nami kun may mga neighbor ka sa Amerika no. Nagapadala si Moya, kanami ya. Ha, mapasa na all na lang kayo. Mapasa na all. Wala kayong mami. Sambal ni Nanilin. Yes, sana all love ni Mami. Of course, of course. Of course, kaya ang freni mo to kung sino-sino to yung ginapang love yaya.
2: Grabe po.
0: Amo na lang to gaan niya, kalo, kagrilo, kagperfume.
2: Grabe po.
0: Hindi na ako magbaton.
2: Grabe po.
0: Salamat kid again, Ma'am Esperanza Insoli, for this wonderful and beautiful gift na kalo. Eh? Dinaglisensya ko sila, kuti pwede ko i-waragwag. Okay, proud kuya mo. Budlayan ko bala. Nakapoy na ko bala pa Amerika para mamakal to. Kaya hindi kuya ba'y kasawa mangumpra di sa Pinas? Kapangumpra kuya mga bayo kuya sa US, gid. Kamuya sa diin sa Gaisano? Ay! Sa Amerika, kuya kapangumpra ya.
2: Grabe po.
0: Maubos ganing patis ko kag mantika. Dito ba ko gabakal sa...
2: Grabe po.
0: Manila.
2: Grabe po.
0: Local ginabaklan yung libertad ya. Ay, Diyos ko! Yoko dyan.
2: Grabe po.
0: Oy, may tamyaw ko blanay birthday bala. Dali langit bala. Ipagkita, ara na to, ara na.

0: Happy birthday sa kay Tessa Javier. Tessa Javier. Ang lovely wife ni Migo ko, Kenneth Javier, no? Kenneth Javier. Ti grabe sunod ang mga birthday nila. Sang pizza 29B kay Coast Guard Ensign Brian Javier. Pagka kahapon si Papa niya, Tito Ed Javier. Tisubong si Tessa naman. Grabe nga mga birthday anay ni. Kagabi naglusob ko to kay ginpatawag ko nila.
1: Grabe po.
0: Pag-abot ko to, bow grabe man niya, duwa kabilog litson.
1: Grabe po.
0: Litson baboy. And then mayara pa to lobster. Lobster ha? Litson baboy. Lobster. And then lobster. And then ano pa to? May mga beer. Tikabalo naman kamusa ako. Nagbagong buhay na kuya.
1: Grabe po.
0: Ang litson sa tupad ko. Ay, kung itsinapak.
1: Grabe po.
0: Wala as in wala.
1: Grabe po.
0: Mapatay pa si Ethan.
1: Grabe po.
0: Wala. Gig ko nagkaon sang litson to. Bisan dimdim.
1: Grabe po.
0: Si Joanne, wala man eh. First time maging disairihan ni Joanne ang litson. Why gid sabla nagkaon-kaon kag lobster?
1: Grabe po.
0: Grabe na gid ya. Grabe na gid kami ya. Ang beer? Ay, sorry. Inyo lang naman ito. Ubig lang ko.
1: Grabe.
0: Pero believe ko sa mga birthday nila. Kitito Edge, kitya birthday. 68th birthday niya mo. Tiyan toto kumplito ang mga J Brothers. Si Edwin. Si Tito Edmond. Si Inchik. Si Gary. Si Magnon. Si Angga. Si Linlin, si Nupatuman, si Ino, kagangakon nga kumpari. Si ilan na tanan na pinaka-close ko yung BB. Si pare BB at toto. Ah, grabe man yung singganan nga daw. Di kami tuman sa Murcia. Sa babaw to muta basta ka kalayo na to. Pero ka namin sa lugar kay kabugnaw. Ito wala mo ko nagdugay, kailan ko tiwain naman ko gainom. Napuli, nanako timprano. Nagkaon lang ko tiyas ang ano ni, ang bihon may baboy man. Ang balinsyana may baboy man. Ang tilapia nga pinirito itong ako ginpapak ng pato.
1: Grabe po.
0: Sige Tessa, happy birthday sa imo. Sa kwan na sa kuno sa Hambalino sa DSB ang ilang selebrasyon. Di siling ko ino din ang selebrasyon karon. Siling niya ti subong sa Murcia ta buwas sa DSB naman. Siling ko diin dampi sa DSB. Ya dira sa balay. Sa DSB lang liya. Sabi ko, na kung diin nga resort sa DSB. Dito lang gali sa balay. Dito, S, sa, B, balay.
1: Grabe po.
0: May bago naman ko natunan. Kung diin na yung selebrasyon. Yeah, natak-an na kami sa Murcia. Kung diin na nga patag. Tak-an naman ko sa kompistuhan niya. Sa DSB naman ta. Kung diin ang DSB, damot na resort, din ka mudampi. Yeah. Dito sa balay.
1: Grabe po.
0: Ay, ambot na lang o. Happy trip, no? Pagpauli. Gary and Inchik. Sige lang. Ito ka namin, panita ni Utison si Ino. Sang itong, inablang hindi ka ka-attend sa bunyag.
1: Grabe po.
0: Nga maninoy ka.
1: Grabe.
0: Ikaw ma-proxy. May bayad siya. Ay, oo. Sa dasyon lang ano. Mga balita nga itong pag-istoryahan sining aga. Istoryahan tayo ning natabo nga grabe ang Dubai bla. Dubai, Fly Dubai. Flight FZ1073. Oh! Yutayan ng makras kay Abinyo, ginbuno sang co-pilot ang piloto. Hala, i-take over yata ni ang ining eroplano. Grabe, another 9-11 naman tani ba? Damo pasahiro nga sakay, 100 tinta mo. 170 passengers. Nagsakay sa eroplano, halin ini, oh, halin yata pa halin Dubai pakadto sa Tel Aviv. Kahapon lang Wilfred, brother bro Wilfred. Kahapon ni natabo ah. Sintos tinta ka mga pasahiro nagsakay sa eroplano halin sa Dubai papuli sa Tel Aviv. Tida mo Israelis, punano mo niya mid-flight nga binuno sang co-pilot ang piloto? Kay para maagaw yung eroplano, kay i-crash siguro? Istoryahan ta mo kung ano na tabo ha? Istoryahan ta ka mo? So, plopmati lang. Kag istoryahan ta man ni kay do may ganban kuno sa Maskara Festival. Tingin na pamatukan mo ni gani kasabad di blasang gulo ganban gani mo. Nga sa ganyo nila ka strikto ang mga gun holder man like prosakon. Na makal ko pusil, apat ka bilog, lima ka bilog pusil ko gani. Lima ka bilog pusil ko. Naggawad ko iltap, nagawad ko gun license, nagawad ko PTC-FOR. Kami ang may ganban. May ganban. Tapos, ang mga wala yung lisensya, amo man ay ang pinasaway. Di nga nga may gulo ganban pa na ako. Nga, kung mag-ganban ng kriminal, huwag ka dala pusel. Ano ibato mo kuro, nagbakal ka magani at pusel, may mga periods, may mga time yan, hindi ka pwede ka dala. Kaya ano lang protection mo karon? You are at the most vulnerable time during ganban. Kay kasalig ng kriminal, saling nga, why ni sila mga pusel? Hala, mga hold up, tanga bang hold up? Kay why ni sila ibato sa aton? Yung tani kung ganban lang mga kriminal, di man magdala? Ano pa na abi ang... Wa... Ay, ang buhot na lang.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi ka mo magganban. Pero, kung madakpan nga gadala pusil, kag wala lisensya, wala permit to carry, dakpan nyo. Kay para ining mga siyempre ang PTC-FOR ining permit to carry firearm outside residence may mga prohibitions ini, hindi mo pwede madala ang imo pusel sa may markets, hindi mo pwede madala sa mga public places like plaza, maskara, hindi mo na pwede madala da. Timiara naman kita sina prohibitions. Tinga nga maganban gidbi. Hama, kung mamagwa ka lang sa balay mo, dala mong pusil mo, dakpan ka na sa ganban. Magwa ka lang sa balay mo, kanto ka di sa K5, may dala ka pusil. Abalda ka na kay ganban. Tani yang, ubisan wain na naiagulo ganban. Ipatuman nyo lang kung anong nasaad sa 10591. Kaya hindi mo pwede madala ang imo license firearm and by PTC-FOR sa mga places nga pampubliko. Di mo man ha? Hindi kayo maganban-ganban pagin. Apat kadlaw. I-secure nyo lang blamayong plaza. Bla ko din kakadto ng mga tao. Hindi na ka mo maganban. Dira lang yakon din, landa yung may activity, dira ka mo ya patuman sina. Pero may mga permit to carry, hindi na pagsabada. Kamahal pa blang bayad, 20 mil mo bla, isak tuig.
1: Grabe po.
0: Tapos may ganban ka pa.
1: Grabe po.
0: Umbot na lang. Kagari pa ginang ginhimo sa mga tuntos plaza.
1: Grabe po.
0: Istoryahan ta ni, ang pagpalaw ay sa aton plaza sa Bacolod.
1: Grabe po.
0: Ambot. Ano na natabo sila nga kanami na ginsang plaza, ginyamuhat nila yan.
1: Grabe po.
0: Historical sites ang Bacolod. Pila na kabilog uyab ang nadala da ni Insek ang ni Bibi.
1: Grabe po.
0: Ay Bibi, buot si Bibi. Pila na da kabilog uyab, memorable na kay Gary, kay Insek. Kay Edwin. Oo. Pila na kauyab na nadala ni Migo kay Edwin na biraw.
1: Grabe po.
0: Memorable ina kay Didra para sa una yung tabo-tabo. Tapos subonggin palaw ay sa mga abing ugsaran nyo lang balang hilabdin din na yung plaza namon. Ahaw-ahaw nga historical sites ang Bacolod, dras tunga nga nabilin. Babuyon yung payang tsura.
1: Grabe po.
0: Tilaway-law, ay kuno kayo mo. Kagari man o ba, doga pisngo, gikuno ang, ano ni, ang ilong ni Mayor Greg Gasataya, kaya doon naglalain, gid siya. Doon naglalain, gid siya. Kaya ti, siyempre, bilang mayor, memorable man ang plaza, gadit-dit, kada so na, mayor ako. Siyempre si Mayor Greg, so na, media ni mo. May mga time man ang mga i-coverage, tambay-tambay man sa plaza. Plangga yan na iya ang plaza, kaya ti taga Bacolod sa. Oo. Plangga yan ang plaza, kaya taga Bacolod siya. Pati lang tawag lang ginhimo sang 300 million pesos ang budget yung ginano nyo.
1: Grabe po.
0: O ti, karon hindi kumpurming mayor, oh, halado. Ipa, Mayor Greg. Hindi magpadala git sang imo balatsyagon. Ayan. Hindi magpangasubo da.
1: Grabe po.
0: Bakli lang na daya si Pam Imni para hindi ka ma-anxiety.
1: Grabe po.
0: Hindi ka nipaluy-aluy ato. Imni taho para magtigab. Hindi ka masuka. Basi asidon ka na sang imo nga problema da. Bayida. Ipa-imbestigar sila. Tauga sila kay pa-imbestigara. Imbestigari nga anag amuna. Gusto na Mayor Greg pang padulon tani sila.
1: Grabe po.
0: Ang aton nga aw-ahaw nga plaza ginyamuhat nila iya.
1: Grabe po.
0: Dirahas la Mayor.
1: Grabe po.
0: Gapilis nguon gid sa kuno mo kay
1: grabe
0: po. Patay sang syudad naglain ang buot kay amo nang ginobra sa plaza niya.
1: Oh, grabe po.
0: Ang question, nga ginpatugtan nyo na.
1: Grabe po.
0: Kung nyo ginuloosisa, ahay ara na mo papag...
1: Grabe po.
0: Tani timprano, pala ginusisa na nangadaan.
1: Grabe po.
0: Isa ka barangay sa Calatrava, ginbansagan sa mga residente nga Barangay Langaw.
1: Grabe po.
0: Amo na gani ang balko sa inyo, sagod ka muda paka. Para ang paka makaon sa Langaw, mas maayo pa nga ang balon ka mo barangay paka kaysa sa barangay Langaw. Waya na tao, nadiri sa paka, ah. Nadiri is Langaw. Din ka di kita nga naglupot ka kinaglain ang tiyan mo na LBM kabangon sa paka, wala giday. Wala kaya may makita nga nailtor ka, gindayariya ka, bangod sa paka, wala. Bangod sa Langaw. Dirty ang Langaw, not the frog. Ti sagod dala ka mo frog to eat the Langaw.
1: Grabe po. I
0: like to be in a one. Lalaki ng snot cellphone sa estudyante sa downtown area sa Bacolod, oh. For a coffee in America. Tatayin mo sinusitir. Person of interest sa pagpatay sa 21 years old nga lalaki sa Talisay nakita sa CCTV. Kaso sang dengue sa Cadiz nagsaka. Apat na naman ang patay. Mabaw ah. Probinsya wala sa na-record nga ASFK sa sulod sang 50 kaadlaw. Di Mayo ah. Family Day celebration sa barangay Magbalyo. Pito ka mga pamilya na kabaton sang pagpakamaayo gikan sa mga organisasyon sang barangay. Bacolod nun, aristado sa syudad sang Bago. Ini ka iban pang mga balita at mag-istoryan sa itong patayong pagpalagad sa inyo sa inyong programang 11 Mbps. Kabay pa na inom nyo na ang inyong Mighty C. Green, green, it's green they say. Ang alkaline nga vitamin C kag subong man ang inyong DTX 5. Buwara na si Mami Esperanza Insuli. Mami Espe, gapamangkot sila nga ang kaplangga mo gidi sa akon kag nga ang ginagaan mo Kuya Kalo. Iginambal ko din sila, pasinsya na Mami. I have to tell the truth. Nga neighbor, tas ang unad sa Amerika, nagpuli lang ko din sa Pilipinas. Kinambal ko na sa hindi mo mabasol si Mami Espe Insuli kay neighbor kami sa Amerika. Sang didto pa kami gi-star. Nang puli lang ko di para ka-program ko sa kipal. Bantang wabla malingan ko kay mga balik ko to.
1: Grabe po.
0: Gagwanta ko di siyang lain nga klima sa Pilipinas, kainit.
1: Grabe po.
0: Sige lang kay mag-sunggod ko mabalik ko sa mapuli. Ko sa US ang pambilin. Taka mo di.
1: Grabe po.
0: May uyabon ko to nga kana. Ginpabayaan ko lang.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Ang isa ko to ka-uyabon. Ang ita man bago nga uyab niya. Lauay pa.
1: Grabe po.
0: Ang ex ko to nga uyabon sa Amerika nang ita bag-o nga uyab law ay pa.
1: Grabe po.
0: Sige, dali kita sa flight to. May isa ka aeroplano ining fly Dubai. Flight number FZ1073, isa ini ka Boeing 737. Sunod sa balita ah. Ini siya ang naglupad kahapon halin sa Dubai Airport padulong initani sa Tel Aviv, Israel. Siyempre, ang mga sakay kalabanan Israelis. Ang iya pasahero sintos tintak bilog. May arad ang mga video, papang. May nakita ka mo, sige dugidugay. 170 passengers kalabanan Israelis. Now, ano na tabo? Ini aeroplano, tiduwa ka bilog ang pilot, isa ka head pilot or captain, kag upod niya co-pilot niya. In the middle of the flight, nanuman niya nga ang co-pilot, ini bilang upod yung mga pilot, blablabla ka sa mga aeroplano, tagduwa on pilot. Nga matuyo ang isa. Oh, ti siyempre mayutani kung jeep lang na nga kung driver ka, kapamusunon ka. I-park mo lang sa kilid, pupo ka to sa kilid, pwede lang. Daw ka ihion ka, park ka lang sa kilid, ngihi ka, pwede lang. Eroplano, ang inistoryan, tadidoy, eroplano. Kung mangihi ka, karon sino ma-control? Kung naglain, bimatsag mo, gin-LBM ka, balik-balik ka CR, sino ma-drive sa eroplano? Hindi mo na yung pwede, mapapundo lang, anay, kung mangihi ka to, mabalik CR. That's why duwaon niya ang nagadala. Isa ka co-pilot, kay isa ka pilot. Nano man yang binuno sang co-pilot, isa ka Omani national, taga Oman. Binuno niya ang iya nga kapitan. Sa middle of the flight, why gin may nakabalo? Why gin may nakabalo? Nga binuno ila tugli sa sulod. Kay agawon yang eroplano, ambot kun paano niya anong plano, ya ibunggo, ya. I-crash niya, tiyama ko mo, sintos tinta kabilog ang sakay. Sa 170, daw ang kabataan, pilag-bilag kabataan, gani di man, di lang ha. May mga kabataan mo nga sakay. Ti ang natabo, binuno ya, gulpi na nagsarurot ang eroplano. Kay nag-aagaway to sila sa sulod. Nag-aagaway sila sa sulod. Sang yun yung kutsilyo. Halin sa 34,000 feet ang kataason, sus nagbulusok ni 14,000 feet in just 30 seconds. Hamakon muna. Ang mga nagakalatulog na pasahiro, agrabi mo. From 34,000 feet, nagbulusok siya. Rigtagin padalom. 14,000 feet sa 30 seconds lang. Siling gani kuno sang ibando grabing eroplano, ikawasak man sa eroplano magamuna mo. Ikawasak man ang sang eroplano magamuna, nagkalakakas ang rudder ya gani. Nano man nga mirikulo nga nakaluwas ang eroplano? Oo. Mayo na lang kay ang ining piloto although duguon, damo-damo sa pilas sa buno. Naabrihan niya pa ang cockpit. Kay baloka, bangod sining natabo sang 9-11 to vlog, ginistrikto ng mga aeroplano. Hindi ka nakasulod sa cockpit, may kwan na magambal ka cockpit, hindi niya amunin ginabulangan sang manok ha. Amunin hindi niya bulangan ng cockpit. Kwan niya, cockpit nga dra yung aeroplano, piloto, yung pungko. After 9-11, ginimuan na ni security barrier nga ang lock ato sa sulod, hindi makaabri ang sinuman ng mga pasahiro. Ang makaabri sa sulod lang, timayo na lang kay Nagaginamo na sa sunod kakpit ang kapitan na abrihan niya ang lock. Pag abris ang lock, may mga Israelis dito nga among hero subong sinulod niya to kagintsok. Rear naked choke ya ang suspect. Lalipungan, gingapos nila. Mayo na lang kay may ara nga mga pasahiro na piloto. Piloto sang Fly Dubai. Mga piloto man, amo to ang nagbulos dala sang eroplano. Ti hamakon mo kun wala bi piloto abi. Grabe ang chance mo ario hindi pa gid nila tion mapatay. Ano nga mga chance ni una? Binuno buno ang captain, damo-damo buno, naabrihan niya pa ang lock. Nasulod sang isog nga Israeli kag natakol kag nasubdue ang co-pilot. May duwa ka mga nagapuway-huway nga piloto nga wala duty nagsakay. Sila ang nag-drive o nag-pilot sa eroplano. They were able to land safely. Grabe, no? Himakon mo na. Ay, way patakabalo kung terorista ato siya. Anong tinutuyo yang agit amuya to? Despite the fact nga mga Israeli intelligence do nagahambal nga do kadto terroristic activity. Pero lang tawon ta. Ano ang nagtulod sining umani pilot nga iya bunon ang iya kapupod nga pilot kag i-control yang plane kun ambot anhon niya? Hay magamon indi na ako magpuli sa Amerika, madilatar na naman. Gusto ko na tani magbalik sa US, magamon ni galatabo. Indi na naman ako magpuli. Diri na lang ko anay sa Pinas, mas stay ko di pila ka butuig pa. I-cancel ko tong akon nga binakal nga plane ticket sa for the US. Hindi ko anay. Diri na lang ko anay. Agwan tahon ko lang ng public plaza ta nga buisit. Diri lang ko anay. I-check ko si Wilson. Wilson! I-K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Unahon ta ning ganban, son. Ano ning ganban? Son?
3: K5GP. Yes, K5GP. Sa ganban, wala nang ito. Amin din naman ni Punta Atos. Hindi nga ibalo, no? Nga nagataulog. Nga nagtakalang sa nato sa Mascara Festival 2026. Bilang kabahin sa security measures kagapag Yes, K5GP.
0: Go ahead.
3: Yes, K5GP. No, kabahin sa security measures kag precautionary measures against unwanted incident K5GP sa siyudad sa Bacolod. Isa ini ang ganban gaging tuso no sa Bacolod City Police Office.
0: Okay.
3: Kagapon at Lopi Fajiti nagpatigayon sa sesyon ng ato silingasan ko niya pang lungsod. Gaging pamatukan
0: Husta! Husta! Wilson! Husta! Namian ko! Sino na subong ang mga nagapamatok na kaybutuhon ko?
3: Sa ang author sa resolution kay GP si Councilor Alvin.
0: Join me palakpakan ta siya palakpakan ta si Kong si ano ni si Councilor Espino. Very good Tiger kanami gid
3: kagin suportahan ini sa tanan niya mga
0: Councilor. Okay, pangbutuhon ta kamo. Oh, si Celia Flor dala.
3: Yes, dala.
0: Ate butuhon okay na kami, friend na kami nga duha.
3: Ang panindugan nila K5GP.
0: Ano ko no? Ano panindugan nila?
3: Doon mga K5GP. No? Sinoman niya ba lang illegalista na wala nagatitbit?
0: Nga mapati sa ila? Sinoman ang illegalista nga mapati sa kanban? Na ano maning aton nga policeman?
1: Grabe po.
0: Wilson, masugot ko may ganban, pero ang aton nga mga polis hindi man magdala pusil para patas.
1: Grabe.
0: O sige be. Oo, maganban ta sa Bacolod, pero kamo nga mga pusil, pito lang dalaan nyo, pito lang. Tantawon tabi.
3: So, ala, ilan din sa recommendation, kasi pati ang mga legally nga naka-acquire.
0: Tiya mo gani, nagbinakal ta armas, gin-comply manamon ang tanan, nagkuha kita L-top, nga kamahal, naglisensya ko akon nga apat ka na yung MM, may mga lisensya. Oh, may PTCFOR nga kamahal 22,000 ang duwa ka tuig. Oh. Tapos maganban. Ti okay na sila kung maganban basta sila man ang pulis madala lang batuta kag madala pito. Tinami eh. Sage ka muna na ang balambal, ganban, ganban. Tapos kamuya may pusel. Ah, wala! Wala sa recommendation! Siling sang Bacolod, hindi pwede.
3: Kung ano ang madesisyonan sa lokal na pusali sa Bacolod, kita JP, masunod pa lang niya ang kuhan, ang tawag ni Kani, ang PNP na to. Bali ang proseso sa Nikita JP, di ba may recommendation si PNP sa LGU, may resolution ni SP. So, kung magwa na desisyon sa alkalde, Nikita JP, ipadala in sa headquarters, agad ma-inform ang headquarters na may abo si may implementation sa siyudad sa Bacolod, either may gunban, manukod wala, Nikita JP. So, di, amo ni Hulaton sa karoon ko na maaprobahan in the 40, so isa, masugod sa 15, Nikita JP, 15, 16, 17,
0: Huwain na! Hindi na ganban-ganban. Huwain ako no. Ang hambal sa siyudad sa Bacolod. Very good na ton. Kampiyon.
3: Ano kayo na siyempre?
0: Very good kay huwain na ganban. Huwain din na madayon. Oh, palakpakan. Pang. Ang imoon mo, makakuan ka, makalugar ka, itreat ko si Councilor Espino. Eh, dako pa salamat. Ako baklid sa Kikyam. Makakadto ka sa City Hall, sa City Hall. Bakal ka to Kikyam kag timpura. Dal ato sa iya opisina na tong treat ko sa iya. Ako yung mapapamahaw sa iya. Kikyam kag timpura. Pay may popcorn, popcorn pagid.
1: Grabe po.
0: Nabala sa pamahawan kani Jean Paul kinalipay gid sa kuno sa imo desisyon nga nagpakigbato kagid nga wala ganban.
3: Kasi ang rason niya magkita JP, amo na kani nga ang tao may pusil kasi kabalo siya na may threat sa kagaling.
0: Amo na da! Wilson! Nga nga naintindihan ni Consular Espino, nga ang polis wala.
3: Ang bot-keeper JP, wala.
0: Again, ka pinagusto ni sila ang balganban kay sila yung makadalag yapon pusel. Pero, pati sila bala sa kupa, blas ganban, hindi ba sila kadala pusel, pito lang iladalon. Kay by that, makarealize na sila nga delikado, gali ang world subong kung wala kaya dala nga pusel.
3: Actually, gani kay sa JP, kung may ganban, ano kung wala ka niya, given naman ay sa lisensya, kung sa permit to carry, nga hindi kaya pwede ka dala sa armas.
0: Sa public places, sa simbahan, sa kundiinda, kay ara na sa Republic Act 1059, huwag ang card mo mismo sa PTCFOR, may nabutang na sa likod, may reminder. On.
3: Why na sa rason kaya dapat si Freddy Bay ikat pa sa nikit eh. May rason niya ang mga lisensyado sa bitbit ang armas kung may
0: armas
3: sila. Sa mga wala lisensya na may ganbal man ako wala kay Freddy Bay kapag tarasa kailan sila yata bitbit.
0: So ako na kasi kinapapatong
3: sa akin. Kung nasan kung may maayo ang suta ini resolusyon.
0: Pang! Suya ko sa pulis, subong huyo sila sa ako na.
1: Grabe po.
3: Okay.
0: Suya ko. Ito na magulo ganban-ganban mga sir. Strictuhan nyo lang dabala ang sinugadalada po sila nga wala. O, strictuhan nyo lang. Hindi na maganban kaya nga ang mga may mga threat sa kabuhi. O paano lang proteksyonan ko ng self nila na? Yes! Gabayad kami isang dapat. Amo balaydan ah. Sige Wilson, dirita sa plaza. Anong natabo sa plaza?
3: Utsilingon kay PGP ang 220 million pesos kay PGP.
0: Ay patulpo, pang ipatulpo na. Ipatulpo. Ipatulpo.
1: Ah, grabe po.
0: Amo nang tsura sa 80 milyones, Wilson. Ginano nyo ng kwarta? Ano na yame? Ano na wokats ay? Doon iyama na ka. Nihimo nila yung Wilson, diskuhan niya nga ako ang plaza! Wilson, kadabo ko na Wilson, mga memories. Dira ako nagilibion sa gingbrikan ko sa kuyab ko.
3: Ha?
0: Ay, nabwisit ko sa churay na Wilson. Ginbwisit ko. Ginanon yun ang Amon Plaza. Nanon ay ako nung imbutangan nila sa kulukat. Ay, kabarat-barat. Tagpilatong suga. Baka nila. Tagpilang bilog.
3: Abot siya na kita dito. Teka, wait pa makita ang program of work si Nasro na pala. Talagang yung kabilugan niya pa siya.
0: May mga nag-aalawa. Nanuning pang-ubra nila siyang bago. Wilson! Duway mo na kaubo 5 milyones. Mag-amo lang mo na. Di na nagkagtong 80 milyones.
3: Ang isyo hindi lang sa infrastructure. Ang isyo pagkikita GP sa pagkanto na ito dito. Kasi ang kinwakal man sa alkalde is ang tsura mismo sa plata kipa GP.
0: Tilang tawa bala pa pang uputot ka na nga da. Wilson! Putot ka na nga daan, putot ka na nga pandak, mapungkupungko ka na ka sa mga nagasigang, gwa mo da, daw uhong, nakagduwindi ka. Lantawa mo lang tsura mo kung putot ka, and then mapungko ka na ko, kung gabi, daw duwindi ka pa. Kito may mga uhong, nga daw mga ipot ka kanding na ho, nga nagputi.
3: Hindi
0: mo kita yung mag-feel kita yung sibri, kayo mo, na ano niya nga? Abi mo pang, there is beauty in simple designs.
3: Yes.
0: Ini ang plaza had been historic. Oh? Halin pa na yasang una, Wilson, amun na niyang plaza na ito. Kung nami, pagigani, hindi mo na niya pag-ubuon ang tsura na da. I-preserve mo kay amun na ang naming architecture sang una.
3: Yes, kita G, pa mo na gani, actually.
0: Do pareho pala, Wilson, nga may ara ka antik. Son, do pareho pala may ara ka antik. Kung may antik ka nga lamisa, ang silak, sinabalwabul na, hindi mo na niya pagkagison ang what makes antik antik, ang iya design. What makes antique an antique ang iya nga pinta, ang iya nga silak. Now karon, ang valuation sila mahal-mahal bangod nga antique siya. Tingunin mo na karon niya lihaan, lihaan, butangan LED lights, pagwapuhon, i-auto finish. Paano pa na sa ningin antique? Di na nang value sina. Namitani nga ang palibot niya na da, ang palibot niya na da, high-end ng mga architecture. Pero ang sa tunga kay plaza ina, ma-preserve ang cultural heritage nga amon na siya ang sanang una pa ya. Amon na lang na Wilson ang nabilin nga dumaan pati ang katedral. Oo. Pang. Pang. Madugang ginikalbo sa migo ko. Sa ugtas. Makalakalbo ginisang ugtas. Lantawa bala papango? Ginano nila niyang plaza, ginimo nila ya kiningkoy. No matyagan mo sa amon utok, timbang? Nga nanamian kami magkwanda? Magpulo-pungko-pungko da?
3: One of the historical components of Colosseum Public Plaza is ang Dutchess Balada sa tunga kita dito.
0: Ho, okay, amon ay papang dapat ya ang nan ang pamangkot ko nga dako nga nag-anong bakulod nga why nilingin pa-check ni? Abi pang kakasan ang mga tipolo na kagipang lampo sa olimpuduhan nila, ha? Ibalik nyo na lang, ibalik nyo daan nga tsura.
3: Sa aton pag-interview ka ni Kita GP, ang pahayag no, sa LGU Kita GP, iya ini ka proyekto sa Tiaga, national government, even ang kwarta Kita GP, wala kag-agi sa may LGU.
0: Amo gani na kay Ila, ini that's why ang bakulod, why niya kalabot-labot?
3: Why
0: niya kalabot-labot? Amo na gani nga gadugo subong ang tagipusoon ni Mayor Greg bangod sa ginhimo sining gimbalasubas nilang plaza. Gamo na galalain subong si Mayor Greg ti Mayor kay galalain ka abila ina na nang tsura sang plaza. Sugua sila nga ipabalik na. I-restore nilang daan.
3: Kabalo ka kita GP, nabdan ko kagina ang hindi sa paglubo sa 30 ka mga katapos sa General Services Officer, Office. Kag nagapananong kita GP sa hilamon for the sake lang ganyan mabalik ang tsura sa pagka-green sa bakulod kita GP and even ang mga bricks na lang na kita GP nga kung makita mo na ito.
0: Di ng opisina sa ano na, ITA?
3: Tiaza.
0: Abi ko na ita. Tisa. Kadto tato sa opisina nila, bala pang kadto tato sa opisina nila. Kita man marinovate sa opisina nila, butangan taman sa tiutipulon, ako na namian man sila.
3: Wala ko kung anong ginahulat ko kay Sir JP. Ginahulat ko kung magpatulog ni Chiesa kag ipaatubang sa alkalde sa mga media. So, i-invite ni siya sa aton sinang alkalde, especially si Mark Lapid, na among sekretary sa Chiesa.
0: Abi Babla Wilson! Son, amo na lang nabalason ang remembrance si Mama Ting. Kag ni Papa Nonoy, si Mama Ting dira na ginsabat, no? Dira na ginsabat si Papa Nonoy Sanchez. Kag si Mama Ting dira man ko nagalagaw upod kay Sharon. Kag si Wilfred, ha? Ay hindi ka na ni mangkot ha? Basta dira kami galalagaw sa mga pamatanon kami. Oh, dali kay barangay Mamay, sige pamati, bless si Mamating, Mamating, bukaloy gid si mo Mamating ah. Ay. Mamating hindi magpaugtas, hindi magugtas. Mamating, hindi magugtas. Ako bahala kay Bunjan, kag kay Joy, kag kay Boni, kag kay Sharon, kag mga gagmay pa sila, ako bahala. Ako bahala kay Joy, kay Bunjan, kay Sharon, kay Boni. Gagmay pa sila, ako bahala. Oo, padakuon ta, padakuon. Oo, te, kinaglaing ka ng buot. Hala, na-stress si Mamating, na-anxiety sa Bella Wilson, bangun siya natabo sa plaza.
3: Oo. Binis kay Sil, man nga bakulod doon, nga nagdakos siya doon sa bakulod. Kasi kami nagkalado sa bakulod City Public Plaza. Kung hindi nga bakulod po kay PDP, not only no, ang mga hilamon nga nagkalamatay, there's also mga kahoy kay Sil City, nga ging pangkutod, nga ging pamutaltad lang dito sa higat. So, for the sake lang din, nga ma-beautify kay PDP, no, wala naman malamatakaw ang tsura niya.
0: Bang, bang! Hambal ka ni sa Migo, kung basi may ginmina ako sa plaza. Basi may ginmina sa plaza. Oo. Bada chipet. Diri makamuga dit guru ni Sister Jean sa una. Ay. Adi makamuga dit ni Sister Jean ay. No? Ah, naluoy. Ah, Wilson. Basta nasubuan gid si Mama Ting ay naglalain gid siya. Oo.
3: Isa lang gid na kinahanglan sa plaza kay Sir JP.
0: Ano?
3: Nga hindi mabuka ang itlog kaya basa yung mga aking
0: katina sa kapintuan. Kung si Brinda, basi nga gausik-usik, langgi ka mo yasang gasto da, hauluya, ginbaboy niyong plaza. Abaw. Mga amon ni Blanga Malanon pang, gakasakitan ni si Mamujin, ini Blanga Balon nga, ginababoy niyong plaza, gakasakitan ni si Mamujin. Hindi sa plaza ah, kundi sa word ng baboy.
1: Tinunto ito.
0: Awa, nagmayo, nagkuhano sa gani. Nagniwang-niwang na, nagniwang. Naggamay ba na si Mamujin pang, oo. Doon nagnaog-naog weight niya 100 grams.
3: Do restaurant.
0: Sige, so na. Salamat gin si mo report. At least duwagi kabilog na tumbok ta. Ang ganban nga wala ginsugtan sa syudad sa Bacolod. Salamat sa mga councilors. Kag kay Councilor Al Victor Espino, Migo ko Tiger na. Kag salamat man, Mayor Greg, ah. Nga ipakigbato mo na yung preservation sa plaza. Pangbirahay sila, Mayor, ah.
3: Sige.

0: Damo gigi salamat Wilson. Si mamating ko na mahapit gid sa plaza kay malantaw. Hindi na mamating ang malayang para buot mo. Hindi na. At basta mo na kami bahala ni Wilfred sa mga gagmay mga kabataan. Kay Sharon, kay ni kay Bunjan, kay Joy, kay Bunny. Kami bahala mga sa mga gagmay mga chikiting. Ora sa las 11:54. 11 Mbps magabalik pa.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, hibaloon ta karon. Ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
4: Ang hyperuricemia, Sir JP, amo nang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir JP, amo nang end product sa gitawag nga purine metabolism.
3: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
4: Yes.
3: So,
4: gusto ko ni ma-emphasize, Sir JP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir JP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
3: Agay.
4: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko kag mga tudlo, Sir JP. So para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500 mighty C or prior C kadadlaw. Kay kun wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
3: Husto ano? Sang 18th century nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikan ta ang purines, ano? Bangod diri nagahalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
4: Two-thirds sang purine sa lawas sang tawo ang endogenous.
3: Mini ara sa sulod.
4: Ara sa sulod. But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir JP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag, siyempre, nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta, gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
3: Correct, ano?
1: TTX 500!
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi mana kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pag yun ka sub.
3: Duha ra ka stop? Yun sa manong pag inom?
2: Muntag o gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oh.
3: Pila na may sugar ni mo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500!
4: Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir JP.
3: So, meaning magwa lang siya galing.
4: Tingala ka ang iban niya pala kaon, gidya, karni. Hindi man magtiner ang uric acid, pala inom tubig mo. Ang iba niya palakaon prutas, palakaon gulay. So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pagka mighty C kag pure C, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
5: manilugoan,
4: ga produce may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine,
3: ti amo na da.
4: Gadamo na ang uric acid.
3: Palakaon ka tinais isang manok. Kanuha, isaw?
4: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kagkulang sang antioxidant. Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay. Kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom ni mo sa mighty C. Sige inom mo pure C. Ga-prevent nga dali ka matigula. Ga-bata nga gabata ka kung gainom ka dito X500 kag Mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, Mighty C, DTX 500 or Pure C, dugay ka matigulang.
5: DTX 500!
6: Ako si Princess Jack Consular, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Caban, Calang City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500, twice a day, isa sa aga, isa sa gabi, nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
7: Anong advice mo sa wife pa naka-try sa DTX 500?
6: I-try nyo gid, kay naamigid ang epekto, hindi ka mong hinulsol, proven and tested.
5: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM.
5: Ang ating bansa, hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, flammable cargo na karga ng MV June Aster posibleng dahilan ng biglaang pagkasunog ng barko. 180 kilo ng sirang frozen meat kumpiskado ng CVO Cagayan City. At miyembro ng CAFGO Active Auxiliary patay sa inkwentro sa Negros Occidental, 2 sundalo sugatan.
5: YTC Network News. YTC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Avab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita ngayong tanghali, flammable cargo na karga ng MV June Aster, posibleng dahilan ng bigla ang pagkasunog ng barko ayon sa Marina. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
10: Maling pagkakaayos ng mga nakamamatay ng flammable cargo na isinama sa pampasaherong vessel ang itinuturong posibleng sanhi ng mabilis na pagkalat ng apoy sa MV June Aster, kung saan 77 katao ang nasawi at 8 pa ang nawawala sa karagatan ng Coron, Palawan noong September 9. Ayon sa paunang investigasyon ng Maritime Industry Authority o Marina Enforcement Service, hayagang nilabag ang mga itinakdang protocol sa ligtas na pag-iimbak ng mga mapanganib na kargamento nang ihalo ang mga ito sa pwesto ng mga biktima na nagdulot ng malagim na trahedya. Bunsod ng matinding pinsala, gumagalaw na ang Marina Insurance Commission at Atienza Inter-Island Ferries para sa settlement assistance, kung saan makakasunod katanggap ng tig 250,000 pesos ang mga naulilang pamilya, habang tig 50,000 pesos naman para sa 43 na nakaligtas at sugatang pasahero. Sa kabila ng paunang resultang ito, patuloy ang hiwalay at mas malalim na investigasyon ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police upang matukoy ang kabuuang pananagutan at hustisya para sa mga biktima. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: Samantala, 180 kilo ng sirang frozen meat kumpiskado ng CVO Cagayan City. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
11: Kinumpiska ng City Veterinary Office ang aabot sa 180.83 kilos ng hinihinalang sirang frozen meat sa isinagawang regular na inspeksyon sa Barangay Medante 1, Cagayan City. Binubuo ang mga nasabat na produkto ng siyam na kahon ng karne na natuklasang hindi naangkop para sa konsumo ng tao matapos mawala ng sapat na lamig. Ayon kay Dr. Ronald Dalawidaw, Veterinary Officer ng Cagayan City, mahigpit nilang ipinatutupad ang cold chain standards upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kasunod ng operasyon, tiniyak ng CVO na magpapatuloy ang kanilang pag-iikot at pagsuyod sa iba't ibang pamilihan at tindahan ng frozen products sa lungsod upang matiyak ang pagsunod sa food safety standards. Pinapayuhan din ng ahensya ang mga mamimili

0: Kamo ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
1: Pirmado na isang miyembro ng CAFGO ang binawian ng buhay sa nangyaring inkwentro Martes ng hapon Setyembre 29 sa lungsod ng Escalante sa probinsya ng Negros Occidental. Pinangalanan ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army ang namatay bilang si Christian Pahayahay na 21 anyos pa lamang, residente ng Sagay City at kumpirmadong miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit Active Auxiliary. Tumagal ng halos 10 minuto ang palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalo ng Philippine Army at pinaniniwala ang mga rebelde sa Barangay Malasibog, Escalante City kung saan tinamaan ng bala sa likod si Pahayahay. Ayon sa Escalante PNP, nagsasagawa ng security patrol ang mga tropa ng gobyerno sa lugar noong makasalubong ng mga sundalo ang mga armadong miyembro umano ng New People's Army o NPA. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang CAFGO na si Pahayahay habang patuloy namang ginagamot sa ospital ang dalawang sundalo na natamaan din ng bala sa inkwentro. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Tuloy pa rin tayo mga kay K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Suspek sa pananaksak at pagpatay sa kapwa e-trike driver sa isla ng Boracay, idinala na sa BJMP Aklana. Bullying tinitig ng motibo. Detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5 Sandro Salazar.
2: Naipasok na sa Bureau of Jail and Management Penology ang suspek sa nangyaring pananaksak sa Barangay Manok-Manok, Boracay, Malay, Aklan. Ayon kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer ng Aklan PPO, nangyari ang insidente nitong linggo ng gabi kung saan nitong hapon lamang ng Miyerkules ay sinampahan na ng kasong murder ang suspect. Kapwa e-trike driver ang suspect at biktima kung saan lumalabas sa investigasyon na mayroon umanong dati ng alitan ang dalawa na may kinalaman sa bullying na sinasabing naging motibo sa krimen. Nasa impluwensya rin umano ng alak ang suspect nang mangyari ang insidente. Matatandaan na dead on arrival sa ospital ang 39 anyos na biktima dahil sa mga tinamo nitong fatal injuries. Binigyang diin naman ni Police Major Ayon ang kahalagahan ng koordinasyon ng komunidad, partikular sa agarang pagbibigay alam sa pulisya tungkol sa mga ganitong uri ng insidente. Samantala, itinuturing naman ng pulisya na isolated case ang insidente at hindi umano ito inaasahang makakaapekto sa kabuuang sitwasyon pagdating sa peace and order sa isla ng Boracay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Sandro Salazar para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Gayun din, balita mula Kapi, suspect sa pagpatay sa opisya ng pulisya na huli na. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
3: Nahuli na ng mga otoridad ang pangunahing suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa pinagtataguan nito sa Barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz. Inarestong suspect na si Lionel Diocampo sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder. Si Diocampo ang itinuturong trigger man sa pagpaslang kay Police Captain Rian Ampuyos noong nakarang Hulyo 20 sa loob ng isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra. Naktuhan ang suspect sa loob ng bahay ng isang Jovi Bagares na siya namang subject sa isinagawang search warrant ng mga polis. Ayon sa Capiz Police Provincial Office, bago ang operasyon ay namonitor nilang nagtatago sa lugar si Diocampo na nalaman ding tauhan ni Bagares. Sa pagpapatupad ng search warrant sa naturang bahay, nasamsam ng mga otoridad ang mga sumusunod, isang M16 rifle, isang caliber 45 pistol, caliber 38 revolver, isang granada at iba't ibang uri ng mga bala. Kasalukuyan ang nakapiit si Diocampo sa Pontevedra Municipal Police Station. Samantala, nananatiling at large at pinaghahanap pa rin si Bagares na nahaharap naman sa karagdagang kaso dahil sa pagkupkup at pagtatago ng isang wanted na kriminal.
4: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: Samantala, lalaki sugatan matapos hampasin ng bote sa ulo ng kanyang kaibigan sa isang inuman sa Patnongon, Antique. Balitang hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
5: Nakalabas na sa ospital ang isang lalaki matapos hampasin ng bote sa ulo ng kanyang kaibigan habang nag-iinuman bandang alas 11:40 ng gabi, Setyembre 29, 2026 sa Sitio Kansirayan, Barangay Tamayok, Patnongon, Antique. Kinalala ang biktima kay alias Ricardo, 42 anyos, habang ang suspect naman ay si alias Agosto, 48 anyos, parehong resident.

0: Tenang sa Big Barangay sa panayam ng K5 News FM sa Patuol Municipal Police Station. Sinabi nitong tatlo silang nag-iinuman sa bahay ng kanilang kaibigan nang magkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng biktima at sospek. Bigla umanong hinampas ng sospek sa ulo gamit ang long neck na bote ang biktima dahilan upang matumbay ito at baligo sa sariling dugo. Agad na dinala ang biktima sa Ramon Maza Senior Memorial District Hospital sa bayan ng Sibalem para sa kaukulang pagpapagamot. Samantala, nakalaya na rin sa kustorya ng patungo ng MPS ang sospek matapos magsagawa ang biktima ng affidavit of non-interest kung saan ipinahayag nitong hindi na siya magsasamba ng kaso laban sa sospek. Para sa MyTC Network News, K5, Jonel Nangantibes. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Outdoor po, pinagtibay ang kanilang pagtutulungan sa pamamagitan ng Foreign National Keepers Network. Ang kampiyon, balitang niya, hatid sa atin ni kay K5, Shara Humilio.
2: Pinag-ibar ng Negros Central Police Provincial Office kung Norpo ang pagtutulungan nito sa mga dayuhang estudyante sa Dalawigan sa pamamagitan ng pag-alal ng mga opisyal para sa Foreign National Keepers Network kung FNKN noong September 28, 2026. Pinangunahan ni Police Colonel Jonathan Abella, ang Active Provincial Director ng Norpo, ang aktibidad na ginanap sa Norpo Chapel sa Company Lieutenant Colonel Francisco C. Fernandez Jr. Barangay Aganan, Cibulan. Dumalo rin sa nasabing okasyon ng mga opisyon ng Norpo at mga dayuhang residente mula sa iba't ibang bahagi ng Negros Oriental. Ayon pa sa Norpo, layon ng FNKN na paigtingin ng koordinasyon at komunikasyon sa pagitan ng pulisya at ng komunidad ng mga dayuhan, particular na sa mga usaping may kinalaman sa pag-iwas sa krimen, kapayapaan at kayusan at kaligtasan sa publiko. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balita mula naman sa lalawigan ng Iloilo, driver arestado sa ikinasang drug by bus operation. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
3: Arestado ang isang driver sa ikinasang drug by bus operation ng Sara Municipal Police Station sa Barangay Anoring, Sara, Iloilo, pasado las 8 ng gabi, Setyembre 30. Kinilala ang sospek kay alias Albert, 41 taong gulang na residente ng Barangay Anoring, Sara, Iloilo. Nasabat sa operasyon ang tinatayang 21 grams ng suspected shabu na may standard drug price na 142,800 pesos. Nabilhan ang sospek ng isang sachet ng pinaniniwalaang shabu sa halaga na 1,000 piso, kung saan nakuha pa sa operasyon ang ilan pang sachet ng ilegal na droga. Sa ngayon, nahaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Gawin din lalaking kalalabas lamang sa kulungan, timbog muli sa Vibus. Tinatayang 900,000 pesos na shabu na kumpiska. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
4: Muling nasakote ng mga otoridad ang 25 anyos na lalaki sa Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte, matapos itong maaktuhan sa ikinasang Vibus operation madaling araw ngayong Oktubre 1. Batay sa imbestigasyon, nalaman ng mga otoridad na ang suspect na residente ng isang pabahay sa Barangay San Jose sa bayan ng Palo, Leyte ay kalalaya pa lamang mula sa silda. Kaugnay pa rin ng nauna nitong kaso sa ilegal na droga. Nakumpiska mula sa drug suspect ang aabot sa 132 kagramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang aabot sa 897,000 pesos. Kasama sa na-recover ang kalibre 45 na baril at mga bala, 14,500 na bottle money, kabilang ang ginamit na Vibust mark money at isang motorsiklo. Nahaharap ngayon ang suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 na may kinalaman sa ilegal na droga at Republic Act 10591 na may kinalaman naman sa nakumpiskang baril mula sa suspect. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas, K5 News FM.
1: At isang milyong piso na naiwan na isang pasahero sa sasakyan na ibinalik ng driver sa Cagayan de Oro. Balita hatid sa atin ni KK5K Buscaino.
5: Isinauli ng isang driver sa Cagayan de Oro ang isang milyong piso na naiwan ng pasahero sa kanyang sasakyan. Taos pusong kinilala ng LTFRB Region 10 ang kabutihang nagawa ng hindi pinangalan ng driver na ang operator ay JK Liner. Ang kanyang ginawa ay nagsilbing ehemplo ng katapatan at responsableng serbisyo na nakakatulong upang higit pang pagtibayin ang tiwala ng publiko sa sektor ng pampublikong transportasyon. Sa ilalim ng pamumuno ni LTFRB 10 Regional Director Aljo Bendejo, tiniyak ng ahensya na patuloy nilang kikilalanin ang mga transport operator at driver na nagpapakita ng integridad at pagiging responsable. Samantala, nagpasalamat ang may-ari ng pera sa naturang chuper.
6: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nais ng South Korea military na dapat humingi ng paumanhin ng North Korea dahil sa pagsabog ng landmine sa buffer zone separating ng dalawang Korea. Ayon mismo sa South Korea military na ang ginawa na ito ng North Korea ay isang malinaw na paglabag sa dekadang tigil putukan. Marin naman itong itinanggi ng North Korea. Sinabi rin ng North Korea na walang basihan ang naturang alegasyon ng South Korea.
7: YTC Network News. YTC Network News.
1: Mga K5, sumainyo ang kabua ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa matagasubaybay ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Palawan, antabayanan ang pagbabalik si K5 Kevin Susana at K5 Ray Almudala sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
7: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 13 minutos or 18 minutos ang nakaligat sa tatang alas 12 sa Ugto. Balik na ta sa 11 Mbps Noontime Program. Jean Paulino Rosinio, Angkor Man. I hope nag-D3-bayo na kamo. Nami ininumon para sa mga kagaw-kagaw nga nagasulod sa lawas nyo. Mapaubo, sipon, kataro, trangkaso. Relax lang, gusto nyo mag-ayo, abyan, mag-D3-bayo. Naka-standby sa linya si Jong. May isa ka barangay sa Kalatra. Bagin bansagan ako na ni nga residente, sa mga residente nga Barangay Langaw. Jong, ang hari ng kababalaghan. K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong, isa itong kababalaghan, Jong.
2: Yes, K5 GP. Gabanig, gapon ang Langaw sa...
0: Ang dami pala, Jong, ang dami.
2: Kamu nga, narihambal ko kapon. Hindi kasi madala buhay paka.
0: Tibang, kung gabanig ang Langaw, dapat gakarpit man ang paka. Kung gabanig ang kadamuon sang Langaw, gakarpet man ang kadamuon sang paka. Joang amo ni bla ho. Pamakal ka mo bla paka tag 5 ka piso bla imo na imbes ko di subong niya ido ang inyo sagod. Okay. Dugangan niyo paka. Ario, paano? Bakal ka mo paka tag 5 ka piso o tag 10 ka pisos. May 100 ka pulo na nakapaka. Bakal ka dayon
2: ginansyahon
0: sa mga nagbaligya paka. Ay, nga po. Ito yung kamuta pangita. Paka, ako gakinot. Kamu, kamuta pangita. Ang paka, bakal ka lang blastro. Kita mo na straw. Oh, ang straw, higtan mo na ang paka sa tiil. Oh, kabarato naman sang straw, Jung.
2: Dua, tat. Sulod sa puloyan.
0: Oo, sa lamisa, sabi, dua ka paka. Sa banggirahan, isa. Sa higtan mo lang, maulumpat-lumpat lang man na.
2: Culture paka, galing ang galing.
0: Barangay paka. Okay lang man. Ang Valladolid daw, okay lang man sila ngayla, gani nga ngalan, barangay palaka. Buhay man sila maano. Kaysa sa imuon ka na barangay langaw. Mayo-mayo na lang ang barang. Hindi, buhay makamukha parihas kay ang Dulid niya, barangay palaka. Tinyo niya, barangay paka.
2: Ang palaka, ang paka yan, si Tadjik. Ito, hindi makaon. Siyang langaw yan, hindi niya makaon.
0: Amo gani, wala ka pa ya kaagi, Jong, na nagbalatian ang tao bungod sa paka. Bungod sa langaw, damo. Amo na gani nga. Huwag ka mami, Jong, mano, Jong. Huwag ka mami mahimo. Oo. Ano?
2: Kay nagligyan, natabo naman na dirimo.
0: Tiyan, hon, ano nang imuon? Anong imuon?
2: Ginkuan, ginliwat ang inibalang kuan, ang inibalang ang poultry, ano? Ang
0: ano ng poultry? Sunugon? Tutdan nila, sunugon? Lusubon?
2: Why man?
0: Aw, ano man? Abi ko lusubon to giraon kag tutdan.
2: Why? Ara lang sa Japan, sige-sige pa ganing operation subong mo. Pero ang mga residente, wala na sila yung naka-experience ang kaagad.
0: Nga, paano? Namutang sila muskitiro?
2: Ginhimuan tiktiktang dason ang sa idalom nga part sa ila sila nga inabalang kuan sa ila sila nga daw payag-payag or sa ila sila nga ining structure bala sa GTP cemento tag dason ang iti wala nila yung ginapan pasensya lang sa mga nagapanangaon wala nila yung ginaresak bala kaya ginatumpok may arang kasi yung iyang kahulingon nga ng no disposal area.
0: Hindi na ka mamusagi pinangakig bala kay gakaon mo ka mabla manok. Kung mahilig ka na magkaon manok nugay ka pangakig sa langaw kay para makay, may, ka, para may kaunon ka nga manok masagod gi dapat manok kay ang pagsagod manok upudan ang langaw magsagod ka lamok nugasagod ka man ang langaw Jong.
2: Kailan tayo kung lakalakala pero magamunito na mo kasi tayo GP nga ara nang hulon sa pan sa inyong mga takop sa kaldero sa mga pinggan sa lamisa sa salom at kung isa ara na sa ila sila nga tululugan di kita GP kang adlaw gabi para sa ila ya
0: tinga nga magbuot ka mo ya kung din makantong lamok ang langaw bala sila kung din sila ya eh.
2: Pero kailan kung asa lang sa sinapan ang ila nga ginatabalakan kay inabalang may mga kabataan dito mga gayrista.
0: Ah, inom di tribayo eh, parang protektado.
2: Nag-ibibinsaan mo ganyan tagiya, no?
0: kay ka mga salawa, yun ang balang, ganyan ka masakod, sagod sila ganyan, paka!
2: Ang resolusyon to kahapon sa mga barangay official, sumungad lang may ara sila sesyon. Di ipatawag dito nila ang tag-iya, kita dito kang ilang istoryahon. Agad nga matuan ba na, hindi man mauntat ang operation. Pero mahagan-hagan ang problema sa langaw dito sila, sa mga lugar. Di, kahapon yung katuan na nila ni ang ining tag-iya.
0: Ay, bebe, may ara ka na mga picture, be? Abi, sige, be?
2: Ara na, sige, padala ko na kang mga videos.
0: Oh, ti sige, be? Oh, purte nga lang, ngaw dyan. Oh, damo, ya dyan. Pating idok na diri.
2: Kita mo?
0: Pating idok, yak. Ara, imo lang, ngaw tuod sa ila kwarto nga. Ngoy, damo. Ay, abaw, mga pingganan. Ay, Diyos mio, ay, dyan.
2: Na.
0: Paka, gini yung solusyon niya, dyan. Paka, gini yan.
2: Hindi chemical.
0: Ay, hindi ako mga kimikalon mo. Ah, damo man niya, Yadjong.
2: Diyan mo na gabi.
0: Sobra naman niya, Yadjong, alangaw, Yadjong. Ha?
2: Daw ka lang. Ito kayo ang mga langaw pala, daw mga lipong.
0: Nga man?
2: Daw hindi kalupad pala
0: layo. Ay, kinabusog na! Nabusog!
2: Ayaw mo na?
0: Oo. Ako sa ila, Yadjong, madakop sila isa kalangaw, torturon. Torturon. Di ba batyon? Madakop sila langaw, Kuantiil, tusukon ang tiyan, pasakitan, andin palupad doon, liwat ka manugid na to. Yeah, hindi ka mo ito magadok, eh, grabe, ito, blang akong tiil, inutod nilaw.
2: Ang lahat, pag magdala, pag hindi sa kabatalyon.
0: Kay Marisbak. Yan dito nga balay, dampi, nagalit si mo. Di nga balay.
3: Grabe po.
0: Dito nga balay, dampi ang naghalit si mo. Gano'y problema galing sila, gani. Kaya ginapatay nila. Kwa, katatani isa o mga shin kabilog. Hindi lang kay isa, kaya kung isa, eh, mambap na yung binutig. Ni mo yan na... nakagat ka guruya ka subay. Pero kung shin kabilog, diyong pangwaan mo na mga kumalagko nila, pangwaan na, mga sungo, mga ano.
2: Daw paho, ganggo,
0: nan! Now you know. And then, buyan mo to sa, dito kaya sa may kurongin. Dito kaya buya, buyan mo na o. Oh. Di ma'am, basal niya, imo niya, sugin niya, hindi ah. Damo sa mo no. Di manugin, sugin, na diyong malikaw na sila. Yeah, bitandain ang inyong lugar to kaya hindi kami ta magkadto sa iba na lang ta.
2: Ano yung problema kay isa lang ka barangay ang may ara sa poultry farm pero ang mga kaingod ng mga lugar kagay sa barangay kasi
0: yes, kita mo to paka sa ila.
2: Hindi, naglambot biya dito sa ila kita dito.
0: Pero, gin pang utdan nila tiil kaging palupad balik.
2: Why eh?
0: Ano man?
2: Hanggang kumod lang yapon sila kita dito eh, hasta lang sa pagkumod.
0: Ako si inyo, ako si ila da o. Sagod man sila poultry. Parang ila lang, o makadto mo to sa poultryhan.
2: Malusay.
0: Amo na da. Kundi may poultry da sila. Ang ilay mo na mo niyo. Pangayoon yung address ng tag-iya ka poultry. Pag pangayo, bing tagas ang poultry, ato bisa minuyan mursya. Butang talang, ato to. Na.
2: Lito ba sila matupo?
0: Tukod makamuto poultry, parang iya matubalay ang langawon. Balos ba? Kung taon tabi, kung mamban sabi nga, ting poultry siya, ang iku ato na imo poultry ah. Kaya kuha mo namun yung poultry din.
2: Pag-ambal ka po sa isa kabarangay official, nagsugot sila yan sa in-propose ining kwan, ining...
0: Nagsugot ang barangay official? At itala atong pultri sa balay niya?
2: Hindi.
0: Ano man?
2: Ang mga pumuluyo. Nagsugot sila, kapatukuran nila sa pultri.
0: Kay wala pa, Asyong, ang pumuluyo nagsugot da, kay ngay patukod, negosyo sa manok, hindi langaw. Di ka nung kinamo, gali langaw. O, tindi na sila.
2: Amo gani, ti pinagligan, natamo na ni, pero sang may ara sang nagreklamo ng mga barangay official, sa mutuga daw naghagan-hagan. Kay wala na palaging pasudlan, di ba, sang tag-iya, sang bagong mga production.
0: Para magkalamatay, anay ang mga manok. Andin, why na, why na bilin manok, why na may mangiti. Tingkalama, ang mga langaw, why na kanon magkalamatay.
2: Oo,
0: Ati, masugod lang manadyong sa isa kalangaw. Dua kalangaw ka mag-uyabay. Abi mo, Jong, magbutang ka na poultry. It all started sa dua kalangaw nga mag-uyabay. Example, ang klase sang langaw bi nga mga kadtod, ang mga bibs gantalaw, abi. Nga adlaw-adlaw yung mga balbal na iya. Oh.
2: Adlaw-adlaw man bitlog.
0: Na! Gaan mo lang isipa pang bibs, siya guru tatlo kalangaw nga upod. Jay mo, unyan na yung isa ka barangay, dayon niya.
2: Dasun kapisinti sa pagkaon.
0: Na! Te!
2: Oh.
0: So may dua lang gani kalangaw, uyabay. May poultry ka da? May mga iti? Why gid langaw may isa? May makasaboy lang da yapa nga duha ka uyabay nga langaw ya. Mabalbal hey, sila na. Pang jerjer ng duha ka langaw, dugi-dugi may kalanon damo na na sila dayon. Ang isa ka langaw bala pang magitlog na pang tag-sin grok bilog.
2: Oo. Kay amo man lang ayo sang mga pumuluyo dito sa lugar
0: nga
2: wala man sila yan naga kuan, wala man sila yan naga aim nga ipasira ng 5GP, kundi ina ba lang kuntani papagitaan sang solusyon sang tag-iya
0: nga
2: hindi kon magpakalambot dito sila nga puluyan.
0: Ang nami ni ipukuton yung tanan nga lamo nga langaw, ipukot bla, itrap. Kung na-trap na tanan nga langaw, makasupot ka muna 3 mil kabilog, butang nyo sa salakyan, okay? Dal akad to kamo sa tag-iya sang balay, sang tag-iya sang poultry bla. Buy ito mas susunod sang salas niya nga muna kadamo nga langaw. Lang tawon ta. Ya na mi kay muya kay diri layo yang imo poultry. Why ka di langaw? Oh sige, bilog nga barangay. Bilog nga barangay. Manakop ta langaw. Pag dakop nyo makadakop ka na mga gismil ka bilog, butaw nyo sa muskitiro. Oh, buhi gid. Tapos isakay sa multicab da. Pag abot sa balay to, nagbalay, nong. Pag sulod, liktad lagan to sa kusina nila. Liktad lagan sa salas. Buy, ibundak mong gismil ka langaw. Landaw to mga akig sa halin at to si Imo. Buwas guro pa si Ryan Poultry, ha?
2: Ay, tiambot lagi. Anyway, kiti nga ano talaga kapon kung dati nga may istorya at tag-iya, pero wala man siya dito kasi 5GP sa mismo nga farm.
0: Naglayas na to, nang lagyo na to, Jong.
2: Oo. Nagdasan din kantoan mo natin ang MHO sa Banuas ng Calatrava. Wala man ang ila siningahin kay ara sa may do may travel, bala mo.
0: Eh, nagpaliwaliwa.
2: Ang feedback to kapon sa barangay official, sumungat daw nila ay tawag sinisubungan daw nila si FZP istoryahan sa ilang silingang sesyon. Kaya kung ano ang mangin na resulta, ti amo na ila ipabalo naman diri sa aton. Kaya daw may ara sila mga panugda kahapon nga daw. Mapetisyon na lang yun sila kung magsigi yapon sa FZP. Papetisyonan na lang nila.
0: Petisyonan? Oo. Nga pali, no na lang?
2: Oo, kay ti siyempre, ang ilang nga ginakuan, ang ilang sila nga ginakangawaan, ang ikayong lawas sa ilang sila mga pumuluyo. Kasi sila abing ang mga officials man dito sa lugar, isa man sa apektado. Kaya ano dito ang ilang ba, mga balay?
0: Okay.
2: Na, oo. Di, hambal ka ni kahapon ni Kagawad Intig. Pagbugtaw nila sa kagahon, mabatian ganyan sa guwa, binagrong ang ining mga langaw. Sa guwa lang, sa palang sa ilang nga puluyan.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Na. So far si FZP, ako na ang report. Ano? Natin madulong siningaw ito para sa 11 MPL sa program. Dulo sa ito sa D3-Band, Texta Bandin Kag, Mighty C. Ako naman si K-Pop Zong Bersalas para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko ng Galingawan sa Nagros, K-Pop News. Atan.
0: Kabay pa matapos ng problema na sa Barangay Langaw ah. Sa Calatrava ni ay kasabad gid jaya. Ang balita ni Jong gindulong sinyo sang DTX Coffee Mix, ang manami nga kape inumon specially subong ogto. Nagapulo patuyo kada abi higop sang binakadami nga kape, ang kape nga naga detox sa lawas mo. Ga kape ka naga bulong ka pa. DTX Coffee Mix. I-check ko na yung balita about sa ginpatay na 21 years old na lalaki sa talisa, yung kay may nakitaan sa CCTV. Red Salgado,

0: si Ridge Gahimo Haloblak Subong, Katamyaw si Vivian Kutuburan Katuburan, Kenneth Yongko mayong udto si Muken, Gina Purano Dad's Boy Mendoza. Ara na Agastan, ara na si Red Salgado. Red, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red.
2: Yes, SMGP, may ara na karoon sa Force Elementary sa Katon, sa Binyang Kapulisan, sa Baytalisay, PNP, regarding kini sa paglutang patay sa kay alias Marco, ukon Marco Arces, K5JP, 21 anyos. Ini kita MGP sunod sa kay Police Lieutenant John Patrick Linda, ang atong sininga Deputy Chief of Police Maurice Oidra sa Metalisa PNP, na ini kita MGP ang binakita sa CCTV. Kag ini matapos yung incident, naging patay dira si Alex Marco, si Ila, si Ranga Punayan, dira sa may Purok Sapa, Barangay Bubog, Siyudad sa Talisay, sa 2 September 24. Kan dili kita MJP, duwa dili kamutibo ginatanaw kay magti na priso ini sa kita MJP sa tong nagligad dito yung December na kagwa bulan sa Agosto. Kan isa sa ginatanaw dili may utang bala nga wala pabayaran yung kita MJP.
0: Oy.
2: Ina bala nga wala pa rin kan dili sa magantanan parti sa baboy. Kan gati nung dira ginapulubanta yara sa may 14,000 pesos sino ini sa iya sininga amay sa malabot sa K5 FM Bacolod Explosivo. Kaya niya sinigipapag sa K5JP na daw posible na nag-hire isang tao, ginbayran siyang kwarta, dan ginpatay ining bata o ring 21 anyos na lalaki niya si alias Marco sa K5JP. Kaya isa mo rin si Angulo ginatanaw, ining naging saway niyang lalaki dira ka nagpaliko sa iba igat sa baybay pero dali kati hindi pag hindi makatugda hindi kita MJP ato sa nigang pulisan bangon kati nakagapadayon pa ining investigasyon ay kunti magpagwa na sila sa pangalan kan ipasakang kaso masibala hindi pagdulot nag madismiss na bangang kaso at puno sa Kaiser Lintat MJP. So dapat kanyarang isa klaro yang CCTV footage agon kati makontirmargit kaya amugin isa ang person of interest o kumbagin suspect sa pagpatay iya sa kay Arases. So, aray kita ang JP, ang bahay sa pahayag ni Police Lieutenant Linda sa taling sa PNP. Yari.
3: Sa Barangay Bubo, sir, kamusta na sir? Meron na kita person of interest?
4: As of now, sir, may ara kita, sir, ang may nakita kita sa among mga CCTV diri sa Talisay, sir. Pero as of now, we are conducting backtracking, sir, so that we can locate and identify kung sino tong POI na nakita namon sa CCTV, sir. Pero still, sir, we cannot divulge any information because we are conducting further investigations, sir, para ma-identify namon gid at ma-locate kung sino gid ang aton na suspect sa shooting incident na natabo sa Barangay Bubog, sir. With our initial information, sir, na na-receive sa pamilya, sir, is ang motive, initial motive na ginambal sa amin, sir, is yung naglalisanay sila, sir. But as we go along with our investigation, sir, we have observed other angle, sir, na pwede siya maging motive sa pagpatay sa atong victim, sir. But as of now, sir, still we are conducting further investigation, sir, kay para makita ginamon at ma-verify ginamon ang tuod nga natabo pag ang malocate namon ang identity sa atong mga suspect, sir.
0: Red?
2: Yes, Captain JP.
0: Hubin-ubin pa, no? PMAR? Ano ni, ng PNPA?
2: Oo, PNPA, na Captain JP. Si Police Lieutenant Linda kag sa impormasyon ka nakuha na ito ng taga-syudad ng sa Bacolod ng Kitang JP kag rin sa investigasyon ng Kitang JP na tingin pa rin sila kapagawa ng isang pangalan kaya basi malang ma-dismiss Kitang JP. So ginapulido, ginilayan ng mga CCTV o inabot dira sa may dating na Kitang JP dragin sa highway gini ang alagyan nila daw mawag na siya sa Kasilay kag Talisay kag dating may ara dira sa mga dalanon man na posible nga CCTV na makatundo sila sa suspetsado sa pagpatay iya sa kay Arces kag K5JP.
0: All right.
2: Okay, sir, Kim JP, ato sila madulong kabalita sa programa ng 11 Mbps dulong sa atin sa Power Trio ng aton sila nga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 by UNVCO. Ang yung aton ban sila nga DTX Beauty Soap sila ko na nakapanit piyaras ang alap-up muni po gagakli magamit lang DTX Beauty Soap na signang resulta maging cutish artist na ka pa. Kang DTX Coffee Mix nakakapika na, nakabintox ka pa. Tumpon si Patron K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kapit ng balita, serbisyo publiko kay Karina Monserragros, K5 News FM.
0: Salamat gid Red sa imong report. Gindulong sa inyo sang DTX Premium Coffee. Kon premiado nga kape ang inyo ginapangita, extra strength nami ang sabor, medyo isog ha kumpara sa DTX Coffee Mix, medyo isog pag ini siya. I-try nyo ang DTX Premium Coffee. May Ganoderma mushrooms. May taas-taas ka level sa DSE. That's why mas solid ang igo sini. DTX Premium Coffee para protection sa lawas nyo. Come on everybody. Ihibaloon ta ang kaso sang dengue sa Cadiz City. Ito nagsaka ko no. And pila na ba kabilog ang patay subong sa sining balatian? Chester, i-K5 news mo.
5: News FM Live Report. Yes. K5JP, kung ikumparar naton sa tinaligtan nga September 2025, ang kaso ng dengue dari sa siyudad sa Cadiz, yara lamang sa 98 kakaso or 98 cases. But as of now, September 2026, nagsaka na K5JP, 120 na kakaso sang dengue ang nabalhag or na-record dari sa may Cadiz City Health Office, K5JP, 120 na. As of this as of September, wala pa nilapot ang mga bag-olang nagsululod ng K5DP. Kaya masubo-subo K5DP, may apat ka nagkalamatay sa dengue or dengue death related ka K5DP, apat na nagkalamatay. So far yari ang mga record sa mga barangay niya kung saliin na madamo sa kaso sa dengue, ang nagapanguna ni Barangay Daga, may 21 ka kaso.
0: Bow.
5: Ang Barangay Tinampaan, 16 ka kaso. Ang Barangay Kabahog, may 12. Samtang Barangay Sunto may ara 13 ka kaso, Barangay Luna may 10, samtang Barangay Tiglawigan may 10, total sang 120 ka kaso sang dengue K5DP. Ang pinakalatest pinapatay K5DP diri sa siyudad sang Cadiz, isa ka 33 anyos ang edad.
0: Bawd ako nagli.
5: Isa ini ka nagaobra sa karinderya K5DP. Kung sa diin, mga ara na sa 5 to 6 days ang hilanat, wala gid gilayon madala sa ospital. Pagdala sa emergency K5DP, ginagableeding na, lubo-lubo na katama sa platelet, rason kagintunaan sang kamatayon. May isa man ka minor ka K5DP nga napatay, na pabayaan man mga 4 to 5 man nga gintunang kaso, wala man gilayon na dala sa ospital. Kaga pagdala sa ospital K5DP, nag-bleeding naman. That is why gintunaan sa ila kamatayon K5DP. Apat karon ang mga na-record halin sa January to September 2026 ang nagkalamatay sa dengue.
0: Why ka pa yapang kagi dengue?
5: Ako K5DP na wala pa pero tira ako niya partner bago ginang no 5 days kami na-admit sa...
0: Di okay na iya nga platelet?
5: So far kaluyan K5DP nag-okay na nagsaka na kay gintubungan din sa tatlo kabag nga
0: platelet. Very good. Tipilan na subong platelet niya mayo na, stable na?
5: Stable na ka K5DP, nag-mayo na, nag-back to normal na yung platelet.
0: Sige, nami. Halong gid sa mga kagat-kagat pang ikaw ha? Hindi nga magsagi pa kagat.
5: Oh, tindre ko na realize kay pagdipit si isam lang kami ni Kapuluyan.
0: Oo.
5: Ang lamok lang kasi o aga hotdog tanli sa itong panit.
0: Oh, base una kagat si Mrs. mo sang manog kagat itong lamok na patay mo ya.
5: Pero base wala kami ya sang lamok pagkakita.
0: Oh, busog na siya. Busog na siya sang sa kagat kay Mrs. mo, busog na siya pagabot si mo, hindi na ko busog na ko. Mapatay pa ko di karon. Ang lamok pagka paminsan man ay ya tola ri pagitulo. Ya tap mayo kay nakachamba kada ya sa babayi ba. Ya rimi tupad nga ito mo no. Ya kwanta bi kagton ta ni hindi na ko tola busog na ko. Tampaan para sang kamot yung tiga karon patay pata. Okay na ko na busog na ko.
5: Parma sila yung madukan man ang lamok na may dinggik. Ipa GP, ari nga, may sila ari nga panit. Kaya daw, hindi yung madukan dinggik. Ipa GP.
0: Yeah. Amo, amo lang yung akon nga probusis, ma-damage yung mga bingaw na. Hindi na ko yung kapangagat. Ikaw lang dahil siya iyak, ito kabaho.
5: Karoon ko kay Pag-DP, nag-orient man or nag-informan si Mayor Bading Escalante sa Baytilos Cabarangay na mag-conduct ng fogging and ining 5S kontra dinggi ka kay Pag-DP, ining search and destroy, self-protection, kag dapat stay hydrated, kag iban pa kay Pag-DP na mag, ano ni, ang pag-kontra sa dinggi kay Pag-DP. So sa karon nagapadayon man ang fogging and spraying diriya sa may siyudad sa Cadiz sa KPGP sa nagapadayon nga pagsaka sa kaso sa dengue. Kagdugang pa, iti marawig-lawig ang pag-init KPGP. Gulpi lang umulan, kagtinamo nagkalastagnat, wala nga tubig sa ulan, rason nga nagagululwa man ining kaso sa dengue diriya sa siyudad sa Cadiz sa KPGP.
0: Okay.
5: So far, sa muna nga record na ito, may matukupuapat na nagkalamatay sa kaso ng dengue. Nakuha na itong record dito sa Cadiz City Health Office. Report, naging kandaris tulad sa Cadiz, ni sa K5 Bomba Marilo para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko Galingan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gid, Bomba Marilo, or Chester, Verong Key, sa imong report. Makuha tadi, last report to. Kuanta ang balita this time from Michelle. About ini sa ASF case, naway na kuno sang kaso na na-record sa sulod sang 50 kadlaw. Good news kay Jenny. Michelle, i K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report. Michelle.
6: Sa K5 JP, kasunod sang pagpanginwala no sang duha ka mga mayors nga may ara sang ASF sa ilang mga banwa kag syudad, nagpagwaya no sang statement ang Provincial Veterinary Office with Dr. Placida Limana nga wala gid man sa nag-positive to K5JP sa laboratory test nila iniya nakasunod o konsulod sa 50 days ang pag-monitor sang PVO that after nga pina-report nga zero case ang Negros Occidental to K5JP may nagtuhaw abi nga pila ka mga istorya nga kuno sa San Enrique may ara sa mga nagpositibo naman nga mga baboy kag sa Silay ti ang panginwala diri ni Mayor Tobillaran negative kuno ya kag K5JP ang ilang banwa apisar nga titinalikdan nga paglupok naman no sang pagdamo sang kaso sang ASF isa ang San Enrique sa grabe gid nga naapektuhan sa ni K5JP kun wala daw hotspot ang ila area kag grabe ang monitoring sang ilang mga baboy kay do nagtahaw-tahaw na gid man ang kaso sang ASF sa ila didto batigin pa siguro yan ni Mayor Tobillara nga wala sang nag positive sa ila didto yang banwa. Same with Mayor Judith Gallego sang Silay kay isa man ang Silay sa dugin kuno-kuno nga daw may nagpositibo naman kuno liwat sa ASF ng mga baboy kay K5JP. Pati ang hambal diri yan ni Mayor Gallego, wala reported case, wala may naglabot sa kuno-pisina diri. Kagung basihan mo ang report sa National ASF Prevention and Control Program, wala gi-data na naghambal nga positive. So overall, ligtas ang mga baboy sa Negros Occidental. That's within 50 days lang ang K5JP.
0: Chel, dali lang, mga pila na subong ang kilos ang baboy. Pangkong na, balo ka, wena kuya bakal-bakal, baboy yung Michelle. Pila na lang subong?
6: Wala man, pero kakalabyan ko lang sa K5JP. Doon ara sa 240 to 260 pesos ang kilo.
0: Namin, okay, kinanglan pagaliya. Kinanglan pagaliya may ASF para nga pabaratuhon yung presyo.
6: Pero sa 150 lang.
0: Kaya nga, ha? Nga, Ashel? Why na may gabakal, baboy? Kisa mo.
6: Kaya duwa-duwagid man ang iban kay K5JP.
0: Kisa may makasiling matabla sila nga pamaagi. Magkisa nga magnulubo ng presyo ang kay para matalagaman sila. Hama, kung may chimpo, yung papang ang baboy, tag 400 yun mo.
6: Oo.
0: Kabad timing, yun pala sa akon, mang. Sa una nga, hindi ko adventista, ang kilos ang baboy, tag 420. Subong adventista na ko, mang. Nag-SDA na ko. Ang kilos ang baboy, tag 200 na lang.
6: Sigit ko yan, Sir Jeff, nga isa na siya sa mga trials mo. Ang pagtubo, ang pa-presyo sa baboy.
0: Ah, wala gadya eh. Hindi ko na iya pang ah. Kung makaon naman lang ko baboy, mang chicks na lang ko. Pariyo laman sala. Tiway ka, ni ko gamagapang chicks, baboy pa. Why ko ga kaon, baboy ka, why mo ko ga binaboy.
6: Correct. Malikawan gina yan, oh, hindi gina yan sa imo, man.
0: Tang, why ka, ni ko maga inom, nga mas importanting inom.
6: Oh.
0: Di ba, kita mo man to Brazil, kita mo man to Brazil.
6: Oo.
0: Ba?
6: Kita ko gito yan, duwa na to, wala na kaon baboy, di ba?
0: Pag inugay mo tong hamal mo sang baboy to.
6: Ay, wala ko yan.
0: Ah, wala? Ano kasilyaw?
6: Wala lang. Hindi ko may
0: ka... Ah, kay friend, friend ka mo ni Jane, nalainan ka nga doon, kanibal ka.
6: Why? Ni Wilson lang.
0: Ate, kanibalism. Eating your own. Mang, why na ko time, mang? Importante, why is if subong, ha? Makalagaw-lagaw na ni si Jean. Makalibot-libot na ni siya kay why na bawal. Hindi na siya makulbaan sa checkpoint.
6: Padayon ang monitoring sa Gaton nga Provincial Health Office kay FMJP kay update naman from time to time. Anyway, nang aton update naman niya, gikan sa Provincial Capital nga ginadulong man sa aton sa Taluan sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News of M.
0: Salamat, Gidshell. Atistingan, taniwa. Why ko na mapraktisan, bro, bala na. Abe? Testingan tani, testingan na.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mali si Jay. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Kulaga mo na ang imo baba. Perme nga pagkauhaw. Nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
9: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: dry eye? Pirmig ang katul imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Let's go.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy!
17: Let's go with the flow.
18: Halin sa pinakamataas nga bukid.
19: Nak! Kitkamas na nga?
18: O sa pinakamalayo man nga isla.
19: Nay, gagraduate na ako!
18: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
20: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
21: O pauli na ko ka!
22: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
15: Let's go, go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy,
17: let's go with the flow.
23: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
26: Mag-usar sang salon pass.
25: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
26: Naka-epekto susurod sang 30 minutos.
25: May long-lasting relief.
26: Tugtog 8 ka oras.
25: Para sa nagapananakit nga baka.
26: Liyong kalikod sa salon pass.
27: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon pass. May direct nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyong kalikod.
28: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon gawin Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
26: EQ-tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
17: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
29: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumaro sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Ang aton oras, 11:10 na sang hapon, mga ka-K5. Welcome sa Webes nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo this afternoon, Sunshine Lacson, until 3 p.m. Maanggaanay na naman kita. Thank you sa mga KSS members nga nagamonitor right now sa It's Your Time to Shine program. Kagusto ko man pasalamatan, of course, ang aton nga mga suki, nga mga senior citizens dira sa Victoria City, sa Sagay City, sa Banwasang Kawayan, sa mga taga-Hinubaan, sa mga taga-Sipalay City, sa mga taga-Banwasang Ilog, sa mga taga-Kabankalan City, Himamaylan City, sa mga taga-Banwasang Binalbagan, and sa mga taga-Banwasang Valladolid, Pontevedra, Hinigaran, Pulo Pantan. Karoon ko naman lawagon ang iban, ha? Alauna 11 ang aton oras, mga ka-K5.

Nagapamati right now ang mga kaingod ni Mami Lili Inting Balinas dara sa Banwasang Ilog. I think Mami Lili is in Dangkalan right now. Basi ko nagapanahi naman si Mami Lili Inting Balinas samta nagapamati sa It's Your Time to Shine program. I'd like to greet also ang husband niya nga every afternoon nagapamati gid sa aton nga program.

0: last time dali mag-incense sa akon si Mami Lily sang nga mga ngalan no nga naga mga kaingod niya ni nga nagapamati dira sa ilang lugar si Manang Utik and sa mga bata niya sila ni Linlin kag Joy Joy. Always gina sila nagapamati sa imo. Salamat, Gid. Mami Lily Inting Balinas and Manong Freddy Balinas. Oh, thank you so much. Gusto ko man tamyawon si Ma'am Veronica Delgado Recto. Si Ma'am, Ma'am Veronica, bisan hindi ko matamyaw, kabalugid ko nagapamati siya dera no, sa Banwasang Ilog. And also Ma'am Nelia Barsaga. Sa mga KSS members and officers naton dira sa Southern Negros, good afternoon sa inyo tanan.
1: To comfort you, my love will see you through.
0: Sa mga nagapamati sa aton ng mga drivers dira sa Hinubaan, good afternoon gid sa inyo. Salamat.
1: You wanna cry.
0: Sa mga taxi drivers nga nagamonitor man right now dari sa syudad sa Bacolod, good afternoon sa inyo. Kung kaisa ang pagsakit sang aton nga tiyan nga ginaupdan sang LBM and pagpalanuka, ang COSINA is virus, no, it is a viral infection nga nag-aapekto sa aton nga digestive system. Kinahanglan hindi ka mo mag-inom sang gatas, kaya mo ng mga ginabawal sa stomach flu and inang pagkaon sa mga ginabakal nyo nga mga food sa fast food chain nga may mga cheese, caffeine, wala man na ang gina-recommend. Spicy foods, wala man na gina-recommend. Pero pwede gina naton mabutangan sa good bacteria ang aton nga tiyan. May isa ka produkto ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center ining Clinica Spore Biotics. Makabulig na sa aton para makabato kita sa mga kagaw nga nagatinerdara sa aton nga tiyan. Alauna, just i-otso ang aton oras mga ka-K5. Ang oras kinadulong sa inyo sang BTX 500 capsule.

1:21 p.m. ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa DDX 500 capsule nga nagabulig para magnubo ang aton nga blood sugar level. Good afternoon sa kay Ma'am Maria C. Safat. Masinagapamati man siya subong. Thank you, Gil. Sir John Ray Tabara, good afternoon. Sili Sir John Ray, always gid kami diri nagapamati. Sa Minuyan, Mursha, sa Purok Magtahos, Ma'am Shine. Gadi para kami sa amon nga bulak, Ma'am Shine. Ay, wow! Kung mag-amon nga plastada, Sir John Ray, na gusto ko gina magbisita sa imong lugar. Ako abi mahilig ako sa bulak. In fact, every day ang akon nga buhok kay da medyo malaba na ang akon nga buhok. May mga hair clips ko nga ginagamit and ang akon nga mga hair clips ya may bulak gina. Amo nang gusto ko do may naga tabid nga bulak sa akon nga buhok. Mahilig ako sa bulak kay way lang gid ko panahon nga magkuan bala, magsigi asikaso, magpananom but I really love flowers. Sir John Ray Tabara, thank you so much, Gil. Sa inyo nga pagpamati, dira sa Minuyan, Mursha. I'd like to greet also Ma'am Sheila Berino Morden. Nga nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. And of course, Ma'am Mirna Hambri-Hambri. Thank you for tuning in. Alauna 23 sa aton oras.

check ko na naman kay Ina ang bininyo ang bagyo kay may gina-monitor kita nga bagyo no ara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Kahapon dumalayo-layo pa siya. Tisubong daw nagapalapit nga nagapalapit. Diri sa Central Luzon nga bahin sang Pilipinas or sa nasidlangan nga bahin sang Central Luzon. Alas tres ka ina sang aga ang sentro niya daw yara na sa kalayoon. Ya 2,945 kilometros. Gikan sa nasidlangan nga bahin sang Central Luzon. Ang kabaskugon niya is from 75 to 90 kilometers per hour. May ngalan na siya gani eh. Ang international name niya is Choi Wan. Choi Wan ang iyang international name. Subong ang Eastern Visayas region apektado sa ginatawag natin nga trough or extension sining tropical storm nga si Choi Wan. Ang spelling niya sang Choi Wan yaya Choi-Wna. Kamu na iyang Choi Wan. Daw kwan bala? Daw Chinese nga word. I feel the warmth of her hand in mine. Wala pa man so far sang forecast or information from PAGASA. Masulod ni siya sa Pilipinas and basta gina-monitor lang ni nila and aside from Eastern Visayas, apektado man sang trough sang bagyo ang Northern Mindanao kag iban pagid nga bahin sang Davao region. Ang Metro Manila kag iban pagid nga bahin sang Pilipinas apektado naman sang ginatawag naton nga localized thunderstorms mga ka K5. Sa mga naga-celebrate sang ila birthday today, happy, happy birthday sa inyo. I'd like to greet Ma'am Jasmine Ramos Moralista of Barangay Handumanan, nag-monitor right now sa iyang radio set. Hindi yung birthday, subong ni Ma'am Jasmine. Gin-greet ko lang si Ma'am Jasmine Ramos Moralista. Mayong hapon, Ma'am Helen Pasi as well. Nagapamati din sa barangay sa barangay Estefanía, no, din sa Purok Paraiso. Wala gina sila nag-absent.

subong birthday ni Ma'am Annalie Ibon. Pero gusto ko lang tamyawon si Ma'am Annalie Ibon of Barangay 31. Kay nagapamati na. Sa It's Your Time to Shine program. Sir Melili Uligo and Sir John Ray Tabara, once again, good afternoon. Salamat git sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program.

kay amo gini ba lang ginaugtasan ko ba lang ka kay five rimuel mo basta gatiyog-tiyog lang yang ako niya nga cellphone niya nagahina na naman ang ako niya internet connection. Pero sa mga naga-celebrate sang ilang birthday, hindi ko mag-greet subong sam talaga play ang aton nga birthday song kay hindi ko ma-open ang ako nga mga mensahe. Happy birthday na lang sa inyo, ha? Kag kun mabasahan ko na karon, ayuson ko ni anay ang akon nga connection. Kung mabasahan ko na karon, tamyawon ko kamo. Okay? Happy birthday sa tanan-tanan. Nga nag-celebrate sang ila kaadlawan today, October 1, 2026. Grabe, no? Kadasig sang mga inadlaw. Pwede na gitay makaplay sang birthday song asang kwan sini, Christmas song sini.

Good afternoon, Ma'am MJ Abrasanto. Pang-agna si Ma'am MJ Abrasado, mga piko no, ti basta agdahon mo ko Ma'am MJ, do ginalaway na ko na dahil. Gusto ko na dahil mag-inom sa DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, ang isa sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Nga hindi makapasakas ang aton nga blood sugar level, it's very safe para sa mga diabetes.

0: With also Jared Gray Balyon Pagtauin. Balyon, ganiya sir, no? Sir Jared Gray Balyon Pagtauin. Thank you so much. Salamat gid sa pag-monitor. Say it's your time to shine program. Gapamati gid siya every afternoon.
1: And my wish is that you'd let me spend my whole life.
0: Pasalamatan ko man, of course, si Sir Ariel Paroni. Sir Ariel, thank you so much.
1: Christmas is to spend it with you.
0: Tagadiin ka gani, Sir Ariel? Taga Barangay Puso. Barangay Puso is in La Castellana, right? Inilangit ko sigurado, ha? Pero thank you, Ged, sa mga nagapamati din sa Barangay Puso. Kay always, Ged, sila nagapamati. Say it's your time to shine program. Kapita? Oo, mga pinalangkita. DTX Coffee Mix. Very safe once again sa mga utod naton nga diabetic, may mataas ang blood sugar level. Kung ganyo ginaiya, ay hindi mag-develop ang diabetes. Kay delikado, ina siya. Magluwas nga delikado. Magastos. And hindi ka man na masilinga. Mabawian ka dayon sang kabuhi if you are, you know, positive of diabetes. Ang problema lang ugaling kay amat-amato niya guba ang imo nga mga kidneys, ang imo nga mata, and may posibilidad nga mautdan ka tiil, na maapektuhan ang imo nga korason. Amo na ang problema sa diabetes. Daw amat-amato niya lang ka. So, ini manami ang diabetes. Take your DTX 500 capsule every day. And kung mahilig ka sa coffee like me, mag-DTX Coffee Mix. We will be right back with more pagkatapos sini.
2: 105 News.
3: D3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Mali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika. Ang gulpi nga pagsakit sang dughan ang una mo ginapaminsar heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagaproteksyon sang imo korason.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
19: Charmy, let's go with the flow.
20: Halin sa pinakamataas nga bukid.
21: Nak, kamusta ngay?
20: O sa pinakamalayo man nga isla.
21: Nay, gagraduate na ako.
20: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
22: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
23: Papauli na ko ka!
24: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
17: Let's go! Go with the flow!
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow!
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
17: Charmy!
19: Let's go with the flow!
25: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liog kalikot sa salon pass.
28: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Salon pass. May direkta nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liog kalikot.
29: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Fresh Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
30: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
31: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions? Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras mga ka-K5, alauna 45 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, isa ka produkto sang Klinika D Alternative Medicine and Wellness Center nga ginatumar naton every day para maproteksyonan ang aton kaugalingan against viral infection. Hindi kita madali-dali trangkasuhon basta may Klinika D3 Bio kita nga ginatumar adlaw-adlaw. Ang aton nga Klinika D3 Bio, hindi lang ni para sa trangkaso, hindi lang ni siya para sa viral infection, hindi lang ni siya para sa bacterial infection, para man ni sa fungal infection. Especially kung ang naapektuhan ng inyong skin. Yes, pwede siya for external use. And when we say for external use, pwede nyo gid siya ma-apply sa inyong skin kung may mga katol-katol, may rashes, pwede man gani sa inyong ulo eh, sa inyong scalp eh, sa panit sa inyong ulo kung may fungal infection. Pwede man siya for psoriasis, na basta may skin disease, may mga nagatubo nga katol-katol sa ulo ninyo, pwede ninyo magamit ang Klinika D3 Bio. You can purchase the product sa inyong mga KSS resellers dira sa inyong barangay. You can also purchase the product sa Maze Wellness Product Center dira sa may ground floor sang Plaza Mart Mall. Halin pagid sang nagliligan nga mga inadlaw, nagpaandam na ang mga eksperto, nagpaandam na ang Department of Agriculture, nagpaandam na ang gobyerno kag nagahinyo sa tanan nga kon mahimo magkinot-kinot kita sa paggamit sang tubig. Kaiti sa bulan sang Oktubre amat-amat na nga mabatsagan ang ginasiling nila nga Super El Nino. Do makwana talagsa na lang ma bu-bu ang ulan, mabatsagan naton ang pagtaas ng temperatura. Kagang siling sa World Health Organization, posible nga maapektuhan sini or mabawian sang kabuhi ang mga lapit tunga sa milyon nga mga individual sa bilog nga kalibutan bangod sang epekto sang Super El Nino. Syempre ara ang gutom, ang kakulang sang water supply, and posible maapektuhan hindi lang ang pananom kundi ang aton nga ikaayong lawas. Pwede nga magdevelop ang infectious diseases. Pero abi ninyo kinahanglan ang aton nga BP ma-maintain tagid nga hindi magsaka kay ang mga senior citizens. Isa na sila sa mga maapektuhan gid kung grabe ang init.

presyo sang diesel posible nga mabuhinan sa masunod nga semana. Galing kay gamay-gamay lang gid sa. Base ini sa tatlo ka adlaw nga trading ha. Of course sa kinahanglan hulat-hulaton pa sang mga fuel companies diri sa Pilipinas kung ano ang mangin resulta sa mga sa international trading no sang nagliligad pa nga mga inadlaw. Pero base sa tatlo ka adlaw nga international or trading sa international market, posible nga mabuhinan kuno ang presyo sang diesel sang 1.55 kada litro sa masunod nga semana. Ang gasolina daw 29 centimos, masaka siya no. Presyo sang gasolina masaka 29 centimos kada litro. Masaka man ang presyo sang kerosene sa 3 centimos kada litro. Hulaton ta anay ang resulta sang trading sa Thursday kag Friday nga trading. And then pagka Monday amo na mapagwa na sang figures ang Department of Energy, ang DOE kung pila gid ang final price adjustments kag ang implementasyon sina of course mag-aumpisa sa Martes. In-check ko kaina presyo sang LPG, supposedly ihatag ko sa inyo ang kwan eh, ang presyo sang LPG kung bala may pagsaka na i-check ko later on, ihatag ko sa inyo. Alauna 50 ang aton oras mga ka-K5. This song is brought to you by Clinica D3 Bio.

Salamat gid sa kay Ma'am Jonah Dugaduga. Wala gid ko nag-igamba. Nadula na gali ang tingog ko. Salamat kay Ma'am Jonah Dugaduga. Pa-shoutout lang sa akon tatay, si Tatay Badong. Basi nagapamati isubong. Tatay Badong, kumusta ikaw? Tatay Badong Sedorifa, sang kanturay si Palay Seri. Always gina siya nagapamati sa imo program. Thank you, Ma'am Shine. Salamat, Ma'am Jonah Dugaduga. Good afternoon. I'd like to greet also Ma'am Julie Hinovea Lumugda. Salamat gid. Aragi na sila ya permi. Sila ni Inday May Dagay, Ma'am Bings Delphine. Sa mga suki naton dira sa Mansilingan. Good afternoon. Dugay-dugay ko na wala matamyaw ang mga suki ko sa Kwan ba? Sa Adela Market, sa mga Kabihan, Batsoyan. Sa Nonoy Store, kay nagapamati na sila sa It's Your Time to Shine program diri sa K5 News FM. Thank you gid sa inyo. Kung nagalain ang inyong pamatsag, magbisita sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street. Sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex, kay wala ka mo sang bayaran. Yes po, libre ang consultation. Ara mandira ang aton ng mga klinika products, DTX 500 Capsule. Ara mandira ang Klinika D3 Bio. Ara mandira ang Mighty C Syrup. And ang Memory Plus, mabakal nyo naman sa Maze Wellness Product Center. Dira sa ground floor sang Plaza Mart Mall kay ang Memory Plus and ang Mighty C Syrup gina-recommend ko gid ni sa mga mommies out there nga nagapamati nga amo gini ang ipatumar nila sa ilang nga mga kabataan para mas mag-alam kag mag-active ang mga estudyante sa eskwelahan. Memory Plus and Mighty C Syrup, once again you can purchase the product sa Maze Wellness Product Center. Wala ka mo dira pro mo in the teen sing song if you are listening. Basta sa mga gusto mag-offer sang mga clinical products dira sa ilang barangay, pwede ka mo makapangumpra sa Maze Wellness. Alauna, 55 ang aton oras. We will be right back with Pinanid Sang Gugma or the Pages of Love pagkatapos sini.

0: D3Bio.
1: Ako si Jomer. Gutomarket ko sa D3Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3Bio.
3: Aton istoryahan ang growth hormones.
4: Anong ara sa D3Bio when it comes sa gito ang inyong growth hormone? Mm. Sa mapagtuon, kapila na ito na balik-balik nga, D3Bio may medium chain triglycerides. So meaning pa, perti kataas ang iyang good cholesterol. Mm-hmm. Ano naman ang good cholesterol nga ara sa D3Bio? Inisiyaga pa increase ang gito ang pagpadamo sa ang imong growth hormone. So kung damo ang growth hormone, damo ang maproduce ng mga building blocks, mm-hmm, amino acids. And this building blocks nga protein, kinahanglan na para magtubo ang imo mga tissue, imo mga muscles. Ang malarasan nga, madumduman mo bla, kinapatulog ta kay para kung magtubo. Ining gitawag di trabayo, dako nga bagay nga pwede nyo ipainom sa mga kabataan nyo, kay nga man, gapatubo ni sila mo. Mm-hmm. So, tungod sa iyang good cholesterol, ng HDL sang ano, sang di trabayo, makabulig sa mga growth hormones, kag makabulig sa mga kabataan, agod nga ano, magtubo sila. Aside sa na, kung tigulang ka nga nagainom D3Bio, kontrolon lang i-maintain niya ang normal nga body structure kag metabolism, kag naga-include na nga kontrolado ang imong blood sugar. That's why importante ang D3Bio sa adlaw-adlaw na to nga pag-inom sa sini nga suplemento.
0: D3Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. You my VCO. Ang VCO. You my D3. Mga butika.
3: Ang aton D3Bio is nagasuporta man inisang aton nga probiotics, no? Or ang good bacteria sa aton nga chan. Kag ang aton nga good bacteria sa chan, amo ining nagahimo sa nga isa ka hormone nga nagapahamuok sang aton tulog. Wala na sang iban kundi ang hormone nga serotonin. Ang serotonin, amo ini ang ginahimo pagid sang aton lawas sa melatonin, no? Melatonin nga nagapahamuok sang imo nga tulog. Kag ang growth hormones mo, kung ikaw ang nagakatulog, naganami man ang production. Kaga bangod sang imo nga pag exercise, no, kaga low glucose level sa imo nga dugo. Kaga nagataas man ini ang growth hormones sa tion sang puberty. Mm. So ining ginatawag nila nga growth spurts. Ano lang gulpiada ka nagtaas. Mm-hmm. Ang growth hormone naman naganubo sa tion sang may pregnancy, no, kung nagabusong ang babae. Kaga kung ang imo nga utok makasense ang high levels of growth hormone or insulin like growth factors already nga ara sa imo nga dugo. Kaga ang probiotics mo nga nagaproduce ang gut-derived vitamin B sa imong chan, amo ini ang vitamin B nga nagasupport para sa imong paggrowth. Kagang aton D3Bio, no, is may other components pa like our fats, healthy fats nga kaangay sa nga medium chain triglycerides naton. Kag always tatandaan nga ang fats amo ang kalayo sa nga nagatuga sa nga pag-produce sa mga hormones sa aton lawas. Kumbaga ang healthy fats nga makita naton sa D3Bio, amo ini ang ginagamit sang aton lawas para umpisahan niya ang pagatuga sang mga hormones kag ganami ang aton metabolism.
4: So mo na nga, dapat nami gidyad ladlawon mo ang ano pag-inom sa D3Bio. Kaya nga, may mga positive effects ni sa aton nga growth hormones. Like, kaya niya tunawon ang mga sobra na itong atambok. Mm. Kaya niya panamion ang aton nga gitawag metabolism, especially ang protein metabolism. Kag in general, ining growth hormones, ginastimulate niya ang protein anabolism sa aton nga mga tissues. Kag nagataas ang kuhan, ang amino acid. Meaning pa, di gin malikawan, siyempre gatigulang ka. Ang worn out sa aton mga tissues, silula, gakaguba man amo. Mm-hmm. So without amino acid, hindi nila maporma liwat, hindi nila ma-build up liwat. So that's why nga, ang makabulig para ma-build up ni dasig ang pag ayos, especially mapilas ka or may mga gitawag injury da sa nga katabo sa lawas, importante gid ang D3Bio tungod sa iya nga good cholesterol para nga magnami ang epekto sa imo nga growth hormones.
0: D3Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio. Ang D3Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga butika. D3Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. You my VCO. Ang VCO. You my D3. Mga butika. D3Bio.

0: K5 News FM Championing the Lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Oh, Diyos ko, Jaco. Oh, kasi ginihiwitan ka sang babae? Ano, may babae ka nga, gintandog o kung ginpasakitan?
1: Oo, man. Jaco, ano, may gintandog ka?
2: Nay, kukon. Siyempre, nubihanay kami. Nagpaukpanay kami sa pagpalangga namon, tay eh.
0: Ayumpaw. Iti, kung atong babae nga taga si Kihorto?
3: Eh, oo, nay.
1: Uy!
3: Pero, wala ko na yung kapati-pati sa mga hiwit-hiwit ngayon, nay. Basi bala na'y hernya niya na'y haw?
0: Ay, ambot sa imo. Ay, mo Diyos ko.
1: Ay, naku.
0: Ang ako sa imo, Jaco.
3: Nay.
0: Nan!
3: Buligi man ko na'y be.
0: Alang-alang?
1: Sagad.
0: Ano pang mahimo ko?
1: Babae ka.
0: Buisit ka.

0: Ano? Nagbanog ang itlog mo, Jaco?
1: Oo ga.
0: Nan, amo na lang siling ko nga pa sigin hiwitan ka na ni Cheryl.
2: Ga? Pati pagid ikaw? Wala ako na yaga pati.
0: Ano habi ka ikaw eh? Kinabalan ta nagid kang antis mo siya bulagan, hindi ka magpapalungan dubihan na ita.
2: Ako naman ang binasol mo. Ikaw na ginagsugo sa akon. I-update na lang ko bala. Mapakonsulta ko ah. Kay sinanay kis tatay. Hindi man kaupod. Ginatagan ako nila sang kwarta ako di pakonsulta.

0: Ano ga? Inaano nga istoryang imo man?
1: Tuod niya dyan kong ginambay ko si mo.
0: Ay, nag-abok lang ang pantog ko. Bulagan mo na ko na yun, ya? Inaano mo naman?
1: Wala niya padulungan ang relasyon tiyang aduwa. Pasimbaog kaya dyan ako sa sakit mo. Hindi ko yung gustong amo sina.
0: Naano? Kasimples ang rason ba? Hindi niya matuod. Ibatian mo naman tugurong hambal sang doktor. Maayo lang niya ga. Basta sundon ko lang ginambal niya.
1: Basta hindi na ako dyan ko ah. Gusto ko isang lalaking healthy kag wala sang sakit. Doon nalainan ako yung dayan dyan ko sa imo ah. Pasensya gid ha.
2: Grabe ka man Bianca ba?

0: ginpasulabit aka kay Cheryl. Tapos, amulo ng galing buhaton mo sakon?
1: Pangitao mo to siya sa Sikihor. Di ba nakatultul ka mo to sa ilha sa may larena sa Sikihor? Hambalun mo siya nga naghihinulsul ka ng sa ginihimu mo siya. Kaya para pabawiin niya na ng sakit mo, Jaco.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit, sa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Kung ka mana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalandulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala ka pulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginapatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag labuwaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops at Duatlaw.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy!
13: Charmy, let's go with the flow.
16: Halin sa pinakamataas nga bukid.
17: Nak, kitkamusta nga?
16: O sa pinakamalayo man nga isla.
17: Nay, gagraduate na ako.
16: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
18: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
19: Papauli na ko ka!
20: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy!
13: Charmy, let's go with the flow.
21: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass.
24: This is a mental couple acid camphor. It's generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
13: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. K5 League of Champions. Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: Anong siling mo, Jaco? Mapasikihor ka?
1: Oo, Nay. Eh, pangitaon ko si Cheryl.
0: Ay, ambot
1: siya. Mangayo ko sang pasinsya sa iya. Kiti, eh, amo man ang hambal niyo eh. Nga ginhalitan ko kuno. Mangayo ko sang pasinsya sa iya, Nay. Para mag-ayo ko.
0: Ate, depende sa imo. Maasarangan mo magbiyahe, ha? Basi magsakit ang itlog mo.
1: Hindi, tani, Nay. Kihambal sang doktor. Ipahuway ko, id ko, no?
0: Ay, sus.
1: Pero, wala ko mahimo, Nay. Ginahanglan ko, gid nga personalon sa istorya.
0: Nga, palangga mo pa man gihapon ang nubya mo nga ato, ha?
1: Oo, Nay.
0: Di man gali. Ay.
1: Nagpadaso-daso ko, abing, ha? Bulagan siya, eh. Tungod kay Bianca.

Arin ako sa larina si Kior. Kabay pa nga. Arin rin si Cyril ba? May lang gani kay. Ang ila balay. Arin lang din sa propya. Gasakit pag ako ang bantog ko ba? Pero, dasigon ko pag itang paglakad ah.

0: Ah, rin ako sa balay nila ni Cyril. Ah. Ginrenovate kiling balay nila, oh. Kadako na ako ba?
1: Dong, kinsa ba imo gipangita, dong? Ah. Oy, ikaw?
0: Ah.
1: Oy.
0: Uncle Naldo.
1: Unsa ba gibuhat ni mo dre?
0: Ah, kwan kol. Nadri si Cyril kol.
1: Ay, wala sa dire, nagpaprinatal man god.
0: Oh. Nagpaprinatal? Gaburo siya kaulaw?
1: Ayo, oh. Ah, watara kay diyan na to sa taon-taon.
0: Ah, sige ko lang.
1: Paglingkod sa paglingkod.

0: Oy, di ka man siya ko. Unsa man?
1: Cheryl, langgeng ko.
2: Ano?
1: Nagabusong ka? Ako ba lang abay sina?
0: Oo. Ikaw. Oh. Nya? Ano mo yung ginabuhat diri? Imo man ko gibiyaan?
1: Patawara ko, geng. Nadala ko ba kay Bianca eh.
0: Ay, okay na dyan ko eh. Ayaw hilak-hilak. Kay napatawad na ka. Nya? Nag-onsa ka man diri sa larina?
1: Geng, ako kwan. Hindi na ko magod akong itlogod. Basi, imo ko ginalitan, blaho.
0: Ausos! Ay, dili na tinuodoy! Kung taga si Kehordi ay, manugdaot na dayon!
1: Geng, amo lang kitsining pahagi. Para nga mag-ayaw ako.
0: Ay, ayaw ko pasangli, Jaco, ha? Unsa gyud ang imong tuyo dire? Makig-uli ka nako? Or gusto nimo makitang imong anak?
1: Kuan, geng. Gusto ko tani nga mabalikanay kita.
0: Ay, dili na ko eh. Okay na ko. Naanak ko'y anak. Wala na ko plano wag minyo pa. Abi Jaco. Pag-uli na sa Negros.
1: Cheryl.

0: Ote, kamustang lakat mo, Jaco?
1: Nangayon ako sang patawad kay Cheryl, Lai.
0: Ote.
1: Pero, hindi na siya makiguli sa akon eh. Kag, nagbunga gigali ang natabo sa amon nga duha.
0: Hindi daw. Mugid na daw. Ay lang gani. Pantog mo lang naghabok. Bow, mayo lang. Hindi tiyan mong naghabok. Pantog ang tiyan gid besos, Marjus.
1: Nay, hindi niya tuod. Ginprangka ko siya. Ang hambal niya. Wala man sila kunog amusin, ha?
0: Ay, sus, hindi ka magpatisin, ha? Diyos ko ako. May lang gani, wala ka dito, ginutdan sang ulo. Bugrabe sa imo kaisog.
1: Maayo yung tuyo ko, Nay. Gusto ko malang tanik nga, makiguli sa iya. Tungod ba'y anak kami? O galing, hindi nagit siya sa ako, Nay.
0: Ang imuon mo na lang, magpaayo ka. Ha?

Salamat. Nag-ayo na gid ang sakit ko. Tuod gid man galing hambal sa doktor. Nga patihon mo lang siya. Mag-aayo ka. Hey. Salamat. Normal na gid ang tanan. Makagihon ako sang insakto. Kag makaobra naman sang insakto. Oh, gali. Kamusta na yan si Cheryl man? Siguro, manugbata na siya. Ugaling, doon wala nag-chance nga mangin kami paliwat. Ang pag-asa ko na lang, gid, amo si Bianca. Ginbulagan mo lang niya ako itungod. Naghahabok ang pantog ko. Sa rason adlaw ah. Makadto ko sa ulubrahan niya. Mapagwapo ko anay subong ah.

0: Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Bah! Adlaw na gali ba? Ah, mahimos ko. Makanto ko subong kay Bianca. Mabangon ako. Oh! Ah! Hindi! Agay! Kasakit! Kasakit sa ngita ko! Agay! Hindi! Ang ito ko! Naghabok na naman! Ay, Diyos ko! Hindi pwede si... Abi ko... Nagahayo na ni... Nay! Nay! Nay! Naghabok naman, Nay!
1: Jaco? Ano ba?
0: Nay!
1: Ha?
0: Naghabok naman ang pandugo!
1: Abi, bebe!
0: Lano ni Nayman!
1: Abi, abi!
0: Walang tawa pala ako!
1: Ay, abaw, Diyos ko! Naghabok tuod! Ay, pirnes nga daan subong adlaw!
0: Nay!
1: Usilin ko gidaw! Paan to son kagad sa nubya mo nga ato? Abi ko, anay na ngayon ka na sa pasensya sa iya!
0: Nayara ka naman! Nay, buligi mong unay! Mapaduktot na liwat, Nay! Naghabok naman siya, oh! Naghabok naman siya, Nay!

Madamo ako sa ginpamangkutan na hanungod sa sakit ko, nga nag-ayo na, kag nagbalik naman. Si nanay, gina-insist gid niya nga ginhalitan gid kuno ako ni Cheryl. Pero wala ko man ina ginapati. Tungod, wala man ako sang basihan. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo, matahom nga programa, diri sa radyo. Agod pangayuan sang nagkakaigo nga laykay, ining akon problema. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jaco.

0: kaibyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Mag-aton oras mga ka-K5, alas 2:35 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement. Kaginadulong man sa inyo sang DTX Herbal Soap. Kung may mga problema dara sa inyong skin, halimbawa kung ang anak mo na tubuan sa mga dalaggo kag nagabutoy-butoy nga punggod. Miyara pag inaiban, dumay na, no? Tapos may fluid sa sulod. That's acne. Pwede ninyo ma-recommend or pwede ninyo mapagamit sa iya ang DTX Herbal Soap. It's available sa mga clinical branches natin sa Bilungan Negros Occidental. Dara sa Hinigaran, may ara, no? Kaya may branch kita sa klinika dara sa Gem Guangco Arcade. Sa banwa sa Hinigaran, malapit sa Hinigaran Public Plaza. And dira man sa Kabankalan sa Texas Street, may branch man kita sa klinika dira. Kag sa Sipalay City, though ara sa gihapon talagsa ko na lang gid sila ma-mention, but I think it's in Barangay 2 or Barangay basta dira. Nalipat gid ko sang branch or sang address sang klinika dira sa Sipalay, pero ginagyan ko ginano pakadto tubala sa may mga resort, no? Maagyan na naton, maagyan na ninyo ang klinika di alternative medicine and wellness center dira sa Sipalay City. Indang Hilado Sarad, good afternoon. Nagapamati sila subong ni Sir Jonathan, sila ni Sir Nonoy Gonzales, sila ni Ma'am Hani Gonzales, sila ni Sir Ramel Balad or Baladon, sila ni Ma'am Grace Tumalado, sila ni Ma'am Ruth Caporal, and Ma'am Corazon Ibanez, Ma'am Carlita Banay also, nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Salamat din. Good afternoon man sa kay Sir Ruel Sazon. Sir Ruel, salamat gid. Gina-share nila sa ako ng mga post ko sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Uy, nagadamo na baya kita ng mga followers dira sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Thank you gid sa inyo. Kadamo sa mga ginapaminsar ko para sa page ko. Pero hindi ko pa mahimo kay medyo kulang pa. Kulang pa, no? May mga ginaplano-plano pa ko nga wala pa gid mahimos. Salamat man sa kay Ma'am Cheryl Mahilom. Thank you very much, Ma'am Cheryl Mahilom, no? Thank you gid. Ginapang share ni nila sa akon ang akon nga post. Salamat. Sir Marlon Conde, nagapamati man si Sir Marlon Conde. Good afternoon. Sir Marlon Conde is from Barangay Rafaela, Barrera, sa Sagay City. Ang K5 News FM Sagay, nag-hook up na sila diri sa aton sa K5 News FM Bacolod from Monday to Thursday. Pero pagka Friday, may local program na sila dira na sa Sagay City. Salamat gid sa inyo, ha? Thank you so much. Mga ka-K5, ang tawo bala nga wala nagaunong sa aton kung may problema kita, dapat nga pahanugutan na lang naton sila nga madula sa aton nga kabuhi. Dapat hindi naton sila pagpunggan, no? Let them go. Ang akon abi nga ginapaminsar dira, basta may abyan ka, may asawa, may bana, may partner, may boyfriend, may girlfriend, may kaubod sa trabaho, nga kung may problema, daw hindi siya bala mag-unong sa imo, bisan pa nga very, very close ka mo. No? Doon nagapalapit lang siya sa imo, kung may kinahanglan siya sa imo, kung may kuhaon siya sa imo, kung magamit niya ka, kung mapuslan niya ka, no? Amo ni sila mga tao nga daw hindi naton or amo ni sila mga tao nga hindi na naton dapat nga makaupod sa aton nga kabuhi. Hindi nila deserve ang aton nga loyalty,
ang aton nga sincerity, no, sa relationship, sa friendship, no? Ini nami ako wala ko na namian, no? Sa siniabi nga panahon, kadamo na gid sa mga tawo nga nagapalapit lang gid sa kun may kinahanglan. Kadamo sa mga nagaupod sa imo kay mapuslan ka. Let them go. Kung bayaan kanila sa panahon nga may mga problema ka, may balatian ka, bayaan ka, let them go. Hindi mo na dapat pag ikasubo ang amusin na nga batasan sang tawo. Kay the moment nga hindi mo ina sa pagdulaon sa imong kabuhi, siya na ang mangintunaan pa sang imo nga kasubo sa mga masunod pagid nga mga inadlaw, tinuig, binulan, basi siya pa na ang mangintunaan sang imo nga pagkabagsak. No, kag posible nga hindi mo na makita ang tao nga makahatag sa imo sang matuod-tuod nga kalipay kung hindi ni siya madula sa kabuhi mo. Okay? And may mga panahon gid man nga nagakasala kita sa pagdesisyon. Pero hindi pa man ulihi ang tanan. Kung nakasala gid man sa pagdesisyon, sa pagpili sang tawo nga imo updon sa imo nga kabuhi, pwede mo pa man naman mabag-o ang sitwasyon eh. For as long as ara ka pa, makatindog ka pa, may hangin pa nga nagagwa sa imong nga ilong, hindi pa ulihi ang tanan. And ang pagpangayo sang pasaylo sa tawo nga ginhimuan naton sang sala, it's a very nice gesture, no? Isa ka maayo nga gesture, isa ka maayo nga kinaiya, isa ka maayo nga pamatasan. Pero ang pagpangayo sang pasaylo dapat updan naton ina sang pagbag-o. Halimbawa, kung nagpangayo ka sang pasaylo sa tao nga ginhalitan mo, karelasyon mo, ginpasaylo niya ka pero hindi na siya magbalik sa imo, tingin imo mo, nagtinunto ka na naman liwat. Wala gyapon pulos, way ka nagbag-o, munang buot ko silingo, no? Dapat maghalong kita ha sa paghimo sang desisyon sa liwat. Kagtandaan tagid nga ang pagbalik sa tao nga nag-take for granted sa aton, may ang tao nga nag-dugin gamit lang kita bala or gin hindi ko ma-express, no? Kung magbalik ka pa, halimbawa, gin-take for granted ka sina nga tao, the samtang ara ka sa iya daw ginasakitan niya lang ka nga ginasakitan, ginahabuyan sang masakit ka mga tinaga, kay nagapati siya nga, ah, hindi na siya madula sa akon, ara man lang nada siya, pagkaaga, makuan man lang na, ma-okay naman na, no? Hala, sige, pataka lang. Hamba lang sa mga masakit nga mga tinaga. Kay abi nila, pagkaaga, ara ka man lang, gabalik ka man lang, way ka man nagakadula sa ila. Amo nang ginasiling ko, no? Amo nang ginatake for granted mo ang tao. Tikon magbalik ka pa sa iya, may kaupod ina nga risgo. Hay nako, kabudlay sa mga musini nga klase sa mga tao. Sino sa inyo ang nagapati sa hiwit? Ang hiwit. Ako, abi. Tuway ko nagapati sa hiwit eh. May kilala ko gani nga kung mag-away sila sang iyang karelasyon, ginakwa na siya, ginasumpa. Oo. Tatlo ka beses na siya gani, ginsumpa eh. Pero, do okay man lang siya. Why masili nila kung sumpaon ka galain ang imong pagpangabuhi? Di ka tatlo siya gani ginsumpa sang karelasyon niya. Okay man lang siya. Adaw nag-uswag pa gani ang pagpangabuhi niya. No?
ang hiwit-hiwit na, I think hindi amo nang nagahalit sa imo, kung nagatubo ang imo nga balatian. Nagatubo ang balatian mo tungod man mismo sa mga ginahimo mo. Tungod man mismo sa mga bad habits mo. Diba? So, nagahalit sa imo, hindi ang hiwit, hindi ang iban nga tao, kundi ang imo mismo kaugalingon. So, kung gusto mo nga mag-ayo sa imo nga balatian, dapat updan mo ina sang pagbag-o sa imo nga pagpangabuhi. 2:45 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

Good afternoon sa kay Ma'am Orlinda Naranha. Nagapamati right now dira sa Bangga Tutong 4 sa mga taga Purok Elmo Street. Good afternoon sa kay Ma'am G.G. Marie Liza Guillen and sa kay Ma'am Rowena Laranyo, Ma'am Rowela Dayon, Stanley Naranha. Thank you very much.

Janaline Carmona Espirito, good afternoon. Pastor Joven De Locanog, mayang hapon, Pastor. Salamat gid sa pagpamati always sa mga suki ko dara sa barangay Tugis sa Banwasing Hinigaran. Good afternoon. Nagapamati sila samta nagapangapi sa Grace Baptist Church. Ay wow, Pastor, Pastor Joven, pwede ko kaupo da sa inyo pangapi? Thank you man sa kay Ma'am Jonaline Suguon and salamat kay Ma'am Ilnora Mochilia Shasat. Good afternoon dara sa inyo. Sa mga taga-Purok Kalubihan sa Barangay Vista Alegre, good afternoon. Please greet kami every day. Nagapamatiigid kami sa imo. Salamat. Kanami, Ma'am, no? Ma'am Ilnora, kanami isang feeling. Basta mabatian mo ang greetings on air. Samta nagapamati ka sa radyo.

Si Ma'am Veronica, may mga nagakadumduman sa mga songs nga gina-play ko, di ko no. Gatulo ang luha niya. Anyway, salamat once again no, sa mga KSS officers and KSS members na tundara no, sa Banwa sang Ilog. Please take care of your heart. Halungin yung ginang inyong akorason. Make sure hindi ka mo ma-stress. Diba? Especially kung may edad na hindi man nami nga ginakapoy kita permi. Kung may edad na kita, kinahanglan hinay-hinay sa giyo kag i-monitor ang aton nga blood pressure. Diba? Si kung nagasaka na ang BP, may arap bala sa aton sa ginatawag nga asymptomatic. Nagataas ang ilang blood pressure pero wala sila sang sintoma nga ginabatsag. Amo nang delikado kay magulpi ka lang sina tumba. Ang himuon naton take gid kita sang suplemento sang klinika adlaw-adlaw para mapunggan nato ang pagsaka sang aton nga BP. But of course, ang inyong maintenance drugs dapat ginatumar nyo gid na adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule nagabulig na para magnubo ang aton nga BP, bad cholesterol level sa dugo, blood sugar. Amo nang nagabulig, nagasupport sa inyo nga mga maintenance drugs. And amo nang nagahatag sa aton sang energy every day. Thank you gid sa mga taga Banwasang Ilog once again. Good afternoon man sa mga taga Banwasang Pulo Pandan. And sa mga suki na tundra nga nagapamati sa syudad sang Baguio, thank you very much sa inyo. I'd like to greet also, it's me, Shes. Wow. Pinasahi nga Facebook account name. Are you there? It's me, Shes. Thank you so much. Nagapamati gid sa kuno sa It's Your Time to Shine program. Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, Manang Gloria Brillas, good afternoon. Manong Arnold Brillas, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Katalidaan Banwa Kabankalan, good afternoon. Salamat po. Libra September 24 to October 23. Basi kuno madalahig ikaw, may posibilidad ha nga madalahig ikaw sa ginahimo sang iban. Pero malikawan mo ni kung mangin alerto ka, kung kabalo ka manilag, kabalo ka mag likaw sa anuman nga gamo. Scorpio, October 24. Sir Julius, rinagali temprano pa. Scorpio, October 24 to November 22. Wala. Kung wala kuno sang comment, wala man sang sala mo. Kung wala ka sang ihambal, wala man sang sala. Okay. Baguhon ang mga dapat baguhon sa ugali. Sagittarius, November 23 to December 21. Tisubong maintindihan mo na nga hindi tanan nga tao pareho sa imo ugali. Magin pangakoan ka, ay hala. Ang pangako, hindi mo gid kuno mapanindugan. Capricorn, December 22 to January 19. Problema sa relasyon, problema sa negosyo, problema sa pamilya, dapat maistoryahan. Kag dapat sa pag-istorya, kalmado ikaw. Aquarius, January 20 to February 18. Mabatsagan mo gid na bala nga daw ganami ang dalagan sang imong pagpangabuhi kon mangin positibo lang perme ang dalagan sang imo paminsaron. Las 2:53 ang aton oras, mga kagay.

0: Bukas mabalik kita para sa Biyernes na naman nga edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Salamat din. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: June 7 lot, 57 akong edad.
3: Ano kinabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pag kuan sang DTX 500.
3: Pag kumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso Hibaloon takaron ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
5: Ang hyperuricemia, Sir GP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
4: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
5: Yes.
4: So,
5: gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nagaresulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
4: Okay.
5: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir GP. So, para hindi magsakit imo joints, pirmi na muna balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Pero minamog na balik-balik nga inom giga DTX 500, may TC or priorcy kada adlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
4: Husto ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kung masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri naghalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
5: Two-thirds ang purine sa lawas ang tawo ang endogenous.
4: Aha. Uh-huh. Mini ara sa sulod.
5: Ara sa sulod.
4: No?
5: But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag, siyempre, nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta, gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
4: Correct, ano?
1: TTX 500!
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
4: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi mana kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pagyud ka sab.
4: Duha ra ka stab. Yun sa man pag inom.
2: Tumultag og gabi eh.
4: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oh.
4: Ya pila na may sugar nimo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500.
5: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
4: Oh. So meaning magwa lang siya galing.
5: Tingala kang iban nga palakaon gid ya karne. Hindi man magtiner ang uric acid. Palainom tubig mo. Ang iba niya palakaon prutas, palakaon gulay.
4: Oh,
5: so kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka mitisi kag purisi, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa ginkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
4: ga
5: produce may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
4: Ti amo na da.
5: Gadamo nang uric
4: palakaon
5: acid.
4: Palakaon ka tinaisang manok. Kanuha, isaw?
5: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant.
4: Oh.
5: Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay. Kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom ni mo sa mighty C. Sige inom mo pure C. Ga-prevent nga dali ka matigula. Bata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga supplemento. Ngayon hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, Mighty C, DTX 500 or Pure C, dugay ka matigulang.
1: DTX 500!
6: Ako si Princess Jack Consular, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang gutok, pagpagdasig makapot.
3: Anong advice mo sa way pa nakatry sa DTX 500?
6: I-try nyo gid kay namigid ang epekto, hindi ka maghinulsol, proven and tested.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1 K-Music Station 101.5 K-5.

Oh yes, that's right. Sana all. Sana all may maleta ta para naman ay masasabi ho nilang paldo si Jack. How I wish na may mag-deliver ho sa akin ng maletang pera. Para masasabi ho natin talagang paldo si Jack. Mukhang maletang utang ata. Hey folks, good afternoon. This is your The Big Mix right here on the K5 News FM Philippines. Alas 3:08 na. Ang oras dito sa inyo ng ating DTX Coffee Mix. At syempre ng ating Super Trio DTX 500 Mighty C at D3 Bio. Ang ating suplemento proteksyon na para sa atin, sa kalusugan natin at sa kalusugan ng buong pamilya.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, indi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mali, si Jay, una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Kulaga mo na ang imo baba. Perme nga pagkauhaw. Nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Let's go. Go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy.
17: Charmy, let's go with the flow.
18: Halin sa pinakamataas nga bukid.
19: Nak, kamusta ngay?
18: O sa pinakamalayo man nga isla.
19: Nay, kagraduate na ako.
18: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
20: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
21: O pauli na ko ka!
22: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
15: Let's go, go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy,
17: let's go with the flow.
23: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass.
26: This is a mental couple acid camphor. It's generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
25: Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente. Para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
27: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
25: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
28: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
29: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey, hey!

101.5 K5 News. Number one, 101.5 K5.

Sa mga ka-K-5 po natin ang mahina ang katanang immune system, I just want to remind you guys, please take good care of your health. Kailangan po natin ng enough na supplements para sa ating kalusugan. So always prioritize po natin ang ating kalusugan. Take religiously ng ating mga suplemento. Highly recommended po ito, yung ating Super Trio. Highly recommended ng mga eksperto. D3 Bio, alkaline-based vitamin C, Mighty C. Pag vitamin C ang pag-usapan, it must be a Mighty C. Okay? So yan ang dapat po natin vitamin C at ang ating DTX 500. Gotta go now, folks. Thanks a lot. Adios.

0: K5 News FM. News FM.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3.
3: Mga butika.
4: D3

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsul, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
1: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
3: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
9: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagbalamati. Panayuro natong sumo sa pagsipad-sipad ang mataho makasumpon sa aton drama sa kahanginan. Kayo gitbakuhan sa leksyon. Gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!

Ay, may nagtawag sa phone ko. Number malang nag-appear? Pasya mo nang ginataga ni Troy sa number ko. Sabton ko na lang. Hello? Good evening. Sino ni please? Hello? Hi. Yes. Yes, speaking. Oo, ako ni. Ay, sorry. Hindi ta kakilala. Di mo nakuha number ko? Oo. Kilala na kami ni Troy? Ay, okay. Ha? Makita ay? Oh my God. Hindi pa to galing. Hindi ta kilala, Nay? Oo. Nabatian ko na nangalan niya. Oo, kagkabalo ko kung sa diin ay siya nga banwa. Hello, hotel, gidya? Hello, sir? Anit ko pa may sarun ko na, anay, sir? Mga what time, ha? Boss, Saturday? Oo, Saturday, boss. Wala ko klase. Pero galing mapuli ko sa amung kay gakwa ko nga daan allowance ko kag ng bugas balahaw. Dason ginalutuan ko nga daan sang mother ko sudaan kay ginapabalo niya di sakon. Oo. Ha? Wala toon?

0: Ma bocea, Romeo?
1: Oo, Mayor. Daligid lang, Mayor. Opdan siya ni Troy.
0: Layo. Great!
1: Ba, Mayor. Aranas lang.
0: Abi.
1: Sila na yun. Oh, wow!
2: Good morning! Good morning, Mayor!
0: Good morning, sir. Grab a chair.
3: Good morning, Mayor.
0: Good morning, Troy. Thank you, Gid, sa pag-upod mo kag pagdaladri sa akon sa kay Miss
2: Apple, Mayor.
3: Mayor. Sir Rom. Mabawa ko anay, ha? Mas smoke-smoke lang ako, ha?
1: Ay, hindi lang, hindi. O puta! Ulat ako. Mayor, mas smoke kami, anay, ha?
3: Troy!
0: Okay. Maayo kay... Doan na lang kita, Dre. Apple. Apple.
2: Yes, Mayor.
0: Sweet apple. Kung hindi ako magsala, Fuji apple ka. Very juicy kag tibunog.
2: Masi, Mayor. Ang kita ko na to, ang Fuji apple. Lagko.
0: Well, ano ang ma-offer ko sa imo? Diritsuan ay kita. Call me daddy. Call me daddy. Amoy na ang tawag sa akon sa mga babies ko. Kag si Monica, isa siya sa mga babies ko.
2: Ang buot mo silingon, Mayor, nga.
0: Isa na lang, ha? Hambal ko, don't call me Mayor. Just call me Daddy.
2: Daddy, you mean si Monica? Hindi matuod na bata sang big time, pero sang ginambali niya sa hamon?
0: Big time. Sorry, amoy na ang sugi dyan sa inyo.
2: Yes.
0: Nga bata siya sang big time.
2: Oo. Kagdampag siya sa mga ginpanunod.
0: Hindi ka magsunod sa iya. Kung gusto mo nga gastuhan ko ikaw, kagimoon ko ikaw nga scholar. Behave ka. Kag may rules and regulations ako nga ginapatuban.
2: Ano ina nga mga rules and regulations, Daddy?

Hindi.

Tene? Kaginataga nila ako sa duha ka semana nga magdinerdere. 2 weeks? Kinbasura na ako sa traidor nga mayor. Kinbasura yun ako! Ay, Diyos ko. May ganbulos naman siya siguro sa akon mo. May aragid. May aragid.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: bun pole?
1: Yes, of course, Day.
0: Ha? Gingrasyahan sang langit, Piat.
1: Kita mong balance ko?
0: Ay, wala. Wala ko makita ang balance mo sa ATM mo.
1: Ari, aring resito.
0: Bebe? Hala! 75,382 pesos? My God! Hala, Day! Tingka nagkuha sang amo sinikada ko nga kwarta.
1: Sige, anta ka ha. Basta promise mo sa ako na hindi ka magpalusot sa istorya bisang kisin, oh. Kibase kung madumugan ako ni Monica.
0: Ba? Ha? Eh, nga madumugan ka niya. Eh, ano man, hindi ko gets.
1: Pamati, baladay. Kisugir, anta ka sang tanan-tanan. Agad nga may balaan mong party kay Monica. Kag-consideyin siya kakuha sang kwarta.
0: Hala? Tuod? Sige, sige. Sugiri ko, be. Duka, very intriguing na yahaw. Sige na, kay pas all earth na ako. Sige na, sugiri na ko. Talian na.
1: Sige. Amo niyo. Amo niyo.

0: ang nagkadto tong lalaki nga nakakita sa aton nga nagaborles? Bodyguard drivers ang nag-hold kay Monica nga mayor?
1: Saan nag-hold siya nga mayor? Tumatak ka, day. Pagkita ay naman sa hotel din sa mayor, day.
0: Huh?
1: Kintagaan niya ko dahil yung kwarta, day. 50K, day. Day, dasan, mangkot ko siya, day. How can I thank you enough, mayor? Wala na damuga mo, day. Tindog sa dayon. Dasan siling niya? Hmm? Follow me. Hala, Diyos ko, day. Ginsunod ko sa dayon. Nagsulod kami, dayon, day, sa isa ka hotel room, day. Pagsulod, day, arangkakon ko sa dayon, day. Wala pa tayo huru-huro sa mayor sa kanamit, day, ma. Ambalya, alain kagi dya. Very exciting kagi dya, Upton. Hindi pareho kay Monica nga daw tuod. Sitasin sila niya sa akin, day. Pakabuot lang kukuno, day. Para makatapos ko eskwela.
0: Ay, Oti, paano si Monica, ya?
1: Ginpahalin na to siya sa condo unit, ya, day. Kag... Guess what?
0: Ano? Ha, Apple?
1: Ako naman, day, kuhaan niya sa condo unit, day. Kag gusto ko, upod ta. Para kung magrasyahan ko ni Daddy, magrasyahan taman ka. Pero subong, shopping to, di kundi sa kupundo ko.
0: Ay, pero, ay, hindi lang Kuya Paul ah.
1: Buwaan ka? Nano ka? Ni-ew-ew ka? Ni-ikuan ka sa akon? Kagapagamit ko sa lalaki? Piyat, abi mo dali sa kalibutan. Kung di ka kabalo mag-diskarte, kag kung hindi ka kabalo mag-gamit sang utok mo, bilin ka, kawawa ka. Gani ako? Ipalamuta ko man ang lawas ko sa wala-wala ang klase lalaki, kundi sa lalaki na lang ang mga kwartahan ko, di ba? Sige lang baladay, sabay lang balasakon. Kay kwartahon tani, ah! Kwartahon tani, day!

0: gamay-gamay lang na baton ko sa cellphone, ginbalgi ako ba? Kasi bayad ko pa niya sa tuition ko. Kulang pagit iya.
1: Ay, sir, tagbilan ni sir, oh.
0: Ano ko siniman?
1: Ay, may discount, sir.
0: Ano na lang ko?
1: Okay, sir. Discount.
0: Si Apple, manakag si Beatrice. Nagabarakintong sila sa mga shopping box.
2: Gusto mo nila yun?
3: 3,000.
2: Oy! Ay! Monica!
4: Monica! Hi, Mon! Diin ka!
2: Diin ka, Mon!
4: Ha? Kalagaw-lagaw lang, ah. Grabe ba, do? Do big time ka sa mga.
2: Ginkaloyan lang, Mon! Kaunta? Kaunta yung subong, ah.
4: Tuod? Sige, pe, kay nagutom na gid ko.
2: Di totoo, ah. Namit ang Dayla food.
4: Buligan ko ka mo bit-bit sa mga shopping bags niyo.
2: Please, please, thank you. Ay, buwang! Ay, shocks! Nahulog phone ko.
4: Ay, ano? Ako na lang mapulot.
2: Sige, please, Mon.
4: Ang picture na aris sa screen sa CP ni Apple? Kilala ko ini ah.
2: Mon?
4: Kilala ko.
2: Ay, shit! Nakita niya yung screensaver sa cellphone ko. Picture na mo na nadaan niya doon ni Mayor.
4: Anong sinigon-sini ha?
2: Monica?
4: Apple?
2: Na may picture ka mo nga doon ni Daddy? Ha? Na may picture ka mo nga

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Epektibo. Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang Extel.
6: Supplement for men.
7: Nortes.
6: Tapos ka ng maligo.
4: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: ano pang ginayahan ng matabo o sagay gayonan niya to. Mga abyan, sunda pag ginigubwa sa pangpamati, ang katapusan ng bahin sa atong drama sa kahanginan, kayo gitmakuhaan sang pagturunan na ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, kwartahon tanaya! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal kag ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Espresso sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: El Castigador.
7: Ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador.
7: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador.
7: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
9: El Castigador.
7: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumutanan? At sa uno kita karon sa bulan naman sang Oktobre, sininggatuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4, imidya sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki 5, sa atong sige palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki naton sa atong sige palatuntunan. Live kita nga mabadian sa pipila ka mga radio station sa bilugdaman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagaungot na 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back to back, mga K5. Sa 100.5 Radio Mascovados FM sa may CPSU, yan ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagda rin naman sa sudad sa Bacolod, nagpamati ka mo mga K5 sa numero 1 estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Gina-updan kita karon sa ato sing mahangkilan ng mas paring parto sa technical side. Opo sa kay K5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ako naman yung si Kaalagad, si K5. Sa ato si Kamasuki, nagaungo sa itong pagpangalagad, magpangapi na kita nga nai sa nga DTX Coffee Mix. Iling kapi nga may kapi ka na may pang detox ka pa. O yung nagahilapit na mga K5, abili liyon kong kalintaryo, abi pila na lang kaadlaw man. Be, be, be, be, be. Oy! 85 dias na lang!

0: ho, Merry Christmas!
1: 85 días sa mga kikifay, Pasko na. Oy, Pasko ako ha. Oy, timprano, pag kami ang nagkabaton sa pamasko, hali naman sa kay Ma'am Esperanza Insuli. Salamat, gid Ma'am Esperanza. Balaan niya gid ang paborito, Kuya Iskalo. Thank you, Ma'am Esperanza Insuli. Sa imo sininga maagang pamasko at maagang biyaya na ibinigay mo sa amin.
2: Oho,
1: oho. Ay, bumati, ano ibinigay mo sa amin? Mga kakipay, manamyaw ko na isinagahiwat sa ang ilasing kadlawan.

0: Happy happy birthday sa kay Mary Joy Cabarlas. Dara mismo sa may inayawan kawayan naghiwat karon sa ika pilani 56 nga kadlawan. Happy happy birthday, belated happy birthday kay Papang Eduardo Juju Galuna sa pagkanamit sang ubad kahap kagabi. Yan nga pita subong pang. Importanteng DTX coffee mix ha. Nalipat ko. Belated happy birthday sa mga naghiwat sa ilang kadlawan kahapon, and advance happy birthday sa naghiwat naman o kung maghiwat buwas ng adlaw. Alas 4:38 na, i-check tabisi kag G5 Shine Lacson. Kay may dalagko nga mabalita, o nagpamati ka mo ha, i-focus ka mo anay sa aton singa Facebook Live at K5 News FM Bacolod 101.5. And, oy, Gina Burha, birthday ko rin si Rods, pero sa next year pa. Kag, of course, sa K5 News FM Negros Island Region. Ah, Negros Island Region. K5 News FM Negros Island lang gali. Sa YouTube channel na mo na K5 News FM Bacolod man, pwede ka magkalantaw dira via YouTube Live. Si Ma'am Sunshine ara na, mga kakipa, very pinasahi maning balita. Balitang international, may isa ka piloto. Actually, binuno niyang iya siya upod man nga piloto. So, smile ng gitbala mga kakipaid na agapan, kag wala iya mag-crash o kon mag-tigpo. Ano ni, kuha na nila sining aeroplano. Wala mabalda. Luwas tanan sa kadaragman ini mga pasahero. Puti may mga ginatawag kitengiti nga may mga baganihan gid. And of course, ang update naman sa ikapila ni 33 o 32 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Check ka si K5 Shine Lacson sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo!
2: Sir Rods, unahon ko lang ang dutay nga information sa impeachment. Ika-32 na ni Sir Rods Adlaw sa pagpatigayon sa impeachment trial against the Vice President of the Philippines, VP Sara Duterte. And kaina Sir Rods, ang ila nga ginhusisa or ginpaidalom sa cross-examination duhani ka mga persona no nagdalagid sa mga dokumento kag nagpamatuod nga may duha ka mga propiedad nga ginbakal ang bana ni VP Sara nga si Manasseh Scarpio nga wala gindeklarar sa SALN. And isa man didto sa mga hatag man sa iyang statement angot sa sining kwan particular nga ano ni issue nga gintalakay sa impeachment trial. Kwan si Rod, si Senator Cheese Escudero, the presiding officer.
0: Uh-huh.
2: Nga feeling niya wala gid man bisan siya kuno wala niya makita sa SALN ni VP Sara nga gin-declare ining duha ka mga properties nga ginbakal ni Manasseh Scarpio no. Si Rods, si Kwan, ginalumpat ko lang si Rods.
0: Wala kaso?
2: Yes, so, inang si Senator Trillanes, kundi isa ni sa mga ginabantayan na manging witness.
0: Yes.
2: O pagtindog sa witness, maghatag sang iyang statements, abi, bato kay VP Sara. Isa ni sa mga ginahulat-hulat. But, kaina sang aga, nag-decide ang prosecution panel na hindi na nila pag-ipresentar si former Senator Antonio Trillanes IV. And ang silingani, panikwani, ni Senator Erwin Tunfo, silinga dapat ipresentar nila as witness si Trillanes antes ang anti-money laundering council ng mga witnesses. Pero amo nang nangin desisyon no, ni Luestro, wala niya man abi gintumod kung anong rason kung nga hindi na nila pag-ipresentar si Trillanes. But may mga informations man nga may mga statements man from Senator Trillanes or former Senator Trillanes nga siya mismo ang nag habal kay

0: Luestro na indict na siya mag-witness sa impeachment trial. Kahapon si Rods, nadumduman mo to ang ging istorya ko sa imo nga gang.
1: Oh, ning TBS. Oo.
0: Two brown style. Gincheck ko kaina si Rods ang ilang Facebook account.
1: Mm-hmm.
0: Nakita ko tong mga post nila. Kaya curious kita because ang allegation ni DIOG Secretary John Vic Rimulya, amo ni sila ang nag-groom kag nag-inganyo sa mga minor de edad na maghimo sang mga criminal activities. And ang Metro Manila, daw kwa na sila, naggalakta na sila. No, isa ang Metro Manila, isa sa mga rehiyon nga nag-operate ang grupo or may presensya bisang grupo sa Metro Manila. So nagkahapon, nagbuhi isang statement si Secretary Rimulya na sila niya pangitao ni sila namon. And sini nga hapon or sini nga adlaw si Rods, nagpagwa sang statement ang TBS.
1: Uh-huh.
0: Ang ilog na ayo, hindi nyo ya siling niya, siling nila, no? Sa statement, hindi nyo ya pagdalahigon kay hindi man niya tanan nga ara sa amon nga grupo kriminal.
1: Mm-hmm.
0: Pagkakita ko sini si Rods, daw dito ko nakasiling or diri ko nakasiling nga siling ko tuod-tuod ginman gali nga ining grupo nga ining TBS
1: nag-exist.
0: Oo, nag-exist nga 25 years ago dito ni sila nag-start sa California, sa Amerika. And again, no, ang ngalan sa grupo is True Brown Style.
1: Di mayari di sila gin posto, one bad act does not define the whole community, kuno? Nga respect, yes, the law, respect the community, no generalization. Oh.
0: Oo. Amo nang ilang gusto. Tapos siling nila si Rods, ang iban nga mga miyembro namon are professionals.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban workers, ang iban parents, ang iban business owners. Kag may mga ordinaryo man nga mga pumuluyo nga miyembro sang grupo sang TBS nga nagasunod man niya sa layi.
1: Oo.
0: Amo na bala si Rods.
1: Kaya ang gagawas ni KG5 Shine kay ginbuyan na niya ni Secretary John Vic Rimulya mo. Oh,
0: mm-hmm.
1: Nga ginapagwa iya nga ti amon yang sa likod sining kay muan sa nga masiling naton pagpanglutang sa mga eskwelahan.
0: Mm-hmm. Dok sila ang nagaingan niyo abi sa mga kabataan pinagi sa social media allegedly as alleged by DILG Secretary nga sila ang nagaingan niyo sa mga minor de edad nga maghimo sang krimen. So, amo na bala si Rods, amo na gani siling nila kung may kriminal, hulihin ang kriminal. Kung may ebidensya, ilabas ang ebidensya. Kung may paglabag, panagutin ang lumabag. Pero wag gawing dahilan ang ilang aligasyon para husgahan ang isang buong community. This is the statement from TBS, gaging pagwa nila si Rods. Sininga adlaw Webes. Sininga ni nila, we don't ask for special treatment. We ask for fair treatment. Hindi kami humihingi ng proteksyon sa batas. Respeto at due process lang. Amo nang ginpagwa nila. But you know, kung may time kasi Rods, depende sa imo kung ipagwa mo. But ara na dara, no, ang TBS, True Brown Style, sa Facebook. May Facebook account na sila si Rods. May isa ka nagluntad kahapon.
1: Okay. Diri na ta.
0: Insidente. Kung madumduman sang imong mga tagpalamati si Rods atong eroplano bala nga ginbunggo or nakabunggo sa isa ka building ang 9/11 incident.
1: That was September 11.
0: Yes, oo. Ang eroplano, it was a passenger plane nga grabe nga pagkabunggo niya si Rods nga napihak gidang building. No? But anyway, amo ni tani kuno ang matabo si Rods mo kun nadayon kag nag-successful ang co-pilot nga nag-atake sa iya piloto para agawon ang pagkontrol sang eroplano. Wala pagidman even in international media, wala pagid sila nakapagwa isang interview or statements sa co-pilot na ini. No, because uman, nini siya si Rods mo?
1: Taga Uman.
0: Pinuto naman is an Indian national. Ang isa niya, Omani national. Tama ang term ko, no? Omani national. But ang natabo si Rods kay ina, samtang nagabiyahe ang eroplano, gulpi lang niya ginkwan, ginatake ang iyang
1: upod
0: na piloto. Kay duhan na sila mo sa cockpit. Ang co-pilot, kag ang pilot, ginatake sang co-pilot ang pilot. Ginbuno niya si Rods. Pero grabe ang pag-struggle sang pilot nga Indian National si Rods. Would you believe, bisan amo na tong sitwasyon niya, nga nabunan na siya, pilason na siya, pero nakuga ya pa si Rods ang co-pilot nga nag-attempt nga agawon ang control sang eroplano. Pagkatapos ito si Rods, nakapangayo pa siya bulig. So may mga nagbulig na crew, may mga nagbulig na pasahero sang eroplano. Kag dito natabo ang tinapungulay kag sa sulod mismo, no, sang eroplano. Baw si Rods, grabe nga kahintang kay sang nag-agaway na sila sang control sang eroplano, nagsarurot gulpi ang eroplano, 7,000 feet ang
1: gin-descend, pagpanaog.
0: Pagpanaog ang eroplano, mga 17 mil katapak.
1: Grabe.
0: In less than 2 minutes.
1: Si sa pagkalaw, ay na, sa pamatsyagan, inablang pamatsyagan kay Kipem Shine, ngayon ang arakas, babaw gulpi, adalang na naugulpi, amo na daw nabilin ang kalagbus, babaw na kay Kipem Shine. Exactly. Sa pagkalain, ni dumatsyag, naging dagdag, gabla?
0: Exactly. Amo nang pag-describe si Rods sang mga pasahero, in fact, siling nila, why nagid sila yan nag-expect, nag-asa na mabuhi pa sila sang abuto nga panahon si Rods. In fact, sa sulod sang pila ka segundos, may mga pasahero nga nag-goodbye na si
1: Rods
0: sa ilang nga pamilya. Kani mga pasahero dito nga may upod na kabataan, may upod na bana, may upod nga asawa, may miyembro sang ilang nga family. Si Rods, nakahambal ang iban sa ila sa mga members ng family nga ara man mismo sa sulod sang eroplano sang tinaga nga paalam na. Amo na ang natabo si Rods, but you know, sang pagkatapos nga nakuan nila, na overpower abi nila ang co-pilot nga nagtuyo kuntani nga kuhaon ang control sang eroplano, nakalanding sila sa Saudi Arabia. It was an emergency landing, no? Ang ginpatigayon sang piloto, nadala ang piloto sa ospital. Sa mga pasahero si Rods, wala sang casualties.
1: Wow.
0: Amo nang pinaka
1: puwerte, no?
0: Grabe nga sitwasyon. Ang pasahero 172 sila.
1: Sus, my goodness.
0: Pagkatapos ito si Rods, abi mo, nabalik sila sa Israel. Kay ang kwan, actually, ang biyahe nila is from Dubai. Pakadto sa Israel, sa Tel Aviv.
1: Tel Aviv, okay.
0: Ang kwan niya, ang aeroplano is Fly Dubai. No, Boeing 737 MAX 8. Amo na ang nga jet.
1: Grabe, no? Kagipensya. Kung paminsaron mo lang struggle sa piloto, no? Inang way kay mo yaka na maybe siguro ka focus na siya sa nga pagmaniho sining eroplano. Wala guro yan na naman, gulpiada lang si binuno sa upod niya. Kahit siyempre co-pilot mo, and may mga posibilidad na kagibib siya nga ti either friend ka mo or na naman updanay mo sa isa ka kumpanya. Ay, doon lang gid ko anong rason nga binuno niya ni. Inigurong isang nagbuno kag Kipem Shine ba si suicidal bla niya klase tao?
0: Do amo nang ila nga paglantaw sa Rods, no, nga do ibunggo ya gid ang eroplano kon makuha niya.
1: Grabe, no.
0: Do man siguro suicide attack, no.
1: Basi kon so, nakaplano na siya, ang maayo lang gid kay ti believe gid ko sa main nga kon sa pilot gid ya mismo nakaya ya. puwerte nga kwan niya, nga agony of pain. I don't know, anong gigamit niya nga kwan? Kutsilyo or bullpen?
0: Hindi man kita makadala kutsilyo. Oo. Sa eropa.
1: Amo na kita pa minsan. Kung basi, okay lang ni mga tricycle driver, tadi ya kag-ibay kami mga screwdriver na bit-bit.
0: Si Rod, kung paglaragway nila sa pilas or sa samad sang piloto is critical. Uy. Bukot silingon, may armas gid siya nga gigamit si Rods. Hindi lang kay ballpen. May ara gid siya ano. Amo to gani. Kun co-pilot ka or pilot ka, gina-inspect gina ang kwan. I have a cousin nga pilot.
1: Ambot lang ko i-dunno ang why ko kay idea pero iban guro kag gibab siya gina-check na kay before na sang flight. May mga crew na ga-check sa eroplano mo, may maintenance ba? May nagapanglimpyo na? I don't know lang gid basi kung aside sa co-pilot gani, may involved ba gid laka gibab siya ng mga crew nga ibanaw?
0: Why? Oh,
1: hindi aside, hindi crew ara sa eroplano ah. Ang crew bala right before sang flight. Basi right bala kon, basi may mga maintenance crew. Oo nga, may gintago ang kutsilyo, diri ko lang nabutang spidal mo. Ayun, daw mo na bla, mo na ginasuspitsuhan man sang iban mo.
0: Grabe si Rods, but ang umani national news under investigation, no? Investigahan pa ni siya si Rods. We don't know, ang akon ginapaminsar, basi bala kon ginbayaran sang dako nga kantidad. Buwis buway niya si Rods ang ginimo niya mo. Kag kun nagmadinalag-on sa, why giniya si Rods buhi? Why giniya buhi?
1: Sinto, almost 200?
0: So mayo lang kay ti ang piloto, ang ginapaminsar niya siguro si Rods nga ara sa iya nga mga kamot ang kabuhi sang 172 ka mga tawo nga nagasakay sa sina nga eroplano. So nagtingwa siya, nagstruggle siya nga makuha niya sa liwat ang control sang eroplano kag makapangayo siya sang bulig sa mga tawo abi or pasaherong ato didto sa mga crew para nga makwan. My God, grabe. Para nga mapa-landing niya lang safely ang eroplano before siya si Rods nga madala sa ospital. Makita mo gid yang uniforme sang piloto, kuan gid
1: sa
0: puno nagbigay sang dugo.
1: Plus ang nagluwas to nga crew black ang kuan kay Vivian pasahero, kundi ginhambalan sa Netanyahu nga ginsugata sa gipasalamatan kay ti isa to sa kabaganihan man mo nga ginakabig sang kadam-an kay bangod sa pagsabdo niya man to sa co-pilot nga to. Dugo man kay Vivian siya ng iyang mga bayo, bayo daw man dugo.
0: Grabe, yes, oo. Actually, si Rods Kaina, speaking of the Prime Minister of Israel, na si Benjamin Netanyahu, Kaina ko lang ginbusisi pagid ang mga kwan ni Netanyahu. May experience niya siya si Rods sa kwan man, sa pagbato sa mga terorista. May utod na siya ganito ay gali mo sa, mga pangatake sa mga terorista. And siling niya ako mismo ya nangin isa ko sa mga nag-rescue, nagbulig sa mga nangin biktima sang terrorist group, pagpangatake sang terrorist group. Amo na si Rods nga siling niya kung magsiling kita nga terorista, wala gidya dapat sang negosasyon nga matabo. Grabe ang pagdayaw niya, grabe ang believe niya sa sining India National nga piloto si Rods nga nasalbar niya ang 172 ka mga pasahero sang eroplano. Report gikan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Madamo yung salamat kay K5 Shine. Mabuhi ko na yung commercial. Magpagbalik ta mo, tutukan taling pipila ka mga balitang lokal pagkatapos sining pipila ka mga importante ng mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TTX 500.
4: Jusebin lo, 57 akong edad.
5: Ano kinabatsyag mo sa kuna?
4: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
4: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa kuna ang imong blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
3: TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, Hibaloon ta karon ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
7: Ang hyperuricemia, Sir JP, yaman ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir JP, yaman ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
6: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
7: Yes.
6: So,
7: gusto ko ni ma-emphasize, Sir JP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. No. Kag ang mataas nga uric acid, ang kakatabo, Sir JP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
6: Okay.
7: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir JP. So, para hindi magsakit imo joints, permi na muna balik-balik. Para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism, permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500, mighty C or prior C kadadlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
6: Husto ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikan ta ang purines, ano? Bangod diri nagahalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duha ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
7: Two-thirds ang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
6: Mini ara sa sulod.
7: Ara sa sulod.
6: Ano?
7: But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir JP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
6: Correct, ano?
3: TTX 500!
8: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
8: 300.
6: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
8: Mga duha pa kasi mana kapin.
6: Pila imong nainom DTX 500?
8: Pagyud ka sab.
6: Duha ra ka start. Yun sa mani pag-inom.
8: Tumultag og gabi eh.
6: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
8: Oh.
6: Ya pila na may sugar nimo ron?
8: 126 na lang taw kaluis Ginoo.
3: DTX 500.
7: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
6: So minimum lang siya galing.
7: Tingala kang iban nga pala kaon gidya karne. Hindi man magtiner ang uric acid, pala inom tubig mo. Ang iba niya palakaon prutas, palakaon gulay. So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pagka mighty C kag pure C, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
9: manilugoan.
7: Ga-produce may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
6: Ti amo na da.
7: Gadamo nang uric
6: acid. Palakaon ka tinais ang manok. Isaw?
7: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant. Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay. Kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom ni mo sa mighty C. Sige inom mo pure C. Ga-prevent nga dali ka matigula. Bata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, mighty C, DTX 500 or pure C, dugay ka matigulang.
3: DTX 500!
10: Ako si Princess Jack Consular, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpala na kisang dughan, pagpalang guto, kag pagdasig makapot.
5: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
10: Itry nyo gid kay namigid ang epekto, hindi ka mong hinulsol, proven and tested.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan. Sang matasing kapagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimtan. DTX 500. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama. Tapos magtrangkaso. Mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag-D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag-D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Ariel. Nagkanto si Lighty sa nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
16: Kung nagamala ang imo baba, perming nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
17: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa la ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmi nga katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Let's go.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
23: Charmy, let's go with the flow.
24: Halin sa

0: 101.5 K5 News. Welcome back, mga K5, sa panatuntunan nga El Castigador. Ngayong hapon dahil kay Papang Erning Poderoso, kay Maricris Navarro, guwapag-guwapag, kaputi-puti kuno sa mutulayan. So, kag si Papang Eduardo Jujo Galuna. Obispo, kag si Jude, sa Gapamatis, may Barangay Vista Alegre. Jared Grace, o Gray Balon, Paktawin. Mayong hapon, Sir Rods, mutulang kami di sa ni June Janelle Bailon, oy, Nestor Dandoy, Nuli Dandoy, Lilet Titong Laurencio, Risa Bauer, Susan Gillian, Bing Selfine, May Dagay, John Ray Tabara, kag si Gina Burha, o si Angie Arloy, nagpamati man. I-check tabi si Kaki 5 Wilson na Villana. Ang balita ni Kaki 5 Wilson, ang gadulong mas kalawaan sang Mighty C, di alkaline base vitamin C. And of course, ang Clinica DTX 500 kag Clinica D3 Bio. Nagahilapit na nga ton sining kwan. Actually, opening sang maskara. Subong October 1, opening sang maskara. Pero doon nag-open man yung gut-gut ni Mayor Greg Gasataya sa Tiaza na kadugay kag daw gin hampangan lang niya ang Bacolod City Public Plaza. Kadamo-damo na gani nag-post sa ilasing mga social media account na nagakundinar, na nagasiling ginbaboy nyo ang Bacolod City Public Plaza. We are open for the innovation, but tani bala ipabilin mada ang dapat ipabilin kay Heritage inayang site niya sa siyudad sa Bacolod. I-check tabi si Kaki 5 Wilson, any updates?
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Wilson, ibalita mo!
2: Yes, kay Kay Pedros, may hapon, nasatong sila nga sa programatik, nasatong programa ng El Castigador, aris kita din sa buong nagpangatatong, kaya sa noon, sa Makulo, sa Public Plaza,
0: nasako
2: na ang nalangon,

0: kata traffic diri ke kita gross kut ano ka traffic ang nakasa nga traffic go diri ke kita gross amo man ka traffic ang apa supra sang traita sa supra ka kita gross ka mga katapo sa na GSO ang baka-baka ini sila gina kita gross no pamlimpyo sa nga Bacolod City Public Plaza pamitay at the same time pag pananom man sa nga mga hilamon ka kita gross kasi katalo naman kita nga ginulad si Kita Gross no sa nga nilarisari ang kumasitin ito ang Bacolod City Public Plaza na 18 million pesos ang budget.
1: Sus, my goodness.
0: Pero, ang gindangatan, hindi siya magkayo kasi Kita Gross na buba. So that's why nga nagina doon na pull out ang attention sa tanan.
1: Amo ning video kay Kipab Wilson nga nakita ko subong mga empleyado sang syudad ang nagapang butang sa mga hilamon no sa mga itlog sang ni Dragon Balls.
0: Yo kay Kipab Wilson mga katapo ina sa General Services Office sa Konsehiyo sa Bacolod City Government sa kagamo na sila ang nanganom kadina actually para mas mapadati ang ila sini ka pagkay o makita sa Bacolod City Public Plaza kagapamtang na lang sila no sa nadugang nga do kitchen nila kasi pagwas sa bigra na lang sila makakaon na for the meantime kag subong i-check na kon kiti pasulod kita subong sa Maya Plaza
1: do nagsuli yan no ang imbis nga imbukad sa maskara magsinadya ta sa ka pananom da magtanim ay di biro, maghapong na kayo ko, halos di makatayo. Dumamo na lang na, ay kaluoy masang plaza to.
0: Asa kay Kita Gross, kung nagukat ka dito sa Maya Rizal Street, pa rin ako, ang nga paho, no sa nga pita, ay magulang din natapos mo napitahan, ini mga bricks dito sa Maya Kilid, Kita Gross, actually around, no, the Bacolod City Public Plaza. And may pipila pa kita, nga nakita na tugtog sa karon maghapong nakayuko kasi
1: oh, na
0: pananom pa tugtog sa karon sa nga tawag sini gani sa nga frog grass
1: frog
0: sa karon
1: frog grass
0: oh paka
1: paka nga hilamon oh
0: subong kasi sa road so far nagbalik likid man ang pagka-orange sa brisket kasi gitimpahan na siya. Pero ang in terms ng hilamon naman sa Kita Gross, si Manihas, hindi na matubo dahil kung sa PIPIC style pa nga magbalik ang green sa Kita Gross. Pero ang itinagaw, subong at itabalik lang ang itsura sa na-bricks sa Kita Gross. So, subong nagapula na no, ang talapakan din sa Bacolod City Government Center. No, sa Bacolod City Public Plaza. I-check na ito sa may away, pakiligyapon. Hindi nyo. Sa may fabric na sa Kita Gross, ang itong tagang puti dito na sa tunga sa plaza.
1: Oh, inang daw chessboard? Inang black and white?
0: Oo. Same ang siya galing gapon. Ay, harisin ko albig sa Kita Gross.
1: Oh, sige. Ay, nga gaw ta. Naga-inspeksyon subong B si Congressman Albi Binetes. And basi makakuha ka mo dakwan ng video.
0: Si Kifader to, naga-video subong.
1: Try be live anay balikan ta ka try be live si mo sini nga Facebook account or Messenger para mapakita naton diri si Mayor Albi si Congressman Albi
0: sige
1: Kagi 5 very well please capture si Kagi 5 Berto siya sini nga account and din ipakita ta while ga report si Kagi 5 Wilson
0: sa account ni Berto
1: Kapit, ma-live sa Subong Kisagros. Sa account ko ni Kagipay Berto, siya ma-live, i-capture lang yan para mapakita the real situation sa Bacolod City Public Plaza. No? Kiti imbukada sa maskara mo, muni matubang mo yaho.
0: Aray na nag-live na Kisagros, si Kipay Berto, pa-capture na lang. Kaya
1: nga, sige.
0: Nag-check, no? Hari kami sa may ito nga sa Bacolod City Public Plaza sa may fountain area gate. Kaga gin-inspect no gina-check niya diri ang ano ni Kita Gross sitwasyon diri so we don't know kung ano ang mga resulta sini kung na i-call out pala ni Congressman Albi Binetes ang Kiyaza
1: kiti nakuan mo why nila na meet ang deadline kay di actually lay down kung saan umatapos right before the maskara kuno tapos nati imbukada na sang maskara festival oh why pagani niya magtapos
0: So far kay Kita Gross subong nagit ang ma-experiencehan mo din nagkapanimaho sa pinta kay Kita Gross pag kinapintahan ang mga bricks diri sa karon kag why pagani ang iban nga mga portion why pa man matapos ara may makita ang live sa Kita Gross
1: si check naton i-public bing accounting kagi fiber ara na ari na okay na
0: ara kita gwanto ara si Kong Albi makita ko sa live
1: oh
0: ari din nakalibot sa may Pakulo City Public Plaza so ina-check niya hindi pa rin matapakan kita gwanto so, makita mo dira nga pula kay tatbulo na napamintahan nga mga tricks kasi kita gwanto
1: oh
0: so you i-try pa ni Karon ko makahatag sa statement no si Congressman na Albi Binter sinisang nga sitwasyon sa nga public plaza.
1: So, ang fountain gali, o daw ay man in Japan, ano na repair lang fountain niyo?
0: Yes, kasi sa God, ang repair na in actually, ilang mga makita, patakadong mga tube, mga timber, ang muna siya ang fountain na kita
1: kasi. Kay before naging obra, kagibabuso, na, nakita ko ba naging panakod ng mga tiles ni Blau, ng mga blocks-blocks na, o oh, pinanakod na dahil sa muna. Ayaw mo, previous pa na iyang pag-renovate sa kwan, sa plaza. Tingilan ni ginobra, pinintahan lang nila para daw mo sila nagobra daw muna.
0: Pare men ka paminta pati ka sa God.
1: Pinta malang galing kapital puti 80 milyones pesos ged.
0: Yes, okay sa God amo na.
1: Isipa ka na bla. Pinta malang galing ginislan ta da, pero 80 milyones ged. Ari na. Ari kasunod kita. Oh, kasunod kita kay Kaki 5 Berto ano? Ari ginspeksyon amo na ning amo na ni ang kwan. Amo na ni ang oy nagkalatipak-tipak. Ano ni man may mga buho-buho na. Ano naman fountain? Amo nang dry fountain?
0: Kasi sa gross, yes, dira magwa kasi sa gross ang tubig no. Halin sa fountain, dry fountain, may sakit sa gross of flat surface. Wala sa sang makita no nga do kumbaga do pond nga visible ang tubig kay flat siya na ano flat ano siya. Dry fountain.
1: So, butangan ba na nila da grills or baral nga hindi malakadan kataw da kung mag-andar da? Ano man?
0: Kung sa design ka kita doon, so ay na ginabutangan sa baral ka kita doon. Kasi design kita yung pwede nakatangarag.
1: Okay.
0: Kung ginaya ang kuha niya kasi flash ka kita doon.
1: But
0: at ang concern niya ni man at maganlo ka kita doon, so if ever ni man. So, di, ako na ka nakabalman siya. Kaya pa kolos si Mayor Gladys sa taya. Nga hindi ana pa pandaron ang fountain no sa tunga sa Mascara Festival kay pasi pang kalatan lo
1: pala chakto na
0: mga tita. So amo na nga
1: question kung mag-andar ng tubig may guluwaan ng tubig na o basi mabalik sa yabuho ano man ang tubig niya ginabuga niya ay nasuyop ya
0: balik kasi sa gross ang design ko is ang dry fountain sa gross flat surface siya sa talong pinakakit may halo na sa dira na nagkatipo na tubig.
1: Kitaon ka gidi ka gipay Wilson, no? Kitaon ka gidi ka Berto, ikaw ginatira, hindi eh, o, kita, gidi ka report ka. So, ang design nyo, paglupad, pag piswit sang tubig, siyempre manaog ang tubig, galangan mga matiner, tapos babaw panganod, no? Matupa na sa, ang design galisang iya sining guluwaan nga piswit, sa kilid daw may manugsuyok o muna? O ay na si Kagi 5 Gulson. Ari na. Matian ta ba yung interview kay Kuan? Kay Mayor, kay Congressman Greg? Pamatian ta?
0: Matian ta. Discussion among with yes. Ano ang original na nasturyahan? At kung ano na natabusubong. No? So we will go back to all of those discussions we had with Jessa and find out kung natuman nila ng muntong original nga Turianay o naglain o naghimo sila sa ilang-ilang design so dito tama masugod but one thing for sure no ining design sa aton nga plaza wala ta ni gintago isang sugod pa lang ginpakita ta ni ang mga proposal ang mga design it was supposed to be a spectacular para daw attraction sa aton nga plaza para ang tao daw maramiya naman maglagaw kag mag tinerdi sa aton so balikan ko lang na and then maybe we will come up again both siguro with Kiesa ang LGU kag contractor kung ano na tabo kag kung ano ang ato himuon moving forward yes. Daw lain sa among nga storyanay. So
1: uy.
0: Balikan na namon. So antes ko anay maghatag sa mga details kung ano na amon nga storyan. Kung kuha ko lang na sila karon, no? They're here.
2: masulit na may kami may. Nalantawan ka lang, again, no? Masulit na may kami sa Tiesa kung ano ang amon yung moving forward. But of course, Mayor Greg. Sige lang, oh, kay ano man ni Chef, kung di ko rin magsala daw ang landscaping kag ang mga iba na si was not part of the project na ginbid sa Tiesa. Remember, wala labot ang local government yan. So this is all the initiative and funding and discussion or decision ng Tiesa. Today, first of all, so right after this, makita na ito. Okay, yet, no? I think may rason mang hit siya nga mag-reklamo. So, we will look into it. Tulad lang, anay lang. Now, pag about this sa Maskati, of course, tanahan kita, so, natugayan na sang pag-tapos yung mga projects ganin, no? But, alam mo, isa sa mga ginareklamo ko ever since ang bureaucracy sa government, lain. Hindi nga daw private sector nga mag-ambal ka, muna na, wait, tapos na. Hindi nga mahagi ka gilya sa tanan ng mga bureaucratic steps na kinanlan sa approval tungod sa aton nga sistema, no? Ginabantayan, tagitan ka lang ng mga giro, mga gastos ng government, labi na gate kung government fund. So that's why ang delay is really caused of this bureaucratic steps. Of course. So of course, sigurado gina yan. Sinabatunan mo kung hindi ka na namin yan. Dawa mo na ako na balang. So right there, of course, nabulig man sa nga sa labi ko matapos ka nito. It looks like hindi matapos ka nito.
3: Ang ina-info kung nabulig paid na sa 18 million pesos ang contractors sa isang tiyan. I don't think so. No, kaya hindi na siya kabayan until patunod sa yung team.
2: Okay, expect it. They expect kami. Laling tumatapos sa another story. So, wala tuwan pala mo.
0: Well,
2: wala ko pa nakita ang gap here, no? Kay the whole concept was kung gap here, may Russia daw light show. Kita ko naman different ang mga light show sa mga lain ng mga lugar, no? So among tong aton nga ginatani naman man dire mo naman din daw may world class light show sa isa atong plaza. So pwede ko pa nakita ang gabi, and I'll take a look at it later, but so far kung amula ni itsura do sakto gitna sakto mag-isi mayor Greg. May mga, as I said, may mga iban nga wala na mo na storyhan, wala ko sa nakita. Why pagin ko sa libot?
0: Okay, sa Gron, sa muna na nabatian sa pahayag niya, Congressman Alvin.
1: Ti, ako niya man, agree man sa, upod man sa, kay ti, ibisan siya mismo nakita niya man, ngayon di dolain sa ginistoryahan nila sa Tiesa. Although nga ti, sa singko na kaina, we're open for innovation. Kanami gimang kumahuman kun may plaster tani kag mayad kag natapos ti makita ta gid ang bilog yung picture picture kag Gipebuson. It just so happened until now the way Japan yung mahuman.
0: Yes, so una kay Fred Rose mo gina ang pinaka concern kay actually kay Fred Rose, no, supposedly again check na to, actually we did some research, no, for this project of the Tiesa. And if I go, supposedly October 2025 finished na, I mean 100% finished na ito supposedly ang ining proyekto, but nag-delay din siya 1 year, October 2026 na up until now, huwag sa Giyapon kasi if I go, matapos ining proyekto. Oh. That's why nga ginulan, no, sa
1: Pamang, oh, pamangkot kay Gipebuson, mag hindi gida pwede Japon masudlan, no?
0: What do you mean hindi masudlan?
1: Inang plaza, hindi na pwede Japon masudlan na sa mga tao?
0: Okay, na kay Fibros, bukas na sa pwede ka na di actually kakadto-kadto, yeah, okay, nag-isip.
1: Okay.
0: May mga scene na, pero i-check na ito na, saan o panipagwaon ang mga scene, rin nga din pang tabo.
1: Inang mga itlog sa mga, may itlog, may ka, ostrich, kadako, no? May itlog ka manok, may yaka pato, yaka bibi, yaka Ka-quail. Oh, may dinosaur. May mga suga na, di ba?
0: Yes, sige, pero sa everything na bilog na nakita na to dito sa plaza.
1: May mga lights.
0: May suga, ibisaya. And nasa simple na suga, ano niya, sari-sari na colors ng suga kay Fergus.
1: Uy.
0: Light. So, amo na siya ang, excuse me, nagtirelict out na ko kay Fergus ang pinta. Kaya ang pinta, alin to?
1: Is there any innovation sa gazebo?
0: In terms of the gazebo, kay Fergus repaint, kung makita na to, dito may repainting ang ibutang, may mga repairs sa mga bangko, and then we do makita na to, may mga speakers man, nag-ipabutang, kasi aside sa mga renovation and development ng kay Fergus, dito sa Bacolod City Plaza, kapahit na kay Fergus ang suga, may ara man sa new music, kay Fergus, kasi tingnan na suga sa Bacolod, nag-synchronize na siya kay Fergus, sa kung ano man, ang nag-atukar ng music, sa bukos na plaza. So
1: nami sa tani kon mahuman no kay actually naglantaw ko to mo namian mo ko to. Kon ma-follow gito kag tahom sang galing kay ti ang plaza hindi niya pwede diya madagyaw ani madagyangan ni kay may mga fountain na daeng gatulubod day ang tubig.
0: Yeah, sige sa Gross, kag actually kon natanahon mo kan trip si sa Gross, no problema, dire kay wala na nagsanto ang color sang salog. Lain ang may portion nga medyo sanat, bayang ito, medyo sanat, bayang puti. May mga portion kay Fergus na kalapit.
1: Kaya akon paglantaw kay Gipay Buson, which is normal na kami gatrabaho na mo. Hindi gima na malikawan nga magyan mo, magyan sa dagko nga mga slakyan da. Right after, yapos mo mag-beautifies na, mapintahan mo malang na iya. Ang importante, hindi iya magubang disenyo iya. Amo malang importante sa aton. Okay lang na nga magkalapan na sa pinta da, si sinang black and white nga na, kay may ginaglabya, ginaagyan, ginabutangan, sa ano, slakyan. Pero right after na, pintahan mo na nila guro, no, kag ibalik. Pero ang ginakuan ko yung fountains to nga, bla, ba, makatapak ka na sang, kuan sang arf-arf sang dog, no? Tapos makatapak ka na sa fountain, at ikang magtubod ang tubig, labay-labay ka tayo, okay, no? Maka-share ka man sang kwan, sang arf-arf, di? Kay Gipay Bulson? Kaya giniisa pa, base ang pangan, bla, sa mga bata na, o kagi, ano, bla? Ang lutak, ang luna nga madala sa Chinilas ihimuon blaw lugasan ni muon blaw gripo na nga ni katuboda diri ko manginaw.
0: Mabalik kay ni si Tipong Guzman Alvin Benitez karon kay Fergus kasi hindi pa makita subong ang na-pull din na visual sa nga public plaza kasi sana.
1: Pero kuya kay Gipay Bulson, okay na niya sa akin. Una best, mapasalamat kuya kay Congressman Albi. Kay siya ya ang nagpaningkamot, gid nga matagan, tiyas ang libre ang akuan mo nga proyekto. Hamakon mo, gaan gin mo libre nga proyekto, 80 milyones peso sa plaza, kag 200 milyones sa NGC. Di mo na ipangitaon man. Ang ato na lang diri nga pangamuyo nga kabay pa nga ma-follow gito ang disenyo kag para man sa kayuhan sang pumuluyo sang maskara. Sang maskara sang bakulod.
0: Kaya pa gros. Ang ginambal mo na nga ma-follow ang disenyo do to ta kita
1: kay sa dia kuya malawi gi pasensya ko kag Ipay Bulson. Hula ton tanay nga matapos gid anay.
0: Kita sa building. Sa building kasi pa gros, you know, this is part of the development man.
1: Abaw sige sige.
0: Kasi pa gros ari kita sulod sa building. Sa public plaza.
1: Aha.
0: Ginag-check na lang man din ni Kong Albi ang bilog yun, no, ng building kasi sa Ross, sunod kita din sa karon. Kaya, ining part sa building kasi sa Ross is ang ating manapun ng comfort room din sa public plaza. So, masulod si Kong Albi sa CR.
1: Aha.
0: Uh-huh.
1: Sulod man to, Berto. Sulod.
0: Yes.
1: Aras, Berto, sulod. Ay, nagwa. Magwa, nag-agay lang sa, ano na, ari sa CR. Kay Dugin, bago na nagligad mo. Abilang taon ta. Why sa mga kapangihi? Dapat si may kapangihi pa daan. Aris Berto, ang sulod mga KK5 sa CR. Ang CR, abe, okay. Oh, iya ka babae. Basi may kapang CR, Pablo. Nagwa tanay. Berto, gwa des babae. Oh. Sa laki. Diyos piyak.
0: Sa laki, kita. Masulod rin ibabahe. PWD.
1: Uy, may PWD nga CR, oh. Very good.
0: Sa mga lalaki nga CR. So, so far, thank you sa Diyos, kasi nag-ano man kita din, may miss kita pa, no? May development na, no? Sa lontang na fail na CR.
1: Aring CR sa ang lalaki. Ask kay Kipe Berto. Berto, kay Kipe Berto, delegate, ha? Sudlas, Kipe... Be? Ano ang yuri, ang nilang taon tatong sa ano gid sa ginaihiahian lan taon ta kon may tabon wala.
0: May ara ka kay pagsertahan, pero decide ko kon log brown na.
1: Ah. Kay na dumduman ko gin repair na damo gin panami na da.
0: Lad, log si kita sir, so mat online na si ay sala kay kita road.
1: Oo.
0: Hindi ako no gusto, so ari di man kita ditalik sa tunga sa kita road. Ano la kon pa na lang kita.
1: Sige. Ay, hindi tani magbother diya kag G5 Wilson sa pinta ning pula kag puti apos na iya right after yung nga makompleto yung proyekto apos na pintahan da sigla na iya ang laway na ko pinamuka mo na kag pinang ano eh pinang islan laing disenyo ti amo nagurong hindi nami
0: yes kay Kepa Bros kag ti ambot lang gid niya kay masan ni karon kag Carlos makita para makita mo na maloy makita ang si Tom Albing alain naman sa ila si original yung istoryahan was na magtiga nakakita gross ang pila ka mga suga diri no sa nga Bacolod City Public Plaza. So amo naman ang i-check na karon kay Kepa Bros kun nagsudot man pala ang piyasa bukod ang contractor sa piyasa kabalo ka ano nga lang sa contractor si ni amigo ni Kepa Bros.
1: Amigo?
0: Amigo. Yes, amigo. So, i-check na nakit ikanamo kung saan ka record din yung amigo matamo man sa mga unfinished projects no, nationally sa Pungsod, Pilipinas. Nga di man implement na sila sa ilang sila proyekto. Kaysa, bro,
1: nga ano, nga mahilig ba ta magkuha sa mga contractor nga may damo-damo bad records man?
0: So, amo na siya. Actually, kay Fibros, ang mga lighting di, nalibot sa nani kay Fibros. Why pa ni ma-turnover, may pila na ka mga portion yung tupa.
1: Nga, ang last ko na nga kagto sa plaza kag G5 Wilson atong pagbagyo ang nautod dabla nga kahoyo nga gin gin cover ko sa may lapit sa may grotto na totoo sa may grotto kundi natumba na dang kahoy way ginang grotto mabuka mo atong lang grotto spuntaonan amo na natumbahan sang kahoy nga way di maglitik kag G5 Wilson mo
0: are kita Andre kita go ang grotto
1: ginang si Mama Mary guro na
0: yes oh nakita mo ito mi sa grotto speaker in shadow halos
1: mga itlog way pa naman panakod ang mga itlog oh
0: ginahulat ulat lang nga magbuto kasi sa
1: grotto ina nga grotto kay Kipe Bulson sa pagbagyo to nadugduman ko ginadala na dagdagong isa ka sanga dako dako gid tumbang ka uy way ang mabuka ang grotto mo
0: wala mabuka
1: oh wala
0: mabuka kasi sa grotto so actually direct kasi sa grotto sa akin
1: ara itlog ara itlog si Berto man ang kita ko
0: Tindugan ko kasi sa grotto kung ano kadako ang itlog.
1: Arang itlog so, ni... Ang itlog sa ginakapta ni Berto? Bebe, check ta, be?
0: Ay, arang na ay pakita.
1: So, uy.
0: Amo na kadako ang itlog niya. So, dako. Hindi sa
1: ako. Uy.
0: Amo na siya kadako.
1: Abi, tupad, be? Daw itlog ka dinosaur, gli na. Pero bakod ka, Gipay Bolson, patik-patik ka, be? Lan ikon makuan bakod? Nang tig-asa?
0: Bakod kasi sa Luis Kedo, do ceramic, so kasi sa God.
1: Hindi, ang ginakuan ko nga bakod, basi bila ko masandigan sa bata na kag matungtungan, buka, bla?
0: Ano, ano kasi sa God?
1: Siling ko basi hindi bakod, basi matungtungan sa mga bata, nas plaza, madusmuan, mabuka na yun, bla?
0: Kung masalak, ay malusakit sa Luis, layo sa tupi, pero kung tihong doon, masalak yung tupi, makupi, isa na kasi sa
1: God. Uy!
0: So, do plastic, iya sining nga material.
1: So, dapat butangan baral, Galina, ibutang stunga na, butangan baral para hindi malabot sa mga bata?
0: Oo. Ang mabalaan kung ano specific nga.
1: Ara, human naman ang fountain, no? Inang fountain, no? Human naman, ha?
0: Amo ni galit ni Fabro sa fountain, no?
1: Diin?
0: Pawikan. Itlog galit na sa pawikan sa kay Fabro.
1: Ina,
0: oh? Oo, itlog sa pawikan. Ari makita din sa ikatuwang na fountain sa kay Fabro. Nagumpat, ari makita din kay Kong Albe ang pool.
1: May portal gali no, may portal o, magwa ka sa portal, may suga na mo, pagwa mo portal.
0: Pare nga rin na nagsiliga na mga suga kasi sa God.
1: Oo.
0: Kung patigahon naman, ng siga at akong kinala, obra ta, dali ko ganay.
1: Oo. Okay. Sige ah, kagi Five Wilson, balikan ta ka na karoon dugay. Ano na ipakita mo, ano na, din Ano na ano ipakita ipakita ni Kagi Fabuson. Gadlagan si Kagi Fabuson aran gid. Ay gid. Oh.
0: Pandaron ang fountain.
1: Ah sige sige pandaron pandaron lang taon ta. Nakiki 5 for the very first time. Paandaron ang fountain sa Bacolod City Public Plaza. Kapit bayan ara na ang mermaid. Atubang to Kagi 5 Berto sa lalaki na nga nagahang ang ano may atubang dito sa tubang para makita tagid bayad. Kagi 5 Berto na anad ka man sa likod man dito ka bla sa atubang oh. Atubang sang nagahakyaw bla nang statwa oh. Para makita ta. Tiyog to dito ka sa likod Kagi 5 Berto.
0: Ara na Kagi 5 Berto.
1: Ha?
0: Ano?
1: Naanad ka sa likod. Dito ka sa mga ano. Why gipandar?
0: Kapagkita pungulong ko, dinikong. Kagi pa, bro? Oo. Oo, ba't sumagol niya ko dismiado kasi nasa plaza.
1: Ayo.
0: Kasi nasa nag-live sa kaga, makita ko pati ang hindi sa tubok sa pulo ng mga tungyot kay Kita Grod. Gin araro na nakapan na inati kay Kita Grod ng mga tungyot ko kagina na doya ka matukros ko na nagyan. Kaga...
1: Question, sino nagtapan? Basi siyudad naman ang nagtapan da?
0: Sa lakyan, Kita Grod's truck ay kaloy. At pasubong Kita Grod's kapananong pa ang ato sa dinang nag-GS. Ako uling aura sa Kita Grod's. So, makita mo dira subong sa live ta. Na may nagapananong
1: that would be kuha na lang na iya extra miles sang ano oh, sang syudad
0: hindi,
1: sino to
0: hindi na ni siya yes, hindi na ni siya the last program of work sa Rose
1: oh. Initiative na iya sang LGU ah
0: yes si Kipa
1: Rose oh.
0: Alang-alang
1: pero Kagi Fabuso namian kuni ko mahuman ako yung mag-critic kuya. Mahuman na. Once ka mahuman na. Subong i-hold ko na yung dila ko Kagi 5 Wilson. Kay ako namian mo ko sa mga innovations la. Para mabalaan tagid. Subong di pa ko niya kausga. Kay siyempre ara pa lang tiya sa face nga gaubra ta. Ginaubra. So after sinikag makita ko, tindra ko yung makomentar po. Subong okay ko ha. Kay at least naitlogan na sa mga dinosaur. Basi gwa da da sonda. Si King Kong na dang makwan. Sadya lagawan. Oh.
0: Mo nag-ticket sa Grove halungan lang hindi mabukas ng mga itlog kay Basil Tumalagan, wala ang nanay ng dinosaur.
1: Ang nag-design ni Guro ang nag-design Guro ni Basil niya gusto ko kompetensya, kompetisyahan si Kanutan sang kampustuhan. Dalon ko di mga itlog sang dinosaur sa plaza para dito kusaka sa kampustuhan.
0: Sige,
1: tapos kung sagi mo lang ka muna katindog-tindog, bulig ka mo daw, pananaw mo. Ayo. But anyway. Ha? Ayo. Pero at least na Kagi 5 Wilson, kidding aside, nagakalipay ko kay duha ka mga matagas ng opisyal. Ay, ito, tsaktog yung uniform mo, Kagi 5 Berto. Ang duha ka mga matagas ng opisyal sa Bacolod, di congressman, ang congressman naton nga si Congressman Albie Benitez, kag si Mayor Greg Acetaya, ang kwangid, no? Ang nagkagtugid, dira mismo sa site, para at least makita nila. Ha?
0: May oras, pata kayo na tonta na lang kapasigahon ni ang nasuga, nga rin pasigong na para makita.
1: Karon lang, balikan, may bakwakwa na yung reporter. O, balikan na lang kamo, signal lang kamo na karon pag mag, ano na, pag magsiga. Oo.
0: Kita Grod, sa mga nanadami nga ito, siling update ng director ni Ring Ika sa Bacolod City Public Plaza, upot na ito, si K5 na ito kakit, sige nang update sa ganadulong sa inyo sa kalwa sa Mike C. Dito rin ay kami sa X700, din si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko, kakilingawan sa Negro, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
1: Madamang gid nga salamat kay K5 Wilson Villana. So far ako maglantaw, di ko na yung sagi komentar. Kaya wala ton ko na yung matapos, siya ang pag... kaysa tutuod la, ako ya as ginadapt pa lang kita sa Bacolod, we're ano, so grateful nga may mga proyekto kita sang Quiaza. Sang sa mapagwa pa kita iya sang dako nga pundo sa siyudad nga magpa-renovate sa plaza ta kag sa NGC. So mas nami na kami mga proyekto. So laton tanga matapos, no? Kag diri ko nakahuna-huna nga may ginmuno si Congressman Albie nga siyempre may mga proseso bi ang government projects. And maybe kung pribado, basi kita yeti, dasig lang yung pag-ubra kay pribado. Ang gwa sa pribado kung pakyaw bla, san sa inadlaw. Kaya ang gwa galiya sa government, government project, do inadlaw style ni sila ya. Kay siyempre mag-release kayo, mag-request ka to na yung gwa kami ito sa 5 million pesos para mabakal kami suga. May approval pa na galit ka, balo ka naman sa approval sa gobyerno. Sa pagkadugay, so basi amo ng mga bagay lang, nga paminsar ko, nga basi amo ng rason, nga medyo may pagkadilatar sang pagpatapos sining proyekto. But sa sining ko na, hulaton ko na yung matapos, ah, antes ko na ipaslakan gito do. This time, dali lang gid ay check tabi ang aton nga ano ni na i-check tabi mga kaki five ang sino ka standby? Sino ka standby? Oh, ara si kaki five Carla Defensor Longa sa line number. Check tabi si kaki five Carla sa iban pang mga balita. Kaki five Carla, standby.
4: K5 News FM Live Report.
1: K5 Carla, ibalita mo.
5: Yes, K5 Rod, may nga po, kay sa atong sinig K5. K5 Rod, lalaki nga ginbuno sa barangay Singkang Airport, yara na inisya sa estable nga kondisyon, kagdi ang minor de edad nga nang buno ang ara na sa karon sa kusudiya sa nga WCPD ka K5 Rod. Susunod diri kay Police Captain Patrick Paul na Station 8 kay K5 Rod, gilayon iniman nga gindala ang biktima nga may igo o kung nabunaan ini siya sa may liog sa sa liog ka K5 Rod, no? So gindala ini siya gilayon sa ospital agud to nga matagaan sa nga nagakaigo nga pagbulong ka K5 Rod. At the same time ang 17 anyos ni nga lalaki ang naaresto man sa aton sini nga mga kapulisan kag tiari ini siya subong sa kustodiya, no, sa aton sini WCPD o kon Women and Children Protection Desk kag K5 Rod. So ginalantaw pa na diri karon kag ginapapaayo pa ang biktima agud nga makabulig man ini siya sa investigation sa aton sini nga mga kapulisan kag ginalantaw pa diri kung mapasakaan gid man inibalas ang kaso ang minor de edad. So ari pa matiyan nato ang pahayag nga nagikan kay Police Captain Patrick Paul Lacandula.
6: Good morning po, ma'am, and good morning po sa lahat. Ang update po natin, ma'am, is continuous pa rin yung investigation natin, ma'am, regarding po sa isang minor suspect natin, ma'am, na nastabing incident. Yung victim po natin, ma'am, is napapagaling pa po, and we will be filing charges if appropriate sa ating suspect, ma'am, na minor victim.
5: Paano po nangyari, sir?
6: Ang nangyari po ito, ma'am, kasi first and foremost, ma'am, ito pong victim po natin, ma'am, is nag-aayos po ng flat tire. At saka in-approach po siya ng suspect natin, ma'am, at niyayang uminom ng liquor, ma'am. After po ng niyaya niya, siguro tumanggi yung victim, kaya nagbitaw siya ng salita na puputulan daw ng ulo
5: yung
6: victim. After po nun, ma'am, after saying those words, uttering those words, nag-eksena din siya doon na kumuha ng knife tsaka binabato niya sa table
5: yung
6: knife, yung suspect.
5: Ay, yung suspect, kumuha po na patalim.
6: Okay. After po nun, ma'am, is doon na po nangyari yung stabbing incident which resulted to the minor injuries po sa likod at tsaka sa neck portion ng victim.
5: Okay, ano po yung background ng victim po aside po?
6: Victim po, ma'am, wala, as of this time, wala po siyang background, pero ang alam lang namin is 17 years old po siya. Siguro po tambay lang po ito sa Purok Talaba, Barangay Singkang Airport, Bacolod City.
5: Okay. Ano po yung disposition ngayon ng suspect?
6: Disposition po ng suspect ngayon, ma'am, is tinan over na po namin siya sa WCPD, namin sa Women and Children Section, for the appropriate charges or cases need to be filed against him.
5: Ano po? Surrendered or na-arresto po talaga?
6: Na-arresto po ito, ma'am. Kasi with the... Yes, sir. Because active naman po yung force multipliers natin sa area, may mga tanod, kaya na-hold po yung mga suspect.
5: Okay. So,
7: kasi possible po ano po yung kaso niya.
6: We're in the process of conducting po kasi nga minor po siya ma'am, so need po namin siya i-refer sa WCPD at saka sa DSWD kung ano po yung appropriate charges ma'am to be filed.
7: Okay. Saan niya po yung sugat paano?
6: At the back and the neck portion dito po, neck tsaka sa back portion na po ng suspect.
7: Okay na po siya ngayon. So,
6: stable condition naman po siya ma'am, so iniantay lang namin siya na gumaling to help us in the filing of charges against the victim.
5: Mm. So, thank you, Kif Abroad. Amoy na, no?
1: Minor, gali.
5: Minor. Oh, 70 years old ni ang naka, ano, Kif Abroad, ang nakabuno. I think, naganyo malandari ang suspetsado. Galing kiti. Amo na.
1: Prudisisiti ang news. Pwede nang pasakaan kaso.
5: Amo gani, Kif Abroad. Ti ari ini siya sa WCPD. Kagti, on process naman kay Kif Abroad. Kagti, ginaulat naman lang ni ang biktima nga mag-stable na gil. Pero stable naman ini siya sa buong. Kagati, amo na ang desisyon kung pasakaan ini siya sa kaso kay Kif Abroad.
1: Aha, sige. Salamat, gid kay Kif Abroad, Carla.
5: Yes, kay Kif Abroad, report, nagigikan sa patrol, hindi nga balitang nadulong sa inyong Lidiac 700 Mighty Seacock D3 Bayo. Hindi si kay Kif Abroad, Carla Tapasar, para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Maraming salamat kay Kif Abroad, Carla. Dasigong tabi flash report, anay si kay Kif Abroad, Red.

0: Alas 5:49, kaya pa? Silang alang tas panahon, blaw. Ang balita ni Kagi 5 Red, Dolomas Kalawan, sa DTX 500. Mga Kagi 5, ang DTX 500 may ara inis ang 3 ka anti-diabetic properties sa muning charantin visin kag polypeptide nga may kangay naman nga ipikto sa insulin. Aras si Kagi 5 Red, ibalita mo!
1: Yes, Kagi 5 Red, may hapon sa atong sinipangatag palamating sa programa nga El Castigador. Well, ang Kitim Bronsa, nagpanawagan karon ining duwa kalalaki. Ini sila Kitim Bronsa, ang bubuan dira sa may dalan, bala sa may Barangitangob National Highway, at umangan, dira sa Marinyaan, sa nga talakyan, bala Kitim Bronsa.
0: Uy!
1: Dira Kitim Bronsa, ang lain ng Mickey Magti, kumagapan do face-to-face day or
0: head-on
1: collision
0: Head-on collision.
1: Yes, Kipa Bronz, kumusta ka? Konsinigan sa Lord, okay lang?
0: Okay lang. O, go ahead ka, Kipa Bred.
1: Yes, Kipa Bronz, nagpanawagan, karoon yung dua ka lalaki, nga samtang maniho na sila, actually, Kipa Bronz, papauli sila, sinigapuloyan, ini sila ang nabungpan sa public utility jetty sa Nagdigad, yung Laudra sa May National Highway, parte sa Barangitong Sinat, Yasang Bacolod, Kipa Bronz, ang masakit-sakit ng Kipa Bronz, Kipa sila sa mga mali-mali sa lawas ang natamaan gidri among driver nga si alias yan kung sa hindi mali ang iya sinigabatiis may mali man sa iya sinigabutkon may mali man sa iya sinigalikod kay Febrons kag ining ang kasman gidala na storya na si TJ Monton kay Febrons sino sa iya doon nalipungan sila eh sa maglunta din aksidente dragid mga alas 10 sa aga sana actually kay Febrons nga sa lupagani, isa yung promosyo ka nakuha natin, sinisa ang kas. Hindi ko ng driver, ining driver sa salakyan, nagabiyahi, ini puto tayo Central Market, na dula ang preno. Do wala abla kumagat, kaya broad sining preno, amo ni ka, nga tumaklas, ini ko ng dras megater, kag nalapot, ining motor siklo ko singgol, biskay pagani kini broad sining motor versus motor, may ara guys, kapatay nga driver or ang kas. Ini pagkakay 5 roads nga ti public utility jeepney, amok din ang anak na sa gapa. So, din ang roads, pagin malawi, kung ilan sila nga pagdinara sa ospital, kag sinupagani, sinikay alias TJ, nga naglampot ang balairan niya sa mga bulong tag-operasyon, 38,000 pesos. Samtang ini naman ang iyas din nga upo din mismong driver sa motorsiklo, naglambot sa 300,000 pesos.
0: Bow.
1: Ang balairan kag mula pa ginyo ang agwa sa ospital kita Bronski padayon pa ni siya ga ginabulong sa ospital ti ang driver sini nagpadulong man actually tik do ano gid ato sini nga sa public kita lebi jeep nga na balang traditional jeep ni balang kita Bronski traditional
0: POJ
1: ti ang una ko no mga nakatag ini 5,000 pesos tapos dugang 3,000 pesos pero galing kiti naglambot na kuno sa bulan sang Oktubre 1.

0: na wala si Gihapo nakapakita kaginatgan ko ng cellphone number si Nicky Pimrods. Si Nissan driver ang hindi na kuno makontak. So diri, yaning duha na bisiter na yung magpasaka na lang sa kaso batok ni Nicky Pimrods sa si Nissan driver. Sa lakyan, ginagabiyahe po ito tayo sa Tunnel Market, agod to ti ma-pressure sa malaking road sa korte, agod makahatag sa dugang kwarta, kinanglan nun, git, kimantik ito road is critical to gapo ng kondisyon si Nissan na driver sa motorsiklo na nalabot si Nissan na road. Pro 3, ang ilaman sa nikinalaom, nga ti kamay tari ka matugangan, kay kwarti ito road si Mudlagit, pigato, mani ang duha, kag ginalauman kiti na ka makahatag sang duga nga bulik kay Pimrods. So ari pa matiyat ang bayad sa pahayag.
1: Kay Pimrod, alang-alang na lang taguro, alang-alang ata magpa-play way na ta panahon. Salamat gid.
0: Okay, sige, mas kina pasalamatan ta lang sa Sir Rich Mond ho sang Palmer wow. Marketing nga nag-sponsor sa aton sini nga event sa Maskara kag sumong man si Honorable Councilor
1: Bobby Rojas. Salamat gid Councilor.
0: Yes. Sa mga kawasan sa Rimalita, dulong sa atin sa Power Trio, DTX 100 by Insignificant Gateway by UTCO, kagahatan man sila nga DTX, BTSO, pag DTX, Coffee Mix. Kaupon si Patrol, ka K5, Bati de Belize, pako naman si K5, Red Salgado. Para sa kapkwet ka balita, servisyo publiko. K5 News FM.
1: FM Live Report. Salamat kay Kipe Brad Salgado, highway na panahon, kadasig sang tiyempo ta. Alas 5:54 na. Mag kagi 5 di kibagalipat permiya before ka mo maniapon. Ugalian nyo gid magtumar sang power trio. May TC pabakod sa immune system ta. DTX 500 amuning nagapanglimpyo sa mga higo ta sa dugo, sa lawa, sa kidney, tanan, sa tinaita, sa atay. Amuning panglimpyo na ton the best detoxifying compound ara mismo sa klinika DTX 500. And of course, ang klinika D3 Bio, siya naman niya ang nagapamatay. Siya niya ang mas pintas siya nga klase suplemento sa mga bad bacteria. Kay kontraya gini ang bad bacteria, no? Pamatyon niya gini mga kagaw sang hilanat, ubo, trangkaso, kagsipon. Ang klinika D3 Bio. Gusto ko nga mag-ayo, i-klinika D3 Bio mo. Wait na panahon, buwas naman, same time, same station. Sa ngala naman, sang bugos nga puwarsa, sang K5 News FM. Samon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimwell, K5 Adrian. Ako naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa magdasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
2: akong tutunan,
3: salamat sa
2: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako subag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Babakan sa mga butika.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Amuto ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga ging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut saya kayang balyado, huwa mo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule.
2: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops at K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Webes, unang adlaw sa bulan sang Oktubre 2026.
2: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, kaso sang dengue sa Cadiz City, nagasaka 4 na record na patay.
2: Sa balitang nasyonal, pondo para sa El Nino sining tuig 2026, handa na suno sa Malacañang.
1: Sa balita international, pasilidad sang kuryente sa Ukraine ginatake sang Russia.
2: Kag sa balitang sports sa Pilipinas, nakadaog medalya sa archery sa Asian Games matapos sa masubra isa ka dekada.
1: Sa ato naman balita entertainment, Sara Jeronimo 3 months nang pregnant. Lasay's side.
0: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
0: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Lasay 7, direkta na kita sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, kaso sang dengue sa Cadiz City, nagasaka 4 na record nga napatay. May kampiyon nga balita si ka K5 Kulin Cubia.
3: Nagsaka ang kaso sang dengue sa siyudad sang Cadiz kag apat ang na-record nga napatay. Sa interview sa K5 News FM Northern Negros kay Dr. Amelin Moy Garbino, ang Assistant Syrup Officer, as of September 2026, mayara sang 120 kakaso kung ikumpara sa parehas nga bulan sa 2025, ngayara lamang sa 28 kakaso. Ang mga barangay nga naka-record sa madamong nga kaso, amo ang barangay Daga nga may 21 kakaso, ginasundan sa Kinampaan nga may 16 kakaso, Kabaho nga may 12 kakaso, Zone 12 nga may 13 kakaso, Luna nga may 10, kag Tiglawigan nga may 10 man kakaso. Bangod naman sa nagasakang nga kaso sa dengue sa mga syudad, may na-record

0: Yung Ibilis Cast, inisika K5, Bulina, Manzanares, Cubia. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Samtang Negros Occidental, wala sang aktibo nga kaso sang ESF sa sulod sang 50 kadlaw. May Kampiyon nga Balita si K5 Michelle Patinio.
2: Ginpahayag ni Provincial Veterinary Officer o kung PVO, Dr. Placid Alimana, nga wala sila sang may na-record na aktibo nga kaso sang African Swine Fever o kung ASF sa Negros Occidental sa nagligad nga 50 kadlaw. Suno kay Limana, wala sang bag-o nga positive laboratory result nga nabato ng PVO. Kag ang pinakaulihi nga mortality report may kangtanan sa ASF ang natabo sang una pa nga semana sang Agosto. Mangod sini, ang mga trade restrictions ang ginbawi na kag pwede naliwat nga magpagwa sang baboy padulong sa Panay, Iloilo kag Metro Manila. Iyaman gin klaro nga ang sa San Enrique kag Silay City ang padayon nga makita sa National Active Cases List apang hindi ini bangod sa ongoing infection. Kag bangod ini, wala pa na sumiter ang mga reclassification documents. Padayon man ang surveillance sa probinsya batok sa resurgence sang mga kaso. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong saton sa Kalwan sang DTX 500, Mighty Seek kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patinio. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Sa iban pa nga balita lokal, PRO-NIR nagapatigayon sang 3-day seminar workshop angot sa pag-handle sang kaso sa nihilistic violent extremism. May Kampiyon nga Balita, si K5 Carla Defensor Longa.
4: Ipatigayo ng 3-day seminar workshop sa Police Regional Office Negros Island Region tuwi sa paghandol sa kaso sa nihilistic violent extremism na gilakipan sa mga minor de edad Miyerkules, Setyembre 30. Ipatigayo ini sa Food Terminal North Capitol Road, Bacolod City. Tuyo sa seminar workshop na mapasanggad ang kapasidad sa law enforcement personnel kag partner agency sa pagresponde sa mga kaso nga gilakipan sa mga minor de edad. Nagdangat sa 55 ka participants ang nagtampong sa seminar workshop gikan sa Police Anti-Cybercrime Unit, Department of Social Welfare and Development, National Intelligence Coordinating Agency, Philippine Army, Regional Prosecutor's Office, PRO-NIR, Bacolod City Police Office, Negros Occidental Police Provincial Office, kag Negros Oriental Police Provincial Office. Inigabalita ang nadulo sa inyong sang DX 500 Mighty Seek kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisip kay from Carla Defensor para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Mga bulutuan, magapabilin nga zone of peace apisa sa mga recent shooting threats. May Kampiyon nga Balita. Sunod naman sa SDO Kabankalan, may Kampiyon nga Balita si KG5 Obrez Peña.
5: Ginsa isa ni Kabankalan Schools Division Superintendent Ferdinand SC nga ang mga bulutuan dapat magapabiling na isa ka lugar sang kalinong apisar sa recent shooting threats. Iya ginpahangop sa publiko bahin sa pagpasiguro sang seguridad sang kabataan sa sulod sang eskwelahan nga wala sila nagakahadlok ilabi na sa mga kapulisan nga magsulod diri.
6: The school as a zone of peace, ang mga membro sang Philippine National Police Authority who are civilian in nature. Meaning to say, hindi na sila yung military. School head, kung nakita niya nga daw may problema sang peace sang eskwelahan, magapanawag siya sang bulig sang local government, sa mga barangay officials, daw medyo maburubog at ma-request ang principal sa Philippine National Police.
5: Madumduman nga may nagluntad ng mga shooting threats sa sunga bahay sang Negros Occidental sang Damlaglang partikular sa barangay Talubangi, Bantayan, Magbalyo kag Syurad sang Himamaylan. Nagpanumduman siya sa publiko nga hindi pag-i-repost sa social media ang mga shooting threats or incidents agud hindi pagsundon sang iban ng mga kabataan. Ini, si K5, Aubrey Suspenny para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Sa katapusan nga balita lokal, duha ka lalaki nga nabungguan samtang nagamaneho sa motorsiklo sa barangay Tangob, magapasaka sang kaso batok sa driver sang PUJ. May Kampiyon nga Balita si K5 Red Salgado.
7: Magapasaka sang kaso ang driver kag angka sa motorsiklo nga nabungguan sa public utility jeepney sa atong Setyembre 22 sa National Highway sa barangay Tangob, siyudad sa Bacolod. Bangod ila ginaligar, wala sila ginhatagan sang dugang nga pinansyal nga bulig para sa ilang hospitalization kag kinanglanon nga bulong. Ginsiling ni TJ Monton angka sa motorsiklo nga padayon sa gihapon na ginabulong sa pribado nga ospital ang driver sa motorsiklo nga si Yan nga iya upod bangod badamo ini sa mga balik silawas nga naangkon sa nag nagluntad ang aksidente. Sinupa sa kay TJ nga naglabot na sa 38,000 pesos ang ilan na pagwa sa mga operasyon kag bulong para

0: Iapag-ayo samtang iyang upo na naglapot na sa kapin 300 mil pyeso sa balairan sa ospital, pero ang driver ang nakahatag lamang sa 8 mil pesos.
1: Bali, gintanan niya nga, bali niya, tapos yung operahan sa anong kadoktor o ano siya. Tanik nga, kung ano man ang ginimo iya, tanik ang danyo si Blasamo ni Buligan niya man di kami, ano man mo.
0: D3 Bio Evening Newscast. Dan sa K5 Red Salgado. Para sa kapyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang, antes ang balita lokal. Update at tanay kita sa ulat ukon na dalagan sa panahon sa buong hapon. May kampyon nga balita si K5 Dominic Banyaga.
3: Ayan nga bagyo sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo ang gitagaana sa international name na Choy Wan kag ulihi ini nga nakita 2660 kilometers sidangan sang Central Luzon. Maximum sustained winds ang nagadangat sa 75 kilometers per hour kag gas sa kung pagmadlos ang yara sa 90 kilometers per hour. Nagahulag padulong westward ang bagyo sa katasigon nga 15 kilometers per hour. Sa subong manubok pa ang posibilidad nga magkasulod sa par ang bagyo kag suno sa mga forecast gikan sa Japan Meteorological Agency magapadulong ini panorte. Samtang bangod sa troughs ang bagyo Choy Wan, mangin pagalumon at mag-experience sa mga pagulan ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region kag Central Visayas. Maka-experience naman sang lapta-lapta nga mga pagulan ang nabilin nga bayan sang Visayas bangod man sa troughs ang bagyo, samtang apektado naman sa mga localized thunderstorms sang Luzon, lakip na ang Metro Manila. Diri sa Negros Occidental, maka-experience kita sa mga paggalom na mayupon ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa troughs ang bagyo Choy Wan. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa Cagaon kag 30 degrees Celsius naman sa Ugto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, this is K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa Kampiyon ng Balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: La size 15 o kon la size Jesse size kag para na sa mga detalye sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, ginbolgar sang duha ka mga witness sa ginpatigayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sininga Webes, Oktubre 1, nga may ginbakal nga mga propiedad si Manasses Carpio apang ini nga mga propiedad wala madeklarar sa SALN sang BC Presidente.
5: Si Carpio among bana ni Vice President Sara Duterte nga ginaligar naman nagkabakal sang propiedad nga nagkabalor sa man sang 6 milyones ka pesos sa tung talikdan nga tuig 2024 kay isa ka propiedad nga ginbakal sa tung tinalikdan nga tuig 2018 sa Samal Davao Nil Norte nga nagabalor naman sang 3.4 milyones ka pesos.
2: Sining adlaw gintalakay ang kaundan sang Article 2 sang Articles of Impeachment sa ginpatigayon ng impeachment o kun impeachment trial sa dinagtindog bilang witness si Davao City Register of Deeds 4 Kathy Florence Baldonado kag Island Garden City of Samal Deputy Register of Deeds 3 Marco Pineda.
5: Mismo si Baldonado kag Pineda ang ginpedalom sa cross examination kag nagpamatuod sa impeachment court nga ginbakal ni Carpio ang duha ka mga propiedad.
2: Samtang sa iban nga balita, ginaduso subong ni Senator Jinggoy Estrada nga magpatigayon sang inquiry ang Senado may kaangtanan sa preparasyon nga ginahimo sang gobyerno para sa supersized El Nino.
5: Suno sa ginfile ni Estrada nga Senate Resolution number 656, iya ginpayag importante nga magpatigayon sang inquiry ang Senate panel agud nga masigurado nga handa ang gobyerno.
2: Luyag ni Estrada nga magpartisipar ang pag-asa kag iban pa nga mga international experts sa patigayunon nga inquiry.
5: Dugang pa ni Estrada sa idalaman sa Republic Act number 12287 o kung Declaration of State of Imminent Disasters Act, pwede magdeklarar ang sang State of Imminent Disaster sang mas maaga agud nga manginhanda kag nakaplastar na ang pila ka mga tikang agud nga magpahaganhagan ang epekto sang kalamidad kag may yara naman sang may naplastar nga pundo.
2: Sa iban pa nga balita, national ginanonsyo sa Malacañang Subo nga Webes nga may nakaplastar na nga pondo sa idalom sang 2026 budget para sa ginaandaman nga epekto sang El Nino.
5: Suno sa Malacañang, may naplastar nga 6.2 bilyon ka pesos nga pondo nga handa ipagwa sa Department of Agriculture agad nga mabuligan ang mga mangunguma kag mangingisda nga maapektuhan sang 2

0: Man kainit nga panahon, dalasang El Nino.
1: Samtang mayara naman sang 39.82 bilyon pesos ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa mga disaster kag climate-related events.
0: Sa katapusan ng balitang nasyonal, wala sang kamatuoran ang mga nagalapta ng balita nga may nagluntad ng pagpanglutang sa sulod sang De La Salle University o kon DLE Ciudad Marinas sa Cavite. Sunod naman sa kabulisan subong Huwebes, Oktubre 1.
1: Sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel MacArthur Mercader, hepe sang Das Marinas Component City Police Station, ang mga nagalaptang impormasyon sa social media ang wala sang kamatuoran nga may nagluntad nga pagpanglutang sa sulod sang buluthuan.
0: Pahayag ni Mercader ang nadiskubre nga bangkay sa sulod sa salakyan nga nakapark sa DLSU Medical and Health Sciences Institute sa Barangay Burol, Maine, ang siparado nga insidente nga nagluntad sang gabi sang Setyembre 30 kag wala inis ang koneksyon sa ginaligar nga mass shooting.
1: Bangod sini nagpanugyan si Mercader sa publiko nga beripikahon pirmi ang mga makita nga impormasyon kag iyagin pa siguro nga kun may yarangin man sang insidente ila ini nga ipagwa sa insakto nga mga channels.
0: Nagpaandaw naman si Mercader sa mga nagapalapta sang among nga balita nga pwede sila mapasakaan sang kaso kung padayunon nilang ginashare ang wala na beripika ng mga impormasyon.
2: Balita International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa Balita International, pasilidad sang kuryente sa Ukraine ginatake sang Russia. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
3: Liwat nga ginatake sang Russia ang pasilidad sang kuryente sa Ukraine. Kunta di inagtuga ini sang halit sa power facilities, imprastruktura sa Kiev kag iban pang nga rehiyon. Sunod sa otoridad, 7 ka persona na ang patay sa asod-asod nga drone strikes sang Russia sa kapital sa masambit nga pungsod. Kapinwalo ka libo ka mga puluy-an ang apektado matapos madula ang kuryente bangod sa pag-atake sang Russia. Apang tigayon man nga nabalik ang kuryente sa kapital. Nagapangandaman ng Ukraine sa posible kag liwat nga pagpanghalit sa ila pasilidad sang kuryente nga masami ginahimo sang Russia ilabi na sa maabot ng winter season. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Pilipinas nagkadaog naman sang medalya sa archery sa Asian Games matapos ang masubra isa kadekada. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
4: Matapos ang 12 katuig, nakadaog liwat ang Pilipinas sang medalya sa archery sa Asian Games na ang konsang pinay nga si Amaya Amparo Cohuangco ang silver medal sa women's compound individual event sa Asian Games 2026 nga ginapatigayon sa Japan. Ginatubang sang Pinay si Park Jung-yoon sang South Korea sa semifinals. Antes ginlutos ni Nurisa Dian Ashrifa sang Indonesia sa finals. Ulihin nga nakadaog ang Pilipinas sang medalya sa among event sa Asian Games sang tuig 2014. Kundi nakuha ni Paul Marton de la Cruz ang bronze sa men's compound individual event. Si Cohuangco ang isa ka multi Southeast Asian Games o kon SEA Games gold medalist kag anay Asia Cup champion. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Ranjuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kagpana naman sa aton balita entertainment, Sara Jeronimo, 3 months na nga nagabusong, may kampiyon nga chika si K5 Lori Galasso.
5: Suno sa isa ka showbiz website, kumpirmado na nga nagabusong ang pop star royalty nga si Sara Jeronimo. Suno sa ila, ang impormasyon halin mismo sa asawa ni Sara nga si Mateo Guidicelli. Apan, wala sang anuman nga statement kag ginpagwa sa day Sara kag Mateo kag manginang kampo nila amo ang wala pa sang pahayag angot sa nagalaptang impormasyon. Kun ang netizens naman ang pamangkoton, base sa mga latest pictures kag post sang mga relatives ni Sara, ini ang 3 months pregnant na. May mga naghambal man nga si Sara amo ang nakatalana na nga magbata sa Disyembre. Sa pahayag naman ni Bossing Vic Del Rosario, angot kay Sara, hindi pwede nga maghalin sa iya ang impormasyon apang nakahibalo naman ang publiko na hindi pa pwede mag-obra ang royalty star. Sa karon, samtang wala sang impormasyon nga halin mismo sa mag-asawa nga Gwyneth Shelley, magatinir nga huna-huna lang ang tanan. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Congratulations, oh, congratulations kung magamanay. Oh. Galing kiti mga ano pa malang, mga spekulasyon, wala pa sang...
0: Mga rumors pa lang.
1: Oo, mga huring-huring. Pero wala pa sang konfirmasyon sa galing mag-asawa.
0: Kiti, una being nag-post bi ang migo ni Mateo.
1: Ni Mateo, nga soon to be daddy.
0: Ikaduwa, tapos ang si Sara naman, ang gender reveal naman niya, naging post.
1: Tapos then, ang si, Vic, si Bill, Boss Vic, oo, wala, naghambal siya nga, hindi ko no dapat mahalin sa iya, pero sila niya kabalo naman ko ng tanan, hindi ko no pwede mag-work.
0: Pero so happy kung matabo gimana. Oh, kaya ah! Dugay man sila for siguro 6 years, ang ila sa inyong marriage life.
1: Dugay na sila, sir, may edad na bala si Sara, pila na sa 37, si Sara Hieronimo. Time na gid man ka K5 Rods nga mag ano
0: siya nga pamilya ka K5 Jin bisa magbata ka 20 bilog may problema.
1: True.
0: Why? Because able nila yung kaya sila yung magsagot sa mga kabataan.
1: Naamo na siya. Dapat
0: hindi ta pagsundon nga kunara tiyang way ta trabaho mga bata pa ta 20 bilog di lang alang naman yung guro. Isa lang.
1: Di ba na notice mo kung sino pang damo ang able do wala dito pa wala bata.
0: May rason na.
1: Nga man.
0: Kay kon businessman ka kuno, laka ka lang nga kamugga kita ay. So magpuli ka mula na. Pero kung sa mga wala
1: kong bra.
0: Amo na permingin
1: amula
0: ng bra.
1: Amo lang na kanong kakadong naman. Halahan nyo ah.
0: Pero manami, wala sa kwan. May tapanahon.
1: Wala na tapanahon. Mga ka-K5, amuyan tong dalag ko nga mabalita sa mga Webes, Oktubre 1 to 2026.
0: Bantay man, boss, nga adlaw pa di bagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magasunod na ang Larga V sa program kaupon si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang numero 1 estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jane Shatita.
0: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit,
2: sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakang sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakang sa mga butika.
14: Kulaga mo na ang imo baba. Perme nga pagkauhaw. Nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
15: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabastya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
14: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
16: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
22: 101.5 K5 News.
23: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
24: Number one.
23: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Beaming live from Bacolod City, Philippines on 101.5 MHz and live streaming on K5 News FM Bacolod 101.5. This is Larga Vista. You're listening to Julius Mariveles.
1: Larga Vista.
0: Mayong gabi, Banua. Good evening, friend. Exactly 33 minutes past 6 in the evening.
1: Larga Vista.
0: Unahon ta ang talakayan parte sa El Nino phenomena. Wala pa natin iniginbuyan nga istorya kay as we speak. May ara na pila ka mga lugar sa kalibutan nga na-alarma na o kung naghahanda na. In fact, mayara na sa isa ka estado dito sa Pungsod, Amerika nga nagdeklara sang state of emergency o kung crisis na ang ila pagkabig sa development karon sa El Nino phenomenon bangod sa ginatawag atmospheric rivers o kung ining AR nga ginatawag nano ini ang atmospheric rivers. Magamba ka river ang boat, silingon sila kung sa aton pa suba. Magambal ka atmospheric boat, silingon sa ibabaw ina sang kalangitan, atmosphere sa ibabaw naton. Tiyang pamangkot, paano ang suba yara sa ibabaw naton? Amo nang una tanga talakayon tonight dire sa Larga Vista.
1: Larga Vista.
0: Standby man ka mo sa hindi kidamang madugay. We'll be having an update sa aton siling mga K5 field reporters angot sa nagapadayon nga renovation sa Bacolod City Public Plaza sa pagpanguna sang tourism infrastructure enterprise zone authority o kontyesa ang ginkumod-kumuran ni Mayor Greg Gasataya kahapon. Hebronta kay ginlantaw ni K5 Wilson Villena and K5 Berto Gakit Jr. pilabalak ka mga itlog ang pinanglubong sa Bacolod City Public Plaza. Matanagan ang issue is not about aesthetics o kung ang pag-design sa kung anuman ang renovation. Ang pamangkot nga atubtub karon wala pa ini natapos. And as we speak, naghanda na ang mga sentral kag ang refineries diri sa probinsya because by tomorrow, October 1, or actually today, October 1, nagsugod na ang tiempo galing. Yara na kita sa ginatuwag, tiempo swerte.
1: Larga Vista.
0: Ginapaabot nga ang velocity of money o kung ang buylo sang pagtiyog sang kwarta unta mangin maayo na sa pag-andar sa mga granahe kag mga molino sa tagsa-tagsa ka mga sentrales.
1: Larga
0: but
1: Vista.
0: Ay han bala ibaron tara karon dugay sa aton sini nga pagpanglad. First, let's have this report parte sa El Nino phenomenon before we go sa tempo galing unahon ta ining video.
2: The world was already on fire, economically, geopolitically, structurally. Then the actual weather decided to join. Scientists call it Godzilla El Nino. The name is not an exaggeration. The 2026 event is tracking toward intensities that surpass the worst El Nino cycles on record, 1982, 1997, 2015. The European Center for Medium-Range Weather Forecasts puts the probability of a strong El Nino by August at 80%, a 22% chance it reaches the extreme category. But the mechanism that makes 2026 different is not the temperature, it is the timing. Hormuz is closed, fertilizer shipments are disrupted, food supply chains are already under pressure from an active conflict. And now the climate system is compressing growing seasons, weakening monsoons across Asia, and threatening wheat harvests in Australia. Simultaneously, every previous El Nino hit a system with slack. This one is hitting a system with none. The harvest failures from this won't arrive until September. The decisions that will determine their scale are already being made right now.
0: All right, now ang ambal sa sining a video amo sini. Ang problema karon hindi lang ang kalibutan nagainit, ang kahimtangan sa politika kag ekonomiya nagainit na nga daan nga tungod sirado ang Strait of Hormuz sa inaway sang Amerika, Israel, kag Iran. Tinano ang epekto. Sini number one, apektado ang supply sang abono. Sang raw materials for fertilizer. Tikun wala raw materials, ano ang imuon sang nagahimo abono? Abono. Because saluyag ta sa indi ang raw materials para sa abono gikan ini sa petrolyo. Tiari ini sa Middle East, Qatar in particular, ang nasyon nga may ara sila. Ti indi makadabay sa Strait of Hormuz. So meaning, problema na nga daan ang supply sang fertilizer, una ina. Ikadua, ga problema na ang tubig nga ibunyag sa mga tanom. So meaning, nag-abot pagid ang El Nino phenomenon, buot silingon, mainit, mapatay ang mga tanom. Wala na abuno, wala pa tubig, balbalon pagid, kainit.
1: Lorga Vista.
0: And so as we speak, banwa ang aton ginatubang amusin eh. Problemang dako para sa agrikultura. Wala tubig, wala abuno, nagasingkal pa ang init.
1: Lorga Vista.
0: Sailo kita sa isa ka balita nga unta, mangin maayo ini para sa probinsya.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista. Lorga Vista. Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Lorga Vista. Lorga Vista.
0: Ine ang inyo bago nga telemanang sang balita ay balo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puloy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Fisto.
1: As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban nga ginabitbit nga inganiban sa kahanginan magluwas sa kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Mephisto.
1: Tiempo suerte na diri sa Negros Occidental, kadto antalet sa Mr. Paul Ascona, ang Sugar Regulatory Administration Chief sa aton sininga pungsod. Sir Paul, good evening.
2: Good evening, Julius.
1: Classmate, may gabi. Sir Paul, tingnan no na gabi. Bukas na ang milling season subong.
2: Sir Julius.
1: Sir, nano ang mga reports nga nabato naton so far from the milling districts?
2: Okay, so far ang nabatian ko sa mga sentral is ang sugod no do kahinay isang tubo nga gasulod, do ka jutay. Tapos ang iba nakita ko man kay may mga reports man ta, may pictures man, may videos nga do ka alang-alang pa sang iban nga tubo. Pero so far gamat-amat naman damo, and ang aton nga LGGTC sang sugod may mga gareklamo nga lubo, but ang nakita kong report sang iban nga sentral do nagmayo-ayo man gid jutay.
1: Can you tell us about that LKGTC, sir? Nano ang average on the first day?
2: May mga meals ko nakita nga ang iba nara sa 120 plus, which is nubo kayo. May isa ka sugar meal nga ang i-average to the 155. Tapos may isa sa south nga daw, I think if I remember it, 146 daw mo nablam.
1: I don't know kung nagligad may panawagan ang Confed sa Malacañang kung pwede i-delay by 1 month ang opening kamiling season. I don't know kung ano ang inyong atindog parte si ni sir.
2: Wala ko idea sang ilagin ayo. No? Kasi sa primero, sa nagambal tanga October 1, kadamo sa nag-request nga timpranoon.
1: Okay.
2: So, we stood with our October 1. Ang surprising lang gani nga ang first day, medyo hinay.
1: Okay.
2: Sa mga truck. So, abasi, hindi lang wala nakaprepare mga farmers. So, we will actually know after 1 week siguro.
1: Yes, ano yes. Magin. Yes. Relatively, sir, diin ang mas damo tubo so far, no? Norte o Kunsur?
2: Ang kagapon, so, sa isa kadlaw, mas damo-damo ang sa sur.
1: Aha.
2: No, so may but hindi pa magit siya conclusive, sir.
1: Correct,
2: Julius,
1: correct.
2: Actually kay sugod pa lang to.
1: Oh, yes,
2: lang.
1: Yes.
2: Tapos, may mga meals pa tanga way pa kabri.
1: Ah, okay. So far, sir, ano pa lang ang meals nga open gidya operational na?
2: Ang ma-recall ko, wala ko update today, no. But
1: yes, sir.
2: Ang pagtugod gid ang nabalaan ko is ang First Farmers nag-abri, ang BMC nag-abri. Lakasunid ko sa doon mo pala na Sir Julius ang ma-recall ko.
1: Pila gani sir, i-refresh ko lang ang aton nga mga tagpramatika ako eh. Pila kabilog ang sentrales ta sa bilog nga probinsya gani?
2: Ang Negros lang is I think arata sa 9 bala mo Sir Julius?
1: About 9?
2: Oo. Sa talaga kita. Ito ni-recall ko, biko magsugod na sa north. So may arata da Sagay, ang Sagay ta duwa. Tapos ang Lopez ara manda. Ara ang Victorias. Hawayan, First Farmers. La Carlota, Binalbagan, Sonedco. So sakto mga 9 ang sa occidental side.
1: Oh, wow. Pero sir, wala ko kita sa mga tubo nga ginadulong subong sa mga sentral eh. Ano ang imo nga pag-describe sa mga tubo? Do kaluluoy gid ang itsura?
2: Ang nakita ko, gin-update ko sa Sonedco na MDO, ang iban medyo gagmay gid and damo delivery sa ubin nga tubo. So siguro ang usual sina is ang ginamba sa mga farmers na nga, ang iban nga nahigo sa RSSI, so giningagaw nila tapas. Ang iban naman gahambal nga tungod sa malanga weather, tiduway naman gatubo, gintapas na lang nila. So,
1: ay.
2: Lantaon as ga progress, kay feeling kung mamatamat man sulod ng Masmayo nga tubod.
1: Ay, okay. Pero sa Dodamo, I don't know kung ano ang inyo field testing, damo nag-ari-arigid nga tubo, subong?
2: Yes, so.
1: Ay, Diyos ko.
2: Ang amon, amon na dyan, isang meeting man tadi sa Manila o sa mga leaders no, sa industry. Even though nga ang RSSI is a major concern, ang amount of rainfall, may nabasa, magandang ko may nag-comment man to sa Ginambal, tanong nga palagpat ng tari, gaulan man. But ang actually, ang question, it's not kung gaulan or wala, but ano kadamo ang ulan? So, like, south of Negros, ang nakita ko is there's probably mga 40% ang drop sa kadamuon sang ulan.
1: Wow!
2: So, maski magsilingga everyday ga ulan konjutay lang.
1: Correct, correct.
2: So may araman na may takos man ang ulan eh. So ang sa northern side gani may mga lugar nga compared mo sa nagligad nga tuig 30% lang ang nabato nila nga ulan.
1: Oh my.
2: Ang amount of rain.
1: Pero at least ang cloud seeding operations nakabulig-bulig bisan papano.
2: Yes, so like this week ang Sonedco area may arat nagpupa nga ulan nga mga lapit 2 ka pulgada no da almost 50 mm.
1: Ah, okay.
2: All cloud seeding na. So makabulig-bulig magina galing kiti ari na ta sa tigalaling eh. So
1: gani?
2: Anong epekto sina medyo ulihi na.
1: Yes,
2: no?
1: Yes.
2: So oh no. Amo nang ni sabi ang epekto man sang El Nino tapos di isigundahan pagitan ng RSSI medyo sakit-sakit man.
1: Sir, I don't know kung ano ang forecast ta subong ti RSSI kag El Nino nga aton ginatubang by next year. I don't know kung makompound pagid ini kiti may El Nino, may RSSI. Ang pagsira sang Strait of Hormuz ti ang supply sang raw materials for fertilizer na nung gina-forecast ninyo nga epekto ni sa agriculture, especially sa tubo.
2: Ang sa aton di Sir Julius, ang problema tagid is ang aton nga costing ti grabe pagtaas no tungod sang
1: oy oo
2: tungod nga ang krudo kamahal so for example kung ang problema ta is kulang ang ulan di maskin may ara ka pa pagpatubi grabe kamahal no so ginapugdan mo man ang abono nagmahal man so amo ning example ko usually ang mga farmer ta may budget man ni sila ting budget mo na kwarta eh. So
1: correct.
2: Kung nagmahal ang abono, same man lang nga kwarta, gastuhon mo, iban ka gid ang abono.
1: Correct. Pero so, may ara ka pa baklon nga abono, subong?
2: May ara.
1: Ah,
2: so far,
1: okay.
2: Wala ko kakita, shortage.
1: Ay, okay.
2: Ang sa krudo, nag-aisurya man sa Department of Agriculture, pinaka-priority man ang agricultural, no? Dalaman kita, dabi sa kalamay.
1: Yes,
2: but
1: yes.
2: Ako lang din ang nakita ko nga, that's why nag-estimate ang SRA isang 1.662 million metric tons lang, no? From 2 years ago, nakaigo ta sobra 2 million, nagligad tuig, ginigo na ta jota isang El Nino, so araw ta sa 1,850, subukan nga mo estimate is 1.66.
1: Aha. But, hindi lang kung anay magkatugid, kiti, why pa Disyembre, may istorya naman ta problema sa Dasun tuig, kiti, daw damo ang aton at tubangon pagid by next year eh.
2: Yes, yes.
1: Oo. No. But anyway, in the meantime, ako lipay ko sir nga tiyempo galing na, no? Kag mag-greet na lang ko nga daan sa imo, Merry Christmas, kay sugod na kita eh.
2: Gani man, Sir Julius.
1: Sir Paul, classmate, salamat okay. Gid sa tiyempo.
2: Thank you, classmate. Thank you, Gid.
1: Good night.
2: Anytime.
1: Yes, sir. Good night. Good luck, sir.
2: Okay. Thank you.
1: All right. Mr. Paul Ascona, classmate taw ganay namon kay ti parehas kay Dave Sanson, ang sugarcane planters representative, mga classmate ko ni sila nga duha. Sang high school sa Caron University of St. Lasal. Lorgo Vista. Ti amo to. As of today, ti bag-o pa lang nagbukas ang galing, hindi patanan nga mga sentral na kasugod sang ila operation. Pila palang kabilog sa siyam ka mga sentral ang nakasugod sang ila milling operations. And as of now, hindi pa makabanta si Sir Paul Ascona kung ano ang supply o ano ang volume sang tubo. Kiti bag-o pa lang eh. May ara mga tubo nga ari-ari. May ara mga tubo nga wala na bunyagan sa mayo. Kiti wala ulan. Kiti, kung magpa-irrigate ka man, magpa-suyop katubig, ang isa ka problema lately, tungod sang inaway man sa Iran, bumutsog man ang presyo sang diesel. So meaning, karon nga tuig, nagduging, nagsampaw-sampaw ang problema sa industriya sang kalamay. May saka sa presyo sang petrolyo, may ara RSSI, nagdugang pagid ang El Nino. Ari balikan kong El Nino, ang aton talakayan, atmospheric reverse. Nano ini ang atmospheric reverse. Ang hambal ko kaina, magambal ka river, suba ina. Magambal ka atmospheric, but silingon yara sa ibabaw. Suba sa kalangitan, nga amo ining tawag. Aber, aton pamatian.
0: This is a category 4 atmospheric river.
1: Ano ina?
0: Just hammered the Pacific Northwest. And there's a lot to unpack here. First, this was one of the longest atmospheric rivers ever observed, stretching roughly 7,000 miles across the Pacific Ocean from near the Philippines
1: all the way
0: to North America.
1: Uy.
0: Some of the most intense ARs like this one can transport more water vapor than the Amazon carries as And remember, the Amazon is the largest river in the world. And second, yes, atmospheric rivers are rated from category 1 to 5, just like hurricanes, but it's based on moisture transport and duration instead of wind speed. The rating scale can look a little confusing, but the most important part is on the right-hand side here. Category 1 ARs are usually beneficial as they supply vital water vapor to places like the
1: Pacific.
0: As you move up the scale, ARs shift from helpful to hazardous, often resulting in catastrophic flooding and landslides like we saw in January 2021 along California's central coast, where some areas saw 10 to 20 inches of rain triggering debris flows and a massive landslide that shut down Highway 1. And climate change is supercharging these events, with the most intense ARs expected to occur nearly twice as often as they do today by the end of the century. And that means more rain over larger areas for longer periods of time and an increased risk of damaging events.
1: Alright, so good pa lang ini, kay balikan ko pa ni karon dugay-dugay ang atmospheric river sa simple kaglaktod nga pulong banwa amon eh. Ang tubig nga ara sa Pacific Ocean, ining ginambal ko na, kapila ko na i-discuss diri sa Larga Vista, nga ang Pacific Ocean, tuman ini ka-importante para sa aton nga ah. Diri sa Pacific Ocean, madesisyonan kung ang isa ka lugar may bastante nga ulan o kung magainit, magatuga sang drought. Tikaron, como El Nino, sa nahambal ko na, nag-init ang Pacific Ocean, ang surface temperature, ang iya ibabaw nga bahin. Subong nagsalupsop na sa tubtub 200 metros sa dalom sang dagat. Ti sa simple nga istorya, ining atmospheric river, amo ini ang tubig o moisture, magambal ka moisture, basa, nga ginadala sa nagkalain-lain nga mga nasyon. Ang karon nga atmospheric river nga napyaran, tuman ka dako, category 5, nanungbot silingon sina, pinaka makahalalit, or category 1, lapit sa category 1, nga ginatawag. Halin dire sa Pilipinas, mga 7,000 kilometro pagkadto dito sa North Coast sang Estados Unidos sang Amerika. Northern part sang Estados Unidos sang Amerika. Nagdala sang damo nga tubig. Ti ang epekto, may mga lugar nga tuman ang pagbaha.
3: Larga Vista.
1: Ti amo na gani, banwa, ang El Nino does not only mean nga magaluntad ang tig-ilinit kag mawad-an tubig. May mga lugar man nga nasubrahan sang tubig.
3: Larga Vista.
1: Amo ina ang panugod pa lang nato na pambukas ng mga balita kag komentaryo for tonight. Dala sa inyo sang DTX Premium Coffee. ang kape nga indi digulpi. DTX 500 kag D3 Bio. Ang tatlo indi lang masaligan nga tagdala. Sang libre nga balita, ihibalo kag kinaalam diri sa Larga Vista, masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian.
3: Larga
1: Vista. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Wilson Villana. Angot sa pagpadulong today ni Congressman Albie Benitez sa Bacol City Public Plaza. Kagdamo pa kita balita, ha? Karon dugay-dugay sa aton makihibalo. Nano bala ang mga utanon nga ginhimo yasang tao? Hindi bala natural nga gintuga sang nature, gin-engineer sang tao. Mapati ka mo sa hindi, ha? Ining broccoli, isa lang ini. Ano ang pamilya nga ginalinan sang broccoli? Mag-ano ang broccoli kag ang repolyo remuel? May kaangtanan bala sila mag-utod, magpakaisa? Hibaloon ta ini. I-preparar na ang inyong mga load sa cellphone kay karon dugay-dugay at around 7:30 sa aton makihibalo, madamo ang makatalanhaga nga mga ihibalo with videos tonight diri sa Larga Vista.
3: Larga Vista.
1: Sa aton katapusan nga edisyon karon nga bulan, kag katapusan man sa idalom sang tiempo muerto. Ako si Julius Maraveles. Magabalik ako pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka, mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Kulaga mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia.
11: Kung ang tao may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
12: Nagapalang dulom na ang akong panulo kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Nagaupod na sa siningabahin sa aton nga pagpangalagad ang Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw o mga igsuon dira sa lungsod sang Toboso, same man dira sa Banwa sang Mabinay Negros Oriental nga nakaangot karon sa 100.5 Radio Mascovado CPSU. Mayong gabi sa inyong tanan. Mayong gabi kay Sir Dadboy Mendoza, Rafi Armonio, sa kay Lileth Laurencio, dira sa Sipalay, kagsuman kay nung Edmund Diaz and family, dira sa Barangay Tangob.
0: Larga Vista!
1: Ang iningabahin sa ngaton nga pagpangalagad dala sa gyapon sa inyo, sang DTX Premium Coffee. Ang kape, nga hindi digulpe, hindi kamasal ang tarsier sang imo asawa kung gabi, bisan mag-inom ka pa sang kape. Ako ga timpla ko pagkatapos Larga Vista nga hindi ini mapait ang iyang kalamay o patamis stevia type 1 kaman o kung type 2 nga diabetiko aprobado ini para sa imo.
0: Larga Vista.
1: Kag ang pinakanami sa tanan may bulig pa siya kontra kagaw kumo may ara Ganoderma ang milagrosong uhong nga makabato sa balatian.
0: Larga Vista.
1: Ginadalaman sa inyo sa Kalwan sang DTX 500 kag D3 Bio. Yari ng masunod nga report ni K5 Wilson Villena angot sa pagpadulong kaina ni Congressman Albie Benitez sa Bacolod City Public Plaza. Nano ang remedyo nga ginimo sang local government unit kay titubtob karon. Wala natapos ang renovation. Will be having Wilson first and then later on standby kamo ha. We'll be having attorney Marty Go tonight.
0: Larga Vista.
1: Wilson, good evening. Please come in.
2: Mayang gabi ka kay Pajos, no? Ato niya text na kay Pajos pagamit na lang kita sa available ng materials kinasan nato nga. Ang kay Pajos, aray pakita diri sa Dono Live sa may Bacolod City Public Plaza kung sa diin nagpatigayon kang ina sa nga joint inspection si Bacolod Congressman Albie Benitez kasi Bacolod City Mayor Greg Casataya kay Pajos, no? Kaga nagupta na gid sila after pila ka adlaw kay Father Dios nagkululupod sila di kagina kag ang isa kag isa sa ila may tagsatag sa kasuntimento matapos ang aging patigayon nila nga inspeksyon kay Father Dios ang agreement no siya Bacolod City Congressman Albie Benitez sa ano ganin sa posisyon ni Bacolod City Mayor Greg Casataya nga dismayado masya kay Father Dios kay nga man kadamo siya ang kisugudan kay Father Dios ang ini nga proyekto mo. So kabalo si Congressman Albie Benitez kung ano ang inisyal nila nga istoryahan sa proyekto kay Father Dios.
1: Uy!
2: Lang, sa inya pagbisita, subo kay Father Dios kadamog-damo sa nga kinalain sa original nga disenyo o sa original nga disenyo sa nga proyekto kay Father Dios. That's why nga dismayado gindi ni siya sa pagbisita niya subo kay Father Dios. So subo nga kami, makiginunanon, inisya Bacolod sa Congressman Albie Benitez sa tiyesa kay Father Dios agod pamangkuton ko nga anak abot ang sitwasyon nga
1: Wells atong babae nga nakaitom nga naga-explain sa iya samtang galakat siya taga tiyesa to
2: hindi kay Father Dios mga staff ang available nga rat taga tiyesa mga
1: lalaki ah
2: nga,
1: oh
2: lalaki nga mga tawag sila din nga mga engineer kan ining mga engineer ni kay Father Dios daw kagina ka puro pamalhas kasi sila kay hindi nila masabat kay Kipa Diyos.
1: Ha?
2: Hinun-anun.
1: Ulo!
2: Ang nga lideres kay Kipa Diyos. No? Kasi,
1: uy!
2: Ang dako nga pamangkot kay Kipa Diyos kung nga kadabo siyang kinalain siyang implementasyon ikumpara kay Kipa Diyos sa original na disenyo o kung sa pagin, ano pala, kina-propose
1: uy,
2: ang renovation sa plaza.
1: Ala, so meaning ato ang pagbutang nila sang tipulon nga mga suga, wala ato kuntane?
2: Hindi man exactly kita Diyos nung nga inang suga na ang ano, pero kadamo pala sa mga design like sa fountain kita Diyos, ang nga dry fountain, kaya lain, kung ano yung window to, kung ano

0: Dako langan kita, dako langan kita kaki pa Diyos.
1: Okay.
0: Sanga ano, dako langan kita kaki pa Diyos, no? Sanga kain tangan sa nga plaza. Kete amo na balang sitwasyon.
1: Uy.
0: Sanga plaza kaki pa Diyos.
1: Wilson. Wilson. Ang pamangkot amo ni ang fountain tuway na may gatubod nga tubig hungod ni nga gin-design nga waterless fountain.
0: Nga kaya sa just dry fountain ina siya katawa but silingon wala siya sa nga visible nga pond kaya sa just but ang tubig niya pagagawa niya sa nozzle sa fountain rikta na siya sa dalom sa nga sa log kaya ang dalom sa log kaya sa just arata ang catch basin sa nga fountain so basically flat ina siya kaya sa just kaya wala kaya ina siya sa pond.
1: Oh, pero nag-agree man sila sa design sini. Okay man si Mayor Albi. Sang una.
0: Kakipadyos, even ako, nag-agree siya. Pero ay wala lang takabalo kakipadyos. Kaya may gimuno siya na lain to ang content yung design. Uy!
1: Uy!
0: Kulang asuga. Ang iya sining dry fountain yung kakipadyos. Kadamo pag yung kakipadyos di sa mga nakita. Panag atalik yung tubo, manang PR. So far, mayo man. Kaya ang building nga may CR kakipadyos nga rehabilitate na may naman yung surang sa kipapado. Kada subong adlaw kaki pa Dios paluway kada
1: Danay ang plaza dala sa renovation.
0: What do you mean, sorry,
1: dala ang plaza sa pagrenovate. I mean ang banyo, ang banyo.
0: Yes, dala. Yes,
1: don't tell me nga waterless toilet ang ginbutang.
0: Ay, di ka
1: gagwasa. Okay. Basi makibot ta blagin design sang Kiezala ina, why naga-flash ang ihi, bala?
0: Pero plano na nangyay sa kipadyos ng flash.
1: That's why.
0: But anyway, kipadyos, after sito sa incident, ni plana din ka damo sa nagka-question, ang nagpatigayon sa initiative, no, ang Bacolod LGU kipadyos, kusa din, nagpadala ini sila sa 30 ka mga personnel sa nga General Services Office kipadyos sa GSO, agad magpatigayon sa nga pagpananom sa nga mga hilamon kay Kipa Diyos at the same time magpaminta man sa mga bricks kay Kipa Diyos para
1: kay
0: Papano magbako mabalansura kay Kipa Diyos and so far at least na meet Manila ang ilan sa mga tinutuyo sa bungada kay Kipa Diyos na balik na ang color sa nga hindi yung ang ato wala we're not talking about sa nga checker no kundo chessboard sa ito nga sa
1: mga
0: hindi yung mga bricks bala kay Kipa Diyos ang color pool orange ay brown so nabalik na yan. But ang concern naman is ang ato ni nga daw just board ang mapaniyamid doon ang bukis pampinta. Pero so far ang bricks okay na. Ang mga hilamon kay Kipadyos amat-amat na nga napananuman. Pero ti hingagaw kay Kipadyos subong adlaw no. Rushing din ang kwan para at least kung paano mahingagaw lang ang magbayo-bayo at sura sa Bacolod City Public Plaza. Ang Kipadyos knowing this is worth 80 million pesos.
1: Correct.
0: Ang budget sa nga Bacolod City Plaza with the other project naman sa Bacolod City Government Center worth 220 million pesos na magkakipadyos.
1: Yes, yes.
0: That's a total of 300 million pesos nga budget for two projects ng Kieza nga ang kontraktor Amigo kakipadyos no Amigo Construction Services so,
1: taga din na siya na base?
0: Manila kakipadyos.
1: Danay, ang Amigo Construction ang mamaning kontraktor sa other projects o kung hindi?
0: Yes, kakipadyos.
1: Pinakyaw niya?
0: Yes.
1: Sinong tag-iyan eh?
0: Pero not all kakipadyos but most of the projects in the Philippines under Amigo.
1: Oh, interesting. Sinong tag-iya? Sinong tag-iya?
0: Wala pa kita kabalo sa tag-iya kakipadyos pero ang nabalaan na lang no, nga nag-handle sa pyesa is si Mark Lapid.
1: Oh, so, correct.
0: Ako pa na si Mark Lapid, no? But ang tag-iya sa mga contractor, why na pa mo Amigo? Palagi na nabalaan sa Kipadyos Amigo Construction. But we will check to that. So, hold on to na lang, Kipadyos, kung ano ang maging istoryahan na, you know, di Bacolod City Mayor Greg Casataya, Bacolod Congressman Alvin Pintes, along with the pyesa, subong agati.
1: Gamitin sila subong?
0: Yes, ongoing ang ilas kami nga meeting kasi pa Diyos. So after siya nga inspection nila subong kasi pa Diyos.
1: Sige.
0: Ay, sa plaza, damo na diyan tao kasi pa Diyos. No? Kaya it's opening na siya nga Maskara Festival.
1: Gani?
0: October 1, 2023.
1: Tigali na gumba na da subong?
0: Yes, gali na gumba na sa ako. Napakadto pa ka rin
1: sa
0: karoon niya.
1: Sige.
0: But anyway, kasi pa Diyos, no? Amo na natin ang ato sa mga balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty City Trivayo Cavite 700.

0: Opod nato si K5 Vincent Coralde, ni naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa pisyo publiko. Kakalingawa sa Negros, K5 News, Shata.
1: Lorga Vista.
2: Nagpadala sang sulat reportedly as of yesterday ang City Hall sa Tiesa agud mag-inquire o kon magpamangkot nga aamo ini. Now of course, akuya, at least ha, ako isa man lang kuya katawo as a commentator diri sa Larga Vista, ang akon man lang yaamo ni, wala kuya labot sa design because hindi kuya expert in decoration or design. Why kuya labot na? Ang interest kuya is how the money was spent. Kun amo to nga ginbutangan lang sang tipulon nga suga, kag you call it 80 million pesos nga renovation ang sunod nga pamangkot amo ini. Nga pati ang ilamon kag kahoy dala sa
1: Lorga Vista.
2: Di practically hindi na iya renovation. Why pagani natapos tubtub karon ang fountain? That's only one angle. Ikadua, heritage site bala ini ang public plaza o kun hindi? Ebron ta karon dugregay with attorney Marty Go kun nano ang ila sini kaundan sang sulat nga ginpadala sa Tiesa.
1: Lorga
2: Vista. Kati as we speak, nag-istoryahanay Sunday Mayor Greg Gasataya, Congressman Albi Benitez, kag ang tiglawas gikan sa Tiesa.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbirez. Larga Vista! Larga Vista!
2: Sa aton nga pagpanumbalik, kadtuan ta balik ang inaway sa Iran kagibaroon ta tonight ha, gikan sa isa ka marino. Ano bala ang eksperyensya kung maglabay ka sa Strait of Hormuz? Kululbaan bala o kung hindi? Kagnano ang mga gumuntang o kung problema sang mga marino nga dawala bation diri sa aton sa Pilipinas pero sa bilog nga kalibutan? Mga Pinoy sa diin kaman nga nasyon, sa diin kaman nga barko nagasakay, damo problema ang aton sini mga sea-based OFW. Pero ti, ang pamangkot doon nalimtan sa kinagula sang politika dire sa Pilipinas. Talakayon ta, pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Chicks. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang My PC. Kag one capsule, 310. After one week, namigit ang akong nga pamilya. Salamat sa My PC.
1: My PC. Mabakang abutika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Nahinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
11: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adoadlaw.
1: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
16: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Number one.
17: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-inu-inu sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
2: Ari, antes ko magkadto sa ibang development sa aton Modern World segment, karon may ara kita video parte sa tensyon niya diri sa Asia. Kag nga atuman ka strategic o tuman ka importante ang Pilipinas sa pagtulukay masakit sang China kag Amerika. But more on that karon dugay-dugay. Diri ko anay sa Iran. Duro na kita nabatian nga istorya parte sa Strait of Hormuz. Kagalin pa Pebrero, ginatalakay ko na diri. Ano ka importante ang Strait of Hormuz? May ara man mga istorya nga may mga tripulante kita ukon mga seafarers, mga OFW nga nagakalamatay tungod sa pagpang-atake sang Iran. Pero number one, wala kita katultol kundi ng Hormuz. Burgosya, public market, kabalo kita. Pero Hormuz wala. Number two, wala kita kasakay sa barko. Si Tiaton Pamangkuton ang tawo nga nakasakay diya. Dala na ang pila ka mga paraligban sang mga marino nga Pinoy nga subong duwala bation diri sa Pilipinas. Upod naton tonight si Romnick lang pakilala ko sa iya kay hindi ni siya, of course, ti private nga persona kag ti ang iya niya trabaho sa isa ka barko. Hindi ko lang pag-iambal kun ano dito sa luwasang pungsod. Man marino ini siya. Romnick ang tawag ko sa iya kay Domatini idol ning Churaya sang mga sultiro pa kami. Pareho kami ni aktivista eh. Ari si Sir Romnick. Sir Romnick, may gabi.
18: Sir Julius, may gabi, sir.
2: Sir, okay lang Romnick, tawag ko sa imo kay ulo ang gid tsura mo sa kay Romnick Sarminta sa una eh. Alam lang.
18: Matiboto gani, no, ma, ano man ko, Sir Julius.
2: Hindi ti kay lalagson ka gid man, sir eh. Sang sultiro ka, hindi ba?
18: Wow.
2: Oo. Ato yung isa mo kaupod, kamo nga duwa lalagson kamuya sa mga dalaga sang una.
18: Abi ko, sir, lagson sa mga, ano, sir, sa mga polis kagano, sir?
2: Hindi ako, ya, lalagson lang ko, magsulod ko sa Central Market, kaya ang gabaligya, halo-halo, bla. Ginagawan ko nila. Pero kamuya, pero seriously, Banwa, ining akon amigo, isa na inikaron ka-successful nga tripulante sang barko. Una nga pamangkot ko sa imo, Sir Romnick, amusne, kapila ka na nakaagi sa Strait of Hormuz?
18: Siguro sir, mga 5 times sir, 5 times
2: sa
18: halin pa sang una sir. Nag-start siguro ga labay da mga 2008 or 9 somewhere dira sir.
2: Okay. Sir Romnick, ining imo ginasakyan sa una, of course you don't have to go into the details. Nagakarga man ni petrolyo sang una.
18: Negative sir, lain ang nature sang amon ginakarga sir.
2: Cargo sang una, cargo abe.
18: Oo,
2: okay. Uh-oh. Pero sir, nga kululba, subong ti kululbaan ang Strait of Hormuz, pero sang una ano yang imo paglaragway sini?
18: Ang sang una sir, kung magsulod ka da sa Strait of Hormuz sir.
2: Mm-hmm.
18: Once mag ano ka sir, kay may na pag bound for kay may mga pag pasulod ka sa Persian Gulf, maalihan mo gina, sir.
2: Okay.
18: So, ano, Bla, kung magsulod ka sa, ano, sa pakanto ka sa Bacolod, malabyan mo gina ang Silay, Tagaytay, daw amo na, sir. So, before ka na makalabot sa Bacolod, magyan mo na ang ano, ang Silay, kay Talisay, daw amo na ang Strait of Hormuz. Siya doon na sila ka-stricto, sir. Kung once magsulod ka sa ilang territorial water, manawag na ila, ano, naibigid nila, sir. Nga, ang una, ano, attention mo, tibisin lawig, lapad na ang dagat, sir. Hindi mo na kisa malikawan, nga may ma-alter kagid course, nga, ano, gabi, ano, gina sila, sir, ka-monitor gina sila, sir.
2: Bali, ang ginamin mo, ang Iran nga Navy. Dugay na ni sila galiga pa praning.
18: Yes, sir. So, magtulod ka sa territorial water nila, sir, manawag gina sila sa imo. Kung anong intention mo,
2: okay,
18: you need to alter your course to ma-cambio kagid.
2: Pero kaagi ka, sir, nga ang barko nga ginasakyan mo ginpalukpan gid sang Iran?
18: Ay, wala, sir. Pero thankfully, sir, hindi ko gusto nga, hindi ko na ma-imagine, sir, nga amo na maglabot da, sir. Bless nga wala ni ko nag-abot da, sir. Amo na nga nagyan ginawan halin sang una, mahatag lang nila sila warning sa imo. Unlike subong grabe na
2: gusto. Bali, antes pa man yan, natabo ning inaway sa Iran kag Amerika, amo na gidman niya ang opisyo sang Iran gali alin sang una.
18: Yes, sir. Maano din na sila, sir. Hindi ka gusto, hindi na sila basta, hindi na sila gusto nga magsulod ka sa ila nga wala kaga abiso sa ila, sir.
2: Uy, correct. Galing kay ti ila man teritoryo eh.
18: Amo na, sir.
2: Kun lapit sa ila nga anong panawag ni sa ila duta.
18: Oh, yes, sir.
2: Pero wala man sila serum nik ga pangayo sang why man sila gambal nga wala gitada.
18: Wala man. Gahatag lang na sila warning. Paano lang intention mo, inito kung wala ka man lain nga ano, makambyo ka gid nga magpalagyo ka sa among territorial water.
2: Balikon amo, pero kamo nga mga tripulante, sir, anong ginabatsyag ninyo? Nakulbaan man kamo?
18: Uy, sir, mga first time lang maka-encounter mga amo na, uy, makibot ka gid nga may ga-monitor gali sa amo ni. Wala ka bala kabalo base bala hindi mo maanuhan ara nagapalapit na sa inyo. Kapin pa kong gabi eh. Kulbaan man sir eh, pero amo lang nga pay attention na lang gid. Extra vigilant na lang sa inyo.
2: I don't know, sir, kung kaagi ka man sa ano panawag ni sa Somalia, diin mas kululbaan sa mga pirata sa Somalia o ining sa Iran?
18: Ang subong, sir, kung i-compare mo ang sa Somalia kag sa Strait of Hormuz, mas kululbaan gid subong ang Strait of Hormuz. Diri sa sa Somalia, why na subong, sir, kay damo man nga mga armed guard gina-hire mga company, at the same time damo man ga gwardiya da nga mga Navy sa mga NATO.
2: Yes.
18: Amo na, sir.
2: Ining Houthis, yes, sir, na ano naman nga klase mga sapat ni? Nakaagi man ka day?
18: Yes, sir. Kung maghalin ka sa ano, sir, sa Red Sea, pagwa ka da, magian mo gina siya. Daw puro na, kay ang inang strategic location gina siya ang mga ginapang hambal mo, sir.
2: Sir.
18: Yes, daw mapagwa ka sa halin sa Europe, para makasave ka mo sang fuel ka gano'n, hindi ka mo maagi sa Red Sea, tapos pakanto ka mo sa, for example, sa Asia, malabihan mo gina, sir.
2: Bali, ang gwa ni sir, algo mga bugoy ni sila galing nga gapangayo, kunano da. Bali, kon maglabay, sir, tapos kagid, kay kon magsunod ka sa ila teritoryo, pagusto sila.
18: Yes, sir.
2: Aragoy. Uy, Diyos ko. Okay. Now, Sir Romnick, daw ka-interesting sang imo na muno, daw damo subong problema ang aton mga kauturan nga mga sea-based OFWs. Nano ang inyo ginapang istoryan subong?
18: Amo na, sir, kay grabe subong ang ginano sang principal ka gano nga maglabay gulpi lang blama email na sila nga ano tapos may memorandum man di ang aton gobyerno nga amo na nga pwede ka mo ka refuse to sail.
2: Okay.
18: Mo gusto nga magsulod.
2: Uh-oh.
18: Pero ang downside lang da, sir. Siyempre, nagbarko kami kag nagtrabaho sa ibang lugar para sa mong pamilya. Ang catching ano man di kay kung mag-refuse to sale ka, kakson ka na nila. May mga manning agency dire sa Pilipinas nga ginakakas na nila, mahambal na sila, ma-apply ka na lang sa ibang sir.
2: Uy.
18: So okay lang na siya sa mga veterano well experience kag mga officer kay pwede ka sa ilo-ilo.
2: Oh.
18: Ang pamangkot na paano ang mga kadete, mga first timer, wala pa experience.
2: Pero paari sa do ka interesting na sa ginamban mo, bali kung ako abe nagasakay sa barko nga malabay sa Strait of Hormuz kag kabalo ako nga pwede ko mapatay, pwede ko kapanginwala actually. Kuntani.
18: Yes sir.
2: Uy.
18: Yes sir.
2: Oh. Pero ang problema, mga Pinoy man niya ang nagambal nga halin ka na lang.
18: Yes,
2: ang Pinoy nga manning agencies na.
18: Amo na sila, sir.
2: Uy.
18: Amo na sila nga pasensya na.
2: Uy.
18: Amo na wala kami bakante subong kaya mo na
2: ganon. Aha.
18: Amo na siyang ginaatubang subong nga problema sa mga kabaro manamon.
2: Aha.
18: Gusto man tanin nila ang ano ang kabuhi kay ang parta makita lang
2: correct,
18: na sir mo.
2: Correct, correct.
18: Galing pag abot naman ng Pilipinas, back to zero ka naman.
2: Mag-apply
18: ka naman, mga muna.
2: Do... Pero, ay Diyos ko. Sir, Sir Romnick, sa inyo pagkabalo, damo na mga Pinoy nga nakakasbangod, hindi sila maglabay sa State of Hormuz?
18: Damo gin sir, ginabaloy nila ang ila kabuhi sir.
2: Uy.
18: So, damo nag-refuse nga
2: okay.
18: Muna. Nga hindi na lang magano ang iban gani aw kung wala ta mahimo wala may mabaton mapuli na lang kag manguma na lang sa ano eh sang iban amo na siyang mga opinion sa iban.
2: Ahay ahay pero do wala gid ta kabati sa gobyerno di subong amo nang problema gali no
18: amo na siya sir ang ano lang wala sang iban nga news regarding gaano pero sa community sa amon sa
2: mga sphere correct
18: amo ginaga existing ginatubang nga problema.
2: Ahay ti salamat gid sir nga ginistorya mo diri sa aton sa Larga Vista nga isa gali na sa tuod gid nga problema sa mga tripulante subong.
18: Oo sir.
2: Mm-hmm.
18: Salamat lang ko at least nabatian nila kay na balan man kung anong kalatakan.
2: Ahay
18: sang sabahin sa amon sa si Fierce eh hindi lang nga gambal nga paghambal nga si man
2: sa
18: kwarta pero ang problema galing nga ginatubang especially subong ang gakalatabo sa Hormuz amo na siyang dakugid nga ano problema namon.
2: Okay now importante man ni sir kiti syempre kamo nga mga marino kundiin nga mga nasyon kag riyon ang inyo ginalabyan eh ti subong may inaway sa Middle East. May tensyon man diri sa Asia, may problema man sa Europe kay ti Ukraine kag Russia. Ano ang epekto ni pangkabilugan sa pangabuyan sang aton mga sea-based nga OFW sir? Gadyutay man ang oportunidad nyo?
18: Ang amo na siya sir, amo na siya subong sa ang good like kay bisin sang una sir. Ang wala pa masyado nag-ano ang sa Iran kag sa border lang sa Russia kag Ukraine sa Baltic region sa Black Sea lang. Tinubong na tuhaw naman ang problema sa Strait of Hormuz diri ka naman sa Persian Gulf. Ga problema ti daw galipot nga galipot ang ano namon ang
2: uy.
18: Ang kung diin kami pwedeng nga safe bala
2: okay.
18: Na wala problema.
2: Aha.
18: Amo na
2: ako na mo subong ang pangabuhi sang isa ka marino dala na gidya ang kulba kag ang peligro.
18: Yes sir, amo gina siya ang ginaano namon sir, so grabe gid nga pangamuhi namon kag sa amon pamilya.
2: Okay, na, ahay. Muna. Ahay. So meaning sir, hindi lang buot silingon nga kun nanaog ka sa barko, kay ti laban nga marino magpanaog sa barko ga palang dalag mo. Damo kadina nga gold bala. Kagdamo sing-sing. Pero ang tuod na, galukdo man ka mukulba, subong.
18: Yes, sir. Mugi na siyang ginalukdo namon kay hindi kami kabalo sa next assignment namon kung makanto kami sa safe nga lugar.
2: Okay.
18: Bakit na lang after 3 months, two months, mapadala email ang company nga malabay ka muda.
2: Uy.
18: Mahambal ka lang malabay, hindi mo kabalo sir, tulog ka lang, basi ibla nagpagbugtaw mo, sanag na hao.
2: Uy.
18: Nagali ang ginaanuhan mo sir.
2: Oo.
18: Amo na siyang ginaproblema, gitsubong. Amo na siyang realidad nga gakalatabo, gitsubong.
2: Ining Amerika, sir, problema man ikon ka isa. Damo ginapangdakop kuno ang ice.
18: Yes, sir. Uy! Ang naman na sa ang nabatian namon kag amo na siyang gina-encounter naman subong sa mga cruise ship nga bahin

0: Dili sa commercial, amo na ang commercial ship, maghambal ka commercial ship, ang mga cargo tanker, amo na sila.
1: Mm.
0: Amo na gina-encounter nila ang Strait of Hormuz. Ang dili naman sa cruise ship, ang laisubong ni Trump na ginatawag na operational tidal wave,
1: okay,
0: sa cruise ship.
1: Oh. Sako pang dakop sa mga tripulante sa barko kung maglanding sa Amerika. Sa ano nga kaso, sir?
0: Amo na sila, grabe sila subong kahigpit sa pornography, especially okay, child pornography.
1: Uy.
0: Amo nang ano subong nila, ang slogan na ginaano nila. Pero ang amon gina-question nga wala na sila ginapili. Tapos ang isa pa, mostly ang ilang ginaano is Filipino gidya.
1: Uy.
0: Siguro out of 10, isa lang iban nga lahi da ang siyam kabilog sina Filipino gidya.
1: Uy. Di paano na karon, sir, kun ang bata mo abiga ubaga paligugin ko ang picture sang asawa mo kagin padala sa imo, pwede ka dakpon sina?
0: Yes, sir. Uy! May case na siya nga mo na, I think kung hindi ko nagsala last year.
1: Uy, Diyos ko.
0: Ginano sa iya, nakita sa phone niya nga amo na nga halin sa wife niya, gin-explain niya hindi sila magbaton sa muna nga reason.
1: It's
0: considered child pornography gapon.
1: Oh, justa. All right. Now, ang pamangkot ugaling, sir, nga do wala gid kuya kabati sini sa gobyerno. Sa imo pagkabalo, damo mga Pinoy nga nadakpan, ha?
0: Damo, sir. As I know, halinsang September subong sa Boston State, ang ilan na napapuli nga Pilipino is 81 people from
1: okay,
0: the
1: ship. Pero ko damo. Damo na nati.
0: For one month lang na siya.
1: Oo.
0: Sa
1: uy, hala.
0: Wala pa na naupo daang sa last 2 years nga pag-start gid ng implement sang operational tidal wave ni
1: okay,
0: ni Trump.
1: Oo, sir.
0: Na lang sa ginpang ano.
1: So daw ka, interesante ni sir sang imugi ng istorya subong gabi kiti ang gwa sini samtang gaan stable ang kalibutan ang isa sa apiktadong mga OFW kamo nga ara sa barko.
0: Yes, sir. Amukid na sa nga ano, abilang siguro sa iban nga nami lang kabuhi kag nami ang ano. Amo na siyang realidad nga gakalatabo subong sa bahin sang mga sea base na Pilipino, sir.
1: Aha. Do bali ang gwa subong sir ang inyong trabaho bilang sea based OFW. Kung sa barko pa, madlos ang dagat para sa inyo. Madlos ang panakayon.
0: Amugid, sir.
1: Aragay!
0: Amugid siyang ginatawag, sir.
1: Ahay.
0: Wala naging ginapipili. Subong sa muna, yung makambal nga daw safe kami, kaya ari kami sa cruise ship. Pero ang stress kag ang trauma sang natapos subong sa kaso sa cruise ship, mas grabe pag it, sir. Kaya dito sa Iran, sir, kabuhi na siya. Ang
1: okay,
0: diri naman, sir, sa US naman, kung madakpan ka, is pusasan ka git, sir, tapos
1: uy,
0: revoke ang imo visa for 10 years.
1: Abawa! Hindi ka nakapanakayon, hindi ka nakadungka upod to sa Amerika.
0: Oo, sir. Kung ano, pero mostly subo ang problema kay ang mga cruise ship kag mga passenger, gabiyahe gid sila, gasulog gid sila US.
1: Ah, tiway ka may mo, da madungka gid ka mo.
0: Oo.
1: Yes.
0: Kasi amo na siyang problema kay pag ano mo di, balik ka naman sa zero kung
1: gani
0: Asia ka or Europe.
1: Uy, hala. Anyway, sige, Sir Romnick, hindi na ko magpadayon kay I know gahulam lang ko tiyempo sa imo panimalay. Sir Romnick, salamat gid sa tiyempo kag may utang lang ko nga kape sa imo ah.
0: Okay, no. Welcome gid Sir Julius. Anytime basta ikaw Sir Julius, kape lang pa okay na ko sina Sir Julius.
1: Sir Romnick.
0: Anytime Sir.
1: Salamat gid Sir. Mayong gabi sa inyo.
0: Mayong gabi man liwat Sir Julius.
1: Good night Sir, good night.
2: Virgo Vista.
1: Sir Romnick, isa ka OFW amo ning ginatawag sea-based overseas Filipino workers nanong boat sa lingon. Gapanakayon ni sila sa barko atong aton gin-interview. Ang pang-idaro niya to ulo ang gidsakon mga 50 hon madugay na nga nagasakay sa barko halin cargo subong cruise ship naman ining cruise ship ado bakasyonan abisang tawo nga nagalutaw sa dagat kadto kamo sa nagkalain-lain nga mga pungsod alagaw kamo, kaon kamo, etc. etc. Ti, damo problema kuno subong ang mga OFW. Ang problema kay wala tatanto na batian diri sa Pilipinas.
2: Lorga Vista.
1: Angie Aloy kay James Bornales, Dadboy Mendoza, paring Fred, mayong gabi, Jared Pactawin, Talisay, salamat gid. Manong Raymond, mayong gabi lang kay Papa Nonoy Pineda, Bucros Dako, La Carlota City, shout out man kuno. Pineda family sa Abunan, Bago City. Kag pinaagi na shout out kuman ang mga nagapama okay, hindi lang naanay ah. Aha. Aha, sinong ga ang gapamahog kuno sa mga eskwelahan dira sa La Carlota City. Merlita Malvas, mayang gabi. Nanakse Foro. Nami isang itlog ko no kaday na sorang ginamin niya ang design dito sa Bacolod City Public Plaza. Jose Marihana, Barangay Fabrika, Sagay City. Alright. Ernesto Nipange, Purok Ervias, Dos, Barangay Villamonte. Alright. Liton kita sa iban. Josephine Bunsay, gapamatigid ko no ang iya amay nga si Maing Gantalaw. Sa aton nga pagpanumalik, hindi magpalagyo ha, may ara kita makatalanhaga nga mga ihibalo tonight diri sa Larga Vista. Nano ang mga utan nga tawo ang nag-imbento? Resulta sa crossbreeding kag iban pa. Ano ang pariente hanay sang repolyo kag broccoli kag cauliflower? Hibaloon ta ina, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Aton istoryahan ang growth hormones.
5: Anong ara sa D3 Bio when it comes sa gito ang inyong growth hormone? Sa mapagtuon, kapila na ito na balik-balik nga, ang D3 Bio may medium chain triglycerides. So meaning pa, perti kataas ang iyang good cholesterol. Ano naman ang good cholesterol nga ara sa D3 Bio? Inisiyaga pa increase ang gito ang pagpadamo sa imong growth hormone. So kung damo ang growth hormone, damo ang maproduce ng mga building blocks, amino acids. And this building blocks nga protein, kinahanglan na para magtubo ang imo mga tissue, imo mga muscles. Ang malarasan nga, madumduman mo bla, kinapatulog ta kay para kung magtubo. Ining gitawag ni Trebayo, dako nga bagay nga pwede nyo ipainom sa mga kabataan nyo. Kaya nga man, gapatubo ni sila mo. So, tungod sa iyang good cholesterol, ng HDL sang ano, sang ni Trebayo, makabulig sa mga growth hormones, kag makabulig sa mga kabataan, agod nga ano, magtubo sila. Aside sa na, kung tigulang ka nga nagainom D3 Bio, kontrolon lang i-maintain niya ang normal nga body structure kag metabolism, kag naga-include na nga kontrolado ang imo nga blood sugar. That's why importante ang D3 Bio sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom sa sining nga suplemento.
2: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
4: Ang aton D3 Bio is nagasuporta man inisang aton nga probiotics, no? Or ang good bacteria sa aton nga chan. Kag ang aton nga good bacteria sa chan, amo ining nagahimo sa nga isa ka hormone nga nagapahamuok sang aton tulog. Wala na sang iban kundi ang hormone nga serotonin. Ang serotonin, amo ini ang ginahimo pagid sang aton lawas sa melatonin, no? Melatonin nga nagapahamuok sang imo nga tulog. Kag ang growth hormones mo, kung ikaw ang nagakatulog, naganami man ang production. Kag bangod sang imo nga pag exercise, no, kaga low glucose level sa imong dugo. Kaga nagataas man ini ang growth hormones sa tion sang puberty.
5: Mm.
4: So ining ginatawag nila nga growth spurts. Ano lang gulpiada ka nagtaas.
5: Mm-hmm.
4: Ang growth hormone naman naganubo sa tion sang may pregnancy, no, kung nagabusong ang babae. Kaga kung ang imong utok makasense ang high levels of growth hormone or insulin like growth factors already nga ara sa imong dugo. Kaga ang probiotics mo nga nag-produce ang gut-derived vitamin D sa imong chan, amo ini ang vitamin B nga nag-support para sa imong pag-growth. Kagang aton D3 bio, no, is may other components pa. Like our fats, healthy fats, nga kaangay sa nga medium chain triglycerides naton. Kag always tatandaan nga ang fats, amo ang kalayo sa nga nagatuga sa nga pag-produce sa mga hormones sa aton lawas. Kumbaga, ang healthy fats nga makita naton sa D3 bio, amo ini ang ginagamit sa aton lawas para umpisahan niya ang pag-tuga sa mga hormones. Kag ganami ang aton metabolism.
5: So, muna nga, dapat nami gidyadlawon mo ang ano, pag-inom sa D3bio. Kaya nga, may mga positive effects ni sa aton nga growth hormones. Like, kaya niya tunawon ang mga sobra na itong atambok.
4: Mm.
5: Kaya niya panamion ang aton nga gitawag metabolism, especially ang protein metabolism. Kag in general, ining growth hormones, ginastimulate niya ang protein anabolism sa aton nga mga tissues. Kag nagataas ang kuhan, ang amino acid. Meaning pa, di gin malikawan, siyempre gatigulang ka. Ang worn out sa aton mga tissues, silula, gakaguba man amo.
4: Mm-hmm.
5: So without amino acid, hindi nisla maporma liwat, hindi nisla ma-build up liwat. So that's why nga, ang makabulig para ma-build up ni dasig ang pag ayo, especially mapilas ka or may mga gitawag injury da sa nga katabo sa lawas, importante gid ang D3bio tungod sa iya nga good cholesterol para nga magnami ang epekto sa imo nga growth hormones.
2: D3bio with Physio.
7: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3bio.
8: Ang D3bio.
2: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
2: Yung may D3.
8: Mga buti ka.
2: D3bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3bio.
2: D3bio.
8: Ang D3bio.
2: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
2: Yung may D3.
8: Mga buti ka.
2: D3bio.
8: Health News.
2: D3bio.
8: Problema sa pangkaso,
2: hilara,
8: sipon,
2: kagubo,
8: tugasong virus, kagmikrobyo.
2: Ang D3bio ka na.
8: Ang D3bio.
2: Puno sang lauric acid.
8: Nagginahimo
2: monolaurine sang atong lawas.
8: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3bio.
8: Adlaw-adlaw.
2: D3bio.
8: D3bio.
10: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3bio. Bio.
8: Ang D3.
2: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
2: Yung may D3.
8: Number one, hit music station, 101.5. 101.5.
11: K5 News. Of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuloy para sa demokrasya. Larga Vista!
2: Larga Vista!
11: Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles.
2: Larga Vista!
11: Larga Vista!
1: Ang masunod gabayin sa inyo para tuntunan ng aton makatalagay naga nga ihibalo ukon makihibalo ginadala sa inyo sa Carwan sang DTX Premium Coffee. Ining una naton nga video ginadala sa inyo sa Carwan sang DTX 500. Amo ini ang nagauli sang ginakawat nga baterya sa inyo selula. Tungod ang DTX 500, amo ini ang nagapugong sang pagtuktok sang imulawas tungod duro ini siya sang antioxidants. Duwagid ang iya kuruwaan. Di sugar cane extract kagdahon amargoso. Di mudo anuman ang ginakawat sang free radicals nga baterya ulian ina sang DTX 500. Ari ang una nga video. Kagab igin sugdanta ang new rights nga nakit-an sa aton kasing-kasing ukon korason na no ini sa simpleng istorya. Ang new rights katulad ini sa neurons. Ang neurons bala inang ara sa utok ta. Ini ang new rights ara sa korason dimodo ang pamangkot amone. Ang aton bala korason kabalo maminsar sa iya kaugalingon, kabalo magdumdum kag iban pa. Sa aton nga tinae ang aton gut may ginasiling may ikaduwa kita nga utok ara sa aton gut o konsulok-sulok. Iniya subong may nagtuhaw 1990s pa lang ini nga pagtuon nga may ara mangali possibility nga ang aton korason o kasing-kasing makadumdum kag makapaminsar independent of the mind, meaning nga bisan indi pagsugoon sang utok makabalo ang korason kun ano ang ubrahon way kabalo kun dala dira ang pagluyag sa tawo. Are unahon ta ang ini nga video.
12: Its own nervous system, sometimes called a second brain. What almost nobody knows is that your heart has one too. In 1991, a scientist named Andrew Armour discovered something inside the heart that didn't fit the old model, a self-contained network of roughly 40,000 neurons embedded directly in the heart's own tissue, organized into clusters called ganglia. This isn't just a bundle of reflex wiring. It has the same basic architecture as a brain. Neurons that sense information, neurons that process it, and neurons that act on it, functioning independently of your actual brain. It's part of why a transplanted heart can keep beating correctly in a new body, even before the nerve connections to the brain have reconnected.
1: Hello.
12: And here's the detail that changes how you think about it. The heart sends more signals up to your brain than your brain sends down to your heart.
1: Oy!
12: That follow your heart feeling might be more literal than it sounds.
1: Hello.
12: Your heart may genuinely be influencing your brain's perception and emotions in real time.
1: Hello.
12: Full breakdown of how this little brain affects your emotions on my channel.
1: Okay, now, Ari, okay, now, interesting ini ha, because ang nabutang diri nga mas damo pa sang ginapadala nga signal ang korason sa utok sang sa utok gapadala sang signal sa korason dimodo ang pamangkot ambal nila sa una ti anong himuon ko sa akon kabuhi sabat sa aton usually sa mga tigulang toto follow your heart tituod balayhan nga ang aton korason gali makapaminsar sa iya kaugalingon ang pamangkot amone sino ang gasugo sa kay sino ang utok gasugo sa korason o kun ang korason nagasugo sa utok. So amo ina makatalanaga nga ihibalo 40,000 ka neurons na kit-an sa korason 1991 lang si J. Andrew Armstrong ang scientist nga nagtuon sini. That is why nga tub-tub karon padayon ang paghibalo kun ano gid bala ang ini nga neural network sa sulod sang aton kasing-kasing. Very, very interesting. Makatalanaga nga ihibalo. Ikaduwa nga video. Nano ini ang mga utan nga tawo ang nag-imbento. Tawo ang nagpatuaw. Ari, unahon ta. Katuan ta. Next video. Utan?
13: Head to any grocery store and you'll see rows and rows of food products with labels reading organic and all natural. But a lot of things we eat today and recognize as all natural or organic food were actually human inventions. That's right, this week on Weird History Food, we're talking about all the fruits and vegetables you never realized were man-made. But before we get started, go ahead and subscribe to the Weird History Food channel and let us know in the comments what other surprising food histories you'd like to see. Okay, get ready to unlearn everything you thought you knew about nature's bounty. As a kid, the phrase "eat your greens" may as well have been engineered by evil mid-century ad consultants trying to ruin American dinner time. Turns out, that's only half wrong. The engineered part is extremely accurate. All these vegetables come from the same plant in the Brassicaceae family. Like a blonde family in a George R.R. Martin saga, these varied vegetables are actually the result of over 2,000 years of selective inbreeding.
1: Allah!
13: Also, like the Targaryens, the results were mixed. Lots of hits, but also a ton of man-made invasive species after millennia of farmers trying

0: In 1714, a French military spy named Amédée François Frechet was
1: right. Navigating through... Alright! Amoyad to ha! Ang mga utan kag prutas nga tawo gali ang nag-imbento. Dirita na balaan nga ang saging gali dito gid na galin sa Gran Britanya. Pero gin-breeding nga gin-breeding. May ara man pagtuon nga diri sa Pilipinas kag iban nga bahin sang Asya, diri gid ya ang original nga saging nga. Kapyar ka mo sa bukid, may ara isa ka klase nga saging remuel ang alan pakol kun katilaw kana. Sako galing panupramo nga puno sang liso ining pakol. Now diri sa Pilipinas kag iban nga bahin sang Asya, may ara saging nga may liso. Sa iban nga nasyon, wala. Okay, pero direta na kabalo, nga gin-breeding, gali ini ang saging. Strawberry gin-breeding man. Hindi gali ini halin sa ilahas ang mga tanom o kung mga utan kag ginpatubo lang sa tao. Hindi, gin-experimentuhan sa tao suno sa iya kinahanglanon. Ari katapusan, wa. Ano ang mga rare o kung tumalagsahon nga mga prutas, would you believe banwa ang iban ari diri sa Pilipinas? Makibot kamo ha sa una nga prutas. Yari ang ini nga video.
0: Infested waters by Louis XIV. And
1: ang next partner tapuson ta ng isa. Ay hindi. Ang next sa makibalo nga lista. Ang parte sa hindi na ang next sa to. Okay, hindi pa na. Sa kwan na ya, sa modern world na ya. Under lang sa makihibalo, after ang rarest fruits bala, nakabutang dira. Okay, ara na, kita ta. Okay, katapusan sa makihibalo nga lista. Abi lang taon ta. Let's have this video. Nano,
2: right now, the state of California
1: hindi na mo. Okay.

0: freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sabsaran sininga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sabsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-inog-inog sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga pakinakang mga atagan kung ano ang dapat para sa tumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayang gabi lang kay Mercy Flores! Morita dakal-dakal kag kay Johnny sa Molde kag sa pinakahubin nga station manager sa K5 para na siya si K5 Colleen Cubia. Mayang gabi, Arisa. Are, K5 Colleen, makibot ka ano ang mga rare o kung tumaragsahon nga mga prutas sa kalibutan ng iban aris Pilipinas. Abe, kadtuan ta. Putas?
2: And almost impossible to find anywhere else. And number one is loved by millions but rarely leaves the country. Number five, marang. At first glance, it looks like a small jackfruit covered in soft spikes. But inside are creamy white segments with a sweet flavor that's often compared to custard or candy. Marang ripens incredibly fast after being picked, which makes shipping it overseas almost impossible. That's why it's rarely found outside the southern Philippines. Number four, taban-taban. This little-known fruit has been used in the Philippines for generations.
1: Anyway, especially in
2: traditional dishes like kinilaw. Inside is a firm flesh with a unique flavor that's unlike most tropical fruits. Taban-taban trees grow naturally in Philippine forests, and the fruit is rarely cultivated on a large scale,
1: making
2: it difficult to find anywhere else. Number three, mabalo, also known as velvet apple.
1: Mabalo
2: looks ordinary until your fingers touch its soft, velvety skin. Mabalo has a strong aroma that many people find unusual, but inside the flesh is smooth, slightly sweet, and creamy. Its delicate skin bruises easily, and the fruit spoils quickly, so it's almost never exported. Most people outside the Philippines have never even heard of it. Number two, pili fruit. Most people know the delicious pili nut,
1: pili,
2: but very few have ever seen the fruit it comes from. The outer flesh is soft, edible, while the prized nut is protected inside a hard shell. Pili trees are native to the Philippines, and because the fruit is highly perishable, it's rarely shipped overseas.
1: Uh-huh.
2: Outside the country, it's almost impossible to find fresh. Number one, lansones. Small, and golden. Lansones grow in beautiful hanging clusters. Peel one open, and you'll find juicy, translucent segments with a flavor that's often described as a mix of grapes and lychee. During harvest season, they're everywhere in local markets, but outside the Philippines, they're surprisingly rare. The fruit has a very short shelf life and bruises easily, making large-scale export extremely difficult. The Philippines is hiding some of the rarest fruits on earth. Tropical,
1: all right,
2: unique, and
0: Larga Vista!
1: Amoyadto ang aton makihibalo, mga talanaga ng ihibalo every night diri sa Larga Vista. Dala sa gyapon sa inyo again sa Kaalwan, siyang DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Hindi tayo pagkalimtan, ha? Ang D3 Bio, John Wick sang kalawasan, amuni siya ang profesor sang inyo immune system. Oh, gapanggrado ni siya mo sa inyo immune system. Ginapabaluya ini nga kagaw traidor. Ini nga kagaw maayo. But kumoduro ang medium chain triglycerides sang extra virgin coconut oil, amo ini ang ginagamit agud patyon ang kagaw. Virus, fungus o kon bakterya ka man, wala kagaw, wala ka sang balatian.
0: Larga Vista!
1: Magabalik kita, pagkaligad lamang sining.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Bio. D3 Bio.
4: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
5: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
8: High blood pressure o kon hypertension. Isa ka serious condition. Kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps. Agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Number 1.5 K5 News.
10: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayong gabi lang sa Tagamambugsay, Kawayan Negros Occidental, labi na gid kuno kay Imelda Palmero, Palma, ang mama ni Philip Palma. Si Mercy Flores nagpatamyaw sa kay Joel Jimena. Shout out kuno ah. Halin ini siya sa Hong Kong, Moreta Dakaldakal, Purok Kabog, Barangay Ilaya Villasor, Handumanan, Bacolod City. John Ray sa Molde, Barangay Arebasore, Sitio Siusiu, I'm so sorry. Adrian Gumape, Barangay Hawayan, Silay City. Ay kay Nonoy gali dira sa Silay maayong gabi.
3: Larga Vista.
1: Yari ang aton katapusan nga video pero portion lang ha. Balik kita dire sa kinagubot sa Asya. Nga ah, sige ang tensyon sa Amerika kag China. Oo. Now, ang inaway o ang pagtulukay masakit sang duwa ka mga nasyon kung kaisagam balkabala it is getting more absurd by the day. Nagasibod, doon nagabinuang as the days go by nga ah. Halin sa kadagatan, pagkadto dalong dagat na, ginasisid sang China ang Mariana Trench, ginasisid sang Kano ang Antarctica. Subong ang Kano, may ginabantayan nga bato sa kahawaan nga ah, duro kuno bulawan, are, pamatian ta, nano nga klase bato ini, bato?
11: With America's sweetheart, Neil deGrasse Tyson. I want to ask you about another asteroid. The Hubble has recently pointed at an asteroid that I think was discovered a while ago, but now it's sort of investigating it. It's an asteroid that's described as rare and worth $10 quintillion in raw materials. What's going on here, Neil? Should I invest? Oh, yeah.
12: No, I'll tell you why. Okay, so that calculation, by the way, so this is an asteroid that has iron, nickel, gold, silver, platinum.
11: How big are we talking here?
12: Oh, that one, oh, it's about 250 kilometers across. It's a big chunk of rock. Okay. It's one of the largest asteroids in the asteroid belt, which is why it was discovered so long ago, 150 years ago.
11: Okay.
12: So, in fact, I think it was the 16th asteroid ever discovered.
11: Okay.
12: So now there's hundreds of thousands of them. So as our telescopes got better. So here's the thing. Many asteroids, we think, are fragments of planets that had tried to form and got most of the way there and then got slammed and then broke into pieces. And if you're a newly formed planet, you're fluid and heavy things fall to the middle and light things float. So gravity pre-sifts the heavy elements for you. Then it solidifies, breaks apart. You have an entire asteroid made of just the core of that object that once was.
11: Yeah.
12: And that core, in this case, is all metal. All metal. So here's the thing. You can say, well,
1: all right. Doka binuang, no, pero sa Domingo, padayunon ko ini, ang ginaistoryanta asteroid na no ini siya. Sa simple kaglaktod nga pulong, bato, nga naga-lupad sa kawaan outer space. Pero, duro ang bulawan, duro ang nickel, mga minerales. Ang biliban wa, kung tumupa dere o kung kwaon sang kano o kwaon sang China, bilyon-bilyon ang bili sang sine nga bato.
10: Lorga Vista.
1: Di ang pamangkot, amo ni ayan ang magauntat sang inaway sang kalibutan? Man ang bili ko no, pila ka bilyon-bilyon. Kung makwa ini, ang pamangkot di kay sinuntay baligya. Hmm. Ang matabo ko no, pwede ang kada tao sa kalibutan gaan isa ka milyon kadulyar, Remuel, Adrian. Kada tao gaan isa ka milyon kadulyar, ting pamangkot. Amo bala ini, ang liyave para sa world peace. Domingo ah, istoryanta ini. Hindi magkalipat ha, first edition ta for October sa maabot nga Domingo nga Priskana ang aton siningapag pangalagad. Sa ngalan sa among Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara sa technical side. As always, ang inyo alagad sa mikrofono, Julius Maraveras, good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
10: Lorga Vista.
13: K5 News FM.
14: D3 Bio.
15: Problema sa pangkaso,
14: hilana, sipon, kagubo,
15: tugasong virus, kagmikrobyo.
14: Ang D3 Bio ka na.
15: Ang D3 Bio,
14: puno sang lauric acid,
15: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
14: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
15: Mag D3 Bio.
14: Adlaw-adlaw.
15: D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Senior citizen ka na bala,
14: kag medyo lipato na,
15: ibalik kag protektahan ang memorya.
14: Mag D3 Bio ka na.
15: Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio,
14: nga isa ka sahi nga brain food,
15: gagantin luman sa aton uto,
14: rason
15: nga gandami ang memorya.
14: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
15: DTX 500.
14: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
15: Mag DTX 500 na.
14: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
15: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
14: Mag DTX 500 na.
15: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
14: Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant.
15: Likawan ang komplikasyon
14: kag balatian.
15: Mag DTX 500,
14: ang pinakakampyon
15: ng antioxidant.
14: DTX 500,
15: may DC,
14: ang alkaline ng vitamin C.
16: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, luti kong buntag gabi imo. Nang lunch, akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
14: May DC. See?
17: Mabaka sa mga butika.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
18: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap.
21: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
23: So na,
22: pwede, mag-aid ako sa akong body odor.
23: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
22: Pero subong,
23: sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
22: Kag nag-hamis ka nag-putik gid ako nga panit.
23: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap.
21: Mabaka sa mga butika.
24: Moderna Max. Max Epektibo.
25: Ako gali si John Ray da sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
26: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
21: Mabakal sa malapit na butika.
27: Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
28: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
29: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-one round sa akon. Inikal.
28: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag lawawaska. Nga nagapatas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Number 1.5 K5 News.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
31: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
32: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
33: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
34: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
32: Hindi lang gani carots.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
32: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
31: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
31: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
32: Basta.
31: Ano yung intruder ba?
30: Maedukar ka pa.
31: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas.
32: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ko magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis. What will happen to your body? Kaupuntis na karong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
35: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
32: Ano balaihan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abi nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
35: Kung nag-detix 500 gag may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Ang mga palakaon, mga kalamay, Sir GP.
32: Mm.
35: So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa nga kalamay kada simana.
32: Yeah, kadamo, gali ba?
35: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig.
32: Mm.
35: Sobra isa kasako nga kalamay, Sir GP, kada tuig.
32: Mm.
35: Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw.
32: Mm.
35: Amo na ang dako nga palamangkutanon.
32: Mm. Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo ka tasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food.
35: Mm.
32: Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
35: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay.
32: Mm-hmm.
35: Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce,
32: mm,
35: no? siyam ka kutsara ng kalamay.
32: Mas pagkadamo, galina.
35: Ang imo makonsume, so sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka ni TX500, nagainom ka may TC kada adlaw.
32: Magalos weight ka, sigurado. Gina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks.
35: Correct, Sir JP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa Sir JP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuo ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
32: Maganami, pagigili Dr. Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung ga-stop ka na kauntamis.
35: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
32: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikun sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
35: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kauntam is, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
32: Kala ko si Jiri, gusto last eye kay.
35: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
28: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
1: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
0: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
28: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
32: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. kung ikaw lagi inom sang DTX 500 ka may tisik kadadlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang ambalido klamil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ginagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
35: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok, kag-oxidative stress, ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kagainom, DTX 500 kag, mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag ng mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
2: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o con polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
35: Mga
2: no?
35: Dysmenorrhea.
2: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, so, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo ang mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
1: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
35: Mahypo kag mahyper, sir boy.
1: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Ang thyroid gland to amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant pion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
35: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imong nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imong thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
4: Ilatong
5: score ganit?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX
6: 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing si Abigail Loser, isa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
6: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
6: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
6: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Pero ang baho sang Ilokag, ang hit sang lawas.
11: Dapat adlaw-adlaw at tipano.
10: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
1: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO. Nga patay niya mismo sa mikrobyo. Nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
11: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
1: Mahilig mga pi.
11: Mahilig sila mga pi.
10: That's why sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila. Mm.
1: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito na kape po bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pi ka, habang ka pa init ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka dito.
11: Ati mas nami ya, sir boy. Tested, tested and proven ya, kung gakapi ka, pugaan mo sang ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
2: Oo, hindi ka na madutulan, ha?
1: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, D3 bio protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi and even parasites, kay may D3 bio ka. The complete coffee nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
11: Sa mga... Pero dapat hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasage,
2: gamit ang
11: Santon plus herbal oil, tapos hubin ang gamasads, tapos yung massage, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
2: extend.
10: Lagi pa na sultiro, ha?
11: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
1: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin yung blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imosilula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kagbasura sa imosilula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausar D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginauburahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusipon, kagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang inatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
35: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo, ikaw mag-ayo. Mm-hmm. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaluan nga, taas ang iya nga gituag MCT and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Mm. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Mm. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Mm-hmm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Mm-hmm. Kag pugaa sa imo baba, mm-hmm, para hindi sakit magtulon. Mm-hmm. Ang iba naman ang ginahimon la ginagunti laser boy kay ginabutang sa tubig. No need kay inon gini mo ang bilog na soft drink. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
1: So, magkan magpanamit, kuha sa DTX Premium, puga is ang 2 ka D3 Bio.
35: Pwede.
1: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses ngayon ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sang ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a 2-barrel, double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio, kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
35: Ang mga bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
1: resistance ka.
35: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duwa, mabulig patay sa kagaw. So, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsayay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyo ng kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang mabulig patay sa kagaw.
1: Kita mo lang, no? Amuni, kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3 Bio, no, ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan ini, ginakombinal, kumbaga, amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
12: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
14: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C. Mapalis sa mga butika.
16: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kinid sang LBC.
12: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
12: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
17: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag D3 Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kaunon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtun, sir boy, ti nabalaan na ito na, permi na ito, ginabalik-balik nga, taas ang iyang ha, medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amo nang main constituents ang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3 Bio, tingala ka, normal imo pupo.
1: Na, may ang pupo mo.
17: Isa sa mga pinaka-the-best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung diin hasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
1: Nalumbos.
17: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay. Kamulo ka, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
2: Negative.
1: Kita mo
17: That's how effective is D3 Bio.
2: Yes, kag ang kanami pagod sir boy sang D3 Bio kun tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinanglanon sir boy, no? Kun problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang D3 Bio, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag sa satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No? So,
1: sakto na, doktor.
2: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
1: Before ka pambalon, sir JP, no? Before ang bagay ni Dr. Ramil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. Niyan do busog sa bilog nga adlaw syempre. Kipuno na siya sang medium pain triglyceride. Kaya
17: na magkaon sir boy.
1: Kaya na magkaon kay amo na to nagprovide energy sa iya.
2: Correct.
1: Sir PD.
32: Ang D3 Bio permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong cellula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapani Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong cellula, kay ginatabunan ina sang MCT sang D3 Bio. Now kung hindi makasulod sulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulit nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, kaga D3 bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 bio.
1: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw ang mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D3 bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imo-workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kag hilanat ikaw ginapa ayo ni D3 bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw.
35: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 bio.
28: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
28: Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
35: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdiulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Muternamax. Muternamax. Max Effect.
8: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
9: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita niya nga ginatipan, ginpagkamaayo, kag sa sining at kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dayaw nta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tiun sa pang pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Diyos malipay sa aton. Kag diri kita magitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbubo sa aton. Kag ang Diyos, nabakabalo kita, nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan, matarong man kag malaod. Ang bersikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanubasa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa atong pagtuon subong, mga katuran, magkabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sa inyong mga lanuklukan sa pagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkaloob sa amin.

Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay at gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM ay inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang mga siyuro Camilo at pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial protection at kayon din sa lahat ng mga kawani. Ito ay mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon mga katuran, parang kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14, pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang aton mabasa diri amuni. Niyan ang gingharian sang Dios. Ang gingharian sang langit mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. 5 sa ila mga buang-buang kang alima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga ang mga buang-buang sang ila mga suga wala sila sing magdala sing lana apang ang mga mainandamon nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga karon sang naglantang ang nobyo tanan sila gintuyo kag nagtulog apang sa tunga sang kagabihon may isa ka siningit yari karon ang nobyo guwa ka mo sa pagsugat sa iya. Niyan, tanan, yang tong dalaga, nagbangon kag nag-aman sa ilang mga suga. Kag ang mga buang-buang, nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana, kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga minandamon, nagsabat, basi hindi, ini mag-igo sa amon, kag sa inyo, maayo pa, magkadto ka mo sa mga nagabaligya, kag magbakal, nga sa inyo kaugalingon. Kagsang nagpakadto sila sa pagbakal, nag-abot ang nobyo. Kag ang mga handa, nagsulod uod sa iya sa sinalusalo sang kasal. Kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nag-abot man ang iban ng mga dalaga, nga nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay ka mo. Kay wala kamo makibalo sang adlaw o kun sang takna. Si Kristo o kun sa mga itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa bukos nga pagtanaw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan, nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talanaon. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buho kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang ang isa ka prosesyon sang kasal magaguba sa indi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nobyo nagalagat ugon agod sugaton ang iya nobya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulo ang grupo sang nobya nagahalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo ang isa ka grupo nagahulat sang pag-abot sang grupo sang nobya nga nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdala sing suga nga may suga kag gagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan nagakabalaka nga nagatanaw para sa itsura sang nobyo. Pero nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras ang mga manugbantay ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi ang singgit nabatian. Yari karon

0: Kampyon na radyo.
1: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kagustong inibalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano naman na klase problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatsyagon. Kaya nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Subong agapi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kaya sa ating Globe number 0927-448-940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion, kaga komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot. Saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa atong Globe number 0927-448-940. October 1, 2026 is a Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Muki 5, Giriling.
0: Unang adlaw sa bulan sa Oktubre, lo. Kag-opening sa aton nga 2026. Mascara Festival.
1: Ate, super so good. So good. So good na sila. Super so good. So good na sila. So good so far. Mayong gabi sa inyo talan ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na, nainom nyo na ang DTX 500. Ati good, very good. Mayo, mayo. Mayo kagin. Mga kagay-five, atong ginsaliwag na remind sa atong tanan. Nagpalapit na ang mga inadlaw nga magatakop na ang 2026. Hindi na ni mabalik ng mga tinuig. Kaga madamo sa mga hitabo sa hininga tuig sa aton nga tagsa-tagsa ka pangabuhi. Pero padayon kita nga nag-aspiral sa aton nga handom para sa palabuton sa nga masanag nga pangabuhi, masulhay nga pangabuhi, mapaplastar naton ng kabataan. Kaga siyempre makita naton sila nga malipayon kaga successful, okay na kita. Pero padayon kita, mga ka-K5, sa paghatag sang importansya, sa hatag sang prioridad, nga amligan ang aton ligayong lawas, kay butang tigit sa mas mataas nga posisyon o kon prioridad ang aton ligayong lawas. Aton gid bantayan ang aton nga blood sugar. Blood sugar gini. Subong man ang siyempre kung blood sugar kag may arak ka sa diabetes, damo sa nga ng mga malatian nga pwede dulot na simo. Makaangkon ka sa high blood pressure. Magkakomplikasyon ka sa kidney. Magkakomplikasyon ka sa atay. Magkakomplikasyon ka sa imo nga korazon. Magkakomplikasyon ka sa mata. Kung mapilas ka, mabudlayan, magpali. Mahigko ang imo dugo. Kag etcetera, etcetera nga mga komplikasyon nga tugas ang diabetes. So gani, mga ka-K5, bantayan tagit ng aton blood sugar. Now, isa ka blog sa social media, sa Facebook, naabot sa akong attention, minon, nga daw sakto siya blog. And I don't know kung sakto manisin yun, kay manambal yan, nga kalabanan sa mga Filipino, taas blood sugar. Tungod ang mga pagkaon naton, kabang na nagiging nga taas ng blood sugar. Hindi lang siya mga nakatapak, kaya klaman nagtaas blood sugar mo. O kung nakalapak ka dulo, siya nga tamis na nagtaas blood sugar mo. Kung may something kagiging kaon, yung pasulod sa lawas mo, nga nag-trigger nga magtaas ang imong blood sugar. Di kita nga mga Pilipino, no? No, hindi kita nga, hindi takakontento, ngayon kundi tambosog, bla? Kasamita siyempre damo kanon na kauntay. Kanon ganyan mo. Kay man daw ara na nasa mindset na to, sa ato nga paminsaron, nga importante nga may kanon ka, busog ka. Pero sa subong research mga kagipag, isa ka mga research kag nabalaan sa mga eksperto, ang damo kaon-kanon, isa ka kamagdanan nga nagataas ang imong blood sugar? Kay man ang kanon na metgin, mani man niya sumon mo. Magluwas sabi, makaon kami sa mga suman. Kaon ka balinsyana, no? Guru isa ka pinggan, tayog mo. Ang kanon niya, ang muling nabalaan kung nga pagkaon niya nga hindi sumod mo. Makaon ka litsyon, adlaw-adlaw, sumod man. Kaon ka uga, adlaw-adlaw, papait man. Makaon ka siyang bakarita, ng karni prita. Pinabalhan, pinaksyo, sumod man, adlaw-adlaw. Ang pagkaon laging nga hindi niya sumod, mga kakipipe, no? Adlaw-adlaw, pamahaw, panyaga, panyapong, nakaon na, kanon mo. Ang magkong kompormi, kamus na? Now, ang pag-research ng mga eksperto, kung ang kanon, magsulod na galing siya ba naton, kag-usapon naton, ma-breakdown na siya sa mga gagmay. Kag pagtulon naton, makanto na din sa aton nga digestive system. Kag ang digestive system, magaling na din siya dito, i-proseso niya na nga madunot siya. Kag ma-convert siya sa tawag naton nga juices. Kay pag-abot sa tiyan naton, para matunaw na siya, magnatawag kita nga digestive enzymes. Notaran niyo mga damang, mala? Mga damang, labog-labog kaunon sa damang mo. Tibagring kaunon sa damang. Kakunin mo tanawon ko kaysa, dako pa sa lawa sa gani ang labog-labog o kung tibagring, pero nga makaon niya siyang damang ini mga insikto, be. Kaya tungod, number one, may ang damang, no, may aras sa venom. May aras sa venom nga ginaparalyze siya ang iyang prey. Ang iyang klanon, abi, putanta, abi, labog-labog, no? Kanto niya nanay para malipong. Tapos putso niya sang iyang, tawag siya na ng lawa, abi. Kaibotan niya lang, anay, daspya ko. Doi siya blay, anay, bla. Pasiguraduhon niya, geng, patay ining iyang biktima. Kag dugay-dugay, balik ko na sang damang. Kagkanto niyang injeksyonan niya sang iyang saliva o konsang isa ka fluid nga halin sa iyang ba, no? Ina siyang fluid is acid. Acid nga kusog lang acid. Nga ining mga unod sang labog-labog, tibagring, kag mga insekto nga nalakpan niya. Nga kon i-butangan niya siyang ining liquid nga halin sa ba iya. Acid, abi. Matunaw. Matunaw ang kutob nga unod sa mga insekto. So kung tunaw na, abi, tubig na siya, kag humok na, suyo po niya na yun. So in other words, ining ginabutang siyang damang asin, digestive enzyme yun eh. Nga parang makaon niyang dako ng sapat, tunawon niya na ang unod sa mga labog-labog, tibagring, tibakla, Kagtapos ko tubig, nagtunaw si upo niya para makaon niya. Padayon siya nga buhi. Now, sa ato niya nga tao, hindi iya muhin na. Kundi pagtulon nato sa pagkaon nato, no, kanon abi, dito sa tiyan nato sa sulod, may amo man sila, may digestive enzyme, may acid na dito, nga nagahulat. Nga para tunawon ang pagkaon. Nga iproseso ang pagkaon, nga maging liquid siya. Kay para masiparar kung ano ang ara sa hina nga pagkaon. Now, karon sa kanon, no, anong ara sa kanon gani? Carbohydrates, no? Carbohydrates. Ining carbohydrates, no, kung mas matunaw ng kanon, maging carbohydrates siya. Kag sa likod siyang carbohydrates, matunaw pagid, magiging tawag nila nga glucose or simple sugar, no? So, kalamay na siya, tamis na siya. Ang kanon gali, no, ang iyang pinaka-breakdown is glucose o kung simple sugar. Now, kita nga mga Pilipino, pamahaw pa niya gapanyapon mo. Was-was kanon mo. Biskan gamay na sudan importante, hamal ang kanon todo. Di amo niya galabanan sa ato nga mga Pilipino. May mga aras sa mataas nga blood sugar. Kag posible, makangkon sa padayon sang ininga po sistema, makangkon sang diabetes. Now, kung mamahaw kita riyo, I don't know kung na-experiensyahan nyo ni. Maluto ka pansit, kanton. Namagin man yung chili man siya. Maluto ka pansit, kanton. Tapos, may pandisyal ka. Ang pansit kanton, ipalaman mo sa pandisal. Tapos, padalundunan mo sang soup drink kami. Natalawon mo, ang pansit kanton is carbohydrates. Sugar man siya yapon. Ang tinapay, carbohydrates man yapon. Another sugar. Kag ang padalundon naton is soup drink is full of sugar. Hindi na magtaas ang aton blood sugar. Kaya puro sugar dito. Oh, sugar. I am but a pool. Puro sugar gali magkakipay. Amo itong hamba sa Facebook. Nga hindi ka mo magkitingala tungod amuning aton nga pattern, no? Amuning aton nga kinanda, no? Nga it's about to realize nga hindi gali niya mo sakto, ni? Kako nagkaon ka siyang kanon, kagya sudanan mo pagit siyang pansit, carbohydrates, kag plus carbohydrates, sugar plus sugar, damo imo sugar. Dapat ang atong pagkaon may protina. Unahon ang protina. Example, unahon ta ang isda. O unahon naton ang itlog. On rich in protein nga mga pagkaon para dito o nagid nga madulod sa aton nga digestive system ang protina, hindi ang sugar. Kay nga aman, magataas ang aton nga blood sugar kag may tansangig nga magka-diabetes ikaw. Kung amo na ang aton nga gawi kag aton nga lifestyle, pabusog-busog kita, mas mayo pa na magkaon ka prutas kag utin, a-utin, utan. Pirmigig ko nga sila na siyang utang kagutin mo. Di na-meet daw. Tiki lang dan, tuduan na ginatong kagalingon, biskan pa paano, may kaong kita sa mga utanon kag mga prutas. Makakaong kita sa mga protina. Kagda, as much as possible, mamangkot kita o kung mamati kita sa mga programa ni Dr. Ramil Oy, kay ginasaysaya sa aton kung ano ang mga pamaagi para nga malikawan ang ining pagsaka sa aton nga blood sugar. Ginasaysay man ni Dr. Ramil ano ang mga pagkaon nga dapat naton ipiparar para makalikaw kita sa diabetes. Kag kung may ara ka na sa diabetes o kung mataas ka blood sugar, ano ang the best mong himuon nga parang malikaw ikaw sa pwede matamo nga komplikasyon tugas ang diabetes. Kay man hindi ginya hamaki ang komplikasyon sa diabetes, galing maguba ang kidney mo, grabe galing. Kung imo gid tunaan kag hibaloon kung ano ang pangsyonar sa kidney naton. 24 oras siya, why siya pa, why since so good niya nga natango kaskalibutan, hasta subong. Bisan ga panglabak yung kidney mo ga trabaho niya po. Anong trabaho sa kidney? Isa na dira is magsala sa hingko alin sa dugo. Gagi tanan nga dugo dira mga kakipa, 50 litros or even more. Ang ginasala ya adlaw-adlaw. Ginasala sang dugo nga ginasala yak tungod halin sa aton digestive system. May posibilidad nga mga higko nga dala ang aton nga mga pagkaon kag nagaupod sa dugo. Yang dugo naton amo ang responsable sa tanan nga pag-distribute, pagdulong sa mga essential sang aton sistema nga kinahanglan gid nga para magbakod. Dala na na oxygen, vitamins, and minerals ga karga na sa dugo nga nagabiyahe sila sa aton nga mga kaugatan. Di antes ina siya maglibot mga kakipay, gagi ginasasalaan na nai. Ginasala sa aton nga kidney. Now karon, 50 litros everyday man siya nabala. Ang iya nga salaon, sugod sa pagkatao mo sa kalibutan hasta subong nagatrabaho ang kidney mo. Bisan ga katulog ka, nagatrabaho sa sige huragok mo, sige damgo mo kay Aramina, nagapangsyonar kag nagasala pa na yun ang imo kidney. Minsarabala ang trabaho sa kidney mo, grabe no? Nga 24 hours siya mo. Hasta subong every day, bilog nga simana, bilog nga bulan, bilog nga tuig, wala siya pahuhay mo. Kay was magpahuhay kidney mo, mapahuhay ka man eh. Daw karon tugas sa mataas mga blood sugar mga kakifay, may nako nga tsansa nga maguba ang pagpangsyonar sa kidney mo. That's why nga gina-dialysis ang isa ka tao nga may problema sa kidney. Para temporaryo nga amoy inang kaya ang dialysis machine nga magasala sa imong dugo nga higko. Ka, may tubo na dangang nag-aangot si Malawas kag sa masin. Kag may ara man tubo liwat sa masin, nag-aangot pagkanto sa lawas mo pabalik. Ang kudob ng kasala na dugo, no, limpyo na balik sa lawas mo. Kaya kung hindi maglimpyo ang atong dugo mga kakipab, hindi masala abis ang kidney o kung ining dialysis machine. Ma-infection ka. Ang dugo na to, masaka ni sa aton utok mo. Di karon ang imo yang dugo karon may damo lalod di karon. May damo bitinga bi karon. May damo bi karon kun ano nga higko da bi karon. Kundi nag balang-balang utok mo. Ma-infection ka. Katulad sang hindi ko lang pag-i-mention. May isa ko kasuod nga amigo. Nagamotor ni siya. Nagamotor kag dako iya nga motor, big bike lang. Nagkaroon na aksidente siya. Napilas ang iyang batiis. Karon all the while nga pinsar niya, pali na blan. Nagabot ang isa kadlaw mga kakipar, naglayad pa matyag niya. Nga daw hindi siya makatindog kag budlaya na siya mag-giho abi. Hindala sa ospital, kag-emergency ang iyang status. Wala na siya ginpagwa sa ospital. Kay tungod gali mga kakipay, ang iyang blood sugar, ara na niya sa 500 kapakadto sa 600. Ang iyang blood sugar level. Karon ang iyang gali nga sistema, may sepsis bala. Sepsis, may infection sa dugo. May infection sa dugo. Kay tungod nito na diskubrihan mga kakipay, kumo taas ang iyang blood sugar, Hindi nagali basta-basta ka paayo ang aton lawas sa kunano nga pilas. Karon paminsar ya ayon ang pilas ato nga sa Matiis nga nag-aksidente sa motor. Sagwa ayo, pero sa sulod gali nagana na pagali. Hindi pagali pali sa sulod mga kagifib. Ang panit ya lang, as in, ayo na siya kuno, pero sa sulod sang ilang pilas na kami, may na kag may pilas sa Gyapon, dito nagsugod ang infection niya. Kag nag-distribute o kung nag-upod circular sa iya dugo sa bilog niyang alawas. Ahay, migo ko kahubin pa. Kag ang mga bata, yan nag-aliskwila pagkagadinalaga kag, yan nag-adinalaga kag nag-asinultiro. Edad niya mga ara pa lang sa 40 anyos sobra. Kita ko sa ospital, ganga na siya, koma na siya. Hamba sa doktor, no? Makabati pa man siya, pero hindi na siya kareak tungod infection niya, nagsaka na sa brain. So, kaluoy sang Diyos, mga kakifab, ginpapahuwagin siya. Para nga, para matapos na niya pag-antos, no? Tungod grabe, gali, no? Ang iya blood sugar, 500 plus, going 600 plus. Kay kapalakaon kanon. Kapalakaon mag-ano na siya, magluto na sa pansit kanton niya. Tag-apat bilong mo. Tapos kasamiya mo ina. Parisan niya diyo siya nga isa kaputos ng panisal kang isa kalitrong ng soft drinks. Wabaw! Dito ko napinsaran na dumduman kag nakitaan mga kakifive. Nga kadelikado katama kag kaluluoy ang imo sitwasyon. Kung taas imo blood sugar kag ara ka na sinag nga status, no? Daw wala ka na si iba nga pangayoon pa. Hindi mo na gusto ang pinakamahal nga cellphone. Tamaran ka na yung magkanto sa kundiin nga mga dream mo nga mga lugar kung pilaman nga ang kandidat ang gusto mo. Ang gusto mo lang nga mabuligan ka sa Diyos nga mag-ayo, balik ang imong kayong lawas. Amo lang ginipinaghando mo yan mo. Kung ara ka na sa hospital bed, kung ara ka na sa hospital nga nagahigda sa katre mga kakipaim, ang imo na lang yung ginahando mo yung magwa ko ng hospital na maayogi ko ya. Sa inang abunto, ang imo yung mga handom niya, huwag na na iya. Handom mga makabalay, maka-auto, maka-angkos ang bahal nga cellphone, maka-travel abroad, o kung ano-ano, wala na. Ang pinaka-dream mo gin is mangkon maliwat ang imo nga ikayong lawas. Di, you know what? Di nga abot ang laing nga lawas, abi. Sa chimpo nga mayong lawas mo na matamad ginapalain niya tungod sa aton nga lifestyle. Sa imintras mo nga mayo pang lawas ni mo, mayo pang lawas ni mo, inom ka na sa mga suplemento nga makapumuligid panubos ang blood sugar. Isa nga natira, nga narekomendar natin sa inyo, ang DTX 500. Ang DTX 500 may ampalaya extract, no? Nga madasig mapanubos ang ating blood sugar. Kag ginamantayan niya nga hindi maglapaw sa level ang ating blood sugar. Kag may epekto siya nga parehas gid sa insulin. Amo ina ang DTX 500. Ang iya panakot, ang palaya extract. Amarguso mga kakifib. Di ina siya uta na yaya nga kusaniin. Manami ina siya tungod nga nagapanubos ang aton blood sugar kag nagabantay nga hindi maglapo sa level. Kag sa liwat, may epekto siya nga parehas gid sa insulin. Suliton ta lang, ang aton nga lawas may arasang natural nga insulin. Karon ining aton nga tawag nga islet of Langerhans somewhere sa aton nga pancreas, parte sa aton nga digestive system. Da nagaagi ang likido nga ining likido nga ginatawag naton nga insulin. Ano ginahimo sa insulin? Kung ang aton yung sugar o kung blood sugar ginabuligan sa insulin, nga maproseso nga ma-convert into energy. Kinanglanta gasolina, kinanglanta energy. Kaya makuha naton sa

ang insulin nagabulig sa liwat, proseso sa atong nga blood sugar nga ma-convert ini into energy. Nga aman energy. Ang aton nga pagtumok sa cellphone nagakinanglan sang pwersa para magiho ang maskulo naton. Kinanglan may energy daw ang salakyan bla para magdalagan sa kinanglan may gasolina. Biskan ano mo na karon nga linas, na karon sang gasolinador. Kung wala unod gasolina ang tangke mo, hindi iya mag abanting sa lakyan. Si amo mo na ina mga kaki five. Kinanglan to sang energy, no? Manglaba ka, magsagob ka, mag-abri ka sang gripo, magmubo ka sang kabo kunaga, kinanglan mo energy, di ba? Orti mo nga pag kapot mo sa kutsara, kandos mo sa pinggan mo, ginhungit mo sa baba mo, inandan mo energy, di ba? Ang pagpanguyab mo, ang pagpangilay mo, ang pangatsi mo, pag-ubo mo, kinanglan mo energy, di ba? Samtang nagkatulog ka, wala ka nagagiho, pero nagapangsyonal sa gihapon ang imo karason, ang imo dugo nagasirkular, ang imo kini padayon nga nagasala, kag iban paging nga parte sa lawas mo nga nagagiho mga kakipayab, even though nga kakatulog ka. Para ina siya magpangsyonal sila, kilanglan nila sang energy. Kinanglan ma-convert ina ang mga blood sugar into energy, mga kakipayab. Kag, amo ina ang ubra sang insulin, mga kakipayab. That it so happen, ang natural tang insulin sa lawas, hindi siya pasyente. Wala naga hatag sa isaktong amount of insulin nga para ma-burn ang aton nga mga blood sugar. Karon amo ina ang himo sang DTX 100. Nagaakto siya nga parehas sa insulin, mga kakipayab. Ginabuligan niya, so ginaproseso ang atong nga blood sugar nga ma-convert into energy. So that's why the best kin inumon ang DTX 500 kung ikaw may problema kag nagaapin ka sa lawas mong hindi magkaangkon sang diabetes, mag-inom gid sang DTX 500 everyday. Mapush lang gid kag makabuli gid nga para makalikaw ikaw sa makahalalit kag makamamatay nga balatian nga diabetes. Alas 10:13 na mga kakipayab. Unang adlaw sa bulan sang Oktubre. Medyo nagutok-utok na ang bakulod. Nagsira na ang gagina 6 PM. Alas 6 ng hapon diri sa siyudad sa Bacolod. May mga mayor nga dalanon na ang ginsira. Kag nagre-routing na mga kakipayab ang mga salakyan. Nagtugas ang traffic. Now, nakatangla ako mga kakipayab tungod sa traffic intersections, no? May mga bagong traffic lights mga kakipayab. May mga bagong traffic lights mga kakipayab nga made in China. Nastorya ko ang isa ka nagapasilidar ina sa nagatakot sang traffic lights. Kag-arto tong Chinese nga naga-computer. Kag gina-adjust niya somewhere inda sa may Bangga Patsubla. Da sa may Lopez ay na siya nga street? Hilado, Burgos. Dito sa isa-isa ka restaurant nga nagatiner. Kag gina-regla nila, ginatakot ang traffic lights. Si Konami, ni kido high-tech ining traffic lights. Pero mga kakipal, sining subong adlaw, unang adlaw pagbukas sa ining maskara. Ang ginexpektar ko nga magpaksyonar na ining mga traffic lights kitungod kay nang lanaton sa sining nga panahon, no? Pero nang tangla akong patay. Wala gasigang traffic lights. Siling ko base kung may diferensya. Pero ang nakita ko lang, madamo sa mga traffic enforcer mga kakipay. Nga nagapatigayon sa pagsinyas, pasilidad sa mga salakyan, ilabinagis sa mga intersection diri sa siyudad sa Bacolod, kaya hindi magtugas

0: lang grabe nga traffic abi. Di mayuman kino nagagihuman ang traffic, no? Nagagihuman ang mga salakyan sa mga intersections. Pero mag-amo sila yung mga kakipayb, no? Sige sinakaay ang gasolina. Kag siyempre, kung ara ka matabuan sa traffic, mga kakipayb, ma-extra expenses ni? Madako ni gastong. So gani, subong pala nga daan niya sa inyo dira sa out of town or outside Bacolod City. Maplano ka mong Bacolod, ngita na ka mo daan sa ruta ninyo nga hindi ka mong matrapik. Hindi ka mong ma-stranded, especially sa during late afternoon. During late afternoon, kay da na yung chimpong nga ginasira ang mga mayor nga dalanon. Kag nagatugas ang chain reaction, abi. Kay tumog yung pangsiradhan ang mga main nga mga salakyan o kon main nga mga dalanon. Nag-ibay nga masalakyan, nag-pangita man sa shortcut, nag-pangita man sa alagyan nga hindi traffic black. Now, nagwa sila galit dito man ang tanang nga kalalto, nag-atuga pag isang dugang nga katuman sa traffic. Nag-pangita, magaling halos tanan. Itinaw ko kalabana doon, nabalaan nila ang mga shortcut, ang mga sikreto ng mga alagyan nga hindi masyado ka traffic. Ay nagwa ito, hindi ito pag ganito ng traffic. That's why advice natin sa mga kakifeb natin outside Bacolod City. If you're planning nga magkanto sa syudad sa Bacolod para hindi ka mo yung ma-delay kung importante ina yung mga emergencies kag importante inyong kalatuan, mangita na ka mo sa inyong ruta, pulo pamangko na ka mo nga daan na sa inyong mga kilala dire. Kundiin makaagi nga wala sang traffic, especially during late hours na, during late afternoon. Mga manog alas 6 na, mga anog alas 5, noong ara na din ang ginapangsira na nila. Tungod may ara kita nga piste, festival. May festival kita, festival. Maskara Festival. Ang Bacolod City Public Plaza Festival. Duda, bumukin dyan nag-do trending ini ang Bacolod Public Plaza. Nagkanto na ginyan si Mayor Greg kag si Congressman Albi Benitez. Di po sigurado may action gining matabo mga kakipayb. Kati ara na nga ito nga mga mayor kag mga lideres sa disisyon sa Bacolod. Kag siyempre, hindi kina nila yung pagpaslawon ang Bacolod noon. Mahimo gina sila sa tikang matagaan ang hustisya ining ginhimo nila sa ano ni sa Bacolod Public Plaza. Nga isa ka importante nga lugar kag kung sa diin sa mga Bacolod no nya gina treasure gina kag gina pasulabi ko gina taga gina importansya because ang una sa mga gagmay kita may kasamida kita mabakudak mapakudak sa may fountain gabakudak da sa may mga tanom da bla nga bulak da bla da kita nagpa-picture sa una sa gagmay pa kita. Sa wala pa yung kaabot, sabi nga wala pa usong cellphone, blaya. Kamera pa lang niya sa unaya. Makontrata ka na sa mga nagamaniniyot na sa plaza. Mapusing nga dito sa may... sa may Leon, ayon, sa may gazebo, sa may stage, ayon. Sa may bagay sa Leon, ginahakos mong Leon, doon ka nami. In a way back 1980s, no? Sa 80s, 90s, no? Okay. 70s, aha, okay? 60s, mga gandi. Di karoon mga kakifabti, siyempre. Ara na nga ito nga mga lideres, nag-inspeksyon na kag nagpakita sa tao sang simpatiya, be. Nga kita ng mga Bacolod noon daw ga kasubo ang ginhimo nila ini sa public plaza sa kadugay nga gintabunan nila ang public plaza. Daw kita tong gintabunan na yung public plaza, ma. Na kay patahumon. I-rehabilitate. Panamion. Gintabunan ina siya. Kay tungod nga para amo ina ang isopi kung may mga construction mo. Pinapadiran mo lang. Kaga isa na dira para hindi madula ang mga materials. Ah. Di simpleng kakumod ang mga bakulon noon. Nga gintabunan ang public plaza man. Nga ano na dayan man. Gintabunan gani kay para patahumon. Tahombla.
1: Ilang beses...
0: Hindi kay palaw ayon ni tapataho mo na. Di karon no lawig na magkakakivibe. Kaga wala kikita mag-expectar nga sa kalawigon kung all the while we're thinking. Nga amog na ang direksyon nga gina-expectar nato nga tahom abi ang plaza. Mas nami ang iya resulta. Moses Mariusep, Corazon Luxin. Daw, gina, duma, sangaga, gaugtas kin si K-Fam Eljen Castanyo kag si Eric Tenerife. Kaysang una, na panasuna, nag-date-date si K-Fam Eric Tenerife mo. Kagda pa na siya nag-pamanicure ko nung sa una. Sa nikipapil dyan, Castanyo. Da pa na siya nag-palukit siyang iya. Nga kuku. Grabe mga kakipem, no? But then, tiamoy na. Madamo sang komento kag nadismaya sang resulta sining kontraktor. Pero in fairness sa kontraktor, kinalantagaan tanis nila sang panahon nga para mag-explicar sa aton nga mga bakulod nun. Because we deserve an explanation sang kontraktor. Ara na na iyan nga nadismaya kita, ara na na si Mayor Greg nga nag- lain man sang buot abi kag plus sa Congressman Albie Benitez aran na sila ya. Pero tanawon tagid ha kun ano ang rason sa kontraktor nga amuning kramutsing ila obra nga kompleto man sa budget kono kay inigali mga ka K5 no indi inigali ya funded sang local government ha kundi isa ini ka national government project kag ining ahensya ginapamunuan ni mata nila ni Lito Lapid. Ginapamunuan sa mata ni Lito Lapid nga si Mark Lapid

Okay. Ining national level gali ining mga project mga kakipay. Iya inisang TESA. TESA. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o kung TESA. Tourism or Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Sila ini nag-develop kung nag-palingin abi sa mga tourism venue kung lugar nga para magtahom nga para nga maging attractive agang mga turista makakadto dira local man or international para maka-gain naman ang syudad o kung ang lugar sang additional nga attraction kag siyempre revenue abi. Ini ang ginatawag nilang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Sa pagpamuno ni Mark Lapid, ang bata ni Julio Balinti, ang bata ni Leon Guerrero, Senator Mr. Silencer, Lito Lapid. Karon ang ginabuhat ni sa kapihan mga kakaibay. Madamo sa mga turiya kang nagagata ang mga utok sa mga bakulod nun. Parti sining mga isyu abi. Now, ining isa ka ahensya nga ginamensyon naton. May-ari na niya nga pundo. Pundo for the purpose ang ilayang mandate abi. Karon mangita na sila sa bilog ng Pilipinas sa lugar nga gusto nila i-rehabilitate kay para mapunduhan. So it's either sila ma-initiate o kon ang LGU in any particular nga area ang mag-communicate sa ila opisina nga para i-rehabilitate ang ilayang plaza, ang ilayang esplanade na bida o kung ano na yung lugar nga maka-attract sa turismo. Huwag takabalo kung ano nga pamaagi, is either way, ang makakomunikar kag makapabalo sa opisina sinihang TESA o kung ang LGU man kapabalo kung ang TESA man mismo ang nag-scout o kung nag-research sa bilong ng Pilipinas kundi in ang mga areas nga nagkakilala sa rehabilitation. Na kunara na ang ano, kunara na ang pundo siyempre. May budget na sila mo. May pundo na sila. Kilala nila sang project. Kay kung mas may project mga K-5 no, ma-release na ang pundo. Mabudgetan. Karon, for example, malang niya. Aton malang niya wild imagination abikag aton mga kauturan nga natam-an maguro sa kalamay sa kapibla nagatam-is ang ila utok ang ila paminsaron kang ila nga mga haka-haka nya base ang TESA naga-approach sa mga probinsya kung mga syudad nga may mga pwede i-rehabilitate kag ma-approach sila sa LGU kag kon okay ma-propose sila para ma-release ang budget no ang opisina nila sa main office sa Manila makaangkon sa kay gayon nga ma-release ang budget kitungod ni project mo butanda bi sa ibang lugar abi nagkonformi abi somewhere in Cebu karon ang LGU somewhere in Cebu nag-okay niya pero ma-release ning budget naton niya sa project niyo da pero ang kinala siya na di 20% ko din ang Manila niya tika miya sa LGU yan ano niya kamuya 15% lang mo so 20% for example plus 15% nga kickback mga kakipay sa ginalukar nga budget for a project for rehabilitation. A total of 35%.
pila bilin sang pila ka po sintong bilin sang budget abi. Kundi pila gani, ha? 65%. Karon na ko mo short ng budget kay tungod nga ginunang mga kickbacks mga kakipay. Ang kontaktor karon niya gasala ya kay tinga. Di na no ni share na mangayo makamisang ano eh. 50%. Hindi ka mo 50%, 30% lang nai. Unahon niya nai among nga project ni ha. Muyong muda kontaktor lang kamo. Kami yan nagkakapot sa kwarta de. Amo na bi ang dagas sa pangunahuna sa kalabanan nga nagkapangapi. Nga natamaan bala na buk-buk sa kalamay. Oh. Nagtamis la kalamay. Ano natamis la kalamay? Nagtamis la kape. No, karon, tipila na itong daan. Ito yung ahay, kaluluwi mga kontaktor. Nasiray mo na libi 50%. Oh. Kay man ang ato nga project ni totally 100%. Naging kuha nyo na 30% mo. 35%. 20% sa Manila, sa main office. Sample mo lang ko no ha. Kagpata 15% niya sa local, abi, 35%. Ha? 65%. Di short na kung adaan ha. Paano kung niya ibakal ang sakto yung proyekto? Paano ni ato implementar ang saktong hinambalan, abi? Kay ang ato niya kakinanglanon ng mga materialis kag labor force abi. Kilanda ni ipiton ko na ni kay kulang ng kwarta. Hindi na kunin ko kaginansya karon niya. Balak na daw magpaigo-igo mla daw. Butangi lang daw siyang daw ano ah. Do di blind mo nun. That's why mga kakifay, we're not saying amo gilini. But then amo ini ang na istorya sa kapihan. Naglapod na siningan ininga churiya. Pero in our case, hindi man siguro amo sini kay ang ato niya nga mga officialist diri sa Bacolod. Mga straightforward man niya, di ba? Di kalaban-laban sina di ang may imbestigaran ang contractor ka ang TESA. Karon, in fairness sa contractor, kinalang tagaan sa sanga kay Gayunan nga mag-explicar kung kinanglan sa ipatawag sa hindi man sinado, busy sinado sa mo. Di lang oa sa mga council lang natin sa Bacolod o ipatawag ang sinodang na in-charge sabi sa sininga mga proyekto kasi no ini committee ipatawag yung ano eh I think sino ni committee ganini mga maniklase ng mga projects siya mapatawag hearing ah. Ipatawag ang contractor kagatis ha. Para makabati ang mga baklod nun. Gusto nyo na? Para nga daw hindi latanan nga basol yan sa TESA kag ano ni? Kag sa contractor. Kag hindi latanan niya nga line board ng ato niya nga mabatsagan. In fairness sa contractor kag TESA, and I believe amo ini ang paghimuon nato nga insakto. In fairness and justice para sa aton tanan nga mga baklod nun. Naginhimo ni Laya Kladlawan yang plaza naton. Di karon ba si amo na bilang itabo nga nga nag-amo ini yung public plaza naton. Tungod nga, why na budget mo? Why na budget? Basi blao. Daw hindi manguro ah. May budget manguro ba si ginsaypon sa Manila? At yung matawag ta sa hearing, matawag ta sa pag-imbestigar. Para makabalo ng makulod nun, let the people know kung ano gid ang sa likod ka ang madalom nga natabo diri sa siyudad sa Bacolod nga ginhimo nila Kramutsing ang Bacolod Public Plaza, mga kakipay ba? Ato yung mga churiya, ato yung sa mga kapiha lang, ato yung lang ato sa tasa. Daw wala man nagurug a exister nga mga amo sina nga mga scheme nga mga amo sina nga mga bastada daw wala man nagurug a katabo ya guru mga kakipay. What do you think ha? What do you think? What do you think? What? What? What? Eh?
nga amo ina ang kalakaran, nga amo ina ang SOP, amo ina ang rason nga damo interesado nga magpungko sa gobyerno tungod sa amo sina iyang plastada. Ano panawag mo sina? Kamada ang kwarta sa bulsa. Kamada ang kwarta sa bulsa ni Blang. Do wala man diya nagkatabo niya sa bakulo, diya mo na. Guro yung sa iban, guro yung lugar, guro yung nagkatabo eh. Pero sa ato niya, do wala man. May nabalaan ka mo daw. Ako yaway, do way go nagmaluaw. Do wala man na, ha? Para yung maklaruhan kita, matagon ang kontraktor at pa-explika ron kagay ipabati sa bakulod noon nga amunigin buhat nila. Anong rason nila? Ano ka nga, ano ka, may pundo, may kulang pundo, anong kulang sa tawo, kulang sa plano, ano man, ano kulang? Kulang sa tampa, ano? Damo ginaumul-umul ng mga bakulod noon sa ginbuhat nila sa Bacolod Public Plaza. Yang iba niya na nada kami sa una, may mga hilamon pa nada sa una. Kung magdulom sa una, nada pa kami kadumugay. Kaya may mga tanom na daya nga pwede ka magkapanago, ya kung dulom-dulom sa una, dabong nada sa una mo. Ya pila man kauyap mga ako na nga gindumug na sa plaza da. That's why may mga rabol kung nakatama. Kay Doda, isa ko nung naka-ligig kagang nakatuon pangaswang. Mga kakifay, no? Sige, anda ng tanay, asta, no? Bantayan nyo na ang mga analysis pag-isang ato ng mga kakifay. Especially sa Foro de los Pueblos every morning. 6:30 in the morning till 9 a.m. With K5 Aljan Castanyo, kag K5 Eric Tenerefe. Eh, lapagin na ang mga padaluman kag tawag naton sipad si Baron nga para magklaro pagit sa aton nga mga bakulod noon kag mga kakifive, ha? Oras naton, last 10:37 na. Ining abahin na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix. Para wala sang sulab nga sulok-sulok kag mayo ang aton nga disposal. Mayong ariya naton, naming pangihita. Mauti ang mula na kadadlaw lang. Ang aton nga ginapangayo is mapagwa na ang mga higko sa lawas naton. Ang napagwa tang ihi, kagang ginabanyo ta, mga higko na sila, hindi mula, kumpormi ka mo. Karong kung hindi siya makagwa, ang higko, aral na sa lawas mo. Now, sa aton malay, ang mga higko, ginili natin ginasulod gani sa basurahan. Ang higko kung hindi makagawa sa lawas naton, ang lawas naton maging basurahan, mga kakifive. Kagdira nagasugod ang sakit kagbalatian. Pasalamat kita subong mga kakifive. Kay may-ari kita nga kape, nga masaligan, naghahatag sa aton sang kampiyon nga sabor, kag nagabulig git eliminar sa mga toxins sa aton lawas everyday. Ang aton kape, ang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nagadetox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: ibibigay ko be added picture. Dapat beautiful, gudgud ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
5: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
7: Mabakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa

0: nakatuga ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Siniga nga isda nga kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan. Basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K-5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: meant to you.
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung nibala lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotan eh kung bala paano mag-work ang amon.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila ang tiro pa ko.
4: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: K5 News FM, we got 5 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ining abahin na dulo na sa aton sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Para wala siya shipon, kaga tulo ya shipon. Wala trangkaso hilanat mga ka K5. Gilang lang siya liwat pasakaon na ton, ang ato niyang depensa kag resistensya. Tungod nga lain subong ang kalibutan. Nagalain ang panahon na ton. Nagapabago-bagong klima na ton. May ulan, may taliti, may magalom, may gulpi lang mainit. Kagodamo sa mga kagaw kag bakterya nga nagatuhaw sa aton palibot. Kinanglan tagid sang amligan, kinanglan tagid amligan ang aton ni kayong lawas nga ini kita mabiriyaya. Nga ipadayon ang aton nga magpaninguha kag paghatag sang aton obligasyon sa aton tagsa-tagsa kapanibalay. Para likaw kita sa mga kunano nga sakit kag balatian sa subong nga tiempo. Kinahanglan ta mag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag parisan na yon sang D3 bio mga K5. May mga amigo tanga mga Grab na driver. Nya ti grabe ang ila kunong pulaw ang ila pag sulay kung kaisa kung kaulan para makaserbisyo sila sa mga rider o kung mga nagpabok sila, nagpadulong sila. Di siyempre ang muna pangabuyan, no? Bilang Grab driver, kailangan mo gid maging mapisan ka. Kag siyempre kung hindi ka kabiyahe, wala ka sang inkamon. Kati siyempre nag-depende ka lang sa kung ano ang imuyang transaction for the day. Now, isa ka best mga ka-K5, nag-pungko ang ining Grab driver kag nag-storya sa aton. Yalo, thank you, gidlo ha. Singko sa ano man, tungod sang D3 Bayo kag Mighty C, wala madayon ang trangkaso ko. Kay manlo, kung madayon gimang trangkaso ko, hindi ko kabahi sa nga akong Grab car. Di siyempre, kung hindi ko biyahe, wala ko income. Wala ko nagbakal bugas, wala ko nagpabalon sa mga estudyante ko. Wala ko nagbakal kamatis, bumbay, ahos, mantika, patis, langgaw. Wala ko papaylo. Thank you, Gid, sa D3 Bayo, kag Mighty Sing, gininom ko lo. Doon naghahanak nga daw matrangkaso ko, inuman ko nagduwa kamilog, huntat, wala madayon na. Di amo man ang panaysayon sa aton mga ka-K5. Ang iba niyang mga upod, amo man na. Gabalon sila sa Mighty C kag D3 Bayo sa ilang mga salakyan. Kay anytime na doon nagalingin ang ilang pamatsyag, doon medyo ka-ubo-ubo sila. Kag doon lang nga ang sila, be. Hindi mabariya ang ilang ilalawas. Ang mabiriyang silakyan niya, di siyempre baklang spare parts na. Kung example, ma-flat tire, abi. Ma-flat tire roida, islam lang roida, biyahe naman na. Pero kung mabiriyang lawas mo niya, parking kagid niya, wala kagid niya yung kamon kung namun ang imo nga pangabuyan. Di ka pa-thank you sila, nga sila man na nag-discovery sa ilang patayo nga pagpamati sa K5 News FM. Yan tistingan, Danibi, ang Mighty C kagidi Tribayo. Daw hilanat nito trangkaso ng sige ubo. Imna na, dula, wala madayon.
5: Iningabahin man mga K-5 na doon naman sa aton sang DTX Coffee Mix and DTX Beauty Soap. Saliwat mga K-5, oh. Kinang lagi naton mag-pasirba sang aton nga kaugalingon. Aton nga physical presentation sa aton nga mga kakilala sa tion sa pagtipon-tipon ilamin nagid sining maskara kasi may amot pagiging mga pagtipon-tipon sa sunbulan ano gani kaya ating kalalag siyempre alo daw reunion na malang naabi sa kalabanan sa ilan na pagitanay sa mga patio. Kaga pag Disyembre, siyempre wala to ang pagtipon-tipon. May Christmas party, may reunion, may alumni, may kasal, may bunyag, may lubong, may kunano na lang. So kinanlagit physical presentation nato mga ka-K5. I-showcase nato ang ato niyang kagalingon. Hindi lang yung matin kesa mga okasyon o kung pagtipon-tipon para makita mo sila. Kundi you have to create an impression nga maayo. Kinanglan hubing katulokon, limpyong guya mo, wala nagamantika, wala kapunggod, kag wala kabuho, wala kalapag, kag wala pikas-pikas, bla? Hamot yung lawas mo, puti yung mo panit, especially guya mo, puti lang ihipid, bla ya? Amo na yung nami, yung pagpresinta sa kaulingon mo during the time na may mga pagtipon-tipon sa palaboton, mga kakipan. Sugudan na sa buong ang paggamit sa DTX Beauty Soap kaini para sa aton kagalingon nga maging malipay kita kag masaka man ang aton yung kumpiyansa sa kagalingon. Kag kung na kita malipay yon, siyempre nagabulig ang lawas naton nga para makarelease ang happy hormones. Ining happy hormones mga kakipay bakone sa pagtuon. Iniisa ka pamaagi sa lawas naton nga para madepensahan ang sistema ta nga hindi makaangkon sa sakit kag balatian kag nagapalawig sang kamuhi confirm kaya malipay yon. Di hindi ka na yung malipay pag ginitanay nyo yung mamba sila kanami sa mga guya ba? Pila ka na gani day? Pila ka na gani classmate? Ati pa rin sa edad eh, 55. 55 man, tura mo yan o, 45. Ati minsarap la, 10 years difference, abi. Ulo ka tuig ang difference siya tungkol nagagamit ka sa DTX Beauty Soap. Hubing at loko, hindi ka pa na malipay. Nya, imo sa unang aguya. Kagsubong do, wala lang pinaglain, no? Do, bata, kaghubing ka lang yapon, no? Anong sikreto? Anong sikreto mo? Ay, sugit ko si Moti ko lang. DTX Beauty Shop. Sikreto talaga, hindi pa sugit si Ibana. Kita-kita lang na yung kamalo, ah. Para kita-kita lang yung gwapo ka gwapa. Digid manugid, ah. Nga mabakal ta ni Kali sa Grace Palmasi. Hindi manugid sa Grace Palmasi, damo. Hindi manugid ang DTX Beauty Shop available sa, ano ni, sa Sincere Drugstore kag Generics Palmasi. Digid manugid. Para kita lang yung wala bunggod kag wala gamantika ang guya. Sige, ito yung panghabon sa DTX Beauty Shop. Kag na sonin mo manugin nga online, pwede mo ma-order, ha? Sa Lazada, Shopee, kag TikTok. Hindi, kag manugin nga pwede nyo na ma-order ang DTX Beauty Shop. Mga kaka-K5, ha? Para gusto nyo kag barato, ha? Barato ang presyon, hindi mong bakal. Basta ni manugin. Sa clinic ni Dr. Bill Oy. Ni munugid. Ara ng marato nga DTX Beauty Soap kay iban pagiging mga produktor ni Dr. Ramil Oy sa clinic niya, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: sumong adlaw mo ari hugin post ni Ma'am Gina ho. Ang tag-iya sang Gina Seafood Restaurant. Daw guro daw mga ano ni. Kita mo sang Julius Babaw, vlog bla or unplug. Julius Babaw, sumunabla ang anchorman kag sang ABS-CBN. Nga na, siyempre wala na ABS-CBN. Daw mag-imo sila sang YouTube channel. Kag pila ka million ang iyaning followers kag subscriber. Dako niyang subscriber ni Julius Babaw. Ari di ang iyang mga advance party sa Bacolod para mag-witness ka mag-cover sang Mascara 2026. Kag siyempre, dire sa picture ho, nagpa-picture ka sila ang ilagin piling kaunan sang crew and advance party ni Julius Babaw. Ang Gina Seafood Restaurant. Washworthy picture pa ni si Ma'am Gina ni Julius Babaw. Interview ho ni siguro ni Julius Babaw ay niya bakit masarap ang sipos dito? Bakit masarap ang diwal dito? Grabe naging yung Gina Seafood Restaurant niya. National kag international ya, popular katama ya. Sa Bacolod ya, way nalalisay mo. Basta Bacolod ya, pagkaon, seafood man, kung ano man nga gusto nyo nga pagluto, rikta sa Gina Seafood Restaurant para wala na ya gamo. Mapagamo kapag hindi mo yung, ang ilang mga isda ka mga seafood siya ya, sa nagdalag ko ya sa ano ni sa dagat mga kakifay. Kay man, just like sila lapu-lapu, no? Kag mga mahal nga mga isda, kag mga primera klase, no? May ara yang naga-culture sini. Naga-culture, naga-padamo, naga-padako sa aquarium. Di, siyempre, lain ang giho sang isda ya sa wild abyss sa dagat. Siya, hindi lapad yung dagat mo. Di, aquarium, ano mala na yung kumpara sa dagat mo? Kagtapos ang pagkaon niya sa mga lapu-lapu abi nga ra sa dagat. Daw kun sa aton pa organic bla. Organic niya. Yeah. Natural ginya nga pagkaon ni labi. Whereas ya kun ara ya sa tawag naton niya nga ano ni nga captivity o kun pagsagot kun ara sa aquarium. Simpleng na pagkaon niya mga fish kalabanan, gin mga fish bla. Nga gina-formula inaya nga daw artificial nga pagkaon ni labla para magdako lang sila kang para ma ha para mabaligya kang makwartahan kang maginansyahan bla no di andi niya mo sa Gina siya bawal na kay Marigina ya. Ang mga supplier niya nakilala ko samtang arap lang na sa lawod ya gatawag na na kay Ma'am Gina nga kapalapit pala na sa bunit niya, Ma'am, do magtukob na gining blue marlin kag duwa ka lapo-lapo sa bunit ko mo. Hambal ni Ma'am Gina, patokba lang ah. Kung magtukob, dalade ah. Di amo ginaantabo. Nga pagdong ka sa mga ining mga supplier nga nagapangisda sa tagalagata. Pagdong ka na iya, wala na damog mo, karga na sila kya niya rikta kay Ma'am Gina ya ha. Preska na preska ganyang mga seafood. Kay man kung tanda ka ganyan, ma-determine mo ya ang kalidad, ang texture, kag ang quality, abino, ang sabor sa karni sang isda, o kung ang unod sang isda, abi, nga nagdako sa dagat versus nadako sa aquarium. Di kay Ma'am Gina ya, sa dagat niya nadako ya. Ha? Supplier niya, kakalabanan niya, kapanagat, ginayang. Katulad sining Pasayan, pagit, bauting Pasayan, may ara puno, may ara man na, siyempre, aquarium, kag siyempre, may ara man sa dagat. Kay Ma'am Gina niya, everyday, ara niya, bukid niya, Pasayan. No, inatanan niya, sa dagat, kaya na nilag ko, for sure. Dalang sa dagat, kaya na dako. Kay man wala siya kabaton kung punong. Kay siyempre
5: kalidad ang ginamit tinariang. Kaya ang mga gakaon sa ginas, hindi basta-basta. Kahit hindi lang. Kagkabalugin. Tiyan mo mo lang na ang relasyon sa isa ka rin sa restaurant. Mahatagan mo sa kalidad ng serbisyo, kalidad ng pagluto sa pagkaon, sa masarangan ng presyo, ang mga customer, amo na yung relasyon mo. Hindi mo na kilala sila yung ipag-dayaon mo sila. Hindi na balik yan. Kaya muna kay Ma'am Gina, gino, kalidad, gina, that's why nga, oh, hindi ka na magpalibog, parang wala gabo. Rikta na lang ta sa Gina, seafood restaurant na lang. Mga kasag, mauti kayo siyempre yung kasag, oh. Kasubong maskaraya kung damo, bisita mo mga 20 plus, abing. Subong pa lang ingago kay Biba, schedule ka, basi may bakante pa. May function room na si Ma'am Gina mo. Nga, gina...

Mo gabi ni. Gusto ko gini. Kag timpre ang ining sisling manumbok o kung na grilled manumbok. Abibaw ka na, Mitterns. Plus, pag-inabi nga calamaris nga lokos, abi kong sinugba nga lokos. Nga dobot kong galagko nga mga lokos. Blay, hindi atiga namin siya kauno niya. Pasayan lang nga gambas, nabi man na sa Ginas. May sarsa sa nga pula-pula. Daw sweet and sarsa nga may kick. Nga kick siya nga kahang na jutay. Boka na miton, gini niya sa nga gambas na sa Ginas. Kapin pagin primera, klase ilang mga pasayan. Bawo na, mitgin. Sa dason blahin mo, o naton, blahin mapakilaw kita tangigin. With kombinasyon sang pasayan, bla. Amot kong pwede na guro ikumbina, no? Kay, you know what? Ang Gina siya, ang, daw hindi lang gaw ginagamit nila mag, magluto sang kinila mo. Daw, I think, daw kalamunding siya. Daw swa, bla, yaw. Di, pwede na guro, ha? Pasayan kag ining tangigi. Namit ba? Naglaway ko. Tinawan nyo pagit ining abalon shell bla, ining daw bula sa nga volleyball kadako mga kakifime. Nga, ti siyempre daw bula kadako nga dosuso sa bla. Di ko na ano yung magkaon, masupsupon mo ni. Kadako-dako sa baba, sa suso bla. Sa abalon shell, yan yung lumano kauno ni man. Kaya... Siyempre manol-manol takong isa. Simple man kung di ka kabalo, mamangkot kasi nakabalo eh. Pare-pare kung ining abalon shell ni nga daw bula, kadako ni nga shell ni nga daw suso ni. Anong sup-supon mo? Hindi man ni pwede masup-sup, hindi man ni pwede banag niya. Hindi man ni suso yung sup-supon mo, magwangunod. Kabudlay man ni sup-supon, kadako-dako daw bula, yung kabalibol. Yalo, why na gina sup-sup, yalo ya. Niya ginalokit ng unod yan. Pero antes mo na lokiton, lagaon mo na sana nga parang maghumok siya. Kang makakasa sa iyang siya, lokiton na sana yun. Daw batad bla, maginalokit mo bla. Karoon paglokit mo na yun, sa ang eksperto na sa kusina, hiwa o niya na kay may mga porsyon na nga wala ginalakot, no? Kag ang ginalakot lang abi kag ginaluto amo na yang iya yang piparaan nga para lutuon adubo nga pagluto mo kanamit na met kele kanamit na met kele isang abalon shell nga adubo. Katilaw na tayo sa mga ugpan kag mga pakinhason litog tahong ha pakinhason katilaw na ta sinaya. Testingan naman ni ang abalon shell bla ni daw bula siyang balibol kadako bla kung sabor ni bla. Ay, suspirte gali kinamit gali yan. Yeah. Natupagin niya sa Ginas na gusto mo yung mag-experimento piligid. Nag-order ko siyang ining maya-maya bla. Yeah, maya-maya. Gin paprito ko mga kakifive. Kaginbutangan sang tausyo bla. Di siyempre, no, wala niya sa ilamin, no, pero pwede kaya makarequest kung may arakas ang personal yung gusto ipaluto sila. Lutoon nila seafoods, ha? Kaysa nagliga, ito na ipaluto kaya ginkardilyo bla. O mo ka namit man ito kay gingaw ito. Kardilyo ba lang nalagko yung mga hiwa? Wala, tingalang mga tao, yun lang hindi yung sabaw, yun lang hindi yung mitlog niya. Pwede lang gali. Pwede na yan, basta Ginas yan, ma-request ka lang yan, kaya na yan. Si Kardilyo sa nagliga niya, maya-maya nga may black beans bala na, oh. May tausyo bala, oh. Economic bala. Sa nagligan pag ito nugay naman to katilaw naman din sa mga gurayan, mga guno kag lubo-lubo, mga salmonite, mga ining mga isda nga pinaksyo kag sinabawan agang ining mga pinamalhan,
bangros katilaw na tayo sinaya.

0: ining tawag naton yung mga asuos ka tilaw na sinaya sinugban no ni nang pinaksyo. Pero inang table size no, no dako blaya. Table size nga gingaw. Bilog no. Kaya ang tsuras ang gingaw do dako yang lagaw bla. Daw dako siya nga lagaw abi. Tsure daw lagaw gid saya. Galing ka tiid lagko niya ang gingaw. Ti duguro do mga isa ka ruler, guro kag 1/4 guro ang kalabaon. Guro do mga ang lawas, guro ang sangka, guro mga labaw-labaw nyuta, isa ka dupa, sobra na. Isa ka dangaw, ang lawas niya. Ti doon muna sa kadako ang ilang at available to. Ti iba na yung ginapaks, iba na ginasugba, ginatula, no? Ako, mlaway ko laging pa paksyo, bla bilog. Bilog, yaya! Kadako-dako, yun sa pinggan, kuya may pinaksyo kuya sa kamilo, punako-dako. Tilawan tabi anong sabos ang salmonite, kagayning pinaksyo yung gingaw ng kadako, be. Ay, pagtilaw ko mga kakipa, tingala ang mga tao, ginadeliver sa witte, ginabit-bit siya muna, o, kapaning hamot mo. Kapaning hamot, bala ang aroma, bala sa ngayang mga panakot, bala haw. Kumplito panakot pa naman. Di siyempre kung bagong bakit mo na yung pinaksyo niya, kapambiling kina yung iyang baho niya. Katulog ang mga tao, nananun niya ang ginakaos ni gulang, marakan ako na akong isda. Ling ko sir, ano na sir, ano ni gingaw nga, ano? Gingaw ni siya yung tinula. Pinaksyo nga gingaw ni siya. Niya pwede lang mga ka-order, pinaksyo nga gingaw. Pwede lang, basta Gina, si Paul Restaurant, okay, gina. Mau tilawan ko kipay, no? Tilawan kong gingaw nga na bilog, abe, pinaksyo. Perti ka namit-namit mo. Damang rungkab kung mag-amo sinistorya. Tisining maskara mga kipay, ready na kami ah. Ready na ang Gina Seafood Restaurant ha. Kumplito rikados na ang mga persaya. Ara na ang mga waiter kang mga staff sa Gina Seafood Restaurant ha. Tanan niya, piprado na ang parkinga naton. Ha? Limpyo na ang lugar. Ready na sa Maskara 2026 ni Hambal ni Marigina. Ready na kami. Para sa dugang informasyon kang mga detalye, kanto ilang lihog ang ilang Facebook page, i-type lang Gina Seafood's Restaurant mga kakipay. Ining El Nino nga ginabalita sa ton. Doamunin ko no ang grabe nga El Nino. Ni. Tuman ko no ka delikado. Ni. Kag sa iban nga mga lugar, kag pungsod mga kakayfive. Nagpipara na sila sa ila pagkaon kag water supply. Diri sa aton, gina-expectar nga sini nga bulan sa Oktubre. Magasugod up to first quarter of the year 2027. The first quarter of the year, the January, February, March, no? Possibly, that na yun. Di so good, sunusun mong kamataman ng gainit ang atong klima. Kagdirigin magasugod sa Pacific Ocean. Kagaunang nga napiyas ang init in kaso mga kakifive, dirigit sa ato sa Pilipinas eh. Dirigit sa Pilipinas, tuman ka init ini nga panahon kuno mga kakifive. Puti ini nga aton yung ecosystem. Kung nagainit, especially ang aton kalibutan, kagara sa kadagatan, nag-evaporate ini nga tubig. Nagakadto sa mga galum o kung panganod. Kang tendency sini kung mabugat na ang panganod, maulan siya. So, duwa ang effect sa El Nino. Tuman kainit, ka makaresulta sang paglalaya sa mga pananom. Kag siyempre, no, hindi ka kaon ang mga baka ta, mga kanding na ton. Kag wala naman ta sang kuhaan sa mga hilamon, kay do magwasini sa kalabanan, laya ang mga hilamon eh. So mapiktuhan ang mga food supply naton ang mga inang ginawori. Ang food supply naton mapiktuhan, ang tubig naton nga supply para sa mga pananom naton mapiktuhan. Mismo ang atong ginainom kag ginagawi mapiktuhan man. Do amo ina ang projection sa kalabanan niya ng posibleng epekto sa ining Super El Nino mga K-5, no? Te amo ina sa buong ang ibang bahin kag probinsya sa Negros Occidental nagambatsyag na ini sang init abi. Kag padayon pa ini kuno mag-init ang klima naton sa masunod nga mga binulan. Pero te siyempre may ulan manguro ng ibang bahin. Pero mainit man, ha? Na totaling grabe gid ang init. Kabay pa, nga amo ina ang magwainab na balad si Hon ng blan. Pero in kaso, gimanabi ang magsigisiging init, tigla na ko ng halit sini. Timira magkita ng artificial nga mga pagulan. Artificial mga pagulan, yung pagi sa cloud seeding ang tawag. Nga panipagi nga pag-impon sa mga chemicals sa ating mga group of clouds nga para ma-stimulate nga mag-ulan. May mga amo na sinakita nga mga pamaagi abe, no? Kaginanglan siguro, subong pa lang, ang ato niyang LGU kung ato niyang gobyerno mag-invest na sinisang ining mga chemicals para sa artificial nga pagulan. In kaso gin man, mag-igo sa aton ang tuman kainit, no? Para hindi mapiktuhan gin masyadong mga pananom sa mga manghuhuman ato. Mga kasapatan. In general, kita eh, ang supply, ang food supply naton, hindi mapiktuhan. Kay man, ang ibang nga nasyon, katulad sa Thailand, mga kakay-five, kung sa diin nagkakuha kita sa dugang nga supply, sang bugas. Nagpahayag na sila yung hindi na sila mag-export anay. Sa kutob, gusto mag-import sang ilang humay, hindi sila na maghatag. Kay para sila mga food security. Para man sa ilang panigana, sa ilang pumuluyo kag mga katawhan. Dito sa Thailand, sa ginexpekta na nga muning Super El Nino nga mag-igo man sila according sa ilang report kag projection nga sila madalahig man sining Super El Nino. That's why nag-report sila kag nagpahayag sila nga hindi sila anay magbaligya sang ilang mga bugas sang ilang mga produkto abi agrikultura kay para sa ilang yang preparasyon nga supply sa ilang pumuluyo dito sa Thailand. The same sa mga neighboring Asian countries, doon muna ang ginahimo sa buong. Kidiri sa aton niya, anong ginahimo naton man? At no, daw nagagasto ta 25 million sa impeachment. Kung gingasto ta na, binga pag mabuligan ang mga ngumang mag-tanom na mag-produce ang lugang food supply in preparation sa amo sinang pagpamalo sa aton, isa na indikasyon nga dapat magpipara ka. Sano ka magpipara kung may igok na? Kung ara na? Daw parehas ba itong atong sino na ganiin na? Ang Joseph the Dreamer ba? Ang bata ba ni Jacob ba? Ginpa-interpret sa isang paraon. Niya nagdamgo ko hamba sa paraon sa Egypto. Nagdamgo ko pito kabaka ng tambo. Kag pito kabaka ng niwang. Na nagwa sa suba, abi. Di ginpa-interpret sa mga maalamon so sa amuto nga panahon sa palasyo. Di si Joseph ya bata ni Jacob ya nag-interpret na ni sa mga kaupo niya kay sa sulod pisuhan. May nakahutik sa Hari Abi, kino wala aging kapakot kaga naka-interpret sa sakto. Nya may priso, tada nga si Joseph lang. Mga damgos ang priso, pakta niya to, gatuod mo. Gabi patawag ba si Joseph, eh? Tingin patawag si Joseph, ginapatubag siya sa paraon. Nya, may ara ko damgo, hamba sa paraon. Ano nang botsilingon man? Ba't yan kung kamulo ka mag-interpret sa damgo, eh? Nya, anong damgo mo si Aramina? Hindi! Mga Aramina, manimo man. Sino man si Josh Mines? Kidding aside, mga kakay-five, no? Anong damgo mo, ha? Mamahal na Hari Abi, no? Yung damgo ko, pito ka tambo ka baka, kaga pito man ka niwa nga baka, nga nagagwa sa River Nile, Abi, sa subasang Nile. Di wala ginaka-explika sa ako sang tadlong, na anong botsilingon, Abi? Di si Joseph Batanacob, explikarya. Nya ti amon ng 7 cow, ang 7 kabaka, it represents 7 years of plenty. 7 years of plenty. 7 katuig nga abundansya sang aton nga mga pagkaon. Pagning na 7 naman ka niwa nga baka, nagpahiwatig na sang 7 katuig nga tigulutom tungod sang tumang kinit. Wala sang mabuhi ng mga tanom kag ang suba naton na gamay ang tubig, hindi makasustener sang pagtubo sa mga pananom. Kaya grabe nga init. Ti hambal sa ngari niya, amugli na. Niya, ti... Anong mayo? Hambal ni... Paraon, Abi ka Joseph. Kinisplikar niya nga kilala matanom na subong kag amo inig, tanang nga tao sa ito anon matanom subong, no? Kag may porsyento ang aton nga palasyo sa ilang nga pananom. Kag ma-reserva kita din sa aton niyang bulutanga sa reserva para sa for the next 7 years para magdamo ta supply. Kaya pag-abot sa another 7 years, hindi tiya magutom niya, Abi, kag ibang mga nasyon, guru kag mga neighboring mga syudad, makadto din sa aton para mangayo pagkaon. So sumong sa ang halos na ng mga tao magpananom kag may porsyento nga kwaon nga para ibutang sa ato niyang supply i-reserva ta. Nga ti mayo nang imo yung plano niya Joseph ya. Galing sino ta na pay mo man? Galibog ang ulo sa paraon. Gatulok ka sila. Ang isa to na mahirit pa. Nyako, maloko na. Hindi, may muyong blada. Ikaw na lang blada, Joseph. Ikaw na lang, Joseph. Okay, total, imo mani idea. Kagbalaan mo mani. Tiin niya din words, mga kakipab. Amo mani sa aton, sumong, no? Ginapahayag sa aton sa mga weather update, kag weather bulletin, kag mga panilag sa mga eksperto sa aton nga lakat sa panahon, nga mag-abot ang tuman ka init kag ining super El Nino. Nga epekto sini kun taman ka init, amo ina magwatabo sa aton nga ang aton nga mga pananom, food supply naton mapiktuhan, ang aton nga mga kasapatan mapiktuhan man. Medyo malawig-lawig ni. Minsan na bala, no? May tendency pa ko nung maglabot up to June ang ining Super El Nino, mga kakipay. Di subong ang aton yung report nga nabaton nga ang pungsod na Thailand ka iban pagiging mga neighboring Asian countries. Daw wala na sila yan kapagwas ang supply nila. Tanan nga supply nila sa pagkaon nila daw ginapipara na nila kay magasugod na kuno sininga bulan ang Super El Nino, mga kakipay. Dirisato niya, ano ginasakuan niya? Ano yung ginasakuan sa gobyerno naton? Tanibuligan na naton ang mga farmers naton nga magpananom sila para makaangkong kita sa sufficient nga supply. kaya hindi na gani maghatag ang ibang nasyon. Ha? Hindi na maghatag ibang nasyon. Hindi ko mag-amo si niya, magutom kita eh. Hasta saan o ang supply sa reserba sa pagkaon sa Pilipinas kabugas? Kaini October, November, December. Tapos ang first anong kabulan sobra? Anong kabulan kapin ang projection nila? Tiba si maglawig pa kuno ni ang epekto sa Super El Nino. Ay nanon ni man. Ang iba niya sa bungya nagatipo niya tubig. Nagatipo niya sa bugas. Kay para sa ining hitabo mga kakipay. Nga posible magadulot sa tuman ka delikado abi ang kaso kinman magdayon ining ang Super El Nino. Kagabay pa nga ining aton pangamuyoon nga ining ginahambal nila ang Super El Nino ma-postpone bla. Kay man wala isang imposible sa aton nga mahal nga makaako mo. Kay di siya tanan ang nagahatag sa aton sa mga bagay-bagay kakilanglan aton. Kag wala mas ang imposible siya kung iya pagbuot nga hindi pagdayon nun nga kansila na kay eleksyon daan. Niya masibla mambal ang ginoon niya na mga tonto naging sinyo damo naging kawating damo naging buhaya arin nyo ay. Ang nature na yan ang mabuking sinyo. Kay puro lang kamo binute, kag balusot, abi. Karon ang nature na yan magpakita sa iya yung abilidad. Tanaw ni kung mabutigan nyo pa ni. Kay nature na yan mismo yung maghatag sa sentensya sa inyo. Namunalan nyo. Di sige ah. Mga kaki-five liwat na ma-break tayo na kaliwat. Kadali lang ha, kadali lang. Sige ah. Ma-break tayo na don't go away. We'll be right back. K5 News
1: FM. News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mga butika, DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Zone All Natural Antimicrobial Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Zone.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
13: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
14: Ako si Danilo Brito. Sugod siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong dinabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
14: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
16: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
17: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
17: Di nakabaluman o sick?
19: Performance mo bala? Maluya na?
20: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
21: May bakaw kag babawaska.
20: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, musta po lang agabi pre?
18: Apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
20: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasin!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: This is K5 News FM. Your official news and music station. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Ah, oo, ah. Magkaka-K5, mayong kapigil, ah. Kay Gerardo Garde Migo, mayong kapida si mo, ah. Thank you. Kay Ma'am Orlin Vergara Insoli, thank you, Gitsa Papamati, no? Kay Inday Mansha Intana sang Himamailan, good evening, Day Mansha. Ini nga bahin na doon una sa aton sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang aton gid nga isipon kung paminsaron gid mga kakaybime. Nga importante nga wala kita sang sablag sa lawas, abi. Ang masakit kaga balatian gid ang pangamuyo naton. Nga hindi kita makangkon sina sa mga pagsablag abi sa atong ikayong lawas. So kinahanglan naton ang suporta sa mga suplemento nga masaligan nga may aras sang maayo nga dulot sa aton yung ikayong lawas. Isa na dira ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule nga aprobado sang Bureau of Food and Drug Administration, BFAD. Aprobado sang BFAD. Wala sang overdose, wala sang side effect. Natural nga food supplements. Himo ini sang shark liver oil. Mantika sa atay sang bagis bla. Nga ini sa malawig nga pagtuon. May aras sang vitamins and minerals kag other essentials nga mga kinanglanon gid sa sistema sang tawo. Nga parang maalibyuhan kun ano man nga ginabatyag sa inyong kalawasan. Katulad sang heart problems. O kung heart ailments. Ang pagbara sa ugat, mga kakipap, delikado. Kabangdanan inis ang high blood pressure, ining heart attack, subog man stroke. Ang ining mga bad cholesterol nga nagabara sa atong ugat, delikado. Kinanglan kaksunan nato. Kakinanglanggit, makabulig sa inyo ang ining good cholesterol pagi sa pag-inom sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Sa adlaw-adlaw ng pag-inom naton, ginalimpyuhan niya ang ugat naton nga para makalibre ligwa aging dugo naton sa mga ugat. Subong man ginatunaw ang mga uric acid kamangdanan sa pag-penitensya naton sang masakit kag ngot-ngot ng mga gout arthritis sa ating mga joints. Ha? Kag may mga myoma mga babae, myoma, hindi mga dysmenorrhea. Dr. Pinoy's Qualine Capsule ang eksperto da. Ginabuligan na makuha ang sakit. Ginabuligan nga mapakupos ang nagabanog nga bahin sa atong kalawasan. Kagmayo gid nga supply nga para ini kita maging malipaton. Dr. Pinoy's Qualine Capsule, no? Nagabato man sa ining leukemia, cancer sa dugo, delikado. Pwede ka matay sa isa ka tao nga may leukemia. Subong man psoriasis, mga kakaypipe, isa ka autoimmune disease. Mismo ang imuyang nga good cells, amo ang nagahalit sa iyang mga kaugalingon. Di ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule nagabulig sa may mga psoriasis. Kag may mga depression, permilang ba lang nga ginasubuan, permilang nga ginakubakubang dughanda, may ginakulbaan ka na wala man abi dapat. Dr. Pinoy mapahamtang ang imo yung balatsyagon kag ginabalansi ang imo sistema. May kondisyon ka nga maging bakod ang lawas mo. Kagadasig ang epekto niya kitungod soft gel ini siya. Soft gel siya, dasig sa matuna kag makaupot sa dayon sa pag-circular sa aton dugo. Testingal ha, Dr. Pinoy's Qualine Capsule available sa tanan ng mga butika kag parmasya. Sa inyong lugar da sa Binalbagan, ya Kamangkalan, Subong man da sa May Himamaylan, Mabinay, Morsya, San Enrique, Pontevedra, dili sa May La Carlota, Ibi Magalona, Talisay, Victoria, Sagay, Cadiz City kag Escalante. Dr. Pinoy's Calling Capsule, available man sa bilog ng Panay mga kakipay. Mayong gabi na kali kay Ma'am Rose Montinola kay Sir Boy Montinola sa Victorias. Ma'am, mayong gabi. Okay, mayong gabi da. May problema ko, Jerry Lee and J. Lolo is parte ini sa akong J. Lolo. J. Lolo, may banan akong ha? May banan ka na? May banan akong kagkasal kami. Kasal ha? Tapos, J. Lolo, may naluyagan ako nga isa ka lalaki. Abo! May naluyagan ako ng isa ka lalaki. Diri sa kagadiri ako nagupod, J. Lolo, sa ining lalaki. Kay nahulog na ang akon. Nahulog na ang akon, tipan. Nahulog na ang akon buot. Sa iya, J. Lolo, kaginbayaan ko ang akon kasado nga bana, J. Lolo. Ha? Sa iya na ko naupon subong sa akon nga ining lalaki. J. Lolo, please give me your advice. Kung si hindi man siya ba, Bichette! Di ano abing ma-advise natin si Muman? Kay ara ka naman sa saktong pangidaro. Guro, reminder lang. Reminder lang kati after all, ikaw magyapon madesisyon si mo kagalingon. Kati balan mo na ang tama at mali. Ang tao, ara sa tawag natin nga age of reason. Kung nakalabot ka 12 years old, bla, kalabanan, dira nagasugod ang age of reason. Means nga, mutsilingon, nga balaan mo na ang gusto mo. Balaan mo na ang gusto mo kung hindi mo gusto. Balaan mo na ang tama at mali. No? At the age of reason. At the age of 12. Pasaka. Di, I believe siguro, hindi ka naman guro 10 years old. That's why nga balaan mo na ang tama at mali. Ang ato lang niya is to remind you. Nga kung ikaw may bana na, ambo silingon, tapos na ang imo nga kringking. Tapos na ang imo yung pagbuhay dalaga. Ang imo na lang niya is mature ka na, kabalo ka na sa responsibility, no? Obligasyon kung mature ka gid, no? Di siyempre at your age, mature ka na eh. Mature ka na because balaan mo na ang imo responsibilidad. Kung ikaw isa ka asawa, anong kinanglan mo? Buligan ang bana mo nga mag-stabilar ang inyong pagdanay. Maghugot ang inyong pagsaligay kag pagbiniligay. Para malabot nyo ang mga handom kag plano nyo para sa pamilya nyo kag para sa palabuton. Bilang isa ka asawa, obligasyon naman nga maging sincere ka kag maging faithful ka sa bana mo. Amo nang dapat mo nga buhaton. Karon ino ang dapat ang hindi mo dapat pagbuhaton. Di amo nang ginobra mo subong, unfaithful ka sa bana mo. Nga aginadilian ina because nga para may peace of mind ka, hindi ka mag-guilty. Kay man mag-guilty ka in kaso nga mabalaan isang bana mo kag magpinatsanay sila, mag-guilty ka mo. Ginabawal ina para protection ina sa kagalingon mo. Nga focus ka lang sa imo yung pamilya. Focus ka lang niya sa imo yung responsibilidad kag obligasyon bilang isa ka asawa. Di ko nagapamangkot ko sa aton sang advice, di reminder lang. Di reminder lang sa lain ng mga imong ginabuhat. Nga ka libog ang ulo mo because sa likod sa panghuna-huna mo kag paminsaron mo. Ang imong konsensya nag-remind gig kag wala ni nagabutig. Tungod galing kati siyempre nag-explore ka sa sala nga relasyon. Do hindi mo masyado mabatian ang hutik si mo sang konsensya mo. Sang imo yang inner self nga wala gigabutig sang mga bagay-bagay kag in always ga-remind sa aton sang isakto kag kamaturan. Amo ina nang sinyalis na nga ginatagaan ka na sang kagayunan nga magbag-o. Kay in kaso nga padayunon mo ni no, hindi mo na mabalik ang panahon kon ini mabalahuba sang partido sang lalaki kung may asawa ni. Sang imo nga bana kung sa imo nga mga kakilala no nga makalabot sa ilabi no dako ni nga gamo kag kahuyanan sa imo kag sa imo pamilya kag ini posible magatuga ini sang dako nga problema kung ang imo nga bana mangakig ni magpriso abi magpapriso sa imo pwede ka mapriso mo makadto sa abogado mga ayos advice pampriso ka pwede. O kung ipariding, tandem niya lang. Duwa ka mo sang iya imukrido. O kung ano man nga mga hindi naton gusto nga pwede buhaton niyang kag-iaton nga pag-ahinusulan. So, hindi nga punto, it's not too late kay you know what. Pwede mo mag-iapon makorek ang imong kapaltahan. Una git is hindi ka mangayo iya sang kapatawaran sa iya. Mangayo ka na kapatawaran sa Ginoo sang ginbuhat mo. Kung may ara ka na sang enough nga kusog kag kaalaman kag matyagan mo nagaupod na ang espiritu sang Ginoo si mo nga parang magbag-o kag mangayo pasensya sa iya. Himuon mo na. But as of now, kuha ka na anay. Pulik kasi nyo malay sa imyo nga bigini kanan kag i-rebuild mo na ang imong relasyon sa Ginoo before mo i-rebuild ang iyong relasyon sa bana mo. Okay? So amom lang na. Reminder lang na si mo inday ha. So good luck lang si mo. Mga ka-K5, in behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 at Jay Lolo. Kita naman kita sa Domingo sa gabi. Kay basa Friday and the next day Saturday. Day off naman na muna. Magabalik kami sa Domingo sang gabi. Ako naman si K5J Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang carotene. Hindi lang carotene.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sili nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sinakro nga diskasyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
8: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
4: Dakong incidence yan, no?
8: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or PureC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
4: Malawig-lawig magaling abusar map. Number one guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kung wala kag inom DTX 500
8: kag may TC. Laban eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagainom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or PureC kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano. Ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
4: Kadadlaw,
8: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo, ga-inom tubig. Dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise ba? Pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or PureC para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy.
4: Oy!
8: O karni kadadlaw. Sa sulod sang pulo katuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
4: Oh.
8: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga ga-inom ka DTX 500 may TC or PureC kada adlaw. Agod nga, ang mga pundo da nga mga toksin sa lawas, matinluan, mapagwa, samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan, layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw hindi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na itong balik. Kung ga-inom ka DTX 500, ga-inom ka may TC or PureC, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw, sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay Piho, kandidato ka na sa pag-astroke. Ano ang ara sa gituag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sa aton kagatan. Amna wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gituag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag mighty C or pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig kag panigaryo? Base 9 years na or sobra na?
4: Isa na lang kulang.
8: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 mighty C or pure C bag-o pa mag-abot nga mastroka.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makapulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. DTX 500 na. DTX 500.
0: Ilay-lay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
1: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalas subong imo sugar.
0: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
4: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 kag mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag mighty C ka na.
8: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
4: Ay, abaw. Delikado.
8: Ang prostaglandin, Sir GP, amo niyang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaik-inis la, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nantaw lang babae, palakaon, palabisyo, palapulaw, stress, palakaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or pure C kada adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation. Sir Boy?
7: May na lang kay lalaki tiya si
4: Aduk GP. Sam? lalaki tiya.
7: Pero bilang tatay kag bana, dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa, no? Nag-antos, no? Isa tub-tub tatlo kaadlaw kada bulan. Yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas, no? Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag mighty C, no? Kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no? Sang DTX sa 500 kag mighty C sa mga babaye, no? Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood, no? Hindi sila buringot kag mainito ng ulo, no? Luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no? Gani sa mga kababaihan, mag-DTX sa 500 kag mighty C kag adlaw.
4: Sir Boy.
9: Importante kay Doc Sam mag-DTX 500 kag mighty C. Usually, Doc Sam, may mga painful menstruation, may mga blood clots na, no? Mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakunsulta konsulta na kamo sa clinic. Kanto kamo sa amon clinic.
8: Kaya basin secondary, ano na, dysmenorrhea.
9: May secondary dysmenorrhea na you need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan, git. Doc?
8: Naman na gani. Hambal ko, hindi sagay inong pain relievers. Kaguba, ina sa kidney niya. Sige lang mo, saligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag MyTC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amunang mag-correct nga, mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, MyTC, kada adlaw. No? Sa DTX 500 kag MyTC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
10: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Ilan tong score gani?
12: 470.
11: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500, Mighty C, alkaline, ga vitamin C.
13: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
10: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libreng check-up, bisita halan
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
16: Iloilo City,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Roa City,
15: atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
16: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
17: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay way naligo. Paano, Sir Boy?
18: Kalanlan, maligo, adadlaw. Unang solusyon da.
19: Pero Sir Boy, tapos sa paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
18: protection. Aha, ang routine.

0: kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sa ang iya kataasang antioxidant.
1: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imong selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
2: Amo ni kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy kig natinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
1: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative stages, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
2: Bulletproof coffee!
1: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bacteria, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
2: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, huwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas, kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX Premium.
1: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na, kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no, DTX Bio, ipuga mo lang sa kape.
2: Puga. Namit pa, akong ara
1: magpamasahe sa kape. Magpamasahe sa ta, Sir Boy. Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa kasimana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para mag-circular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang syempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na Sir Boy niya. After sina ang gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw highway lang ang gagi nga mga salakyan. Syempre permi na mo ginagbal nga inom gid ya extend food supplement.
2: Ang paborito ni Engineer Albao ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide, pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at a very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang ditribayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So, talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc!
2: Thank you, Sir JP, no? Ang ditribayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa ditribayo against any kind of viruses, flu viruses, kid no, kisang una COVID, gabi ka-epektibo sang ditribayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa aton lawas, eh, nga hindi ka ilanat inatag, pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subo nga adlaw, balunta kung paano bala si ditribayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
1: Di ba't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka? No, sala ginaya.
2: Sala ginaya.
1: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
2: Man!
1: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gituag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gituag skin-to-skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
2: No, yeah.
1: Kung ang suggest ya, before mo mag-love making, habon ni anay sa ano?
2: Santo Plaza.
1: Oo, mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer ka. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners.
2: Correct.
1: Now, ang matabo ni Sir Boy, kuan na mo, nang late na bala.
2: Late na.
1: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
2: Ditribayo.
1: Sang ditribayo. Ang ditribayo ga-atake sang HPV virus nga among

0: cause ang itong cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
1: Sige lang.
0: Inom lang ko.
1: Inom ka lang.
0: Ang nakanami lang, kung pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Mm-hmm. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
1: Gin-safe mo.
0: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw di tribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw di tribayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy.
1: Mm-hmm.
0: Kag, siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
2: Correct. Kag inom ditribayo.
0: Pahidan mo ditribayo, inom ka ditribayo.
1: Mm-hmm.
0: Before double sexual activity.
1: Balokan nami sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo. Mm-hmm. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha.
0: Uh-huh.
1: Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskan diin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamigin sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
2: Para safe, ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? Mm. 15 years ang iyang incubation siya na. No?
1: Wow!
2: So, way ka balo galing nga may ara ka na sina. Mm-hmm. No? Labi ng good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka-ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sinigatawag it's HPV, Sir Boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang ditribayo, ang yung medium chain triglyceride sina, gina-enhance yung production sa WBC.
1: Mm-hmm.
2: So kung
1: ato white blood cells.
2: Yes, mm-hmm. So ang ato niya T cells nga specialized na Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amun nga hindi kita matubuan sa ginatawag klase nga virus o kung tapikan sa klase nga virus.
1: Cervical naka, cancer, no?
2: Mm-hmm. Oo, naka-ditribayo ikaw kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer,
1: mm-hmm.
2: ang isa ka-epektibo sina mag-fasting ka.
1: Mm-hmm.
2: No?
1: Uy,
2: gamit ka sang ditribayo. Kaya kung naka-ditribayo ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
1: Uy!
0: Ang nakanamin na, sina, Tuxam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
1: Correct. Ang magiging kamayuhan sa ditribayo, Dok Sam.
0: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa ditribayo, kaya siya mismo magpatay.
2: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi ka yun ang cancer cells na Sir Boy. Kung nakaditribayo, kati nagproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Mm. Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
1: Mm. Gaanta ka mo proof, gabi ang ditribayo, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, pero ginbuhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo. Mm. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sang HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa womb. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Mm. Makita mo na tanan sa ditribayo pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang ditribayo is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. Ditribayo, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sa salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imosilula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way. And magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So, imagine nyo, tumal ka D3 Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang Balindog Sam, ang immune system, WBC, ginapabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria, ginaabsorb sa food. Ang D3 Bio mismo, gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil, fortified by vitamin D3, ara sa D3 Bio. So, hindi lang sa tangkaso ubos, ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio, pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
3: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidya. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahalan.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
9: Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Rojas City.
7: Atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo. Refentor Building.
9: Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique.
7: Wankyong Building.
9: Barangay 8 Bagumbayan.
7: Fronting Quezano Mall.
9: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
7: Kulasi.
9: National Highway.
7: Kilid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina.
7: Kabangkalan Branch.
9: Located at ACM Building.
7: Texas Street.
9: Corner Bread Box.
7: Kabangkalan Public Market.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City.
9: Radyo Bandera Compound.
7: Likod sang Pag-ibig Office.
9: And
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City.
7: Ernai Street.
9: Fronting Paglaom Sports Complex.
10: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
0: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid.
10: Mm-hmm.
0: Masiling ka caprylic acid. Specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Hmm. Usually, kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pa gid.
10: Uy, mga katol.
0: Ang kaspa, sir, boy, imula na hundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir, boy, may anti-inflammatory man sa properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahigay mo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
1: Kadamo gid sa benepisyo sang D3 Bio.
0: A pharmacy in a capsule.
1: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of these antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ko ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gid nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, konta trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 bio ka lang. Isang kagat sa D3 bio, hilanat. Tapat.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Pamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
17: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: KK5 News FM. News FM.
2: Las 4:34.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number 1.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, K5 Babes Cantala at K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.

0: Sampai jumpa. Oke, Mato.
1: Dau oke mana?
0: Dau ga dua-dua ka pau. Dau hindi ka ba kumbinsido?
1: Amo nang sabat sang mga listener, mga fans ni Kipay Vincent sa Libertad, mangkota bala kuluhat.
0: Ti oke man?
1: Oke mana? Tani yung sabat amo niyo? Oh, kigidya kayo ya. Pero kung daw
0: daw lang alas la.
1: Ano gani daw pa daw papyaw. Okay mana?
0: Okay ba? Eh daw do masabat daw, hindi daw nalang alang daw.
1: Okay mana? Daw nang liwat tong pamangkot. Ano makadayaw ka kung makabuyayaw? Makadayaw.
0: Sige. Alas 4:38 na mga kaki-five, karon nga aga sa atong sini nga pagpangalagad. Nami galo ko no.
1: Daw Navy ka.
0: 29 29. 29 eh.
1: 299.
0: 299.
1: Sana oy.
0: Anyway. Lado, sige. Luzon, Bisaya, San Mindanao. Bogos nga probinsya sang Negros Occidental nga may 61 tanan ka mga kabarangayan. 19 ka mga kabanwahanan, 36 ka mga kasyudran. Lakip na ang 6 ka congressional district. Diri sa siyudad Zambacolod, 61 tanan ka mga kabarangayan. Welcome na. Welcome sa aton sini nga pagpulo pangape. Ang kape nga wala sang may ginapili, bata ka man, tigulang, matambok, maniwang, pwede makainom sang DTX Coffee Mix.
1: Murata na.
0: Murata na.
1: Mayroon agaman, kagipi babes, sa 17 ka probinsya sa Mindanao, 27 sa Visayas, kag 38 sa Luzon. At least mabalaan nyo bala di sa Balitang Kipay.
0: Only in Balitang Kipay.
1: Alam ka mo di mo. Hindi ka mo mag-alam di.
0: Ate Mangoy.
1: Alam mo yung mga angkor di. Mga alam.
0: Alamputan.
1: Alampuan.
0: Sige. Kami ang inyo mga alagad, Kaki Five Babes Gantalao.
1: Ako naman at agon ko, Robert Pacardo.
0: At agon mo, Gin.
1: At agon, no.
0: Oh. Ako si Kaki Five Robert Pacardo.
1: Oh, stop.
0: Oh. Opod ni Jesseline Gremio alias Tira na John.
1: Upod man sa kusina, Kaki Five Majubili Seryo Tumlos.
0: Upod ni Ma'am Alma Imbang. Jean Montesino Arroyo. Jubili Seryo Tumlos. Siling ni si Robert. Araman mga Kaki Five, si Jena Porrano. Cecilia Banzon. Rowena Villaran Erbito alias Pulo. Subong ano na gani?
1: Kuha na sa? Ano gani na?
0: Bisaya.
1: Sumalayhaw.
0: Sumalay. Alias Batikulon. Milan Mahinay. Dalana. Dani Adayana. O sige. Basta mo na. Ala kapakapangabudlay tudong ha. Hindi niya ba pag-globalist ka? Dablang Salvi Cordoba opinyo. Ayos ha. Oh, trabaho na. Rian ang damyo, Rian damyo. Sa atong sini nga mga headliners, mga kaki-five. Ulat panahon, mga kaki-five. LPS, Agwasang Par. Nangin severe tropical storm na. Nagbaskog kag nangin. Isa na ka severe tropical storm. Ang anay low pressure area nga ginamonitor sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Base ini sa pinakaulihi nga update sa pag-asa, last 8 sang gabi, mga kaki-five, kahapon. Sa karon ang nasambit nga bagyo, ang may international name nga Choy Wan. Choy Wan o Koy Wan? Koy Wan. Basta mo na.
1: Samtang sa piyak na bahing kay Kipa Babes, duha ka mga soldado nga napilasan ang ginhatagan man sang pasidungog sang 79th Infantry Battalion kag sa pagpamuno man sang 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Ted Dumosmog.
0: Dumosmog. Arreglado. Sige. Traffic sa unit Binalbaga sa Binalbagan may pahanomdom. Angot sa parking sa mga truck kadungan sang abri galing sa Biscom.
1: Community Relations Service Month sang BGMP NIR ginbuksan na.
0: Duha ka soldado pilason sa engkuwentro sa Eskalante. Gin pasidonggan siling ni Sir Robert Pacardo.
1: Apat na ang na-record nga patay sa Cadiz bangod sa dengue.
0: Kapulisan may person of interest na sa pagpatay sa 21 anyos. Iban pa naton nga mga balita karon mga kaki 5 diri sa aton nga pagpangalagad.
1: Grabe ning hijacker kaki 5 babes no?
0: Aha.
1: Kung ikaw bigas sakay sa eroplano, lapit ka mo 200 ga sakay, ga duling-duling tus babaw, matingala kag igtag kulbaan ka. Gali kay ang isa ka piloto to ya. Ginabuno na sang isa ka co-pilot kag na-determinar nga isa ka hijacker.
0: Ayay.
1: Butsilingon ka kipay babes, nag-apply man ni sila, nag-training man ni sila, pero may nag-brainwash na sa ila ulo, no? Doon mo maning mga kabataan nga gusto mang tiro sa mga eskwilahan, gina-brainwash magaling ni ka kipay babes based sa information nga nag-aumpisa ini sa Estados Unidos nga daw ginapaakig balang nila kaisipan ka Kipe Babes.
0: Grabe, no?
1: Daw gina-divert sila nga muna daw indoctrination bla ka Kipe Babes. Nga kutob ka makita, patyon. Kag sa mga school ni nga gina-doktrina sa ila, kag daw nakalabot na din sa Pilipinas, bau pahilayo lang ka Kipe Babes. Ining evil act nga ginatawag.
0: Uy, di po. So,
1: ang natabo ka Kipe Babes sa sining aeroplano, mahalin kung tani ni sa Dubai, ang Fly Dubai flight, pakadto sa Tel Aviv, kakipe babes, sa Israel. Pero pila pa lamang kaminutos ang nagligad, nagkinamugay na to kakipe babes, more or less, more or less, ining natabo kakipe babes, ari di sa record. Ari. Ang piloto, ang flight FZ-1073, nakaschedule niya sa Tel Aviv. Kag suno sa information, that was September 30. Paglabot niya sa 17,400 feet, nag-drop niya sa 17,400 feet, mga kaki-5, alas 8.20. Kag sa pagka alas 8.31, may distress call nga ginhimo ang ining aeroplano sa malapit nga mga airport abi no. So 8:41 naghugpa ini kakipe babes interest Jordanian airspace, nagsulod din sila sa Jordanian airspace kay ang natabo gali kakipe babes ini si Captain Smith Machar, isa ka 13 years nang piloto. Kakipe babes, bangod sang iya experience, makun mo ginabuno ka gamaniubra ka sang kwan, gamaniubra ka sang eroplano kakipe babes.
0: Grabe, no?
1: Kay ang piloto nga co-pilot niya kakipe babes, may ginatawag li nga may ang plano i-hijack kag pa lugda ano ni patibusok niya kati kung magtibusok ni Kakipe Babes, pati do suicide bomber man siya Kakipe Babes, no, do pareho lang na nga mangin matay man siya kay ti hijacker gani mo.
0: Di po gurong ya ti ang ining isa ka co-pilot ining co-pilot yan ni na positibo gid based sa ila sining investigation nga mo gid kag hijack ni basi kung may nervous breakdown lang ni?
1: Isa man na sa ginalantaw, basi hindi man ni hijacker, basi may nervous breakdown, o kung basi may hindi pag-intindihan na sila, kakipe babes, ining duha ka mga piloto. Abi mo natabo ni kakipe babes, nag-landing ni sila sa Saudi Arabia, kag tanan kuan kakipe babes, safe, no? Ining sa aran sila sa kahawaan, ining co-pilot ko no, nagbuno kay Captain Marachas, kakipe babes, kag i-attempt nga ang eroplano, gusto niya ipa-crash, kakipe babes. Timayo lang, kay may mga off-duty ng mga pilots, kag cabin crew, nga amo ang nga nakasakay man sa lugar, kag nabalaan nila, nga daw may struggle nga nagakatabo sa sulod sang cockpit. Cockpit na pagtawag kay Kipe Babes, yun ang ginapungkuan sang piloto. Nga piloto lang gida ang makapungko. So, ang natabo, may isa ka off-duty nga pilots nga nagtinguha nga magbukas sang cockpit. Kag dito, nagdinumugay sila sang kuan, sang isa ka co-pilot nga suspect abi. So, ang natabo, na maneuver sang mga off-duty nga pilots ang eroplano kagin pag pa-emergency sa Saudi Arabia samtang pilason ining main pilot gid kakipe babes kag safe kag nagapaayo man subong sa ospital ining piloto safe ang mga pasahero.
0: Grabe no. Sige, alas 4:48 na mga kakifive, balita lokal kita. Dere sa siyudad sang sa Negros Occidental, in particular mga kakivibe, dere sa may bara, sa may banwa sang San Enrique, kahapon istorya na to ng alkalde sa San Enrique, mga kakivibe. Kung kamusta ang kamusta ang sitwasyon dere kay manti matapos nga gindeklara ang mga kakivibe nga epidemya o deklara sang state of calamity o state of ano ganito sa mga ISF la. Mga kakifive, kay grabe to, damo gidyan apiktuhan halos sa banwa sang San Enrique, mga kakifive, nga mga pumuloyo na to ng mga nagasagod baboy na apiktuhan gid sa sining ASF, mga kakifive, balatian sang baboy, damo nagkalamatay. So, kumukay damo nagkalamatay, mga kakifive, kaluluoy ang aton manugsagod baboy. Kay man nga among malaneng ginasaligan niya sa paggasto nga makabulo-baligya sila pang bayad sa mga pamatrikula o tuition sa mga kabataan, sa mga estudyante sa eskulahan, makabulogang kapisan mo, aragijaya mo, maskin paano, sagod ka da baboy para nga may agamiton ka, kagibaligya ka akong mga sa oras nga may tigbalayad na sa matrikula mo o tapos agyan ka sang balatian ining mga virus, mga kakifive nga nagatapik sa baboy, hindi man pwede ang magpabaya ka lang. Kaya basikon ang tao, malatnan man sini, delikado mga kakifive. Di pumayo subong kay nagbalik na, masyado ang monitoring parte sa may banwasang San Enrique. Sili ni Mayor Gelson Tovillara niya, mayo kay nagbalik na. Di pero ang syuda ako ng banwa sang San Enrique, may ginbulig man, may mga financial assistance man sa mga naapiktuhan kag sa mga biktima, mga kakifive. Ang probinsya sang Negros Occidental, may mga kwan man, may mga igahatag man ang mga idik sa aton sining mga kautoran dira sa may banwa sang San Enrique. Amo na yung ambal ni Mayor Gelson Tovillara. Aside sini mga kakifive, pila pa ka mga barangay officials, barangay captain, ginpatawag ni Mayor Gelson Tovillara, pulo ka mga barangay, dira sa may barangay, pulo ka barangay ang San Enrique. Sa pulo ka barangay, siyam ang nagtambong sa panawagan ni Mayor Gelson Tovillara. Ang purpose, nga pangtagaan sila sa ginabaligya mo na balang solar. Ginasupplyan solar mga barangay. Kay mantik adamo sa mga barangay nga wala pagali suga sa mga dalan. Bala? Lulum! Amo to ang rason mga kakifive nga si Mayor Gelson Tovillara maskin paano may solar power siya nga hatag sa mga barangay para masugan ang iladalan nga mangin mahapos kag masulhay ang paglakat pag-agi papuli sa ilisin nga puluyan kay way pakalabot ang kuryente dito sa ila lugar mga kakifay. Yari si Mayor Gelson Tovillara yan ay pabati na to ng aton interview sa aton sininga mga suki Especially dira sa may bahin sang Banwa sang San Enrique.
2: Mayor ka namin sang Banwa mo kay why ka dyan nagalantaw kung ano man ang mga problema. Why nagpabaya sa mga barangays. Solar panel, very important para sa barangay na to.
3: Isya lang sa bulig na to.
2: Mayor, ang pagpanagtag mo sang solar panel sa mga barangays, inibala sabat sa pagtaas ang balaydan sa kuryente?
3: Not necessarily. Lalong kinakita ako, ang iba ng mga areas, dapat buligan mo man kay process ko nga sa uma, kabublay man ito maglagan ng kuryente mo.
2: Okay.
3: So, ang solar ya, wala na kakinanglan kuryente. So, masanagan ang ilalagyan.
2: Okay.
3: But sa areas na kinanglan bulit, that's why ganing pag-atag ko, sila ko sila, sa muhatag sa priority ko din yung ihatag. May bilin ko din eh, itukod ko muna sa area na may nangayo sa akong, nadra ko yung buta. Parang masanagan man sila.
2: Very good. Second,
0: thank you. Ah, tiyan mo na mga kakifay ba ang pagpahayag ni Mayor Gelson Tovillara.
1: Laka si Mayor magsabay sa Sugilano, no?
0: Makampiyon
1: yung mga ideya ni Mayor.
0: Ano naman ang kampang sa isip mo?
1: Wala mo may mga tao nga sa mo na mga interview. Pabayaan mo siya na yung magambal. Kaya kung hinali, nga imo idea da yun ang magsulod, dapat ihatag mo gina na yung idea nga.
0: Gusto eh. Oo eh. Hindi ba siya mag-leading question nga ni Karun?
1: Not necessarily. Amo nang nalamihan ko nga mga panabat. Not necessarily. But ang point, dito mo Japon makanta. Anyway, thank you very much sa mga initiative kay Kipe Babes. Ang solar, isa ka dako nga bulig para sa mga unelectrified nga mga lugar. Kag sa initiative ni Mayor Tovillara, kabay kong tani nga maski paano, may i-develop na. Kag makuha ini nga mga idea sa iban nga mga alkalde para man sa kaihuan sang ila pumuluyo nga ligom dulom. Kaya ang solar kay Kipe Babes, kung hindi ka man niya ka-afford sang solar nga para pang aircon, pang refrigerator.
0: Correct.
1: Pero ang pang suga ka Kipe Babes, pang charge sa cellphone, pang paandar sang radyo, isa na kadako nga bulig ka Kipe Babes. Kabalo ka nga ang solar, bisan after sang bagyo, ang mga may kuryente, kasubong sang grid ka Kipe Babes, may isa duha kabulan lang ka Kipe Babes ang pag-recover kung magbagyo. Pero ang solar ka Kipe Babes, hindi lang siya mabuka. Pag bagyo, ma-brown out ka man tuod kasi siyempre wala sang init, taguan lang solar panel mo. Pero kalabanan sang bagyo ka Kipe Babes, pagkatapos ang bagyo, pagkaaga, silakadlaw. So, buot silingon, kung okay ang solar panel mo, wala lang mabuka, pwede ka na dayon kasiga. Amuna ang kaimportante sang solar.
0: Correct. That's why...
1: Bakal na ka mo solar. That's why. Amunang that's why.
0: Bakal na ka mo solar.
1: DTX Coffee Mix, ha? Bao, ari naman ta sa kape nga, bisan diin lang, ka Kipe Babes, kabalo ka nga sa isa ka adlaw. Kung ka isa may ka duwa ako yung mga pi, kisa may ka katatlo. Kay siyempre, pag abot ko na sa ginadeliveran ko kung kapihan, mga pi kami, sponsor ni Robert, no? Pag abot naman ta sa piya kapihan, a sponsor na naman. Bisan may na ginansya, basta importante, makadetox lang mga tao to, ha? Di ba?
0: Okay.
1: Hosto hindi?
0: Hosto.
1: Hosto.
0: Daw hosto man.
1: Tiwala eleksyon, status quo sumong ginabantayan sa mga barangay officials. Iba niya nakarinyo na sang londa yun. Si Kap Gibes Malaki, Five Adrian. May istorya ni sa mga kapitan. Nagkitanay sila sang kagawad. So manami ni kay ang iba nag-process pa. Iba nagligid-ligid gidya sa opisina nila sang wala madayon ang eleksyon. Grabe nga kapitan. Tulog kita mo to sa video. Nagligid-ligid gid saya.
0: Porok sa barangay Malinong to.
1: Oh,
0: sa Bila.
1: Digid-digid. Sobra gid yang kalipay mo. Bisan eleksyonon man Japon kay madaog ka man Japon ka pa. Ang budlay lang sina ko daw do feeling ko do nagdaog kay sluto dayon. Yari mga kaki 5C cup gibes upon sa iya nga mga kagawad.
0: Kagawad.
4: Ay kagawad Rocket. May hapon da. May hapon. Dumayo service ta. Imo na motor.
0: Ayo gitse.
4: Ayos ayos. Kagawad win.
5: Lagi na ulat ko din nga bisita ka po ah.
4: Ah naligo sila sa saka-saka bitch.
5: Gani kap.
4: Sniper motor mo.
5: Sniper lang.
1: Kagawad ah. Kagawad.
4: Mugi na ya.
5: Gani.
4: Sige, muna ko sa inyo.
6: Imo na?
5: Slakyan kat?
4: Slakyan ko na ya. Kapitan na ko ya, damo na ya nakawat ko. Mugi na ya kung kagawat ko mo ya. Gamay, gamay lang na.
0: Kawatan klase nga, kapitan niya. Paldo, perme.
1: Kagawat mo talo motor lang. Pero kapitan niya mag-unang lakyan. Damo siya nakawat mo. Anyway, mga kapitan, kay barangay officials da. Tulugin nyo man, sobra naman ninyo nga. Ang plano sa inyong kapitan, kaga mga kagawad, sobra nga, convent tayo mga nanong.
0: Ano?
1: Sige, kung talang yung libot-libot, yung kuning kaso. Kuning kaso, yung mga mga ilis. Yung ditagin ni mapaktan, sobra. Oh. Takapian lang, no?
0: May araw yun ang takapian. Takapian lang yun ang
1: yan. Yung ligat ko, nagkanto ko sa leader ko. Tukayin ko, prepare lang ka muda. Plastar lang ka muda.
0: Manilag lang ta.
1: Hindi tayo sinisubumapakta ng ano, ang panahon subong, no? Kinanglang preparado tadi. Habi ko gani, okay na to eh. Nga akong ganito sa Amon Barangay to. Kadwa kapitan niya sarani. Insigida dahil pagambal nga hindi mo dahil eleksyon.
0: Loan ka dahil ha?
1: Kinpahambal lang ko sekretary nga i-process dahil ng loan renewal. Damodaan ko kotangan. May mga scholar pa kung daan.
0: O yan nagamal na loan tawa nila. Tatagali kay Robert Pacarno.
1: Kaya mo ito ng ligad. I-submit na gilang tayo ito sa landbank. I-submit na lang kita ito sa landbank. Nanawag ko sa sekretary. I-stop anay kay may bagong ruling ng Supreme Court. No? Ginapa-explicar pa sa mga ano. Muna ka pa. Iyan, hantagin. Di
0: preparahan. Gawlat na sang komento.
1: Amo na mga incumbent. Amo na mga incumbent. Mga estrianay. Siling naman niya sa mga challenger. Yeah, sige, hunta lang ni kay base madayo ng eleksyon, importante preparado ta. Ang leader, ang mga grupo ta dai preparar lang. Kay kuning kaso.
0: Kutsuko tiro.
1: Pilingya madaog ta ni. Oh. Mo to pagkabati ko nga ginbalita sang Supreme Court. Ayos pa ni. Doon nagbuhi kusog ko, nagbuhi kusog ko. Oh. Nagbuhi dugo ko. Hindi pa nila ni masiguro. Bilog pang bula. Diba?
0: Ayos, sige. Tiyo mo na yan mga kakipay. Salamat kayo na. DTX 500 mga kakipay. Para hindi ka mo pag stresson. Hindi ka ma-pressure.
1: Para hindi ka mo matakaan sang balita sa ano nga daw. Daw kwan, neutral lang kamo. Neutral lang kamo kung anong sugid ni incumbent, matiilang. Kaya mag-yum-yum, matian mo naman tos piyak. Yum-yum ka lang. Pariyo ba lang kakipabib sa bulang? Kaya hindi ako yung kakita, kundi gamay pa ko yung sanguna sa bulangan, ginutok na ya. Iba na kasi nga, was-wasi! Siling siyang mga nagalantaw sa yamanok lang.
0: Why kakita?
1: Hindi ko kita. Para ma-enjoy ako, ang reaksyon na lang sa mga tao mo ginalantaw ko, was-wasi! Siya na nalantaw ko, kikibay-bay. Gatubo, wah! Wah, kabiray! Dira ka na lang ng tao.
0: Amo man ang kumpasan mo.
1: Dira ka na lang. Grabe kumpasan niya. Pag perdi daw ko, sinin. Balaan mo kung daw ko kung perdi siya. Kaya reaksyon niya, wala. Tawa muna, mga kakipay.
0: Pero may araw nga nag-manog bulang. Nga pamulang. Dala sa kwan. ang yang kuan ang isa nauna na. Ang yang inugbulang diyan man oh. Sang uli may nagsulod. Dala mo nga. Nya. Nya hindi pwede si ding sang nagabantay sa gate. Nya hindi pwede ni makasulod ang mga ang manok. Nya hindi pwede yo. Nya kay
1: sulog lang nadi.
0: Sulog lang nadi. Nya hindi ah. Malantaw na sa saway sa iyang amay.
1: Kaya muna subong, mga kakipay, hindi kita magpadala-dala, Jean Montesino Arroyo, Maria Lustrica Plaza, Gina Purano, neutral lang ka mo, anay subong. Panilagi nyo, anay subong, dilagan sa barangay.
0: Neutral, okay? Neutral. Neutral ka mo, anay.
1: Neutral, neutral.
0: DTX 500 para man-neutralize ka mo, mga kakipay.
1: Neutralize ka. Man-neutral ang inyong sakit. Man-neutralize ang mga balatian.
0: Balatian.
1: Pero hindi kamo yung in-neutralize. Budlay na kung kamo in-neutralize.
0: Mga kakifive, the DTX 500, kampiyon mga kakifive. Kanami isang atong sininga mga suke. Especially kung nag-abluting ang tiyan mo, gas. Masinig ka gas. Temo na yung kuhan? Inang acid ba? Constipation. Mga kakifive, ang muna pinaka-importante sa aton, kung mayara ka sa DTX 500, luwason ka sa mga kasubong sininga mga problema sa lawas mo, mga kakifive. Nutrients absorption, mas mayo nga nutrients, mga kakifive, tungod sa healthy gut flora mo. No? Isa yung ka-epektibo, mga kakifive, nga pang-dipinsa sa aton lawas, agad nga makaluwas ka sa mga problema katulad sa mga balatian nga ginabatsyag mo sa lawas mo. DTX 500 mga kakifive. Ang D3 Bio, of course mga kakifive, tiaraman ha. Importante man sa aton mga kakifive ang D3 Bio. Man kabalo ka, D3 Bio sa mga tulaan nga nagahuyang na nagagabok na mga kakifive, binapabako dyan eh. Especially nga itong sining tinae, mga kakifive, nga medyo nagabarana, hindi makaluwas ka sa mga higo, sa mga ginakaon na ito, mga kakifive. Paagi sa D3 Bio, mga kakifive, binalimpiyohan niya, ginahawanan niya tinai mo, ginahawanan niya alagyan, mga kakifive, giginapabako niyang tulanta. Ginaprevent na mga kakifive ang usang osteoporosis, kag fracture, nga delikado, nga matabo man sa imo, mga kakifive. Basi kung makatipalo ka, pigaw ang imo sa inyong tulan, nagagabok na, ma-fracture ka mga kakifive. Kinanglano na ton ang D3 Bio. Agad nga mabakod ini, labi ng tulaan mo kag ang unto mo. Ayos?
1: Ayos!
0: Sige, makomersyal kita na yung mga kakifive. Balik kay kita matapos ini.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa
6: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. pain. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
6: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. K5 News FM. News FM.

0: Welcome na mga kakifay, pag John John Asosina, ang mga baguhan ng mga naga-opoda sa aton karon. Welcome sa inyo tanan. O si Hamid Corpus, Jamid Corpus, mayang aga lang bro. Kag John John Asosina, mga kakifab, salamat. Rowena Villaran Erbito, si Felix Isilier Jr. Aha, si John Emery Tita, arama si Jesselyn Grimio. Kag si Kuya Jisrael Bilonio. Kuya, mayang aga lang da kuya. Kag Kuya Rodi. Morning Kuya Rodi and Kuya Joseph Mori. Dira sa sila mga kakifay. Oy, ang aton multi-purpose gym mga kakifay ba? Multi-purpose gym ang K5 ang Arwayo multi-purpose gym mga kakifay. Open kag bukas para sa inyo sa mga booking. Gusto ya magpabalhas mga kakifay. Sa hinampang basketball, kung ano pa da, kung may mga event ka mo, ang aton sining Arwayo Multipurpose Hall, mga kakifay, available para sa inyo. Hindi na panubuan na naman ang presyo para sa inyong renta, mga kakifay. O, din na pa ka mo. Kung adlaw, 600 lang. Kung gabi, 800 lang from 1,000 to 800 na mga kakifay. Hindi pa nabuhan para nga makampang ka mo.
1: Discoverihan nyo ang Arwayo Gym kay lapit din sa K5. Safe kayo kag tama katauhay. Malapad kag kumplito ang amenities ka K5 babes.
0: Correct.
1: Bag-o nga gintukod ini sa Arwayo Group of Companies ka K5 babes. Pila to ang oras?
0: Sa adlaw, 600.
1: Oh, grabe nang hinang panganay sa kauras.
0: Kung gabi, 800.
1: Oo, tiko na libawa, magampang ka mo dua kauras, mildos, pila ka mo na mampang, matamutan nyo kabarato lang ito. Kung gusto nyo na magampang sang basketball, volleyball, pwede gida, badminton. Kagipay babes, dira sa RY Gym, pwede gida. Kung may mga event ka mo, mga programa, halimbawa, na do exclusive sa inyo, bayarin nyo lang ang oras sa 600 pesos. Kay may audio system man kagipa babes.
0: Correct. Kompleto kita na. May
1: public address system man.
0: May
1: sound siya.
0: May sound. May

0: parking area nga may ato pa ang inyong parkingan.
1: Correct.
0: Sa ang inyong mga salakyan.
1: Oh, so why pa na why na kamo problema pa? Parking lot kampyon libre para sa inyo sa mga naga-booking sa aton nga gym mga ka K5. Lapad ang aton parkingan, may atop basta maka-accommodar gayud sa aton sini nga mga atleta o sa mga players sa aton nga may mga salakyan mga ka K5. O diin pa kamo. Diri na kamo mga ka K5. May mga security guard pa nga nagabantay. Kampyon ang mga facility. Why na ba kamo pangitaon pa mga ka K5 nga palapad ang area para gid sa inyo para sa konvenyente ninyo mga ka K5. Ayos, ayos, ayos!
0: Ayos! Ang DTX 500 Jackie My Babes order sa taga Kapisan. Isa ka box sa DTX 500, isa ka D3Bayo. Kag 20 ka kapi mga kakipay. Bisan diin lang ang mga Changi Subong. Kag kung Changi ka Subong nga wala ka sa klinika products kakipay babes, pierde ka na sa iban. Kaya additional income mo at the same time makabulig sa isig mo ka pareho sa healthy living kakipay babes nga bisan pigado ang iban nga tao nagapaingid sang budget para sa ila ikayong lawas. Kaya ang ila lawas ginagamit nila kakipay babes sa pagpangabuhi para sa ila pamilya. Hindi pagpabayi nga mag-down ka kay sa pangabuhi sumong kapigado nga daan kakipay babes. Magmasakit pa kita. Dapat sa gudong tagid mayo sang anong lawas pinagi sa Power Trio Detect 700 Metis kag ang klinika D3Bayo nga makapapagon sang lawas kipigado kita madamo kita sang sagod nga mga pamilya ta kag may ginasagod pa kita nga mga kurap. Pwira lang sa hindi kurap pa. Pwira lang sa hindi kurap kag baby.
1: Nasagod mong kurap. Din man ni mabakal mga ka K5 sa tanan nga mga butika nga pagalawagon tara direya sa Maze Wellness Product Center ara sa ground floor sa Plaza Mart Building ara sa downtown area mga ka K5. Kung ara ka sa Talok Bago City ara direya sa Norma Store kag sa Uloonhan ara dira ang Tita Rims mga ka K5 sa Talok Bago City. Dira sa may Dulao Bago City ara dira sa kay Phoebe Store sa Phoebe Store ara man dira mga ka K5 sa kay Rico Baranal. Kay Eds Fajardo sa kay Fajardo sa kay Sir Edward Fajardo dira sa Dulao Bago City mga ka K5. Mayong agalan da sa inyo. Dalas-dason taman din mga kaki-5 sa Kabog. Nira sa may Busay. Rira sa Sharon Store. Kay Mr. and Mrs. Rex Montalbo. Mayong mag-kanta. Ang Beritiro. Ala Rains Birano. Mga kaki-5. Si Rex Montalbo.
0: Ayos. Diyoso ni Relatos Diyoso. Mayong aga. Sa pag-upo din sa ato niya pagpangalagad.
1: Si Boy Consolacion ang collab team ni Inday Villiza. Champion.
0: Champion, champion.
1: Sige.
0: May aga lang si Sir Gaspar Almonicar sa Katilingban. Makag si aton nga leader da si Ma'am Maylin Mayang.
1: Para si Susan Alipio. Maris ang Vice President naton dira sa kasakuan sa Pahanukoy mga kakifive. Ang leader naton dira ang presidente si Colas Cleo. Ayos ah. Mama Riz Polines. Ayos. Oy, aragali si Kuano si Rosie Delphine. Nagapatamyaw gid mga kakifive si Juvie Flores. Diding Apsay Junjun, salamat gid. Kag Junjun Asusina, maingaga si Ram Gillian Erfaloa. Morning! Sige! Dr. Pinoy Squalin Capsule, mga kaki-5, kampiyon para sa aton ng mga suke. Ha? Importante ni Dr. Pinoy, nagaprotekta batok sa aton ng UV radiation. Nagapaupay man mga kaki-5 sa psoriasis, dermatitis, kag-acne. Nagapugong sa premature aging, pinagi sa antioxidant properties. Mga kaki-5, pahagan-hagan man sang LDL bad cholesterol kag nagapalambo mga nagapabakod man sang HDL maning good cholesterol mga ka K5 nagasuporta man sa aton siningalawas sang heart naton ha especially kag naga tinlo sang dugo mga ka K5 ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di mo ni mabakal sa tanan nga mga butika sa

0: ¿Qué fai, Bantai Mercado?
1: Alhamdulillah, papá. Oh, ¿voy pa?
2: Alhamdulillah, kakipa-babes, kakipa-ba, Robert. Ang galunan, subong, kakipa-babes, kung mabakal ka sa mong kontinens, ang galunan, 145. Ang presyo na isang galunan. Sa tubig, ha?
3: Nagalunan na ito now.
2: Why, eliminan na nila, kakipa-ba, Robert. Arita niyo, sa bugas. Bugas, hasmin, kakipa-babes, 58 ang mamagapon, ha? 58 ang kilo. Sang hasmin na ton sa Libertad Public Market 56 local rice kag ang white rose na ton 60 kag ang planters na ton 54 gyapon ang ilo kag kipibis lapit na tig kalalag dason bulan pilit 65 may chance pa rin magsakapang
1: may chance pa na pang
2: may chance pa rin pang iti 65 so pong lagan goro 80 90 ni goro dason bul ah 70 goro ah ang pinaka persaya get kay kipe babes kipe Robert siling pilit ang 65 so pong ang presyo na ikalamay iti dason nga inaglaw kuha-kuhaon na itong kipe babes kipe Robert so parang amaring available sa ito kung may mga kapangita kamusang pula, black rice, dito sa Burgos Public Market, damo dito. Pero sa display natin sa buong, amulang gini ang makita natin mga kakified, kining hasmin, pagang local rice natin, kakipay babes, kakipay Robert, na ginadulong sa inyo, kaliwat, anti-stress, thank God, it's Friday, kakipay babes, makapulo pa huwag kita, boss, Sabado, pa huwag naman natin, chill-chill.
1: Yan ang destination ta.
2: Ang destination natin, mabalala ni kakipay babes, kung huwag mayo lago, pwede ka lagaw lagaw, pero kung may mga lago, kakipay babes, Cinderella kita na kada Sabado kita guys tonta na Cinderella kita kay Kipe Babes ulipon kita na ulipon masa Sabado
1: nadumduman ko tong imoy ang post
2: padamak na mapaperde na siya Kipe Babes hindi ko mapaperde sa ating mga amigo
3: nga kung gani comment siya to pang hindi na magpatama kay buwas ng lanon ka ba? Oo. Bay na lang ng mga problema sa kabuhi. Oo. Kung may kaman og luto, ari lang ko diyan.
2: Yeah, awan pa ko ito pang lapaso.
1: Ayo.
2: Pagtapos ito. Ayaw, awan pa ko ito pang lapaso.
1: Bako na content ko ito.
2: Uy, ka pamati, wala si Nanay Surayda Fernandez, kakipay babes.
1: Nanay Surayda?
2: Oh, Barangay Son Juan, dira sa may Barangay Morsya, sila niya, dinaliso ko na isang tao ang iya radyo, ginapilit nga mamati sa piyak ng estasyon, kakipay babes, pero ti, hindi saya. Iti opod sa iya, Banabert, sa iya nga palalabs, si Agustin Fernandez, Junior, sa Barangay Son Juan, kakipay babes, nag-utoy-utoy.
1: Diragi ko yan na namiyan sila nga daw hindi kijabla pa gusto nga isailuhon sa iba na.
2: Oo. Eh, actually, dako nga tao ang gasugo siya kay Pibibs para lisuon lang sa piyak nga ano, pero siya tindi siya. Tapos kita gamban nato ng radyo, hindi na gid maliso.
1: Hindi na gid malito.
2: Nakalansang to.
1: Kaway naman lisuan mo.
2: Bigo to sa Morsya, Dana. Harap mo mo, ti. Balok lang sa piyak ng estasyon kay Pibibs.
1: Magkabalo ka, bisan anong panila, gaga-enjoy ang tao sa to, liya.
2: Oo. Pagkita, ikaw ko no, kumamangkot ko na kay Pibibs, di okay man. Gawuti-utoy, ikaw to luluwa, ang balsam ni Banao niya ko na doon, aswang ka na gawuti-utoy. Mag-alamihan sa ko nga mamangkot na tabla kay Pibibs, di okay man. Si Nanay Surayda Fernandez, Nanay, senior citizen na eh, na ma-share kayo sa saton niya sa siyang kay Pibibs.
1: Mrs. Niva, dira sa may Grandville 3, sa Mansilingan, may nga galanda.
2: Oo, may nga galanda sa imo. Nanay Saliwat. Saliwat, kakipay babes, ha? Ang aton League of Champions, malapit na.
1: Malapit na.
2: GSP, water refilling and laundry, dira sa may Bugalo, Hilado, Solar Blocks, Barangay 23, kakipay babes. Arada, kung magpatugong ka mo, magpabakal ka mo tubig, kung pa-laundry ka mo, ara sa Galo, Solar Blocks, water refilling and laundry, ka, mga kakipay babes.
1: Dinaga bakal si pareng Rico in here.
2: Bao ka na kanami. Thank you, Sir Rico. Ha?
1: Si pareng Rico in here, dinaga jaga bakal kasi siya bao nami ang iyang tubig daw.
2: Kanami, thank you. Thank you. Kakipay Babes, so talapit na lang, League of Champions na ito. Dira sa may new government center, mga Kakipay, October 11, ha? Kabahayan sa Mascara Festival. Mga Kakipay, Retro Dance Day, Kakipay Babes, ginaagda na ito. Ang ato mga kauturan.
1: Ginaagda na ito. Ito ang mga KSS. Tanan ng mga officers and members ng KSS, mga Kakipay, kung diin ka man, diri sa sulad sa Bacolod. Tanan nga chapters, kinanglanon aragi ka mo.
2: Negrosaan noon, tulog ka mo diri sa Bacolod, kag magdala, kari sa Bacolod, magdala, maskara mga Kakipay. May kundi mo ka magdala, pwede mo ka makabakal sa may public plaza. Tamo dito, display ng mga maskara ng tahom, Kakipay Babes. Kanami, kaga souvenirs na ito, magbakal ka mo, kag mag-enjoy sa itong highlights, Kakipay Babes, Kakipay Babes. Kung saan pa paano, ganito sa mga Kakipay Babes, nagsugod na gapon, damo na sa lagawan, kag damo na ma-enjoy kit, Kakipay Babes, sa itong mga kotoran. Salamat, League of Champions, dito sa may October 11, dira sa may new government center mga Kakipay boy, damang salamat base lechon, dira sa may dala na Raneta base lechon mga Kakipay, nagaragumon nagaragakan lechon ba boy, dira sa may proklechon ng Barangay 36 pakita ka mo kung mga anumang klaseng okasyon mga Kakipay ba, base lechon pwede ka makapangayo diskwento kay Ma'am Rose Gomez, kagamanamit nga fried chicken Mr. Bros, dara sa Tumbang Bamsi kag sa may Bago City mga Kakipay Kakipay babes,
1: available ang aton sining kuhan, available ang aton sining mga products dira sa consign 83 dira sa Maya Kansidi Mansilingan ni Sir Prince Carbahosa aradra sa Mansilingan available kadto ka sa Bridco aradra sa Bridco pangapi ka mo to mga Kakipay aradra available ang kape
3: good morning man Kakipay babes si Ma'am Esperanza Insoli monitor sa atin from California
1: si Ma'am Esperanza Insoli why na nasa lab sa kunya
2: Kakipay babes ara man sa may Parinos Eatery kuan kape ha aras may Parinos Eatery kag sa Mami Kate's Eatery sa may Floor Eatery mga Kakipay ba available da mga produkto na ton sa liwat kaya may nga gadra kay Mama Arlene Canoy kay Giovanni Cordero kag kay Rose ara kay Mary gali Kakipay babes kay Sir Kaloy si Tatay Gideon Cooking Store ara naman nagamonitor si Boss George kag sa ato mga kuturan dira nga nagabaligya is the Kakipay babes Kakipay property sa Libertad Public Market sa Reconcio si Todong si Cebuano kag sila ni Mary Jean na dira sa naga kwan kuto sa uling Kakipay babes if Tatay Gideon Efren kag sa aton mga mami gathering sila Mary Jean Ortiz Mary Jean Chavez nagamonitor kag sa aton Kakipay babes kag sila ni Maria Faye sila Jonisel ni Hani sila ni Dondon Kakipay babes ang aton nga mga amigo sa Jember Marketing Kakipay babes
1: si Sir Manuel Ramos
2: Getwellson kay Jomel Ramos Kakipay babes
1: kay Erwin Kapada
2: boss Erwin Kapada sila Toto Prias
1: Jomel Ramos si Nick Parka
2: Jember boys na aton dira sila ni Nimuel sila ni Taugi sila ni Tagi Jennifer sila ni Ana Rose Kakipay babes sila ng monitor sa aton mga Kakipay
1: si Irish
2: sila ni Kate sila ni Irish Kakipay babes nga monitor sa aton kag sa Proxabis Barangay Bilimonte hindi magkalipat produkto na aton yung inalawag at Klinika D3 Bio Klinika DTX 500 Mighty C kagang aton nga DTX Coffee Mix nga kapik na naka-detox capable
1: LB2 Pass available man ng coffee na ton dira sa kay LB2 Pass sa Vista Alegre
2: na Vista Alegre Kakipay
1: dira sa Marian Store sa Paglaong Village kaya sa, sa Sunny Store sa kay Mr. and Mrs. Sanita Viniegas kag kay Gingging sa kay Gingging
2: Delmar Del Pen Kakipay Babes
1: sa may Barangay Gingging Store sa Gonzaga
2: Delmar Batchoyan kag sinani Maninoy Mani Filamo mga
1: Kuya Mani may ngaga Ate Christine kag Manay Lobis
2: may ngaga dira sa mo pariente toto kinito little bossing may ngaga man dira sa imo
3: Good morning man kay
2: Homer Baez
1: Councilor
3: sa Talaba Prok Talaba dira sa Singkang kay Winalo kay Lukay sa proper sang Pilisa kay Virginia Gomez available ang Clinica Products
2: Ma'am Rowena Arbito sa kinapatamyaw dyan na Kakipay Base may nga agad na nag-monitor kasi sa lahat ng manda mo salamat mga Kakipay natin
1: si Mr. Joel Kanti may nga agalanda Liwat From Russia with love.
3: Oh, grabe.
4: I fly to you. A treasure's in my goodbye to you. I promise my love to live. I must return from Russia with love.
1: Hanok!
2: I've seen places,
4: faces.
2: And smile for a moment.
3: Grabe ba daw si
1: but, oh, team song yan ni Mama.
3: Si Matt Monroe lang.
1: No, si Matt Monroe kasi.
2: Still my tongue tied.
1: Campion.
2: Young pride.
1: Grabe.
2: In
1: amo nang mancak to nga tumo.
2: For you show.
1: Champion. Daw si Matt Monroe. No.
3: Napatay si Matt Monroe noong 1986. Sa balatian nga liver cancer kaki bebej. Tungod sa inom niya permi bala. No?
1: Play-inom si Matt
3: Monroe. Salamat sa alaala kay Vincent sa paghatag sang honor kagdungog sa mga ambahanon ni Matt Monroe.
2: Damo isa gwede. Ang patay gida yun.
3: Hindi. Istorya niya mo. Istorya niya.
1: Ga-enjoy mo si Janita y Valera.
2: Gusto niya naging kapatyo niya.
3: Ang imo premyo balor gismil nga bugas gismil ka pasi pakiisip lang daa.
1: Kumusta ma'am? Kumusta ang from Russia with love?
2: No, okay man.
5: Oo,
2: ako na siya.
3: Natan makadayaw ako ng mamayayaw. Makadayaw ka kung makapamuyayaw.
1: Ano ma, meron ako tragusto sa banyo. Makadayaw
2: ka makapamuyayaw ka.
5: Dayaw eh.
2: Ano ma?
5: Makadayaw na makakadlaw ka pa.
3: Anong mambal mo? Anong mambal mo sa reaksyon sa mga tao na sa imo kanta? Wait a mime mo.
1: Wait a mime mo. Kitang-kitang ebidensya eh.
3: Wait a mime mo.
2: Wait a mime
1: mo. Wait a mime mo. Wait a mime mo. Wait a mime mo. Maging pahog.
3: Si ma'am na netlong kursi iga ka pulaw ni kagabi. Pero nagbungkara sa kanta mo. Natan pang kabalo ka mag-baseball?
2: Kabalo ka mag-baseball, ma'am? Baseball?
5: Ah, sa una pa to yan.
3: Sinatan ba si may dalakad ang abat?
2: Ba si may dalakad ang abat o ano?
3: May man.
5: Ano si Imoy lang po?
2: Ano naman alam mo, ma'am?
3: Bishbo lang
1: yun. Sino tamyawan niya? Basta may tamyawan sa?
2: May tamyawan
5: ah, hindi ko. Hindi ko. Sige lang.
3: Naton, bishbo lang na istoryahan. Tamang lampos ka na imo ya.
1: Nato niya, bishbo, bishbo pala na imo.
2: Hindi, makamali ka noon. Wala mo na kita ni ma'am.
1: Wait a memo.
3: Ilan na exit na, exit na. Magamun ang istorya. Wait na tada.
2: Saan guys, yung Kang Airport, kakibibabes, alis layo.
1: Aha, okay.
2: Upon sa patrol, Kaki 5, Carla May Defensor.
1: Sir Johan Villandres, may nga ga.
2: Carla May Defensor, enemy is Kaki 5, Vincent Corrales para sa kampiyon. Kabalita, Servisyo Publiko, Kag Kalingawan. Sir Negros, K5 News FM.
0: K5, Balantay, Mercado 5,
1: from Russia with love. Jose Talandron, sigurado, may nga ga lang. Dira sa Maya Sumag, sa Porok Mayang Binuligon. Arnel Camacho Abara, Kuya Rudy. Arnel Camacho, may nga galanda. Sir Johan Villandres, dala sa GSIS, ang taga-bus group da, si Sir Vic Duinias.
3: Sir Mirasol, Ma'am Mirasol Bandun. Sir, anniversary follower, Romy Pasigado. Sir, salamat kin. Binks Delphine.
1: Okay.
3: Estelita Urbanda. Leonardo Sibilia, may nga.
1: Sige. Areglado mga kaki five ha. Para na kita sa atong sininga kwan, dire kita sa iban pa natong mga balita. Aral si paring Wilbert Silvestri. Si engineer Sandro Sales. Ang tirador sa bus group. Sige, check na itong mga balita na itong mga Kaki 5 sa kay Kaki 5 Carla May Defensor. Carla May Defensor Santiago. Unahan na itong si Kaki 5 Red Salgado. Then tawagan na itong si Kaki 5 Carla May Defensor yan. Kay balon na itong ining driver kag angkasang motorsiklo mga Kaki 5 nga nabungguan sa barangay Tangob. Nagapanawagan karon sa nakabunggo nga buligan sila sa mga balayran sa ospital. Binayaan lang nini sila gali. Matapos nga ginbungguan, ginhit andra nini mal gani yung driver niya. Kaki 5 Red Salgado.
0: Kaki 5 News FM. Kampyon, kampyon report.
1: Kaki 5 Red. May kwanda. Tawad ang yang recorded bla. Adang kanya.
6: Good morning Kaki 5 babes and Kaki 5 Robert kag sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalabati sa number 1 nga programa kada aga ang balitang K5 sa umaga. Biyernes subong adlaw ati sigurado gid Kaki 5 babes and Kaki 5 Robert ha, nga malipayon ang tanan nga empleyado sa K5 basta Biyernes kay mati buwas maka kuha naman ta Kaki 5 babes sa maka tigasin. Tiga saing, tiga laba, kati sa manunan naman nga adlaw ka K5 Babes and K5 Robert. Pero atong sininga balita, nagapanawagan ining driver kag ang kasinisa nga motorsiklo nga nabungguan sang jeep nga punta taytay Central Market sa tuong Setyembre 22 nga sila ang balikan sa ospital kag buligan sa ila sininga mga balayran sa ospital kag bulong kimanti suno sa kay TJ Monton ining angkas sa motorsiklo ang iya sininga kaupod gati driver sa motorsiklo ang padayon pa kaginabulong sa ospital bangod gati nakaangkon ni sa mga bali sa iya sininga tulaan kag pilas kaginiman si TJ Monton K5 Babes and K5 Robert nakaangkon man isang bali nga sa iya sininga tulaan sa wala nga abaga tig iya sinikuno nga bila sa ospital ti dras may korason loksi nagdangat sa 38,000 pesos sini mga bulong pero galikit ti gobyerno hindi giman tanto ni K5 Babes K5 Robert kiti kalamanan diri mga bulong. Pero ang iya sininga upod nga driver sa motorsiklo nga si alias Yanyan naglabot na sa 300,000 pesos ang iya sininga balayran dito sa ospital, pribado nga ospital dira sa may barangay Pahanukoy. Pero ang driver actually nakahatag man sa kwarta kay Febabes kay Feb Roberta pero yara lamang sa 8,000 pesos. Ti kun hindi ko no makapakita ining driver sila ang magapasaka sa kaso batok sa driver kay manti sila ya nagpalangutang kag ti ginakulang ang bulong nga ila sininga ginom para sa dasig nila yang pag-ayo. Sa muna aton sininga balita subong nga aga dulong sa aton sa Power Trio ang aton sininga DTX X500 Mighty C kay Klinika D3 Bio. Kaupod si Patrol kay K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Madamagay nga salamat kay K5 Red Salgado. Katuan na to mga K5 si Patrol. K5 Carla May Defensor. I-check na to mga K5 kay duha ka soldado pilason mga K5 sa inkwentro. Nga natabo dira sa may sulad sa Escalante. Again, pasidunggan, Kaki 5, Carla May Defensor.
0: News FM, Kampyon, Kampyon, Report.
1: Le Carl.
7: Good morning, Kaki 5, Dave, Kaki 5, Robert. Yung pasidunggan sa 3rd Infantry Division. Kahapon niya, down 2 kami, ang 79th Infantry Battalion. Natulasyon, halisa, nagduntas ng infantry. Ito, sudad, akong sa sudad, Escalante. Personal na ginahatag kung gintanyag ni 3rd Infantry Division Commander Major General Joey Escanillas sa Popod GPO 3rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Ted Demusmog sa 79th Infantry Commanding Officer Lieutenant Colonel Eric Alfonso ang Wounded Personnel Medal sa atin sininga duwa ka mga soldado. Sinagpalabot man sa bulig bullet financial ang 3rd Infantry Division para sa Ilason nga kakapos ang army agad yung makabulig sa Ilason yung sinanglanon sa Ilason yung pamilya samtang nag-recover o kung nag-recover ini sila sa Ilason yung mga pilas nga naangkon sa Tita Davis at sa Tita Robert. Ang nasambit ng medalya amo ang nagasimbolo sa ang kaisog, dedikasyon sa sakripisyo sa mga soldado, agad nga manindigan sa ilang servisyo sa tiyon ng hindi man matikasano ang katalagman sa ilang profesyon sa Tita Dave sa Tita Dave. So, sa Tita Dave sa susunod ng mga soldado nga mga natinasan na siya naglumpad na integro sa Tita Dave sa Tita Dave. Isa karon Tita Dayong tanong ang dedikasyon man sa akong sinagkatapo man sa army may kaangkaanan din sa enkwentro nga naglintad sa sudad sa nga Cadiz sa Tito Davis sa Tito Davis sa Tito Davis sa Tito Davis sa Patrolo Pag sa Patrolo sa Tito Davis sa Tito Davis sa Tito Davis sa Tito Davis sa Tito Davis sa Tito Davis ini sa Tito Davis sa Tito Davis sa Tito sa Tito Davis sa Tito Davis sa Tito Davis sa Tito Davis sa
1: K5, Balita, K5. Maraming salamat kay K5 Carla Medevensor mga kay K5. Diri kita sa atong sining K5 kamustahan mga kay K5 matabi na kita sa kalibo sa sining amatingon. Good morning lang kay Jodjel Kuya Milliandes.
8: Karga kampion manami ang signal diya sa Antique. Balik kanimo kalibo.
9: Damo salamat Sir Ernesto do Suluanon Sir Ernesto Rao. Sige lang ah, diretso lang atong mga balita. Kampyon ang signal sang Antique. Kag pareho kita naka DTX premium coffee naman ako kag naka Mighty C. Damo salamat balikan ko ikaw karon Sir Ernesto no. Check nato si Sir Jobert ang signal sang Roha. Sir Jobert, mayong aga da. Good morning.
10: Good morning Sir Michael. Good morning sa aton mga kaobdanan sa Antique, Canegros kag sa Iloilo mga ka K5. Sitwasyon sa amon diri sa sudan sa Rosa probinsya sa Capiz, maulan na ulan ang kagahon namon samtang makanay-kanay ang panahon. Basko ang signal sang Kalibo, back to you Sir Michael.
9: Damo salamat Sir Jobert, kampiyon ng signal sang Rojas. Ang Iloilo man ang sa barkod na tanda barkod. Pre-check na tong liwat ang Bacolod, Daddy Babe si Robert. Check, signal check sa Bacolod.
1: Kampiyon signal mo diya, pangway problema Sir Michael, diri sa sudan sa Bacolod, daga lalapaw, nag-alalawa, signal mo niya pang kampiyon, basta maka-DTX, Kofamex ka, ayos gid ang problema. Back to you, Sir Michael!
9: Damo salamat sa Bacolod, kay Daddy Bibs, sa Sir Robert, sa kampiyon nga signal. No? Check natin liwat ang Iloilo. Iloilo, check
11: ang signal. Good morning, K-5 West Service Ayas. Good morning, Sir Michael. Nice to see you all again. Good morning.
9: Sir ABP, ito gali, barcode lang makita ko eh. Damo salamat Sir ABP, good morning. Last stats ang Iloilo, kuhao na to ng unang mga balita sa Iloilo. Sir ABP, good morning.
11: Ayong agagid, sa liwat sa ato, sining mga ka-K5, may grupong TBS. Branyo kolonet, TBS. Sa ato, sining mga ka-K5, true brown style. No, muna siya ang grupo sa mga pamatanon nga recruit sila kagina challenge nga mag-obra sa mga katuntuhan because recently may tatlo ka mga minor de edad ang nagkaladak pandiri mga ka-K5 nga amo ang responsable sa pang hold up no sa may barangay Pandak Pabiya kung sa diin gintambangan nila ang isa ka trabahante nga babayi kag ginkawatan bausos nga kudako nga kwarta ang nakuha nila mga ka-K5 hindi gidya masarangan ang kwarta nga nakuha nila kay tungod ang nakuha nila nga kwarta 100 pesos sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati pero ang 100 pesos jutayan nang sila makapatay tawo kaya ging ano nila ginahan-an nila nga bunon sa aton sini nga mga kay K5 ugaling hayo lang mga kabiyanan nga wala mabdayon ang pagpambuno nila sa sini nga worker nga makaluoy nga mga kay K5 nga kuntani ipamasahe ya patong 100 pesos kada kuha sa wallet ya apat ni sila ka mga minor de edad ti ang 100 pesos to labad-laban binakal na nita sang soft drinks so nadakpan ni sila pagkaga ang ban nila grupo sila sang TBS True Brown Style nga amo ang nagapang recruit sa mga minor de edad kag ginasugo para makasulod sa grupo may ara sa organization kadto ka sa convenience store pangawat kaw kala palambat ka sang tawo da pang panghold up kaw Ordi gari, pangbuno na sang tawo. Huwag mo na subong ang natutukan sa aton sini nga Iloilo City Police Office no? Sa aton sini nga mga ka-K5 ang pag-monitor sa mga kabataan diri sa siyudad sa Iloilo nga involved sa True Brown Style. Amo na yung mga balita namon diri sa Iloilo. Balik si mo ka-K5 Michael Celorio.
9: Damo salamat sir ABP. Unang budlay ka mga minor bi. Dan mo. Makasulod ka sa mga grupo bala nang daw hindi maayong buluhaton. I-check tabi si Daddy Baby sa si Robert kay daw ang mga grupo niya gustong entrance ang una ni sa about sa mga simbahan. Daddy Baby si Robert, good morning.
1: Dahil ang grupo na muna ni Sir Jobert la. Sir Robert Pacardo ya.
3: Oh. Ang grupo kada ang grupo tayo kada dalaw kwartaon.
1: Mga balita na mo dire sa
11: sesyon sa mga senior.
1: Wiska.
3: Balat.
1: Mga balita na mo dire sa sesyon sa Bacolod ug Negros Island Region mga KK5 ba. Sa sining maulolanon nga panahon mga KK5 kung isa di mainit mag usa maulan man. Ti pero wala nagakahulugan nga kung mag-init. Wain na gina yung dingge. Ang dingge, mga KK5, nagpabili na kay pagkatapos init, maulan, mga KK5. Padayon nga nagasaka ang kaso sang dingge sa syudad sang Cadiz, mga KK5, kagapat diri ang na-record nga napatay, mga KK5. As of September 19, 104 nakakaso ang na-record sang Cadiz City Health Office. Kagsunod sa ila sining nagasaka ang kaso sang dingge humalin Enero kapakadto September 2026.
3: Sa iban pag niya mga balita mga KK5, ayara na sa establing nga kondisyon ng duha ka mga soldado nga pilason sa enkwentro sa Escalante. Ginpasindugan sang 3rd Infantry Spearhead Division 3ID sa kahapon nga adlaw October 1 ang duha ka miyembro sang 79th Infantry Battalion nga pilason sa naglontan nga enkwentro dito sa isa ka barangay sa Escalante. Nagpalabot sang financial nga bulig ang 3ID sa pilason sa makatapo sang Philippine Army kag naga-recover na mga kakipayb kag layo na sa katalagman. Ang nasambit nga bidalya ang nagasimbolo sang kaisog, dedikasyon kag sakripisyo sa mga soldado agod manindugan sa ila serbisyo sa tion na ara sila sa katalagman.
1: Ang manang mga balita na mandiri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region back to yo kalibo.
9: Damo salamat ha, Daddy Babe, si Robert. Manang dedikasyon sa trabaho, sa serbisyo, kung kisa tabuhi ang nakataya sa military. Kami niya mga balita, kuha na ito ng mga balita ni Sir Jobert sa Rojas. Sir Jobert, good morning.
12: Good morning once again, morning ABP. Mga balita, diri sa amon sa sulat sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Wala gid makaluwas sa kamatayon. Ang 19 anyos nga estudyante matapos nga gin buno sa Rambol samtang gipatigayon ang highlight sa kapistahan sa banwasang tapas ang tinalikdan nga adlaw ning biktima nga si alias Tuto 19 anyos na kuaninit dalahig sa Rambol sa sulod sang kwan sang civic center sa banwasang tapas mga K5 upod ang 17 anyos nga nabunan man pero gamay ang pilas samtang ining napatay may arang pilas sa Chan, mga ka-K5, magindala pa sa Was Mises Medical Center apang indiklaral sa aton sining mga atinding physician. So, sa report, ining 20 anyos na suspitsado nga si Nuno amo ang naghimo sang pagpangbuno. Patapos na nagrambol sa may Pacific Center sa nasambit nga banwa. Ang ining suspitsado karon na dakpan no matapos ang gintudlo sa pila ka mga pamatanon nga siya ang naghimo sang nasambit iya nga pagpangbuno dira sa kapistahan sa banwasang tapas samtang nagkalain-lain nga mga kaso o sampaw-sampaw nga kaso kalakip ang harboring of criminal ang gipasaka sa kay Mr. Bagares mga ka-K5 sang inisya ang gin panaugan sang search warrant sang ato mga tapos sang kapulisan sang ligid ngadlaw nabuon sang armas nga nakuha may 45 kalibre 38.9mm may M16 rifle kadamuon nga mga bala kag isa ka fragmentation grenade nga ni-recover mga ka-K5 kagdira pa sa iya nga posisyon ginatago ni Mr. Juby Bagares sa may Pontevedra ang suspitsado ang trigger man nga nagpatay sa KTB bar sa kay Police Captain Rian Ampuyos nga si Lionel Ducampo nga nadakop man sa aton mga katapos ang kapulisan sa nasambit kapag serbe sa search warrant mga kakaifa. Ara, nagapamusi-musi sa kuan sa silda ang nasambit ka mga persona. Ako na mga panita, subong Biyernes, dali sa probinsya sa Capiz, kag Ciudad San Rojas. Back to you, Kalibo.
9: Damo salamat, Sir Jobert, sa kampiyon niya mga balita. Ako na ito ng mga report sa Antique. Sir Nestor, kamusta ang probinsya kang Antique?
8: Thank you so much, Sir Michael. Sa mga balita, Arigas Provincia, Cantique, may sira kabalay sa may Sitio Puro, Barangay District 3, Sibalem, ang gintupo kang kalayo, kahapon kang kasanagan. Himo ang balay sa light materials kag ginapahayag nga nabilin or napabayan nga baga sa drapugan ang ginhalinan kang kalayo. Ura, titao sa balay kay ang amay kang puloyan na naraw sa patay ka samtang anang asawa kag mga kabataan ang nag-agto sa isara ka birthday party. Samtang sa dugang pagit nga mga balita, nag-umpisa rin sa paggamit kang transparent nga bag. Pira ka mga estudyante, regya sa may probinsya kang Antique, kasunod dya kang Division Memorandum Number 447 Series of 2026. Naging pagwa kang Schools Division's Office, Antique may kang tanan sa DepEd Order Number 006-2026 ukon ang guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Tinutuyo ka dyang mangin mapos ang pagchekyar kang salad, kang mga bag sa entry points kang mga iskwilahan. Amorang pinakabalita sa Antique, balikan mo, Sir Michael.
9: Alas 5.53 na nga doon oras. Mga balita sa Aklan sa Banuas ang Kalibo, isa katrak ang na-intercept sa checkpoint, border checkpoint, na may kargang 57 bilo. Ganyan mga baboy, mga kakifay, wala sa nagkakaigo nga dokumento. Nadakpan ini diri sa na-intercept diri sa Banuas ang Naba sa barangay Pinatuwad, mga kakifay. Balin ini sa Antique, Sir Nestor, ha? Wala sa mga certificate of acceptance kag mga papeles ang mga kargang nga buhi nga baboy. Kag ang Comelec Subong nasa waiting mode, mga kakifay, kung makakuha sang TRO kontra sa Republic Act 12326 kung pagpa-isol sang barangay Gasangguni ang kabataan election. Suno sa spokesperson sa Comelec Aklan nga magasundo nila ang nasambitan nga layi mga ka-K5, no? Pero sa palabutan nga second week sang November, may nakatala naman nga registration para sa national kag local election mga ka-K5. Kung tani hambal ni Gerardo, ha, nagahulat lang ang ila opisina kung ano ginman ang mangin resulta sang petisyon sa Supreme Court. Wala na ta oras sa hilibati ta sa adlaw nga.
1: Sige, yeah. Salamat gini Liloro Santiki kakalibo. Balita. Why naman kita oras mga kakifive. Kuya Joseph Mori may nga galangda. Angie Aloy. Jojel Melendez, good morning Kuya Babes. Now watching and listening to your informative program in Tanhai City with the daughter Kayla Melendez and Gina Publico. Ah, salamat gid Kuya Jojel. Arig lado sige. May oras pa man poron din na aton. Ma'am Vilma, kag Mitong Galban. Belated happy birthday kay Mitong Galban. Areglado. Sige! Ma'am Meros Lingaya, kag George Lauso, dira sa Totong Store sa Handomanan. DTX 500 Morning Newscast, masunod David kaki 5 Colleen Covian sa Robalalbay. Sa ngalan sa amin nga CEO, Dr. Romel Oya, ako sa Kaki 5 Babes, ganda daw.
13: Ako naman, Kaki 5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM. News FM.
15: D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaya sa GTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimtan. GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, kiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
15: Mighty C! Mabaka sa mga butika, Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver, masami ako ginasipon, kaginaubo, pero sang pagtumarkos ang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, kikidya na ako ginadutlan sang balatian.
15: Mighty C! Mabaka sa mga butika, DTX Coffee Mix!
18: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika, DTX Coffee Mix!
19: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix! Mabaka butika, DTX Beauty Soap!
20: Ako si Katrina, gahin na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap! Mabaka sa mga butika, DTX Beauty Soap!
21: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap! Mabaka sa mga butika.
22: Spore Biotics, naginukdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
23: Ga! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstore sa manubo na presyo.
26: Let's go! Go with the flow!
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
26: go with the flow!
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
26: Charmy!
15: Charmy, let's go with the flow!
28: Halin sa pinakamataas nga bukid.
29: Nak! Kitkamusta nga?
28: O sa pinakamalayo man nga isla.
29: Nay, gagraduate na ako!
28: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
30: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
31: Papauli na ako ka!
28: Go forward together. Globe.
0: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
26: Let's go. Go with the flow.
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
26: Charmy,
2: let's go with the flow.
3: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
5: May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
5: May long-lasting relief.
6: Tugtog 8 ka oras.
5: Para sa nagkapanalakit nga baka.
6: Liyog kalikot sa salon pass.
7: This is a mental to call acetic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until you're
6: cured. Salon pass. May direkta nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyog kalikot.
8: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
6: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
2: K5 League of Champions. Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sang aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo
1: serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
9: K5 News FM.
1: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
11: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa bunga adlaw ng Biyernes, Oktubre 2, 2026.
12: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
11: Para sa atong mga pangulong, dinalan. Bacolod City Mayor kag Congressman nagpatigayon sang joint inspection sa public plaza.
12: Department of Agriculture 6 may nakaplaster na ang estratehiya agud bahaganhaga ng epekto sa Super El Nino.
11: Anay DSWD official Bayudan guilty sa kasong graft kag malversation.
12: Anay Senator Trillanes wala nagtistigo sa impeachment trial.
1: Balita International.
12: Piloto nga tuyo i-hijack ang aeroplano na punggan sa mga pasahero sa Dubai.
1: Balita Sports.
11: Alex Ayala nagdaog sang bronze medal sa Asian Games.
1: Balita
12: Patrick NBA Garcia naguntat sustento sa ianak kay Jeneline Mercado.
1: Balita Negosyo.
11: San Miguel Corporation nalakip sa listahan sang World's Best Employer 2026. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
11: Negros Occidental wala sang aktibo nga ASF case sang nakaligad nga 50 kaadlaw. Ginpayag ni Provincial Veterinary Officer Dr. Placid Alemana nga wala sila sang may na-record nga aktibo nga kaso sang African Swine Fever o kun ASF sa Negros Occidental sa nakaligad nga 50 kaadlaw. Sino kay Alemana wala sang bago nga positive laboratory result ang nga nabaton ang PVO kag ang pinakauli nga mortality report may kaangtanan sa ASF ang natabo sang una pa nga semana sang Agosto. Bangod sini ang mga trade restrictions ang ginbawi na kag pwede naliwat nga makapagwas ang baboy padulong sa Panay, Iloilo kag Metro Manila.
12: Bacolod City Mayor kag Congressman nagpatigayon sa joint inspection sa public plaza. May balita si ka-K5 Wilson Villena.
1: DTX 500 Morning Newscast.
13: Ginpadulungan ni Bacolod City Lone District Congressman Alvin Benitez ang Bacolod City Public Plaza kagapon sa hapon ini matapos nga ginulan sa mga batikos ang proyekto sa nasambit nga lugar nga nagabalor sa 80 milyon pesos. Una na nga nagpadulong si Bacolod City Mayor Greg Asataya sa lugar sa tinalikdan nga adlaw kag tuman ginini nga nagdismaya sa proyekto. Suno sa alkalde, hindi sinimabaton ang sitwasyon sa plaza sa Kamot Santiaza nga amo ang nagpanguna sa pag-develop sa lugar. Patay nga ilamon, pugis nga mga pinta, kag daw kaangay nga patio ang nagsugata sa duha ka mga lideres ng syudad. Bangod sini makigsapol si Congressman Alvin Benitez sa Tiaza, ini matapos nga matukiban man sini nga pila sa mga plano ang wala masunod kag hindi amo kumpara sa sitwasyon sa plaza sa Corona. Naintindihan man ni Alvin Benitez ang nabatsyagan ni Gasataya bangod sa hindi maayo nga kahimtangan sa Bacolod Public Plaza nga ginakabig pa naman nga isa ka historical site sa syudad. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News sa
1: FM. DTX 500 Morning News.
11: Samta kapin 2.3 billion pesos ginalantaw nga mangin kabugusan nga emergency cash transfer para sa mga mamumugon nga apektado sang RSSI sa NIR. May balita si K5 Michelle Patino.
1: DTX 500 Morning Newscast.
14: Ginpahayag ni DSWD NIR Regional Director Arwin Raso nga magalambot sa kapin 2.3 billion pesos ang emergency cash transfer nga ipanghatag sa Department of Social Welfare and Development sa mga mangungumas ng tubo kag mamumugon sa kampo nga naapektuhan sa pagpangataki sang red stripe soft scale insect o kun RSSI sa Negros Island Region. Dugang pa ni Raso, yara na sa kapin 400 million pesos ang ilan na disburse para sa masobra 40,000 ka mga mangunguma sa probinsya sang Negros Occidental lakip ng Negros Oriental. Dugang paniraso, pagkatapos sa mga mangunguma, sunod naman nga i-release ang ECT para sa kapin 148,000 ka mga mamumugon o kung farm laborers kung sa diin may nabato na sila nga pondo para diri. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial nga ginadulong sa aton sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: DTX 500 Morning News.
16: Bangon nagpamalibad sa pag-inom, 48 anyos nga lalaki ginbuno sang minor de edad sa Bacolod. May balita si K5 Carla Defensor.
15: DTX 500 Morning Newscast.
17: Estable na ang kondisyon sa ospital sang 48 anyos nga biktima matapos sa ginbuno sang minor de edad sa Barangay Singkang Airport sa siyudad sa Bacolod Miyerkules sang gabi, Setyembre 30, 2026. Ginkilala ang biktima kay Marlon kag ang suspect ang 17 anyos nga lalaki. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Police Captain Patrick Paul Lacandula, Hepe sa Bacolod City Police Station 8, yara na sa kustudiya sa Women and Children Protection Desk tukon WCPD ang nagbuno sa biktima. Sunod kay Lacandula, ginagda sang suspect ang biktima nga mag-inom sa makahulubog nga ilimnon apang nagpamaliban ang biktima kaginpahog ang suspect na updan ini sang ulo. Ginkaakig naman ini sang suspect kag nagkuha sang kutsilyo tubtob nga ginbuno sini sa likod kag diog ang biktima. Sa subong, nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan sa naglutad nga insidente. Inigabalitag na dulong sa inyong DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
15: DTX 500 Morning Newscast.
11: Sa dugang pa nga balitang regional, duha ka mga lalaki nga nabungguan sang jeep sa Bacolod, magapasaka sang kaso batok sa driver. May balita si K5 Red Salgado.
15: DTX 500 Morning Newscast.
18: Driver kag angkas sa motorsiklo nga nabungguan sa Barangay Tangub Siyudad sa Bacolod, nagapanawagan sa driver sang dipasaay nga jeep nga nakabunggo sa ila nga sabton ang ila mga balayran sa ospital. Panawagan ng driver kag angkas sa motorsiklo nga nabungguan sa public utility jeepney sa National Highway sa Barangay Tangub Siyudad sa Bacolod sa tung Setyembre 22 nga sila ang buligan bago nagadako ang ilang balayran sa ospital kag wala sila sa galastuhon para sa mga bulong nga ila kinanglanon. Ginsiling ni TJ Monton angkas sa motorsiklo nga padayon nga ginabulong sa ospital ang iya kaupod nga driver bago nakaangkod ini sa madamo nga pila sa lawas tugas sa pagbunggo sang sarakyan. Sinupa sa kay Monton nga nagdangat sa 38,000 pesos ang iya nagasto sa operasyon kag mga bulong saptang iya kaupod ang nagdangat na sa 300,000 pesos ang balaran sa ospital pero ang driver sa sarakyan nga nakabunggo sa ila ang naghatag lamang sa 8,000 pesos.
19: Ano lang o tani nga kung ano man ang ginimo iya tani ang danyo si Blasamo ni buligan niya man kay kami ka ano man mo.
18: DTX 500 Morning Newscast and it's a K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: Department of Agriculture 6 may nakaplaster na nga estratehiya agud mahaganhagan ang epekto sang Super El Nino. May balita si K5 Kim Caluyo.
15: DTX 500 Morning Newscast.
20: Ginakabalakan sa karon sa sektor sang agrikultura ilabi na sang mga manguma ang posible epekto sang Super El Nino. Gani sa bahin sa Department of Agriculture Western Visayas, may mga nakaplaster na ng mga pagpanghanda.
21: Nakapatigayon na sang serye sang mga pagsinapon ang Department of Agriculture o DA Region 6 upod ang iban pang mga concerned agencies para sa pagpanghanda o pagpreparar sa pagpamahog sang Super El Nino. Suro pa kay DA Region 6 Senior Agriculturist Jimmy Iledia Jr. ngayara sa 60% sang crop area sa Western Visayas ang rainfed o kung nagasalig sa tubig ulan. Kasunod sini, may mga information and dissemination campaign sila paagi sa pagpakigangot sa grupo sa mga manguma sa Western Visayas agud mapractice ang pila ka mga strategiya. Ilag natingwaan niya ma-maximize ang production kag ma-minimize ang kapirdihan sa mga farmers. Ilabi na sa mga nagapananom sang humay, mayara man sang iga-distribute ng mga seeds kag abono ang talatapan. Ginparugyan naman sini sa mga manguma nga makigangot sa ilatag sa Municipal Agriculture's Office o Kunmawa para sa concern kagilayon nga pag-report kung apektado na sang nasambit nga weather phenomenon. Nahibaluan nga base sa pag-asa, ginalauman ang strong impact sang Super El Nino siri nga Oktubre tubtob Desyembre tuig 2026.
20: Sa karon, padayon niya parugyan sang DA Region 6 sa mga manguma na makingangot git lamang sa ilang mga opisina.
0: Report nagikan sa Rion Sais, inisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko.

0: Nasunog lalo sa mga kagubatan o forest fire at mga kabahayan dahil dyan ay siniguro ng CDRMO na well-trained ang mga tao at may mga makabagong kagamitan na maaaring gamitin pang sagip ng buhay.
1: Potential impacts, of course, sa water resources, bababa talaga yung production ng tubig. And yung pagdami po ng on top of yung pagdami ng structural fires, pagtuyo yung kagubatan.
0: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning News.
3: Security check-in patigayon matapos ang bomb threat sa Olongapo City Hall of Justice. May balita si K5 Eileen Sanchez.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Isang bomb threat ang naiulat sa Hall of Justice Building na matatagpuan sa Barangay West Bahak-Bahak, Olongapo City nitong Setyembre 30 taong kasalukuyan. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at mga emergency personnel upang tiyakin ang kaligtasan ng mga taong nasa lugar. Kaagad na isinagawa ang koordinasyon ng mga concerned agencies at ipinatupad ang kaukulang safety at security measures bilang pag-iingat sa posibleng banta. Isinailalim din sa masusing inspeksyon ng Explosive Ordnance Disposal o EOD team ang lugar upang matukoy kung mayroong itinanim na iniwang pampasabo. Matapos ang sinagawang pagsusuri, idineklara ng EOD team na negatibo sa anumang explosive device ang lugar. Wala rin naiulat na nakitang pampasabog sa isinagawang inspeksyon. Patuloy namang pinaalalahanan ng publiko na manatiling alerto at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang bagay o insidente. Para sa mga emergency at agarang tulong, maaaring tumawag sa 911. Balita mula sa Olongapo City, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:18 sang aga.
2: Balitang National.
6: Balitang National.
5: Anay DSWD official Bayudan guilty sa kasong graft kag malversation. Ginpamatbatan sang Sandigan Bayan nga guilty beyond reasonable doubt si Anay Department of Social Welfare and Development o kung DSWD official Honorita Bayudan sa kasong graft kag malversation. May kaangtanan ini sa maanomalya nga paggamit sang Priority Development Assistance Fund allocation ni Anay Pasay Representative Consuelo D. Anom tubtupulo katuig nga pagkabilanggo ang ginpamatbat kay Bayudan para sa graft, samtang 14 tubdub 15 katuig naman para sa malversation. Magluwas ini ginmanduan man siya nga magbayad sang tubdub 5 million pesos nga multa.
3: Anay Senator Trillanes wala nagtestigo sa impeachment trial. Ginpakigbahin sang anay senador nga si Antonio Trillanes IV ang ginhingyo niya kay House Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro nga i-withdraw ang iya pangalan bilang witness para sa prosecution. Madumdumaan nga sa pagpadayon sa impeachment trial kahapon nga adlaw, una naman nga ginpayag ni Luistro nga hindi napag-isa lang sa prosecution si Trillanes bilang testigo. Suno naman kay Trillanes nga magapatigayon siya sa press conference ago ni presentar ang mga dapat niya ipagwa sa impeachment trial subong nga Biyernes.
2: Balita International. International.
3: Piloto nga tuyo i-hijack ang eroplano na punggan sa mga pasahero sa Dubai. Tigayo naman yung naka-emergency landing ang isa eroplano nga nagalin sa Dubai matapos naging punggan sa mga pasahero ang piloto nga tuyo i-hijack ang eroplano. Magapadulong kuntanay sa Tel Aviv ang 174 kamang Israeli nga sakay sa Fly Dubai nga passenger aircraft. Suno naman sa isa kapasahero ginbunos ang Omani deputy pilot ang Indian main pilot sa eroplano kagintuyo sining i-crash ang aircraft. Gani nagbinuligay ang mga pasahero nga gapuso ng sospek. Tigayon mal nga nagtalo sa pag-control sa eroplano ang isa ka-flight crew. Rason nga luwas ini nga naka-emergency landing sa Saudi Arabia.
2: Balitang Sports.
5: Para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ayala nagdaog sang bronze medal sa Asian Games. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
7: Napauli ni Pinay tennis star Alex Ayala ang bronze medal sa women's singles ng 20th Asian Games matapos ang iyong semifinal run. Nagtapos ang kampanya ni Ayala matapos nga malutos bato kay Ziyu Wang sang China sa scores nga 6-3, 3-6 kag 2-6. Madumduman nga bronze medal man ang nakuha ni Ayala sa 19th Asian Games sa patigayon sa

0: To sa China. Para sa balitang sports, yung ginadulong sa DDX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Ako si Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
2: Patrick Garcia nagunta sustento sa ianak kay Jeneline Mercado. May balita si K5 Ivy Cordova.
3: Naguntat sa pagsustento ang aktor nga si Patrick Garcia sa iya sini anak sa aktres nga si Jeneline Mercado. Ini ang nangin kontrobersyal nga pag-ako ni Patrick sa interview sini kay Ogie Diaz. Suno sa aktor, naguntat ang paghatag sini sang financial assistance sa anak nila ni Jeneline nga si Alex Jazz. Humalin sang tuig 2017 bangod sa rason nga wala na inig na replyan ni Jeneline. Kag wala na inig na pahanugutan nga makita ang iya nga anak. Ginpahayag man sang aktor nga isa man sa rason kung nga awala ini nakapadala amo ang bangod nga nawad-an ini sang obra. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
4: Sa ato naman nga balitang negosyo, San Miguel Corporation nalakip sa distance ang World's Best Employer 2026. Nagsakat sa top 16 ang San Miguel Corporation sa listahan sang Forbes sa 2026 World's Best Employers. Bangod sini ang kompanya ang ginapanagiyahan ni Ramon Ang, ang may pinakamataas nga ranking sa tanan nga kompanya sa Pilipinas, kag iniman ang pinakauna nga kompanya nga nakasulod sa Global Top 20. Nagsakat sa 26 kapuesto ang kompanya ni Ang, gikan sa number 42 sang 2025. Mga ka-K5, amuyad to ang dalagong ang mga balita nilabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 84 days na lang, Pasko na. Ako si ka-K5 Zyro Van Julia za Albay.
2: Kag ako naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM.
6: D3 Bayo. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
7: Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa
7: ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butik.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption. absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampa.

0: may oras kid kami para sa Amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
0: Ga! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
5: Halin sa pinakamataas nga bukid.
6: Nak! Kitkamusta nga?
5: O sa pinakamalayo man nga isla.
6: Nay, gagraduate na ako!
5: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
7: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
8: O pauli na ko ka!
9: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
10: Let's go! Go with the flow!
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
10: go with the flow!
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
10: Charmy!
12: Let's go with the flow!
13: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
16: This is a mental cough elastic tampon. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon pass. May direkta nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
19: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
20: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
21: para sa Senate Manalo.
20: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
18: Cash-ali na!
22: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 Series of 2026. Drink responsibly.
23: 101.5
24: K5 News
25: FM.
24: K5 News FM.
26: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6 e media sa aga. Baka K5, 84 days more to go before Christmas.
27: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
28: Number one.
27: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: X
27: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagtaton.
1: Kaghimay-himayon! Standby!
27: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
0: Bisan ang mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
1: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
0: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
1: Sobra!
27: Objective and analytical.
0: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
1: Di pagprangka lang bala.
27: Informative.
0: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
1: Inaiya!
27: No holds barred discussion on hottest issues.
0: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
1: Te, ano nang resulta sa kaso?
3: Hulat-hulat lang!
1: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
0: Oh, come on! People of the Philippines!
27: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos!
26: Isa ka maideg morning sa ato naman mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta kabutanan mga palangga namon ng mga ka-K5? Sa igad sa may bayon tuwa sa kaumahan, ibabaw sa kabukiran. Lakip na sa binugang probinsya, sa Negros Occidental, kanak banwasang Bacolod. Kasaliwat, welcome. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world. Kami gaya po rin yung power do every morning. This beautiful Friday morning, ako si K5, El John Castanio.
1: Ako naman si K5, Eric Tenerefi. Good morning, everyone.
0: Foro de los Pueblos.
26: Kami ang inyong riding in tandem until 9 in the morning. K5, Eric, ka, ang ginatawag bala nila nga, abi ko, ano yung mga medyo prasitsura mo, doon nagpigaw, panawag sila makeover.
1: Okay.
26: So, mag-makeover ka, pagwapuho ng imo buhok, okay. I-facial ang imuguya,
1: okay.
26: Ang ipon mo, tanan-tanan.
1: Oh.
26: So, ang natabo iya kagapon, ano pa na wag naman? Kundi sa dapat ipa-makeover.
1: Ang ano?
26: Pag makeover ng tiliko, guro mga ilong. Oh. No? So, ang ginubra, gitrubulsot sa itang iya.
1: Oh.
26: Yung ano klase pang makeover ni?
1: Oh.
26: So, ginubraya siya na lang nag-pagwapa sa kitsuraya.
1: Oh.
26: Amo nang natabo sa Plaza Subo. Ang taga City Engineer's Office, kaya taga General Services Office. Among nagputoy-putoy subong pagwapa sa plaza.
1: Ang guwa sa aton plaza, ginobra, ginbiyaan, kaginpasalig. Tike kumumaskara na, ginpulihan, obra.
26: Oh, ti amo nang matabo. Actually, gabilib kita sa utok sang isa ka mayor nga sabay lung ma-demoralize. Madula ang iya focus. Sa pinaka-importanteng event sa siyudad sa Bacolod, a world-renowned maskara. He did not allow nga ining Bacolod public palasa. Will, kawaton ang limelight sang selebrasyon. Milo, ha?
1: Kawaton ang
26: limelight dyan. Tarawab lang, highlight dapat kami, Pyrrhic. Ang highlight dapat, animas ka. Abi mo, Blado, ko first time, to be honest, Mayor Greg, nasubuan kita, nga ang sa pinakauna nga tiyon, do wala matagaan attention ang opening. Kay ang mayor ta, imbis ka mag-focus ta ni, no? Ang iya sa mayor tab gin
1: sa plaza.
26: Dra mong makita kung taga Bacolod ka.
1: Uh-huh.
26: If you are a true-blooded Bacolod nun, that's how you value your heritage.
1: Ano itong bago lang ang bal mo?
26: True-blooded.
1: Hindi, isa-isa. Kung
26: True-blooded
1: kung
26: ka.
1: Kung taga Bacolod ka.
26: Oh, taga Bacolod ka.
1: You know, that word was first used by Mayor Greg Gasataya.
26: Uh-huh.
1: Yung taga Bacolod ko mo. Sakit buot ko. Mga K5, inang word na ginambal ni Sir Erjan Subong nga, kung taga Bacolod ka. Kaamon ang ginbuyaan ni Mayor Greg sa pagkadismaya sa plaza sa Bacolod. Sir Jan, that's now the word of the day all over Bacolod.
26: Grabe.
1: Kung taga Bacolod.
26: Kaya ako ganyang balong ko ka, taga Iloilo ko. Hindi, pero darin ako sa Bacolod.
1: Siguna ba ito?
26: Subong taga Bacolod na ta, nga naandan ta, nga magkantuda sa plaza. Kabalong ka, even if pangsot sa una ang plaza, to be honest ta, sang mga nagpag-abot na 2004 kung mag-maskara, pangsot ang plaza mo.
1: The biggest bear garden gani.
26: Kay man di mag-October press
1: mo.
26: But at the end of the day.
1: That's the thrill of the plaza?
26: amun na binggahatag sang duag kadugang pagid nga kolor. Lain man ang kasadyaan sa NGC.
1: Oh.
26: Lain man ang kasadyaan sa Lacson. Pero oh, lain man niya. Kabalo ka na notice ko, katuntung ang selebrasyon nga ito.
1: Oh.
26: Naka-level ni mo. Ang mga high class kag medyo middle class, dito niya sa Lacson nga tira.
1: Oh.
26: Pero ang mga middle class kapag kanto ng ginsa daw masa, paborito niya Bacolod Public Plaza.
1: Pag sugod ginsang maskara festival kay Pebble Jan, I was still in college. Nadumduman ko, ang hambal mo ang nag-level up, ha? Ang mga high class sa Lacson. Singuna,
26: kaya Lacson daw makita mo, gakungkungan na yung mga bata, na dito niya dala na yakay sa plaza, daw ay kaya makita ng mga...
1: Di, singuna lang, college ko to. Ang palibot sa plaza, pangmasa na.
26: Pangmasa?
1: Ang sulod. Tunga sa plaza, dahil sa tunga, may mga kiosko na singuna. Amo na pang high-end.
26: Subong na baliskan, ang high-end nagkanto na sa Lacson.
1: Ang sa Lacson, kaya tunga na nila, tungod nga gutok. Ikadua, gapangita ng mga high-end, siyang medyo high-end.
26: Oh, kaya lapit sa mga hotels na...
1: Wala lunang.
26: Hindi natural. Inchindiha lang na sila yan. Kaya mga planggata na sila.
1: Diyaman, magaling ka naglapat.
26: Now, ang aton nga mga kauturan, gabang amusta kami ni Kaki 5 Eric because the maskara spirit and fever is here.
1: Yes.
26: Hindi na pagtugutan niyang kasadya sa maskara, makawat lamang sa isa kabagay
1: kalain
26: nga hindi man niya kagustuhan sa aton syudad. Dako ang aton pagpasalamat kay ang ilatuyo magasto ang gobyerno kay pagwapuho ng plaza ta.
1: Correct.
26: Pero kung wa'y ito gin troubleshoot, kaya gin pulihan, gin, anong panawag na gani, ang gintabangan,
1: gintagyawan.
26: Gimprambos. Kung ay ito gimprambosan, gintagyawan, waay gintani. Grabe nga pag may cover, papintahan. At yung mga tiles blang pisa, kagipaib, Eric, na kanadula ang kolor. Gimpintahan, brown tahom. Balikon, taguro to karun, kagipaib, Eric. Sa ato nga magkauturan.
1: Pwede ito mga masyaranto?
26: Masyaranta kay si Kipaib Wilson, the explorer. Isa pa na. Isa pa na. Gagapo, nakita ko lang aton migo dito, no? Si Councilor Al Victor Ispino, no? Isa pa na.
1: Oh. Ato si Gapo.
26: Ato sa tinto. Tiyan, pastaras kong albi, aran na yung skilid ni kong albi mo.
1: Tingala ko sa video, sino nang kasugata kay kong albi man?
26: Pagtakiid
1: gamay, si Councilor Al.
26: Itutukan tayo. By the way, sa mga utod naton Friday subong, ha? Kami nga mga upod yun sa K5, gapabalo lang sa inyo. Kung arang ka mong sa abroad, hindi ka mong paghidlawon kung nung itsura ka plaza, kay pakita lamon ka ron. Kagapon niya, bisan sin, ulang pamangkuton ta K5 Eric, dumabu ang taga-Bacolod. May damog niya nagkanto ka K5 Eric para personal nila nga makita ang plaza.
1: Ang plaza and gapon, no, tourist attraction.
26: Damo, nagkanto.
1: Tourist attraction sa mga maniningad.
26: Nagkanto sila to kag nakita nila kung anong sitwasyon ka K5 Eric. Bao, grabe.
1: Itulo no? Nila.
26: Do video masubo-subo. But, you know, at the end of the day, ang pinakimportante sa tanan, nga natigayon nga masapin, anong panawag sila? Nasapin-sapin na?
1: Nasapin-sapin na nga.
26: Ahay. Pero kung magsigang suga namin, mga Black K5 Eric, magaling na sura, tulad pinabayaan nila. Hindi mapusulan.
1: Inangambal mo si Bongkun, magsigang suga.
26: Ha?
1: At kung adlaw, abik yung wala suga.
26: Amun na ganing ginatanaw ko kay nga, ang beauty sa plaza ko naga, ginatanaw sa tao. Kita mo itong ginatanaw takahapon?
1: Oo.
26: Ultimo lang siminto, wala ganin nila mga kayo ang gimisklahan nila.
1: Astang tatipulon, itong adlaw suga-suga, nasalaan ng itlog sa dinosaur sa kapistuhan.
26: Iba niya masyado ka-creative, ginimo lang buka, ito ka ng pagwa mga dinosaur.
1: Oo, tibalo ka mo nga, kay kung adlaw, ang nag-ubra sini, para maintindihan na, ang Amigo Electronics Entertainment, na nag-ubra sini, it all started from a neon light business. DJ ni siya sing una sa mga diskuhan.
26: Okay, bangon siyang DJ ni Jenya.
1: Pagkabi iyang iyang hanot.
26: Ko, ang buwan niya, sing I don't care about kung ano, tsurayin ako naga.
1: Basta
26: importante kung gabi ang tahong. To be honest, tahong din siya kung gabi, kung magsigang suga.
1: More or less.
26: Pero remember, ngang plaza taya, sang wala niya suga, tahong na na.
1: Tahong na yan.
26: Tanigin preserve talang to, kagindugangan talang. Kaya mo to taning rule nila mo.
1: Kulang ah.
26: You have to innovate and then you add more colors to Bacolod Public Plaza. Ay, but not anong panawag tana?
1: Destroy oh no, not but not reinvent the image of Public Plaza.
26: Ginano ano panawag ganin na nila gin
1: retoke.
26: Ginretoke. Isa pa nga tinagablang ang diabetes black niya noon nang gilamat tamat yo tot ang imo nga noon anong ganing nga term na?
1: Ginotot yang imo nga unod nga atulan o
26: anong panawag?
1: Kun basta
26: tamo na. Yung kakatabo mo ni. Patahumon mo, pero hindi mo pag sa iligay, no, na lang niya. Kaya nabunla ako magkita sa pulong English.
1: Basta.
26: Patahumon mo, pero hindi mo yung pagbabuyo ng plaza. Amo na guro, pinakasimple yung talaga, no? Okay, totoo kanta na karon. By the way, sa atong mga utod, di ba ka mga bayan sa kalibutan, updated ka muna, tanaw ka mga sa K5 News FM Bacolod 101.5 para makita sa K5 News FM Negros Island Region. Di, ang ginihimo nyo na sa abroad, kami ni K5 Eric, gatamyaw sa inyo sang more night. Good morning, God! Good night. May klase, may klase. Opening sang maskara kapon damo man tao sa plaza. Sa mga nagabarikutot patara diyan. Yan nagabarikutot patara diyan. Pagbarangon do kamo diyan. Himos do kamo kag magpararigos. Adlawon do diyan. Kami gyapon ang inyong sining power do every morning ka K5 Eric and K5 Belgium. And in Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Dear Lord, salamat for this beautiful Friday nga puno sang grasya kag kaayohan. Lord, salamat man sa kusog, guidance kag protection sa amon tagsagid ka adlaw. Buligi kami nga mangin patient, mangin maalwan, kag mangin mahinang panon sa tananamon nga ginahimo adlaw-adlaw. And Lord, as we celebrate the Teachers Week subong, we pray for all the teachers nationwide. Hatagi sila sang strength, wisdom, patience, and joy as they guide and inspire their students. Bless the sacrifices of the teachers, dear Lord, and reward all their sacrifices kag kabudlay. May this Friday bring us peace, gratitude, and happiness para maka-enjoy kami sang weekend with our loved ones and may we return refreshed and ready for a new week. Happy Teachers Week, everyone! Happy Friday! God bless us all! Amen!
26: Amen!

0: Sommersprons. Foro de los Pueblos. Headlines. Headlines.
1: Ng Pangulo at ng mga mambabatas, ito ang nararapat. Pero kung ano man ang magiging desisyon po ng Supreme Court, susundin naman po nila. Pero ang stance ng ehekutibo, ng COMELEC at ng Senado ay ipaglalaban naman din po ng Office of the Solicitor General.
2: Okay, mga kakipay, muling tunog sang spokesperson sang Malacañang si Secretary Clear Castro. Kakipay Beric, do ka lang po now. Gusto sa Malacañang, hindi madayon ang eleksyon. Pero kung anong gusto sa Supreme Court, respetuhon sa gobyerno. Anong buta balon?
3: Times, they are a-changin'.
2: Ganun ba? Time after time. Mga kakipay balantayan sa Lunes, bangod kun madayon, yes. Nagwakal na nga daan ang COMELEC nga base ang eleksyon himoon on the first week of December. Yes. Subong at week.
3: Extension na.
2: Nabuhi ang kalag ni Kapitan, ha?
3: Para
2: ni Kapitan, Kapitan Red! Ha? Kapitan, taring ka Kapitan Subong Dugang. Oop.
3: Kag mag-bago ang schedule sang filing of certificate of candidacy.
2: Bali may extension.
3: May extension. No?
2: Pero ang eleksyon, matabo siya either first or second week of December.
3: Kaya na sa nga aga kay Pavel dyan sa program, tas kay Bangkala, nag-advise na ko sa Tagasor. Bakal na ka mo DTX 500, inuman nyo na sa Lunes nga aga.
2: Okay.
3: Agol, hindi ka mo high blood doon. Kaya sa Lunes, gahawat-hawat ang paginawasan ka nan.
2: Because sa Lunes... babalaan takon paboran, yes, o hindi,
3: yes.
2: Kay may oral argue, may wala namang gani oral, ah, hindi, makadto na to galing ang Solicitor General. The Solicitor General is the lawyer of the state.
3: Yes, he will
2: magsiling ka gani kaso niya sa gobyerno, ang ma-represent sa gobyerno is
3: Solgen.
2: Solicitor General. Siya dito, bali, ginapakomento ang COMELEC, ginapakomento ang Malacañang, ginapakomento ang mga congressman, kay ginapakomento man ang Supreme Court ang mga senador. And ang Solgen, makanto dito para depensahan ang panindugan sa gobyerno, ining laying Republic Act 12326. Na 123 or 26.
3: Ang matabo, sinamatindog lang ng Solgen, mamahambal ng Supreme Court. Herye, court is in session. Kundi may daw si May Oblong. Pungko na sila. Kung imbang ka,
2: okay.
3: Pungko sila. Pagpungko nila, marul. Amuni Solgen, amuning position paper sa gobyerno, mamahambal. Yes. Makalintal, amuning imuni, verification na siya. Amuna, okay. Ma-decide ang Supreme Court.
2: Bantayan sa Lunes.
3: Amuna na yun.
2: Amo ini ang ginabantayan sang tanan. Madayon pa balang eleksyon. Kung dayon na nga mapuspo. Muna mga balantayan, kagpalamang ko tanong.
3: Madayon ako, madayunan sila.
2: Ha?
3: Madayunan.
2: Madayunan sang? Amo nang delikado. On the other hand, mga ka-K5. Atensyon sa mga girikanan. Mga bata nyo, bantayin nyo. It's now, not only the online cult ang delikado through online gaming, but 78% sa mga local government units, including the barangay, na penetrate na sang grupo nga TBS. Ano balay din grupo nga TBS? Nag-originate ini sa LA, sa California, kagipabarik. 1970s pa. Ang ngalan sini, True Brown Style. Do kabalo-kabla ko na nung English ang kastanyo. Brown.
3: Brown. Okay. So
2: Spanyol na mo.
3: Kung maghahamba ko si mo, K5L Jan Castanyo Ilonggo na.
2: Oh.
3: Pero kung mag-English yan ko, you know Mr. Brown.
2: Yeah. Duga gwa gadya galing ate. Ate ko K5L. Kabilido ko lang yung Brown.
3: Mr. Brown, I would like to make this appeal to you today.
2: I don't want to accept your appeal today because I'm not brown.
3: Hindi na, Kastanyo lang. Namin yung
2: Katsila. Ay, nako. So, this Katsila lang yung Ipamerik.
3: No, hindi na mag-isgi pala sa brown.
2: Ginta na akong translation yung Ipamerik. Brown. Ating.
3: Hindi plumayo na.
2: Kodod.
3: Kabalo ka ba ang brown envelope? May grasya ina.
2: Ang problema, pero may kay Saton niya, pulay ang ginatag ni Justin Saton. Red envelope. By the way, going back sa to discussion, kabalo-kabla ka kay Pemerick, sinong target sa ning grupo ng TBS?
3: Okay.
2: Mga 16-year-old. And may initiation sila nga ginoobra. Ang ila initiation, pangawat kag pabanguldap sa sulod sa mga convenience store. That is the initiation.
3: May physical harm gina primero.
2: Paano nila ginoobra ni? Hindi ka mo magliso sa inyo radyo ni K-Fab, mga ka-K-Fab. Kaya kami ni ka-K-Fab, Eric, i-plaster namon sa inyo based on the research sa ginhimo mismo ka DILG Secretary. Siya na naghimo sa homework niya. No? Kung ano ini grupo sa TBS. So ang target subong kaki Pemerick, amo naman kutun tadi ka sa Ribadumya, kung bala ko magpapanahog na order, hantingon ni sila mo kay nga, kada barangay nagli kaki Pemerick ang ilang recruitment.
3: Yo, tilibuto na sila ni kay Kernel Ribadumya kay dalaan siyang Bichokoy.
2: Tapos, gizip.
3: Kaya kita mo itong picture yung Gabon?
2: Oo.
3: Nakaptan siya kay Bichokoy, niya kana? Champion. Bichokoy, libuto.
2: Ang idol ko nga city director, no? Langga sang tao, buot, wala, bugal, very humble. Pero amulan niyang bal ko sa inyo. Basta gani buot, mga deadly na kakipay, Eric. Hindi kagid mag langulango sa mga muni klase mga tao, no? Amo man na kung may migo ka, Professor Eric, kabuot.
3: Siya pa na.
2: Dapat hindi mo sila pag hangkaton sa ilang pagkalalaki. Kaya masikin, makabugtaw ko sa pagkalalaki niya. Kibot ka. Ang sabat, sinabi mo, ano, kakipay, Eric?
3: I'll follow you.
2: Hindi, ha? Who you?
3: Sabi ko, I'll follow you.
2: Sabat, sinaya, who you? Sino kagin? No, niya.
3: Next question, Mr. Brown.
2: Your Honor, let's proceed to the next agenda of the meeting.
3: Okay.
2: Your Honor, we're going to present to you the joint inspection conducted by the Deputy Speaker of the House of Representatives from the Lone District of Bacolod, okay. Congressman Albi Benitez, together with the Mayor Greg Gasataya, with regards to the astonishing, wonderful and innovative project of TIESA in Bacolod Public Plaza in the new government center.
3: Like, nakulbaan ko. Nanukas. Kung alam ba mga astonishing, natutuman kong story yung bakulong
2: pati ito. Animalistic ka po.
3: Astonishing.
2: Aga
3: pa. Nakulbaan ko.
2: Nga muna na tabo ko kay Pemerick.
3: You know, but it's heartening to note nga kagapon, kundi do ka kuan sa ato.
2: Sang aga.
3: Do ka subo sa atong kagapon.
2: Pero sang hapo, abi mo alo na nanamian ko kay Pemerick.
3: Nagbato kita.
2: The two leaders. Regardless of whatever, pananaw niya kay Mayor Greg kay Congressman Albi Benitez.
3: Nag-upsarize lang ang dua.
2: I just like to salute the leaders of Bacolod. Kong Albi and Mayor Greg. Dara mo yung makita nga gaunungay sila with all the hype. Tanan nga gapagwa, nga ang dua ka mga mayor, amunia muna. No. Ito mo makita, kabalok ako na no statement ni Mayor Greg. Sige, hindi man amu ini ang among gigasugtan during the presentation. Tido manukot gid man si Congressman Albi because kun talaon mong timeline sa sining project kay Pemerick.
3: Paso na sila.
2: 2024 of December ginhimo ang bidding mo. Ang klaro ini blagi plaster tala kagapon sa ato niya program.
3: Okay.
2: Ang kwarta hindi yas ang syudad. The process of bidding hindi yas ang syudad.
3: Okay.
2: Yan itanan sang tiyesa. Ang kwarta yaman sang tiyesa. Ang ila konsepto gipresent nila sa syudad panahon pa ni Mayor Albi. Nagsugod lang sila commence August of 2025. Pero the project started way back pa sa last term na or sa katapusan ng termino sang Congressman Subong na alkalde sa una. Karon kay Kipay Berik, ang sunod na itong pabangkot, ano nga sapin-sapin, grabe ang sapin-sapin, nagpulaw ang taga-GSO, nagpulaw ang taga-City General's Office, lamang masalbar ang guyas ang Bacolod Public Plaza.
3: And that is what Mascara Festival is all about.
2: Grabe kay
3: ang Kipay Mascara Berik. Festival, ginubra ini after sang slump sang sugar industry,
2: kagatong pagkalunod sang Dunuan.
3: So, down ang Negros, down ang Bacolod, kinalunod ang Dunuan, ginatos ang patay, pigaw ang presyo sang kalamay, nag-down kita. Kaginhimo ang Mascara Festival as an activity that will center on positivity.
2: But si ganun, kaya Kipay Berik, isa ini ka dako nga pagpakita kung ano ka resilient.
3: Yes.
2: Ang Bacolod nun.
3: Yes.
2: In the midst of adversity and trials and challenges, we stand tall.
3: And rise above the challenge.
2: Rise above the... Kanami, no?
3: United.
2: Kay pagkapit sa 18, la. But si ganun si mga ka-K5, drita ni makita ang pagkatawos ang tunay nga Bacolod nun.
3: Yes.
2: Why ka surrender sa pagtilaw sa panahon?
3: Yes.
2: Kag-ina ang makita mo sa Mayor Newsbong.
3: Amuna,
2: nabisan pa ang dughan niya, duging gisi. sang makita niyang Bacolod Public Plaza, yet the show must go on.
3: Gaganambal niya, ako taga Bacolod. Oh, in not the same word, nag-viral na.
2: Grabe, grabe. Grabe. So nga ton, kay Five Eric, ang rule na ton sa media is not to ruin the spirit of Bacolod noon.
3: Uh-huh.
2: But we have to rekindle the spirit and tell them, this is mascara. This is our celebration. Sadya ni Kagipay Merik, kagabi mo. Ha? Subong palang excited ng tanan. Kahapon, imagine mo yan.
3: Tao na mo.
2: Kuno sa plaza, may naglagaw.
3: Kita ko, di kita ko may mga vlog-vlog.
2: Kag wala pa na official yung launching. Kung may launching sa nagsugod, kahapon, pero officially wala pa ma-launch. Kahit tani.
3: Ang mga mall puno.
2: Ang casino, bla?
3: Casino?
2: Sila tani ma-sponsor sa launching na sa plaza. Di ba sila sa pwestuhan?
3: Ayaw. Di ba, pwede man lang guruto.
2: So, natabo Kagipay Merik, nagkanto kita sa mall kahapon, wala ganita parkingan. Iniyawan ulat sa akon si Sir Dave the Divas, the marketing officer.
3: Uh-huh.
2: And dito sa sunod, nag-opening man niyang maskara ang SM. And SM, si salamat.
3: Third floor?
2: May mga Amerikano, tuya Kagipay Merik. Nakapula ang bayo, ginpakita ta ka. Because I told the while, you're one of the students from Oakland Hill. Uh-huh. O ano nang alas ko na Oakland?
3: Oakland Hill.
2: Ano mo na?
3: O muna, taga O, taga Oakland.
2: Ano ok ok? Oakland.
3: Hindi na ka magsugpo na.
2: Ayawa bala. Totoo. Kita ko na po tao.
3: Hindi, dami namin.
2: Sa kada mo, sa opening, no? Kagapon, no? And ang nami kay nga, kung nag-maskara festival, may initan sila, sunod lang sila sa SM Mall.
3: Ang do ka practical naman kay daw mall subong daw mo nang daw pa.
2: Kag sa kalambi isang karsada na kay Pabrika no. Kag ba preserve da tong plaza kay kung dito ta na ibutang mas magkaladuno tong maitlog ka dinosaur.
3: Di kag may mga ina para malipatan lang plaza.
2: Ha? Balikan ta gyud plaza. Kag balik na mon mga kay Pabrika will revisit with the Wilson the Explorer ano itsura sa plaza. Kag bung adlaw mi ara legislative hearing sa siyudad sa Victoria sa town hall. Istoryahan tong pangabuian sugar industry. Ang isyo sa kalamay. Oras na lang sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa mga ka-K5. Alas 6:57.
3: Standby.
4: This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Rio Kagliko. This time check is brought to you by Charmy, let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News D3 Bio Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
6: Mga butika. Para sa dugang pa nga mga benefits ang sininga tandem, Dr. Ramil?
7: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, Sir Boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganong D3 Bio kag Spore Biotics.
8: Uy, amon ang technique na ah. Mag-pro-bio tandem, kids.
9: Yes, kanilang ilimbig kita sa ang ginatawag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, Sir Boy, kung may ara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, Sir Boy, nag-buling na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, may aran ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system ini nga mga vitamina, sir boy, pero maabsorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
4: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Iningi mo, tawag na, ginabiring ka bla?
3: Ginabiring.
6: Ginabiring, sakit ka tama.
3: Kulang ka calcium.
6: Kulang sa calcium. Mm. Nga, kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3.
3: Mm.
6: Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
3: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
6: calcium maabsorb gid sang tuon. No, so kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
11: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
3: Correct. Mm. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung magwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
11: Oh, banyag, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no? Anyway, ang vitamin E...
6: Vigor.
11: Vigor. Mm-hmm. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo is specialized in one kind of oxidation, ginakontrol niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontrol niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imong cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka-D3 Bio, ikaw naka-Spore Biotics, kampiyon ang imong cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sang ginatawag nga vitamin E.
4: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sang madaming mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ang pagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sakit kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
20: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
22: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
26: Halin sa pinakamataas nga bukid.
27: Nak! Kamusta nga?
26: O sa pinakamaliyo man nga isla.
27: Day, gagraduate na ako!
26: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
28: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
29: Papauli na ako ka!
30: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
31: Let's go! Go with the flow!
32: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
31: go with the flow!
32: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
31: Charmy!
33: Let's go with the flow!
34: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
35: Playtime Entertainment.
0: Born for Happiness.
1: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga magagawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangkap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyo kalikot.
2: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids' party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ-tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
3: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo Promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senet Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Kasyali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
10: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: News. Araw sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 La Chete, 12 naman sa aga.
1: Puro de los Pueblos.
0: Balik kita sa inyo naman para tuntunan. Good morning, good happiness sa din kay Sir Clifford Batadhay. Nagupod sa ato Alexander Tikling. Grabe, Plido. Tikling.
2: O, takino ba na? Kagawad?
0: Jonah Barcelona. Oh. Jonah Barcelona. Taka Barangay Sumag.
2: Gilbert
0: Rex Cañete Lape. Gapabati ko na sila sa Barangay Nabulao. Susan Gillian sa Barangay Bata. No, sa Purok Pine Tree. Gapamati na sila. GGM Salvador, Chuli Culado, Araman si Inan Yabla, and Jessa Villa Narbasa.
2: Si Jan Eric Rosal sa Cadiz. Araman,
0: okay.
2: Gamonitor migo.
0: Kagipab, Eric, may ara kita government office. Gangalan niya is National Historical, ano na?
2: Historical
0: and Cultural, ano na?
2: Commission.
0: Commission? Ano na papel
2: National
0: nila?
2: Cultural and Heritage Office.
0: Ah, Heritage Office. O commission, guru na, ikikommission.
2: It's a commission, actually.
0: Okay. Ano na yan, papilya mo na sila gabantay sa mga gindiklarar ng National Heritage?
2: They are tasked to accredit.
0: Okay.
2: And see to it that all National Heritage establishments, institutions, and places are protected. Hindi ko na matandog.
0: Nga hindi pwede matandog kung gahilayin nabi na?
2: Hindi lang, sila malisinsya ka na sila.
0: Pwede mo man siya matandog with prior approval.
2: Approval from National Historical and Heritage Commission something.
0: Tambal mo heritage ang plaza.
2: It's a heritage place.
0: Paano mo na balik plaza? Yung public plaza. Tingnan ang plaza. Ting plaza yas ang imamailan niya heritage mo na?
2: Hindi na yan. Wala na.
0: Plaza sang Bago?
2: I think the landmark in Bago. Inang sa ng
0: heritage na?
2: Heritage area.
0: Yan, no, karoon diferensya sa plaza ang ordinaryo kag-heritage ng plaza?
2: Wala ini. Ang heritage ng plaza, just like Bacolod declared, it carries with it a historical importance in the history of the place or of the country.
0: Ano ang arada ang mga tiles ka nagalin? Sabi ko, ano yung mga tiles na galin sa Espanya? Ano yung bakit sa mga tiles ka nagalin sa Spain?
2: And the tiles na galin sa Spain, it's called the Baroque tiles.
0: Dira, galin ng surrender. Kag may arada ang unknown soldier nga kwan?
2: Yes, ang unknown soldier, amuna siya ang istatwa sang soldado.
0: Kasi ang hindi mo na pwede matandog ang unknown soldier?
2: No, the whole plaza itself, even the Rizal Street, hindi mo matandog. Inang Rizal Street na?
0: Hindi matandog ako.
2: Tiki National Heritage Area na?
0: Siguro ko matandog ka, malisinsya ka.
2: Malisinsya ka dapat sila.
0: Kung hindi ko yung malisinsya, tandugon ko lang.
2: Di, tandog ka lang na yan, pero masikagat ka sa ngalingayo.
0: May kaso, may salabton bala.
2: Kasuban ka eh.
0: May mga salabton bala ang mga taong na nagamo na.
2: Yes, yes, yes. May ara. It carries
0: with you. Sobra naman sila. Ikalaw ay nasa plaza niyo.
2: Di, malisinsya ka lang. Malisinsya ka, malisinsya ka, isugtan ka lang nila.
0: Ah, okay.
2: Hambalo ka lang nila nga, okay, kinaglisinsya ka, hindi pagtanduga ang tiles, hindi ka mag-utod sang kahoy, because may isa dira ka kahoy sa tubangan sa katedral, tupad sang unknown soldier,
0: okay, hindi mo ka, pwede mo... Kaya na, bialon, naging gatong.
2: Hindi na pwede.
0: Ay.
2: May historical value mo.
0: Ibalik na lang yung sa bakulong kimaskara sa buong. Ibalik tang yung mga kakipaib. Ibalik ha. Isulod ang original na sa maskara. Ibalik tang yung home. Ha? Here we go. Stand by Wilson. Arina, ang aton sa ni. Ibalik ang yung home. Ibalik ang gugma sa Bacolod. Go ahead.
2: Hanot.
0: Arina, original kay Paberico. Amo na original.

0: KK Aya, KK Aya.
1: KK Aya. Garek di sini, garek ya Bu Nania.
0: Bu Nania, KK Aya Nania.
1: Oke.
0: Kampion.
1: Amo tong original music sa Maskara kag ipaberik. Celing ni mamin so libre na no siya ka taon ba? Dong malupad kung wala pakpak pa. Pro in fairness kadami isa kalo ginatagbo sa maniki paberik.
0: Thank you kada.
1: Mamin Soli, thank you ha.
0: Nami no.
1: Palang ga kita di mamis pero sa Soli. Do something like do ka brown nga do green nga do amo na blue. Do mo sa bayo mo.
0: Favorite to kid.
1: White.
0: White and blue oh.
1: Very good, very good.
0: Mamis pero sa salamat sa
1: okay. Well, this time...
0: Sa mo nagdalo Milanat?
1: Ay nga man.
0: Because it is actually declared as National Historical Landmark.
1: Ay, galika.
0: And covered by a resolution sa siyudad siyang Bacolod.
1: Nga nag-sponsor si City Councilor Anne-Marie Palermo.
0: Bacolod City Ordinance Number 0815731, National Historical Landmark.
1: Sino nag-sponsor?
0: Palermo.
1: Ah, Anne-Marie Palermo?
0: Oo.
1: Okay.
0: Ti dapat, wahin na nilaging guba.
1: Ti siro nag-gubaw? Sino guba?
0: Ngakit pa kayo.
1: Ay, isa iluhon tayo rin. Kung higig ba? Makanto tabi ko na kayo una. Tarang hunta na eh. At kaliyan mo nang natabo mga ka-K5.
0: Sinadyata.
1: In Monday, asang pitsa 30 galing ka-K5, Eric, doon na dismaya ang alkaldi sa Bacolod. Kaya ti, mabukas na October 1 mo.
0: Correct.
1: Nakita ang sitwasyon sa plaza. Pwede yung pakita sa mo, ka-K5, Adrian, ano yung tsura sa plaza at nga wala pa makayo. Ari-ari ka-K5, Eric, this is the reality.
0: Hindi sino? Yung plaza, hindi niya plaza ya.
1: Plaza na!
0: Siyang Bacolod?
1: Oo! Nagay ka...
0: Plaza ni nga siyang...
1: Tiyan mo nakikitabuna nila. Sino ay tamakita? Kuno ay naman sundan ni Wilson. Sino ay talakakita eh?
0: Gintabunan.
1: Plaza na!
0: Amuning aton nga...
1: Ang plaza ta, amuning itsura. Nga ang aton mayor, kapag wa dimple, pro yam itagli. Ang natabo... Ay! Kukyo...
0: Kasi matumbahan tahos na.
1: Ito na wabla kaki Paberic sa itsura. Amo nang aktual ng itsura kaki Paberic sa pitsa 30.
0: Okay.
1: May bungyod. And you know, nadispirado. Siguro na-disappoint. Hindi dispirado. Disappointed.
0: Disappointed. Disappointed.
1: But despite of that, doon na-test ang pagkatao ka mayor sa Bacolod. Imbis ka magwa sa panit ya,

0: he stood to be a professional guy.
1: Rose above the challenge.
0: Yes, rose above the challenge. Kita mo kung paano siya, kung sa Tagalog pa, nagtimpi.
1: Pinanindigan.
0: That Bacolod.
1: That we should stand strong. Ninyo,
0: ang Bacolod mayor, may class.
1: Isa pa na.
0: Hindi yan na bastos, baki pa, Merrick. Isa na bagay nga. Lain gidya. Ano pa nawag sila? May class.
1: May class. May
0: finish. Class, Sita Boas.
1: May finish.
0: Agli ka.
1: May dating.
0: Kita mo gatubang, kita mo na sa dawong niya ang disappointment, pero ang pag-hold sang iya emotion, grabe.
1: Nga part, inikibla ulo ko si imo. Pagkakadlaw na siya.
0: Nga, taga-bakulod ko mo. Hindi na mo na mabaton, kaya may part na iya sang amon nga kabuhi ang Bacolod Public Plaza.
1: Tito man, talang taga-bakulod, nakapungko, nakaagigida pungko.
0: Tanawa niyo, Bla, mamangkot kami ni Kipay Mary, kung kamo mayor, abim mlipay ka mga mabukas maskara mo ni Tsura ka plaza mo. Sobrang iya sa plaza. Do, hindi niya plaza, do kampo nga ginarado sa katubuan.
1: Do, palumbaan mo, torto sa igadigado.
0: Lala, ginambal mo yung tuntuhod nga kawyo.
1: May kawyo na hindi dapat doon, tindalo nga lan.
0: So, bangod ang mayor, plangga ya ang Bacolod. Ang ginubra niya, imbis ka mag-wild, ka mag-wild dati, ang ipaminsar niya paano ya masolusyonan ang problema. With a condition, nga hindi lang ko yan, mag-baton sa inyo, sa ning, kuana. Hindi ko yan mag-accept sa project niyo, kaya hindi puslan. Mabulig kami ya sa city engineer, whatever, basta makayon eh. Karoon kay nag-joint inspection. Anong sitwasyon sa plaza? Kagkaroon i-plastar sa Tony K5 Wilson. Ano natabo sa joint inspection ni Mayor Greg kag ni Deputy Speaker Albie Benitez? K5 Wilson, good morning.
1: Morning, son.
2: Well, John, K5 Eric, mayong aga.
0: Uy! Nakumpawan!
1: Ang imo nga, largo, tirno sa iyasang itlog ba?
0: Kayo,
1: yo, puti man, pare. Tirno.
0: Son, can you please give us a description, ikumpara mong plaza this morning to the first time you visited the plaza matapos ang smoke screen ng mga scene nga nagapalibot. Anong nakita mo sulod? Unang kumod sa taga-Bacolod. Gabo na lang putos nyo sa plaza. Pagbukas, galing mo ito itsura. Ano ang natabo, son? Paano mo na-rate subong ang diferensya, Bison?
2: So far, kaya sa Jan, kaya sa Merrick, kung i-rate na siguro, ara pa sa may 7.5 or 8, kaya sa
0: Jan. Ahay. So, in fairness, Black Akipay, Merrick, do plaza na sa Subong. Kagapo niya, son. Ano-ano, malang yung kampo nga wala marado, man, way matamnan katubo.
2: Actually, kagapon, kaya sa Jan, hindi magnubo no sa 30 ka mga katapo sa General Services Office ang nagpadulong diri agod magpananom sa hilamon kay Fidel Jan. And at the same time, magpinta. So that's why nga nakita niyo diri Subong at nagpula na ini ang talapakan diri kay Fidel Jan and kay Fidel Eric. And so far, hindi pa man yun siling makikita.
0: Aba, tabo sila guro kay Fidel Wilson, buslo naman ni Pintang skilid kay nga para may agyan ng tao. Gibutangan na skilid para may agyan sila. Pagmamala na di pinta, so dito nag-urospiak na.
2: Tapos ari ko ni Subong niya sa babaw sa pinta kay Fidel Jan.
0: Malana.
2: Okay,
0: abi, itur kami. Ano ang mga pagbago? Anong ginbago? Anong ginubrada? Abi, plastar maya.
2: Before kita na mag-tour kay Fidel Jan, no, ay ano po, anay, kung ano ang nabatsyagan kagapon ni Congressman Albie Benitez sa iya pagbisita ni Fidel Jan.
0: Ah, nagkanto si Kusang Hapon man, okay.
2: Kagapon, nagpadulong din, no, si Congressman Albie Benitez kagtanan ng mga tao na aritiri sa sulod sa plaza kay Fidel Jan, especially ang taga-Tiaza, nagadagko, no, nagadagko kay Fidel Jan, hindi ilalawas, kundi ang ilang abalhas. Kay man, natukiba ni Congressman Albie Benitez kay Fidel Jan kay Fidel Eric na kadamo sang wala nasunod sa original na plano sang dipos no sang Tiaza sa iya sang form sang ano pa sang mayor pa sang Fidel Jan kay Fidel Eric. So that's why nagambal siya sa visit niya kagapon dire nga i-meeting niya o kung i-meet niya ang Tiaza after sinisang visit niya. So kagapon
0: meeting ini sila. Ito, ay, may kani kay nagmaskara, no? Kung wala nagmaskara, wala ito pa na madiskubrihan. Ay, tani, sang gin-inspeksyon na nakadaan, sang nagsugod.
1: Gisugpo, no pa? May lang
0: kaya. May lang kani kay nagmaskara, kay Five Wilson. Kung wala yung maskara, ano na lang abi kita?
1: Disgrasya, eh.
2: Maskara, eh, masadya sa bako.
0: Kung wala, may lang kani kay si Mirgig, masuksok lang na maskara, kagayohon, pero sa sunod yung kuriit, eh.
2: Kaya, Kagapon ka ni Kefem Adjan and Kefem Eric, no, sa ila, sitting inspection, man. Mm. As in, ang balikong album, tawag sini ka ni Kefem Adjan, man, inang naisipihan niya, man, nga amo to ang reaksyon ni Bacolod City Mayor Gerga sa taya, di iba nagambala, rin, maaway, nisulang something.
0: Ay, hindi na ya. Kagapon ang nakita ko is a Mayor Gerga sa taya and an Congressman Albi Benitez, nga kung ano sila nagpakigbato, nagligad eleksyon, doon mo na sa mga upo sila katindog. Tamo lang gusto maaway sila para may kwartas Bacolod. Bla?
1: Siya pa na.
0: Sa panahon, sige pa. Ang gusto sa tanan, maaway gin sila. Oo. Kay para mapagwa sila kwarta nga doon. Tingnan nga maaway gin, abis sila kung di mo lang nakilang lang magasto.
1: Tingin ka mula, why money?
0: Ha, mugle?
1: Why money?
0: Di basta nga, Tonya, nung nakita mo, sun, why mas ligaway, kabuligay gani, no?
2: Ah, wala. Kaya may mga video, kita dira nga gin send, why dito kong gina-play na to. Dira, subong, kwan na kita dira, tayo, kita gina sa relasyon, no?
0: Ay, siya may nakabulasot na subuho.
2: Whatever? Ginatanaw nila ang propose pala na ang video kita dira ni kita Eric, kada gwa sa transition kita dira. Gamon, nasa kong albiyo.
0: Abi. Standby ka na, Black. Kaki-5 ba... Adrian, atong video bla kagapon sang perspective sang plaza nga katom-tahom. Aber.
1: Tanaon.
0: Makita ta bla kay Pyrek. Hindi ta pagtugutan ang mga malain nga tinutuyo nga maguba ang selebrasyon kay Kipay Wilson, no? Ang aton niya tirahon talay ang issue, prosigihon ti ang kasadyan sa Bacolod.
1: Punihan sa tuon, no?
0: Ang mayor mo nga wala nagakatulog. Guru, grabing meeting ni Mayor Greg sa iya City Engineer kag sa iya GSO. Anong imo nila para mampawana?
1: Iniyo tumpukan sang 100 ka tawo ni duha kadlaw matahom ni plaza, pwede na ni malagawan. Dasol sa airport putangan sang 5 ka tawo man na magbantay hindi ka balik anang chisa di.
0: Ha? Iba si Ligza sa taga Bacolod sila maskaran. Abi Arizona ang original nga plano mo. Kay ginambal mo si Mayor Albi kasi do hindi man amo ni gidestruyan amo. Abi go ahead noy. Tira, ari development proposal. Claudio Nanoy? Nan. Plaza ni Ministuryanta, Kipay Berica, Wara. Sa plaza na... Wara rang fountain, no? O, plaza na. O, plaza na, o. Ang floor nga ginkatuan ni Wilson, yung labit ang siminto.
1: Oh, the sun.
0: Ang tahong sang illustration, na. Sige na, drawing mo na, brown mo pa. Katawang duwa gali na kabilog. Kung tanawin mo, tani, katawang-taong sa konsepto, no? Ang wide nila masunod, ang green da kakipay, Beric, yung kalbo nila yung plaza mo.
1: Yeah.
0: Ano naman ang IG? Abo ang IG! Sito, sobra pag ito yan!
1: Ay, tahong naman niyo.
0: Ang itsura, eh.
1: Tahong.
0: Amo lang itsura sa IG, siya, ang abisan wow. Wala pa yan.
1: Wow, katahom!
0: Wow, kada.
1: Katahom sa project!
0: Wow, kada. Nga subong gani. Siminto plang to. Ilamon, why na?
1: Wow, katahom! Tahom gin. Puno siyang tawo.
0: De?
1: That's all.
0: Nabilib, nagpalamati, nakatahom-tahom.
1: Katahom.
0: Kaya mo tong fountain. Kita mo tong mga kinali na subangan government center.
1: Katahom!
0: So Wilson, gusto man ang ambal ni Kong Albi.
1: Pwede ka tinagalog.
0: Anong Tagalog mo?
1: Wilson, kay Pybel dyan,
0: kung
1: panaginip man ito, huwag mo na akong
0: gisingin.
1: Pukawin. Huwag mo na akong
0: it's
1: pukawin.
0: It's nice to be true.
1: Hindi nyo na akong pagisingin, Wilson.
0: Kung ito'y okay isang na panaginip lamang, huwag mo na sana akong gisingin pa. Kasi ako'y nasa Cloud 9 na!
1: Yes, Cloud 9.
0: Naka Cloud 9.
1: Kampiyon Wilson.
0: Tiko na mo, galing ka kay Pai Wilson. Blessing.
1: Ay, ganagan din niya si Wilson subong.
0: Sa plaza.
1: Tinulain mo ito nakita, tabago lang.
0: Sa iya ka City Hall to ya. Kagtapos ang plaza, ang fountain, dua kabilog na mo.
1: Oh.
0: Ang floor, ano gali, fountain, dito sa Piak at Tubang sa BCPO, in the other one, ining Gatubang bla sa Sinihan nga daanda, sa Buyog.
1: Laputsak naman plaza tayo.
0: So, kakipa Wilson, amun ang sitwasyon, katahom gibla sa mga plano, kag si Ma'am Insuli, gambal mismo mo, niya katahom sa presentation, drawing ko rin ang resulta.
2: No question niya kita na dyan sa mga proposed kaya design. Eh, ari kita direct, malupo kita sa nagas ni kagabi kita na dyan kaya na Eric. Layo, kaya na dyan kaya na dyan kaya na Eric.
1: Nga, what happened?
0: May video ka sang pagsiga na sa mga suga? Poy kaso ah! Pagkita si Kong Albi, siguro sinangaras lang, pagkita lang lang. No problem. Kaya nga to niya gusto makita is, nakita na sang tao kung ano ang ang ano kanipa nawag sina?
1: Ang itsura ay isang
0: perspective kung sa ton pa. Proposed.
1: Kung si Oliveral Kalapa, ang proposal.
0: Amo tong proposal.
1: Oh, ang guwa subong.
0: Ang guwa sina.
1: Proposalita. Proposalita
0: subong. Ang guwa sina kaki-five Wilson. Nag-order ka sa Shopee, aparador. Reality versus expectation.
1: Pag-abot
0: si Bogilio Monique na kooperador.
1: Na-order ni Wilson sa isang adlaw ba?
0: Nag-guys mo order mo sa Shopee, son. Ang ginagawa na, ang picture nga gin-order mo, amo to siyang nakita sa tagpalamati na. The proposal. Pag-abot na, it's reality versus expectation.
1: Nag-order sa isang kadla sa bayo, may crocodile lang. Pag-abot na rin, ang crocodile, gagibot ng bamba. Hindi na yan mo. Fake na yan, kaking si Wilson.
0: Hindi ha, ang crocodile nga rin, anom. Kaya pulo ng ipon. Anom lang na pa.
1: So, Amoni, this is the plaza. Yes, sir.
2: Go ahead. Go ahead. Mamba, kulang din dyan. Nga kinahalungan talaga hindi ni mabuka.
1: Nagdugang ka pa.
2: Ang nanay ito sa kampistuhan, manaog.
1: Nagdugang ka pa.
0: Itong matabo, actually, to be honest, no? Katahom sa plaza, kuno sunod lang sa kontraktor. Hindi niya sala sa Bacolod.
1: Why
0: di lang? Because ang Bacolod wala ni nagpabidding. Ang pundo hindi iya sa Bacolod. Sa mga taga Bacolod ga pamati kay kabalukang drawing kung kaysa sobra pa sa kamaturan, you know? Ang drawing sang ibando gagwa pa yang adu iya pa ya ka syudad project, no? This is not the project of the city. Recipient lang kita sang tourism project sang Tiesa. It was ang ginatindugan ni Wilson tanan nga makita nyo 80 milyones ka pesos.
2: Kaya Eric, no, para mas klaro bala sa ato ni kun nga away kita diri gikuan budget sa Bacolod para sa ini nga proyekto, may interview kita dira sa chairperson sa budget.
0: Diri na lang tanay bala sa fountain daw ah. Maya na lang daya. Basta klaro naman niya nga project ya katiesa na 80 million. Diri na tayo bala nayo. Pakita mi ning lights bika gabi kada butan mo may video kada.
1: Gina suspense ya kami ah.
0: Gi-confirm naman na ni Mayor Greg kahapon nga asang nagligad pa nga ini nga project iya niya sang tiesa. Budget iya sang tiesa, no? Enough naman na. Abi. Pabakita bing video na butan mo gabi. So nagdalagan pa si Wilson guro para kabot kag tiyob-tiyob ang fountain. Gabi.
2: Ang fountain sa kaloy kasi sa dyan kasi sa direk kung ay hindi nakapandar pero
0: mga siba nag-alanda. Abi.
1: Kinaduga ka pa ni Wilson Blau.
0: Abi ko, ano yung nagsigal nila gabi? Ay, wala ka pa videoan. Wala ka videoan. Video ka ginpasa, son?
2: Miyara
0: ko no kagipay ba doon yan?
2: Ang fountain kasi sa dyan.
0: Okay lang, sir. I-play.
1: Nabita na, unta. Wilson, di kuya maghambal-hambal. Ang matanaw lang, kuya.
2: Kaya, ang fountain, huwag makaandar gapon kasi huwag mabutangan tubig. Kaya ang tanan niya tubig, kaya ang dyan, nagkanto na sa balhas sa mga engineer sa Tiesa.
0: Amoni, abi ko na isun ang video ng ipakita mo sa amoni ng suga na ginkong gabi, bla. Sige lang.
2: Pag-inspeksyon na niya, kaya ang dyan, and kaya ang video.
0: At yara na galiyo, ara naman galiyo. Ara may mga tahom ginman gali lights kung gabi kay Pabe Eric. Ang problema mo dayay kun aga hindi mo na ma-appreciate ang lights. Ka.
1: Ano ini plaza ko night club?
2: Ano
1: to? Ano ni siya? Kasi
2: ba na plaza.
1: A plaza.
0: Tahom gimang galis ang lights, no?
1: Hindi na ko magambal.
0: So okay ang lights pero kung pagkaaga kun wala matarong abi ni ano. Now, ano nga ambal ni Kong Albi pabati tabi sa itong mga tagpalamati?
2: Maganda kayo sa wagan ang statement sa Kong Albi kagapon sa pag-bisita yan.
3: Ang contractor kayo ang tiyas sa Arila Madis Bacolod. I think graduate naman sila.
0: Is mabidyo tayo na?
3: Mga Soriana, kami anay. We will trace back kung saan po nagsugod ang discussion namon with Tiesa. Ano ang original na storyahan at kung ano na natapos sa boka. No? So we will go back to all of those discussions we had with Tiesa and find out kung natuman nila ang amon itong original na storyahan ay o naglain o nagdimo sila sa ila-ila nga design dito sa Mano Subot. But one thing for sure, no? Ining design sa aton nga plaza, wala tani gintago. Yeah. So good pa lang ginpakita tani ni ang mga proposal, stop, ang mga designs. It was supposed to be a spectacular para daw attraction sa aton nga plaza, para ang tao daw manamiya naman maglagaw kag mag tinerdi sa aton. So balikan ko lang na, and then maybe we will come up again, both siguro with Tiesa, ang LGU kag ang contractor, kung ano na tabo kag ano ang ato himuon moving forward.
4: So far kong initial assessment po, so nakita mo sa buong
3: situation. Daw lain sa amang storyana.
4: Wala gid sa tapo.
3: So balikan lang na namon. So antes ko ano yung mag-attack sa mga details kung ano na amon yan.
0: That is a professional man.
3: Kung kuha ko lang
0: ang usisa ka na eh, istorya mo mo ng parts of ya. Gusto man.
3: Masturya na kami ano.
0: Kigilag sila kung ano sa lagi na. Hindi sila magliwat.
3: Nagtawan ta lang. Again, no? Masturya na kami sa Kiesa. Kung ano ang amon yung moving forward.
4: Pero
3: course,
4: lang na ang ongoing lang yung sa Gihapon. Makontinue lang yun yung ilang
3: akala. Eh, ano man ni Seth? Kung di ko ganin magsala daw ang landscaping kag ang mga iba na di, it was not part of the project na ginbid sa Tiesa. Remember, wala labot ang local government yan. This is all the
0: gusto initiative na
3: and funding and discretion or decision sa ang Tiesa.
4: Kung i-clarify ka, today gid ka mo ma...
3: Today, sa sumok. So right after this, makita na ito.
4: Kung your comment kung since Mayor Greg has expressed this disappointment.
3: Okay gid. No, I think may rason manggit siya nga mag-reklamo.
0: Gusto eh. So, ang congressman nga gasuporta sa mayor yan?
5: Kung ang imo misay sa bilog nga Bacolod nga ti ang mamaskara sa bangko.
3: No, pag-abot sa maskara, ti of course, tanan kita do nadugayan na sang pagtapos ni mga projects ngani.
0: Correct.
3: No? But wala mo, isa sa mga ginareklamo ko ever since ang bureaucracy sa government la ini. Ini nga daw private sector nga maghambal ka muna na wait tapos na. Ini nga maagi kag idea sa tanan nga mga bureaucratic steps nga kinadlan sang approval tungod sa atong nga sistema, no? Ginabantayan tagit ang tanan nga mga giho, mga gastos sang government lalo na labi na gid kung government funds. That's why ang delay is really cause of these bureaucratic steps.
4: In your end, kung the support ka mag statement ni Mayor niya, hindi ipagbatunan kung ang manipulator
3: of course
4: situation sa ng plaza.
3: So of course, sigurado, ginaya. Hindi nga batunan mo kung hindi ka na namiyan.
4: Ang mga resources, kung mga pinta ni subong personal funds niya,
3: amra ako na bala.
5: Sa imo kong.
3: Of course, gabulik man ta. Labi ko matapos ni, but it looks like hindi matapos ni.
6: Kung ini-info ko na kulipaid na sa 80 million pesos ang contractor sa San Tiesa.
3: I don't think so. Okay, hindi na siya kabayad ang case na batunan sa LGU.
4: You can expect
3: naman
4: ko nga before the highlights of the festival matapos. Matano, pero mamaya may...
3: I expect. They expect na eh. Galing ko matapos eh. Another story.
0: Sige kong gawin
3: tara mo. So, wala
0: tayong talaga. Sige. Kaya tinaga. Expect gan eh. Gusto eh. Tanan, expect. Ha? Son, okay man. Yeah. Doon ko namin. Ang ako lang yung kakipay Eric, no? But I really like the point is that. Wala nang ugas man si Mayor Albizan natabo.
1: Ginatubang eh man.
0: Kag, ang yasipatiyara kay Mayor Greg, ha? If you try to listen the statement, to the statement of the congressman. Ang sipati ay aras mo, hindi ko ni ikaw manabisi. Insidihan ko nga mo itong reaksyon ni Mayor Greg. But si ganun, na-feel niya. Nga, bisan siya, guro, kung pagbukas ang itong sitwasyon, basi kung hindi na guro gani, guro mapinterview to si Kong Albi, kung siya una to nakakita, basi katilaw doon Tiesa to.
1: Gusto na. Ang in-order ko no, pinamalhan ang nag-abot,
0: pinirito.
1: Pinirito.
0: Tapos, ang pinamalhan nga gipangayo mo, Bang Ross, nag-abot si Muya, pinirito nga gurayan.
1: Ay, hindi. Hindi tatalo, ang in-order pinamalhan, ang nag-abot, pinaksyo.
0: At least, puro pariyo.
1: Tiyo, joke tayo kini-pirensya.
2: Kaya pa na, Eric, sa aton, sini nga pag-interview sa duwa ka na nga interes, no? Sa nga Bacolod, isa lang gin ang na-notice na aton, kaya pa dyan, kaya pa Eric. Nagayuhom sila, nagkakadlaw sila kay Fidel Jan, gagil sila sa statement nila, pero ang aura bala sa kaugot kay Fidel Jan,
0: natural.
2: Kung nakainit, batsagan mo, makita mo sa ilang aduwa kay Fidel Jan, and disappointments, no? Nakita na ito, bilang reporter sa pag-interview sa ilang aral, sa ilang aura,
0: So, disappointed, gani kita nga ga-report ka lang da, tapos kami ni Kipay Barik, aridi, manugbalita lang tayo gani. We are disappointed because we are Bakulod nun. Bakulod nun, tason, bisan sa si Palay ka, taga-Bakulod ka naman, kaya ari ka di. Will you allow nga amo nang itsura ka plaza mo, nga kataho, sang, may kakulangan ang plaza ta, nga dapat i-improve. Pero hindi man tani amo itong itsura, yung nga, ging potos ta to sang sin sa pila kabulan, more than a year pagbukas ang sin, ang makita sang tao daw, bukid daw, daw ano-ano, malang yung kampo sa Granada, nga may matamnan tubuman.
1: Tiyan mo ginagwaya. Imbis nga pataho mo, naglain pa.
2: Oo, no, naglala na kita. Pagukas dito na nabalaan, kita na dyan. Nga mo nagalit yan na kaintangan.
1: No, kuno abi, no, may nami. Pas na kay may tabon-tabon ka.
0: Halos, hindi pa magpasulod.
1: Kaya may tabon-tabon.
0: Number one, nga ginatabunan para hindi balaan, may isang gobra.
1: Now, also, ang question is, so, ginsugda na kahapon o ang pagpataho sa plaza, sa ginbayaan nga pagguba sa Chesa. Now, question subong. May nakita ka na nga nagaulubra nga sige subong ang ila pamintura, ang renovation, ang cleaning and all?
2: Ay, oo. Kaya pa meron, karigid doon. So, taga Chesa. Ari, ang gabit-bit ni basura. Hindi ni basura. Kaya pa talaga, nga sa meron ka ulod.
0: Aga pang limpyo niya subong taga Bakulod, gudya. Mga staff sa city mayor's office.
2: GSO na ni kapagod.
0: GSO na nagatikuber?
1: So, sila na mamintura, sila maninlo.
0: Anong reaksyon ni Councilor Homer Baez abi sa sila nga bagay?
2: Ah, mira, kita dira kita to jan kita Eric sa iya sining ano, atong interview sa iya.
0: And pati ang tama konsyal tabi kag Kipay Barik, no? Kagapo niya kaluluoy na to sila balda sa aton nga pumuryo. Ang pumuryo biyara gid jan kadtos plaza son mo after sang report tagapon. Ay iba na kadto gid ka nagsining. Hindi gid niya maributay. Kag silinga mo gid ba tuod gid magalibalita ni Kipay Barik kag ni Kipay Biljan gid gid mapustan.
1: Hello.
2: So aranta kita na dyan ang atong interview kay Councilor Homer Baez. No?
0: Ipabati na BK5 yan. Kaya na ito yan. Habi ang reaction sa mga konsyalta partisan eh. Kasi... Audio.
1: Nagniwang sa tuno.
7: Well, based lang upon paglantaw sa video sa pagkisita ni Mayor Directed Pag-Inspection na wala ba na? I don't know kung plaza pa na na tsura doon itong para plaza sa una kan subong but hopefully nga makorek sa contractor as expected base sa ila kindaog kontrata yun sa description kung paano na patahomon ang plaza kag ang talan nga dapat i-consider nila na ibalik ang kataho bisan simple lang. Basta ang atmosphere lang ang ginatawag na heritage ang lugar, isa ka plaza. Kag hindi nga daw kalayo sa piyatsura at isa muna. Ang unang lugar ang ginalagawan, manamon sa ina o urig-urig pag hindi nga plaza sa musulat.
8: Councilor, even yung level na po sa Bakulod, nakita mo siguro ang pag-liwa at pagpagpo sa plaza. Councilor, ano naman siya lang kung siya yato?
7: Well, hindi kita ko rin nag-tawo kung saan ba natubuan ka naman na buot ng eskwela. Halos adlaw-adlaw sa una, galagaw, malantaw, kalampang na tanan, makita mo. Kalayo. Although hindi matakad dyan, kaya wala pa rin pa natapos. Pero kabay pa, matadlong base sa naka-stipulate sa contract kung paano nila gingasto worth of 80 million ang gin-introduce na improvement na pagkataon sa Bakulod sa Kipag-Ingas.
8: Councilor, what's your appeal to Chesa?
7: Well, siguro ang Chesa with all intent, payo na ang tinutuyo nila. Payo ang purpose, payo ang plano, ang handong. Direk tayo sa contractor na gapasko. Kaya may pasalamatan
0: na Councilor
7: sa Chesa na nag-provide. But kung naumo mo lang ng atsura, dapat may mo na siling mo lang, mga locals na niya, i-consulta, ang mga artists, ang mga nakapalungin kung anong history sa Bakulod City Public Plaza, dira nila sulod ang dinaubra nila subong. But it turned out, ang mga atsura, but napunta kita na matapos ang ilang siling brand temper sa Bacolod dito ang pamunta.
8: Kasi naran ng mga possible na kung na-consultation sa sagunihan for this
7: As of now, still premature. Wala pong action, especially ni Mayor Greg sa atong city legal. Kag mismo kami dira sa council kung magsulod na sa amon. Wala tao na. But as of now, wala pong tagi. Kaya premature. Wala pong ito natapos. Wala pong.
0: Okay. So mahulat sila, no? Based sa kontrata kag Hipay Wilson, dapat gyud check mo ni si Attorney Cho sino da may idea.
1: Yeah.
0: San ogi dapat matapos kay kun wala nila matapos sa target date, manukot niyang syudad imultahan na nila sa ginatawag nga liquidated damages.
1: Liquidated damages. May slip page
2: sa General John Kefeverick, October 2025 dapat tapos na ang ilang proyekto, no, based sa
0: ato. October 2026.
1: So 1 year na?
2: 2025.
0: At 25?
1: So paso na by at least 1 year, more or less.
0: Ti, kita mo to ganing San Juanico Bridge sa Balmo to, 2 years to.
1: 2 years to. 1 pa lang ni.
0: Ay, wala to pa another year.
1: Oh, isa iban lang ang
0: project. 2027?
1: Oh, ilat-lat lang.
0: Tubra ka so, naman.
1: Kaulat eleksyon, ini pang plaza nga kayo. Isira lang na liwat, may tapos maskara, isira naman.
0: Suspect sino miss, no miss, disappointment is understatement.
1: Correct. Correct.
0: Siling ni Mercy Martisano, abi mo na, no?
1: Ano ko nang ba?
0: Nga, huugid, ako personally, na dismayagid kay more than a year, excited ko tani makita ang improvement, tapos kita ko sang sandi, baldagli. Kita nila sang sanday kina kadtus na plaza mo. Kagipay Berik dapat amuni ang pagdesign sang plaza. Sa gabi may attraction because of lights kay dulom.
1: Yes.
0: But kung wala abi lights, anong attraction sang plaza sa mutong itsura?
1: Ang aesthetic siya kun adlaw.
0: Kag sa gabi.
1: Kag sa gabi.
0: Ang gabi ya patawmon siya sang lights.
1: Yes.
0: Pero pabangkot kun wala lights kun amutong itsura malipay ang tagabakulod sa to. Ang
1: unang butas ganon. Nga tani may aesthetic siya nga pang adlaw, may aesthetic siya nga pang gabi.
0: Okay.
1: Amo na siya.
0: Takto man.
1: Amo tani na.
0: Anong reaction ni Mayor Greg kahapon?
2: Okay, nagtitadolzan ang atong sini nga pahayag, ang pahayag ni Mayor Greg, no. Event ang fishbowl nga ready sa likod ko, wala man makaluwas sa iyang statement
0: nitadolzan. Abi.
1: Ano kuno?
0: Mayor Greg gibak Adrian. Adrian.
1: Ang fishbowl naman kuno ni.
0: Okay. Okay. Job.
9: Siguro po na meantime i-ensure lang na mo nag safety bala. Kiti may maskara kita. So as much as possible, i-sure ta lang hindi delikado sa mga ma-perform, masaot ang diri sa grounds. Then with whatever that is nga sulod sa subong ti i-meet namon sila na ang tiyasa kami ma-commitment mas sila ginhatag kahapon. So for the meantime
0: ano commitment na mayor?
9: Definitely dako isang brown. At yung mga lights, bantayan lang anay. Kasi ang kung makita mo nyo maglibot, kumapos pa ako eh. Ang bula-bula, pwede kita makuha anytime. Eh. Kasi may mag-git-git na siyang bula-bula sa ang
0: private. Huwagan niya ang grill sa karsada. Tay-tay.
10: Iyan sa Kiesa or ang IG?
9: Binuligan nila kami para limpiwan. Itong since 2 weeks ago, instruction ako nga, ang kutob sa malimpiyuhan, limpiyuhan na nai. Baliway gid kami nag-intra sa tagligad. Ito, gaubra pa silang, we don't want to interfere sa ilobra. Kasi basi, may magkala kuryente, may magkala kadelikato kayo, kasi may mga lagwerda mo. So, sang nagambal sila nga tapos na ining area, dito na kami nagsunod. Kaya nagbulig na lang yan, panglimpiyo. Ang pwede nga matanong, tanan.
0: Part niya, clearing dapat?
9: Sa maskara. But it doesn't mean nga muna niya siya.
10: Ano na po, overnight tingin lang ang pagtrabaho na?
9: Overtime gid sila siguro. Galing kiti ano pang ilang unang taon mo, I mean, it's too late in the day. Ang amo ni Gidyan ay, sure talaga, hindi risky.
0: Bukas na maskara, ang plaza may pagkita. Ang
9: fountain to, nga, nagawas, kita rin pagpandaron eh, kiti pandaron mo na.
0: Gawas!
9: Danlog na da, kay gawas. Then, ang suga sa palibot, unlike pagkato ko dito na rin ganyang gabi, at least ang kutob sa mga pwede ma-repair sa syudad, yung mapasiga na eh, kinpasiga, ginam mo ng mga lampos, kinpasiga lang na eh. Para at least mag-maskara, hindi delikado para sa mga tao na aritiri. But ang ilagin ubra, i-puskaran lang na yan in time after sa meeting.
10: Si Kong, kung mag-meet with, yes.
0: Okay. So saling ni Nomis Nomis, ang bula-bula, dugi-dugay, makita mo na lang sa mga balay, daas palibot.
2: Kaya pero dyan, kaya sa Eric, no, ang Bali Mayor, nasig.
0: Pwede ko na kwato, no?
2: Pag makita niyo ko subukan sa dyan, kaya sa Eric.
0: Nakita ka lang, sa likod, ikaw nagpalago na, oh. Like, gusto ko na, so naging dubra mo sa bungson. Kabalo ka naging magpatawa.
1: Balo ka nga.
0: Doon si Bandol, naging siya.
1: Nagpanago siya sa likod sang bula-bula.
0: Kay.
1: Hindi na ako magsugpon. Basta.
0: Pero Wilson, na mula niya aton. Gusto tong hambal ni Mayor Greg mo. Gabantayan na kay hapos kawaton. Imagine ang grills tubangan ni Noy Chess na ubos na ganila gari ito.
1: Why na?
0: Inaapayan ka kay Five ba, Wilson?
1: Is that bula-bula? What's the material ang ginagamit, son? Is it a crystal cemento or a fiberglass?
2: Hindi nalang pangyambal ko rin sa Jackie Ferreira kay madayunan ang pagpakilo.
1: Asal salon?
2: Hindi, man. Po may presyo, man sa kundi. Hindi na tama. Why, hindi ko rin presyo kay Jackie Ferreira ang pag-quansin.
1: Makaigos tayo si Cole?
2: Hindi ko rin pick up. Guro sang K-5, kaya niya.
0: Sige, so na. Thank you, gina. Very good, ha? At least, iturbi kami, Nanay B, kadali.
1: Palibuta man kami.
0: Okay. Dalaan kami, Ramo B. Turbi, Nanay B.
1: Gagawin ito.
0: Ato ka to sa, di ng fountain, ang Bali Mirgay Gawas.
1: Ang fountain din.
2: Ang sa tunga sa dalan, tunga sa dalan, ari sa tunga.
0: Hindi mo lang gubaon na kagapon, so nang ginagyan mga do circle na, oh?
2: Ano na?
0: Gubaon na? Anong circle, ba?
2: Laini nga side, ato to sa piyak na side, ang guba.
0: Ay, duwa.
2: Amo ni siya ang kinamin ni Mayor Greg na nag-aawa.
0: Hindi kaya nga kung tani kinamin si Nason, may arabla drain, kita mo ng floor drain sa aton banyo, kakipaib son. Tanigi panibutan na siya sang daw drain, nga may drainage siya, nga masulod siya to sa tangke, nga ibalik sa Gyapon. Inaya, maawas na, masulod na daya sa plaza, mabasa.
2: Amo ni siya.
0: Eh, ang imong signal, oh. Dula, okay.
1: Okay, dumayo yung tsura. Ano
2: ba sa fiber ni Miss Carla? Kaya sa dyan, kaya napatay ang ato. Isa ka, no?
1: Oo.
2: So, amo ni Mary Madre, kaya sa dyan, ang ginamini mo nga drain.
0: Sa isa ka bilog, kita ko na skilid, oh.
2: Sa ikan siya nga dry fountain.
0: Hindi kadto kaya sa kadto kaya Japan, circle na, oh. Kapalibot ginadaya to protect ng tubig. Hindi mag-awas to sa ibang nga portion sa floor.
1: May isa na lang ka-example para sila magpalayo. Kadto din sa Ayala Mall, oh, to likod kapitol.
0: Ay, galika mo na, oh.
1: May aram na sa likod. Huwag mag-awas, nakanami mo lang.
0: Amo lang yung mo, no?
1: Oo, kadto lang na, oh.
0: Huwag na daw. Kaya sun sa muna being a setup, dako chan sa malapta na sa log.
1: Ginagalapta, you know nga, agalapta siya.
0: Eh, why sa drain?
1: Why sa drain?
0: Sakto mo lang aton.
1: No. Why siya ga-circulate? Kanto na sila sa isa kamulda at likod kapitolyo, may arad na, nga piswit-piswit lang na.
0: Tari mo lang lang aton, no?
1: Oo.
0: Ngayon din lang madumduman na. Butangan mo lang na iyas ang design na nga circle, tapos may grills na nga drain.
1: Ikay tag-iyagan ni isang amigo ni DJ sa diskuhan.
0: Okay. Son, ma-commercial na ta, son. Salamat, kid. Paliog ko kwa sa video. Bisa din lang live, isend eh, para ipakita naman ko rin ang walkthrough sa bagong itsura. Salamat, kid, son.
2: Sa may Bacolod City Public Plaza, yun ang kabaligtagan na doon sa Kalwan, sa may PCD 3-700, upo dato sa patrol si K5 Vincent Coralde, nilaman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon na balita sa Bisyo Publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News.
0: Okay, nila ko na dapat na Dragon Ball ang theme, no?
1: Si Sangoku dapat. Ano rin ang itlog si Dragon nga si Sangoku.
0: Sangoku, wala Dragon Ball Z, ang paborito naman niya karton sa amon panahon, okay, eh. Okay. Kapangita sa sang itlog sa mga dragons. Tara sa plaza. Okay, pa ipapos sa commercial break when we come back. Tutukan ta, ano ang matabo, no? Sa ato naman ng 4 Trivia, kag-update sa Siningin Report nga may plano dito for safe school zone bla. Mamayla, namin man nga tikang. And, ang party sa update sa eleksyon. And, ano matabo sini? Kagkaroon ko may tiyempot, ha? Macheck na dito sa may town hall sa Victoria's Kakipay, Eric.
1: Okay.
0: Kung marami nag-alabot na nga congressman to. Oo, maabot sila subong. No, ito to Kakipay Michelle, pampo. Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 7:55 sa aga.
1: Standby.
11: This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalo lupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
12: Ako si Herminia Titong, 53.
13: Tilangin mo blood sugar sa una.
12: Sobra 300.
13: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
12: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
13: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
12: Oo.
13: Ano nakadugay ka naginom?
12: Mga sobra na isa kabulan.
13: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
12: Oo.
13: Anong resulta? Pila na?
12: Sobra na lang 100.
11: DTX 500.
14: Sasaon na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pa ng mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
15: Ang nami sa DTX 500, Doc Ramil, amuni ang super antioxidant sininga preventa sa mga heart failure. Ang tuman kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang paggadwal nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabudlayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
14: kag Mighty C,
15: and Pure C gakaprotekta sa aton mga cells.
14: Wow.
15: No? Sa aton heart.
14: Tiging heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
13: Oo, kay free radicals. White untat na yung pump, trabaho niya, no?
14: Dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na.
15: Sa oxidative stress na malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C and Pure C.
14: Dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na. 14 pesos mga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigo o protection sa imo ikayong lawas.
13: Ako niya, protection batok sa radiation. So, buong pangapanahon, bisan din ka magkado, may mga cell sites naga-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
14: Stress ka na dan sa trabaho, pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tao wala stress? Ang buanging, aras si gadalan, kaya gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
13: Sir Kevin?
16: Ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no? Wala gid ko ga ka miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C na alkaline vitamin C. Kaya amunia ang nagapahamuok sang akon.
14: Wow, sakto na. Ako, so, ako muok ito lugo ya, walong oras.
16: Mainom ko isa sa aga, dasun pag before manyapon, mainom naman ako isa. So, ang tulog ya daw ginaduyan.
11: DTX 500!
13: Imo pangalan na partner.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
17: 470.
13: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
17: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
13: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
17: 160.
13: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
17: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
11: ako. DTX 500.
14: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo white blood cells, amo nang soldados lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Perte man o, gamito man lang ang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis sang white blood cells. Ang muna nga importante gid Sir JP, inom gid DTX 500 kag Mighty C.
13: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
14: Inang hindi ka dali matigulang Sir Kevin, ang muna pinaka nami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
13: Ay, ekonomi.
14: Do nami or even 45. Nami ya. Nami pa imong skin kung ganong ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod gales ang oxidation kag na pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung korinot ng guya mo? Mm-hmm. Kung lata ng guya mo, Sir Boy? Mm-hmm. DTX 500, mm-hmm. pangpahubin.
15: Pangpahubin.
14: Mm-hmm. Pangpahubin sa mga organ, selula, kag, simpre, sa imo nga mga panit. Hubin ka lang taon kung naka DTX 500 kag Mighty C.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas.